0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po tayo sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating pinapalaganap ang ating mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Rizal Nanyong. Kasalukuyan po tayo napapanood sa ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lang din po ang aming FB page para sa live na live po ninyong masusubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan. Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga episode. Meron din po tayong mga audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at App Store naman para sa iPhone users. Kapag na-download na ninyo ang app, hanapin lamang aming logo na nakikita ninyo sa likod ng aming screen, sa aking likod pala, na Radyo Pilipinas World Service upang live na live po ninyong mapakinggan ang aming programang Warm Heart. At sa pagpapalawak ng ating reach na ibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service, ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replays sa ating katabing istasyon na Radyo Magazine 1278 kHz. At live po tayong napapakinggan sa ating katabing istasyon din, The Capital FM na 104.3. Ang ating katabing himpilan naman, balik tayo sa Radyo Magazine na every Saturday and Sunday po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon ating replays. Bali mga ka-warm heart, dediretso na po tayo sa ating mga interview. So magkakaroon lang po tayo ng trigger warning kasi sensitive po itong topic natin para sa ating mga nanonood at nakikinig ngayong araw. Dahil po ito kung matatandaan po ninyo noong mga nakalipas na 2 months, nagkaroon po or naiulat na meron tayong shooting incident sa Tacloban. At nitong Martes naman po, August 18, isa na naman pong shooting incident sa Zamboanga. Nakakalungkot isipin na may mga kabataan na katulad ng high school, mga secondary na mga estudyante natin ang nakakagawa ng ganitong mga insidente. So sa ating unang bahagi po ng ating talakayan, ating alamin po ano yung mga karaniwang sintomas na nakaka-experience, hindi lamang po dun sa gumawa nito, kundi yung sa biktima, sa mga taong nakapaligid sa kanila ng kanilang teachers, ka-eskwela, classmates, schoolmates, maging sa mga pamilya ng biktima. Nagkakaroon po ba sila ng mga flashbacks, hypervigilance po ba sila, o nagkakaroon sila ng mga insomnia na mismong nagiging normal na tugon na isang marahas na insidente. So, paano po ba tayo nakakatulong sa kanila bilang mga nakakatanda? At paano ito nakaka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan? Ngayon, makakasama po natin live via Zoom ang ating psychologist and psychometrician ng Alaya Psychological Services na si Dr. Kenneth Lloyd M. Kamaklang upang bigyan tayo ng linaw at gabay sa pag-intindi sa usaping mental health well-being. Doc Kenneth, good morning po and blessed Sunday po.
1: Good morning, Drizel. Good morning sa ating mga tagapakinig sa Radyo Pilipinas World Service at dito sa programa natin na Warm Heart. Isang magandang araw po sa ating lahat.
0: Yes po. Doc, bali, bago tayo mag-start dun sa interview, sa mga naiulat nung 2 months ago sa Zamboanga, sa naiulat din recently, sa nangyari din sa Tacloban, Tacloban and then eto recently sa Zamboanga, ano po kayong mga direktang nakakaranas ng yung mga sa biktima na nakaranas po o yung mga nakasaksi dun sa incident na yon sa shooting incident na yun ang posibleng maging epekto nila sa psychological and emotional well-being po nila.
1: Salamat, Drizel. Ano? Nakakalungkot yung mga nabalitaan natin sa telebisyon tungkol sa mga recent na mga shooting incident. Masasabi natin na ang school shooting incident na ito ay isang potentially traumatic experience talaga. Dahil hindi lamang ito simpleng nakakatakot na pangyayari para sa mga bata. Actually, hindi nga lang din para sa mga bata, eh, kundi even dun sa mga staff or personnel na naandun sa insidente na iyon. May element ito ng matinding takot, may element din ng threat sa kanilang buhay, kawalan ng control, at even pagkawala ng sense of safety nila. Lalo pa na itinuturing natin ang paaralan na isang lugar na dapat ay sana ay ligtas para sa mga bata. Maaaring magkaroon ang bata ng matinding takot, anxiety, pagiging alerto o yung hypervigilance na banggit mo nga kanina, Drizel, ano?
0: Yes po.
1: Even nightmares, ano? Hirap sa pagtulog at hirap sa pag-concentrate. Now, ang kaibahan nito sa ordinaryong stress ay yung lalim at lawak ng epekto sa sense of safety ng mga bata. Kasi sa ordinaryong stress kasi, Drizel, ano? Na-experience ito ng mga bata dahil halimbawa sa exam or sa conflict sa kanilang mga kaklase. At kadalasan ay nakakabalik naman ang mga bata sa normal pagkatapos sila ma-experience yung stressor. Pero dito kasi sa trauma na ito, maaaring pati yung mga dating ordinaryong bagay katulad ng pagpasok sa classroom, yung tunog ng mga malakas na bagay o even yung pagiging malayo nila sa kanilang mga magulang ay maging trigger ng matinding pagkatakot sa kanila. Pero mahalagang sabihin din natin o ano at mahalagang pagnilayan din natin na hindi lahat ng bata na nakaranas ng traumatic event ay automatic magkakaroon agad ng PTSD. So nagkaroon din kasi ako ng mga handle na mga cases sa aking clinical practice na may mga traumatic experiences pero hindi naman automatic meron na agad silang post-traumatic stress disorder. Dahil maraming mga bata ang nakakabawi agad lalo na kapag meron silang strong support system katulad ng pamilya, kamag-anak, yung kanilang social circle, ano, at may ilan din kasi mga bata na may strong or ligtas or mas ligtas na environment. Yan.
0: Doc Kenneth, paano po naiiba ito? Since nasabi nyo nga po, hindi po agad nagkakaroon ng post-traumatic syndrome yung isang stress, yung isang estudyante na nakaranas nito. So paano po ito naiiba sa mga trauma like dun sa mga bullying, 'di ba? Meron din po to, yung iba nga po nag-uumpisa sa bullying eh. Then yung mga influence po sa iba. So paano po ito naiiba na trauma kumpara dun sa mga karaniwang stress na nakukuha lang nila sa mga verbal bullying ng mga kasama nila, sa mga academic na stressors nila, at sa takot na nararanasan din nila bilang isang bata.
1: Oo. Actually, kapag sinabi kasi natin na trauma, ano, or sa journey na pagiging post-traumatic stress disorder, distress na nararamdaman ng ating mga kabataan. Actually, hindi lang mga bata, eh, even mga teenagers or even mga adults, nararanasan nila ito. Particular na yung mga simptomas na matindi talaga nagiging epekto sa kanila. Ang mga simptomas na ito ay hindi basta-basta nawawala. Nabanggit nga natin, even sa pagtulog nila, nadadala nila ito mga simptomas na ito. Ano? At tsaka, isa pa kasi sa hindi maganda na epekto nito ay nagiging dysfunctional. No, yung ilan sa ating mga kabataan. So when we say dysfunctional, naapektuhan yung kanilang pang-araw-araw na aktibidades. Yung pagpasok nila sa school, nandun na yung takot. Yung concentration nila, hindi lamang sa school, even sa bahay. And even yung pakikitungo din nila sa ibang tao, sa kanilang pamilya, sa kanilang significant others, sa kanilang mga kaibigan ay apektado na rin, ano? As compared sa mga normal na mga stresses, sabi nga natin kanina, sa mga normal na stresses kasi, Kapag nawala na yung mga stressor, ay madali silang nakakabawi, madali silang nakaka-recover. Pero kapag sa usapin kasi ng trauma, ano, tumatambay kasi itong mga sintomas na ito. Malaki ang epekto, hindi lamang sa kanilang pag-iisip, sa kanilang concentration, and even sa pang-araw-araw nilang pamumuhay at sa pakikitungo nila din sa ibang tao.
0: Doc, etong mga sinabi ninyo po, since nasabi nyo nga po, nagkakaroon sila ng nightmare, nagkakaroon nung pakikipag-deal nila sa iba, nag-iiba. So bilang po yung mga teachers, mga nakakatanda, family, ano po yung mga karaniwang malinaw na sintomas o senyales na pwede nating sabihin na, okay, etong batang to, nagmamanifest na siya ng trauma, na mamanifest niya na yung traumatic experience niya, yung traumatic na naranasan niya. Tapos, paano po ba natin ito, paano po natin sila matutulungan para mas lalo pong masabi nila, mas lalo po natin maintindihan yung kanilang nararamdaman?
1: Oo. Tama. At ito isa sa mga importanteng bagay na dapat maintindihan ng mga adults, ano, na hindi kasi lahat ng bata ay nagsasabi na trauma ako or traumatized ako. Minsan kasi ipinapakita nila ito sa pamamagitan ng kanilang behavior na lang mismo. Maaaring mapansin ang biglang pagbabago sa personality ng isang bata or even sa kanyang behavior. Halimbawa, yung dating pagiging masiyahin niya, pero biglang eventually naging matahimik siya, ano, or naging socially withdrawn itong batang ito. O yung dating kalmado, pero naging irritable ngayon at madaling magalit. Kailangan din nating bantayan, ano, since yung itong mga senyales na ito, ano, kailangan din nating bantayan yung pagbabago sa kanilang sa pattern ng kanilang tulog, even sa kanilang pagkain. Yung mga nightmares, even yung pagbaba ng academic performance, difficulty sa pag-concentrate nila, hindi lamang sa school, even sa mga pang-araw-araw nilang ginagawa. Makikitaan din natin na minsan nagiging hesitant sila or worried sila or anxious sila sa pagpasok sa school. And even yung pag-iwas sa kanila mga kaibigan. Yung iba naman mga kabataan, since nakakaranas na nga sila ng mga traumatic symptoms, nagiging unusually clingy sila sa kanilang mga magulang o yung pagiging o even yung pagiging masyado nilang alerto ngayon sa kanilang paligid na dati naman ay hindi naman nila nararanasan, ano. So talagang mahalagang tingnan natin hindi lamang yung pamamaraan ng kanilang pag-iisip, even talaga yung behavior nila, no. Hindi kailangan may isang specific symptom para masabing nahihirapan na agad siya. Ang pattern at ang persistence ng mga pagbabago ay mahalaga din naman talaga nating tingnan. At isa sa mga magandang pamamaraan para matulungan natin ang mga bata ay maiparamdam natin sa kanila na sila ay ligtas. That's number one. Number two ay maiparamdam natin sila na naiintindihan natin kung bakit nila nararamdaman iyon. Kasi ang pinakaayo kasi nating mangyari ay ma-invalidate natin sila, yung nararamdaman nila, maisip nila o maramdaman nila na hindi ako naiintindihan ng magulang ko, hindi ako naiintindihan ng mga teacher ko kung bakit ako natatakot, baka isipin ng magulang ko or ng teacher ko na nag-iingat lamang ako, ano. So sa mga clients na na-handle ko, lagi ko yung pinapaintindi sa mga magulang na we need to ensure na maiparamdam. Hindi lamang maiparealize, ano, kundi maiparamdam natin sa mga bata na sila ay ligtas at naiintindihan natin ang kanilang sitwasyon. And most of all, tayo bilang mga magulang or support system are there and will always be there sa journey ng kanilang healing or recovery.
0: Siguro, Doc Kenneth, follow-up ko lang. Bilang mga teachers po sa ating mga paaralan or even mga yung sa mga guidance counselor po and bilang
1: yes,
0: nakakatanda rin, paano po natin yung magandang approach sa bata para mag-open up na po sila? Say, for example, dun po sa mga estudyanteng nandun po sa incidenteng yun, yung balikan po natin yung sa Zamboanga na kung saan naka-live pa nga daw po according sa mga news, yung pag-shoot nung isang bata, yung mga estudyante pong nandun, paano po yung magandang approach sa kanila para malaman po natin na we need a medical intervention or psychological intervention dito?
1: Maganda katanungan yan, ano? As far as approach is concerned, we need to be very sensitive, ano, sa pag-approach sa mga bata. May mga bata kasi na hindi komportable na mag-open up agad. May mga bata na hindi komportable na ikwento uli yung mga nangyari. Actually, medyo delikado nga yun sa ilan sa mga bata eh, na ipakwento uli natin sa kanila yung nangyari. Kasi baka mag-activate na naman o matrigger na naman yung mapait na naging alaala ng kanilang naging karanasan. Kaya as much as possible ay iiwasan natin na iparecall natin sa kanila, ipalahad or ipakwento natin sa kanila yung mga nangyaring traumatic experience, ano. So, ang pinakamagandang approach na ating magagawa sa mga bata ay, number one, talagang iparamdam natin sa kanila na sila ay ligtas. Kasi yun yung isa sa mga assurance na gusto nilang maramdaman eh, na sila ay ligtas, na hindi na nila muli mararamdaman o mararanasan yung traumatic experience na iyon dahil nandito na yung ating presensya, nandito na tayo para sa kanila, at naiintindihan natin sila, ano. Kaya hindi magandang approach na sisimulan natin yung conversation sa mga bata na, Utoy, pwede ba ikwento sa akin kung ano nangyari para matulungan kita? O kaya, Ineng, pwede ba ilahad sa akin? Ano ba yung nangyari noong umagang iyon? In specific, ano, para mas maintindihan kita. Kasi magiging very distressing yun para sa mga bata, ano? So, sa mga bata na hindi pa ready mag-open, hindi pa ready magkwento, we need to acknowledge that. We need to honor that. We need to accept that, no? Kailangan nating tanggapin na may mga batang hindi pa ready mag-open up. So, the main approach that we can do is to let them know that we understand if they are not yet ready na makipag-usap pa sa atin. We need to let them know and let them feel na it's okay if they are not yet ready to open up yung kanilang mga nararamdaman. We just need to tell them na, Utoy or Ineng or anak, if in case man na ready ka na mag-open up kay nanay or kay tatay regarding sa nararamdaman mo, ay nandito lamang ako and I will make myself available for you.
0: Para naman po sa mga paaralan, mga institusyon po ng mga natin, yung mga sa school, ano naman po yung pwedeng gawin ng mga school administrators, guidance counselors, teachers na para iparamdam sa ating mga estudyante na ang paaralan is a safe space. Hindi na maulit 'yon. Magiging secure na sila at mas magkakaroon na ng panatag na kalooban yung mga magulang nila.
1: Yes, oo. Maganda ulit katanungan niyan, Drizel, ano? Kasi sabi nga natin kanina sa unang bahagi ng ating talakayan, ano, na inaasahan talaga natin na ang paaralan ay makakapag-provide ng isang ligtas, ano, na lugar para sa mga bata, dahil itinuturing natin ito bilang kanilang pangalawang tahanan. Kailangan at mahalaga nating tandaan na huwag nating pilitin ang bata na agad-agad maging okay, no? Kasi may healing journey tayo kung tawagin. Kapag sinabihan natin sila na, okay mga estudyante, wala na iyon, ligtas na kayo, hindi na uli mangyayari yon, ano, maaaring tama yung intention natin na i-assure natin na hindi na uli mangyayari ganong klaseng insidente. Pero maaaring hindi iyon sapat para maramdaman ng mga bata na talagang ligtas sila, no? Mas magandang sabihin, ano, natin sa mga bata na naiintindihan natin kung bakit sila natatakot at nandito tayo para tulungan sila na maging ligtas araw-araw, no? Kailangan nating maibalik yung sense of safety, hindi lamang sa salita, kundi sa mga consistent actions natin bilang mga teacher, bilang mga guidance counselor or school administrators.

0: niya kaya. May mga bata kasi na, oo, mabilis silang nakaka-recover, masabi natin, at mabilis silang nakaka-balik sa kanilang normal academic or school routine. Pero meron din kasi mga bata na hindi ganoon magiging madali yun para sa kanila. So, maaari magkaroon ng adjustment habang unti-unting ibinabalik yung confidence ng mga bata. And siguro higit sa lahat, ano, hindi natin dapat sabihin na kailangan niyang makalimot doon sa nangyaring insidente. Kasi magiging mahirap or imposible makalimutan nila yung nangyaring insidente na iyon. Ang pinaka-goal natin dito ay matulungan natin ang mga bata na makarating sa punto kung saan, oo, naaalala pa niya yung mga nangyari, pero hindi na ito kumukontrol sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.
1: Doc Kenneth, di ba po sa mga nangyaring incident, it was inspired by online games. Bilang psychologist po and clinical practitioner, meron po ba kayong mga na-encounter na patients na ganito din po, influence ng kanilang paglalaro online, nakikita online, napapanood online, at paano po ito nakakaapekto sa mga kanilang psychological and mental well-being po?
0: Oo. Yes, Rizel, may mga na-handle na rin ako mga cases. Actually, hindi lang trauma-related cases. Ano, yung iba ay behavior-related cases na na-adapt nila yung mga behavior, yung mga asal, yung mga aggression, yung pagiging mga impulsive sa mga laro na kanilang nilalaro online. Ano, nakikita nila na napaka-entertaining para sa kanila, ano, na gawin yung mga aggressive behavior na yon. And at the same time, hindi lamang entertaining, nandun kasi yung aspeto ng curiosity, ano, na what if gawin ko ito? What if ako ang gumawa nitong aggressive behavior na ito? E lalo pa sa ilang mga kabataan na hindi pa nila nire-realize yung consequence or legal, o yung mga consequences at impact ng kanilang magiging behavior or kanilang magiging action sa ibang tao. Kumbaga, ang naiisip nila ay kung paano itong mga bagay na ito makaka-entertain sa kanila or makaka-fulfill ng kanilang curiosity. Kaya, delikado itong mga sitwasyon na ito, ano, kasi ang pinakaayaw talaga nating mangyari ay makasakit sila ng ibang tao. At katulad nga nitong mga insidenteng ito, ano, ay maka-lead o humantong pa na may mga taong nababawian ng buhay. So, kailangan talaga, ano, ng proper guidance sa mga bata kung paano responsibly gagamitin ang internet, kung paano responsibly, ano, ang kanilang pamaraan ng paglalaro, and to make them realize the consequences of their actions. Mahirap kasi na automatic ay ilayo natin agad-agad, immediately, ang access ng mga bata sa internet, ano? Kasi masasabi natin na mga kabataan natin ngayon ay mga digital natives na, ano? Pero ang pinaka epektibo na pwede natin magawa kahit sila ay exposed pa rin sa internet is to monitor their use, to always remind them about responsible use of social media and gaming, and also to make them realize the consequences of every action sa kanilang ginagawa.
1: Doc, I follow up lang na question po is, paano po yung, di ba po sa social media, nakikita natin yung mga reels, yung mga videos, mga post po about dun sa mga nangyari. Since kahit hindi pa po natitake, kahit madami na po natitake down, nandun pa rin po yung mga videos and reels. So paano po ito magiging paulit-ulit na traumatic experience dun sa mga nakakanood, mga nakabasa po nung mga ganong insidente?
0: Oo. So as long as napapanood ito ng mga bata, or even, kahit actually hindi mga bata, even yung mga adults, ano, as long as may exposure pa rin sila, visual exposure pa rin sila doon sa nangyaring insidente, ay patuloy pa rin kasi yung magpapaalala sa kanila nung nangyaring insidente at yung naramdaman nila, ano, habang nandun sa insidente na iyon. Kaya magiging mahirap para sa magiging therapeutic journey ng bata kung patuloy pa rin natin silang ina-expose sa ganyan mga uri ng stimulus.

0: hindi nga lamang sa mga paano ko rin, ano, minsan sa mga nababasa nila or minsan sa mga conversations na kanilang naririnig. For example, may isang individual or may isang bata, actually ito na may case ako na ganito. May isang bata na nagkaroon ng traumatic experience. Tapos nandun yung willingness talaga ng bata na mag-heal, makarecover, mas ma-manage yung kanyang mental health kahit nandun yung mabait na alaala. Pero ang nagiging mahirap para sa kanya, sa kanyang therapeutic journey, ay yung katotohanan ng hindi nawawala sa bahay na paulit-ulit pag-usapan yung nangyari. No? Na paulit-ulit na naririnig niya yung nangyaring traumatic experience. Na paulit-ulit siyang natatanong about dun sa hindi magandang alaala or karanasan na naranasan niya doon sa insidente iyon. No? Kaya nga, magiging mahirap para sa therapeutic journey or sa healing journey ng bata or kahit sinong individual na may mga ganitong klaseng trauma na paulit-ulit natin silang ine-expose, not only visual exposure, but even sa mga bagay na kanilang nakikita or sa mga conversations na kanilang naririnig na nagpapaalala ng hindi magandang karanasan na kanilang naranasan.
1: Doc, bali po sa process of healing, doon naman tayo sa healing nila, sa journey ng healing. Gaano po kahalaga yung pagbabalik natin ng routine para po sa mga biktima o mga nakasaksi ng insidente, marahas na insidente na yon? Like, paano po natin maibabalik yung mga recreational activities, yung mga dati nilang nagustuhan before the incident happened?
0: Number one, hindi natin dapat pilitin ang mga bata na agad-agad, no, ay maibalik yung kanilang routine. We can expect that some children will have hesitations na maibalik agad yung kanilang routine. At may mga bata din naman na very willing na agad na maibalik yung kanilang routine. So we need to understand na it will really take time and journey talaga, ano, para maibalik nila yung normal routine nila. Iparamdam lang talaga natin sa kanila na sila ay ligtas sa mga bagay na kanilang gagawin sa pagbabalik ng kanilang routine. Kasi ang pinakaayo kasi natin mangyari dito ay magkaroon sila ng hesitation, magkaroon sila ng worry, takot or pangamba na kapag ibinalik nila yung kanilang normal routine ay maranasan nila uli yung naging traumatic experience. Or kapag ibinalik nila ang kanilang normal routine, ay baka wala sila makasama sa kanilang journey sa pagbabalik ng kanilang mga routine na iyon. Ano? So, we need to let them feel that sense of safety. We need to let them feel that we are there for them, with them. And we need to let them feel na yung mga traumatic experience na iyon, ano, ay hindi na muli mangyayari dahil eto tayo bilang pamilya nila, bilang significant others nila, bilang teachers nila, ay kasama nila para maibalik yung dating kinagawian or mga activities na kanilang ginagawa.
1: Doc, sa ganitong insidente, sa ganitong uri ng insidente, syempre hindi lamang po mga bata yung naapektuhan. Paano po natin mabibigyan ng payo or guidance naman yung mga teachers, mga pamilya, nanay, tatay, mga kapatid, nung mga biktima na nakaranas nitong insidente ito?
0: Isa magandang katanungan yan kasi hindi lang kasi yung mga bata ang kailangan nating dintingnan pagdating sa aspeto ng mga traumatic experience na ito. Even yung mga adults, ano, even yung mga adults, yung mga school personnel, even yung mga magulang ay dapat din nating tingnan. Sa aspeto kasi, Drizel, ng trauma, hindi lamang yung biktima ang natotrauma. Even yung mga eyewitnesses o yung mga nakakita ng insidente ay natotrauma din. At actually, minsan nga, mas matindi pa yung trauma ng mga nakakasaksi eh, or yung mga individual na na-expose dyan sa mga aspeto na iyan. So, sa mga parents, sa mga guardian, o sa mga support system na nakakaranas din ng mga distresses na ito, ano, ay kailangan din nilang, kumbaga, ay isipin na at the end of the day, ay meron din silang personal mental health. Oo, nandun yung intention niya na tumulong, gabayan, samahan ang mga bata sa journey nila towards healing. Pero at the end of the day, isipin din nila na meron din silang mental health. Kasi baka naman nandun yung buhos ng kanilang pagmamahal, paggabay, assistance sa mga bata. Pero na, sila naman itong nauubos. Ano? Sila naman itong nauubos on the inside. So, marami mga pamamaraan para matulungan natin ang mga adults. So, syempre, nandiyan na rin yung support system natin. Then, kung tawagin, ano, kapwa nila magulang, kapwa nila administrator, kapwa nila mga guro. And also, kami, mga mental health professional, pwede silang lumapit sa amin. Pwede silang magkonsulta sa amin. They can seek help to mental health professional, psychologist, psychiatrist, and guidance counselor, ano? Ganon din na may papayo ko sa mga magulang kung nakikitaan na talaga natin na severe na yung case ng mga bata sa trauma. And actually, gusto ko lang ding i-reiterate, ano, hindi natin kailangan hintayin na makitang malala na ang sitwasyon ng isang bata bago natin i-refer sa mga mental health professional. If we can see na talagang may mga sintomas na, if we can see na may mga manifestation na nakaka-apekto na sa mental health ng mga bata, and even tayo bilang adults, seek help, no? Because asking for help is a sign of strength, no? Hindi natin kailangang hintayin na maging malala ang sitwasyon bago tayo humingi ng tulong kasi ayaw natin magsisi bago mahuli ang lahat.
1: Okay. Bali, pang huling katanungan ko lamang po ito, Doc Kenneth. Sa mas malawak na perspective naman po sa mga nangyari, paano po ang dapat na maging modelo ng isang paaralan, ng pamahalaan, para maiwasan na po natin na magkaroon ng ganito pa ulit na traumatic events? At paano po, gaano po kahalaga ang magkaroon ng psychological service sa loob ng isang institusyon o paaralan?
0: Actually, mahalaga ang role na gagampanan ng pamahalaan at ng paaralan ano para ma-maintain yung safety and security ng mga bata. So, syempre, nandyan yung mga normal na mga safety and security check na ginagawa ng mga security guards, ng mga staff, ng mga school, and actually, even teachers can also do safety and security check. Iparealize lang natin sa mga bata na kaya natin ginagawa iyon ay hindi dahil sa nagdududa tayo sa kanila, kundi gusto lang natin masiguro yung safety and security ano ng mga bata. Now, sa usapin naman tungkol sa mental health, mahalaga na mayroong mental health program ano sa bawat mga paaralan, sa bawat institusyon. In line na rin yan sa mental health law natin dito sa Pilipinas. Kaya nagpapasalamat tayo sa gobyerno, sa pamahalaan, sa mga nag-ikda ng batas na binibigyang pahalaga talaga yung aspeto ng mental health dito sa Pilipinas. Hindi lamang para sa mga adults, kundi para sa mga bata. Ang mga paaralan ay dapat ay may solid, structured, systematic na mental health program. At hindi lamang mental health program, dapat mayroon ding presence or assistance ng mga mental health professional. Kasi at the end of the day, may mga situations kasi na kailangan na ng referral sa mga mental health professional. At magtutulong-tulong tayo, ano? Kumbaga, magkakaroon tayo ng alliance kasi hindi lang naman dapat nating iasa sa pamahalaan. Hindi lang naman dapat natin iasa sa paaralan. Kasi ang safety naman ng mga bata, hindi naman nagsisimula yan sa gate kung kailan sila chine-check ng kanilang mga gamit. Nagsisimula ang safety ng mga bata mula sa bahay hanggang sa journey nila pagpasok ng paaralan.
1: Ayan. Mga ka-warm heart, stay tuned lang po muna tayo sa ating programa. Magbabalik po tayo. Sa ikalawang bahagi, makakasama pa rin po natin si Dr. Kenneth para naman po pag-usapan natin yung recent na topic and trending na work as identity. Magbabalik po ang ating programa.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay...
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Warm heart.
6: Warm heart.
5: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
7: Alamin ang ilang mga self-help tips.
5: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
6: Warm heart.
1: At nagbabalik po ang programang Warm Heart. Kasama pa rin po natin si Dr. Kenneth Lloyd M. Maclang ng Applia Psychological Service. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa at ngayon po ang ating topic ay Work as Identity. Madalas natin itong naririnig, nababasa sa ating social media. Ano nga ba ito? Madalas rin po natin kasing naririnig yung na-promote lang, nakuha lang yung posisyon, nagbago na siya. Yung iba naman po, hindi na siya yung nakilala ko na dati mabait, ngayon nagbago na. Hindi na siya, ibang-iba na siya. Ngayon po, kailangan po nating malaman sa ang psychological behind of it na bakit nga ba minsan may ganitong tao? Minsan, nagbabago yung treatment, nagbabago yung personal na pagkatao nila. Epekto ba to ng dahil nagkakaroon na sila ng stress or burnout? O nawawalan na sila ng identity as bilang sila dahil dun sa kanilang posisyon. So ngayon po, nagbabalik po si Dr. Kenneth Maclang para po sa ating second na bahagi. Bakit nga, Dr. Kenneth, bakit nga ba nagiging, nagkakaroon ng ganitong self-identity crisis pagdating po sa workplace? At bakit minsan, pag tinatanong ka kung sino ka, minsan nababago na po, hindi na po ikaw yung hindi na po ikaw yung dating ikaw na nakilala ng mga nakakasama mo.
0: Yes, thank you, Drizel. Napakagandang paksa ng work and self-identity. Kasi marami talaga sa atin nakakaranas nito. At syempre binabati din natin yung mga ating tagapakinig, tagapanood na nasa field ng workforce. So bakit ba nagiging bahagi ng pagkakakilala ng isang individual o ng isang tao ang kanyang trabaho? Hindi kasi natin itatanggi na malaking bahagi ng ating buhay ang ating trabaho. Naglalaan talaga tayo ng maraming oras at marami sa atin talaga gumugugol ng maraming oras, maraming energy ng ating attention sa ating mga profession. Kaya natural lamang na maging bahagi ito ng ating identity. Pero nagiging problematic siya kung masyado na tayong nilalamon o nalulunod sa ating identity na idinudugsong natin ano sa ating trabaho. Kapag sinasabi nga natin na teacher ako, o kaya psychologist ako, o kaya nurse ako, or engineer ako, hindi lang actually natin sinasabi kung ano yung mga ginagawa natin o yung trabaho natin. No? Minsan kapag sinasabi natin yung mga salitang teacher ako, psychologist ako, or engineer ako, ganyan, kasama na rin actually doon ang mga values natin, yung skills natin, yung experiences natin, at saka mga yung pati na rin yung mga bagay na pinagmamalaki natin. Now, ang trabaho ay maaari rin magbigay kasi sa atin ng sense of purpose, ng competence, sense of belongingness, and even contribution. Ano? Kaya hindi nakakagulat na kapag tinanong sa iyo na sino ka, eh trabaho agad yung una pumapasok sa ating isip. Ano? Pero mahalaga nating tandaan na ang trabaho ay bahagi ng ating identity. Pero hindi dapat ito natin maging buong identity. Mayroon tayong identity bilang anak, bilang kapatid, bilang tropa, or bilang barkada, bilang partner, ano. At yung bawat identity natin, meron tayong mga sariling values, meron tayong mga sariling interest, meron tayong sariling mga pangarap, and even personality, kahit wala tayong mga job title, ano. So, again, gusto nating i-reiterate na ang trabaho ay bahagi ng identity natin. Pero hindi ito dapat natin maging buong identity. Ayan.
1: Ayan. Dok Kenneth, ano po ang psychological impact kapag masyado kang nakatali sa self-worth ng isang tao na kanyang career or professional achievement? Say for example, isa kang sa mga private sector po, isa kang team leader, isa kang team manager, isa kang supervisor or boss.
0: So kapag masyado tayo nakatali sa ganitong mga klaseng aspeto, ano, maaring maapektuhan yung ating sense of self-worth, ano, yung pagpapahalaga natin sa ating sarili. Maaring magkaroon tayo ng mindset na successful ako, kaya valuable ako or mahalaga ako. Or on the other hand naman, kapag may failure or kapag may criticism or kapag nakakaranas tayo ng mga rejection or setback, pwede nating sabihin na, ay, hindi ako successful kaya hindi ako valuable. I'm a walking failure. Palpak ako. Wala akong kwentang tao. No? So, dito talaga nagiging problematic. Kasi ginajudge na natin yung buong pagkatao natin sa kapiraso nating pagkakamali or kapiraso natin ng mga setback. Maaari tayong magkaroon ng anxiety, no? Maaari tayong magkaroon ng frustration, perfectionism, feeling of burnout, ano? Stress. At yung iba nga, humahantong pa sa depression, ano? Minsan, kahit nagbabakasyon tayo bilang isang individual, bilang isang tao, ay minsan parang kukonsensya tayo na, ay teka, parang tama ba itong pagbabakasyon ko? Dahil pakiramdam ko, hindi ako nagiging productive. Pakiramdam ko, wala akong ginagawang mabuti para sa aking sarili. So imagine that, ano, panahon na para magpahinga ka, mag-relax ka, magbakasyon ka, and even sa pagbabakasyon mo, ay trabaho pa rin ang iniisip mo. Kasi ginawa mo ng buhay ang iyong hanap buhay. Ano? So, malaki ang nagiging psychological impact noon. Kaya mahalagang paghiwalayin natin, mahalagang i-separate natin yung mga aspeto ng mindset natin na I failed something versus I am a failure. Kasi yung sa aspeto kasi na I failed at something, nare-realize niya na bahagi lang ng kanyang pagkatao yung nag-fail sa kanya. Pero yung mga individual na naging matindi yung self-identity nila sa kanilang trabaho, sinasabi nila sa kanilang sarili na I am a failure. Ibig sabihin, buong pagkatao na nila, yung pagkakamali, no? Kumbaga, ikinoconnect na nila sa kanilang buong pagkatao, yung kamalian, yung kapiraso kamalian na kanilang ginawa. At dun nagiging problematic ang mga bagay-bagay.
1: Doc, paano po natin malalaman kung nagiging healthy yung isang identity mo, yung nakikarry mo yung identity mo? Like kanina nga, nasabi nyo nga po, kahit bakasyon, work pa din. Paano po siya nalalaman po natin na healthy pa po yun? At paano po natin nalalaman kung medyo yung pagiging workaholic mo is nasasakop na yung pagiging buong pagkatao mo.
0: Ang isang magandang tanong na pwede nating itanong sa ating sarili ay, kung mawawalan ba ako ng trabaho bukas, ano pa kaya matitira sa akin? Now, kung ang sagot natin dun sa tanong na yon ay, still, kapag nawalan ako ng trabaho, may family ako, may friends ako, may hobbies ako, may values ako, meron ako mga interest, may mga bagay pa rin mahalaga sa akin. No? So malamang lamang, mas diversified yung identity ng tao na yon. Pero kung ang sagot ng isang individual sa tanong na, kung mawawalan ba ako ng trabaho bukas, ano pa matitira sa akin? So kung ang sagot niya ay, wala na, hindi ko na alam kung sino ako, wala na akong kwenta, wala nang saysay ang pagkatao ko kasi wala na kasi akong silbi eh. Yun, doon nagiging problematic ang mga bagay-bagay. Doon natin masasabi na talagang sobra niyang inattach ang kanyang identity sa kanyang trabaho. Now, isa pang indicator ay kung gaano kalaki ang magiging epekto ng work events sa ating self-esteem. So halimbawa, normal lang na malungkot tayo kapag hindi tayo na-promote. Ano? That's a normal human reaction. Ano? Kasi syempre, naglaan tayo ng effort, naglaan tayo ng time, at syempre nandun yung ating pangarap at aspiration ano, na promote. Excuse me. Pero kung ang hindi natin pagka-promote ay magiging dahilan para isipin natin na wala akong kwenta. No? I'm a walking failure. No? Ay mas malalim yung impact nun sa ating identity. Healthy to be proud of your work. Unhealthy kapag kailangan mo maging successful sa trabaho para maramdaman mo na worthy ka.
1: Ayun. Doc Kenneth, sa mga nangyayari po kasi ngayon, di ba, may iba ang bilis ng kanilang career growth. Ano po, promote na sila, ganyan. Yung iba naman nagre-retiro. Paano po kaya ito nagkakaroon ng malaking mental health problem? Lalo na kapag hindi, lalo na po dun sa mga napopromote na, dapat ako yun eh. Dapat sa akin yun eh. Kasi mas matagal ako dito eh. Dapat ako yun. Pero bakit yung iba kakapapasok lang or ilang years lang siya dito, siya na kaagad yung napromote. Dapat ako yun. Paano po yung ganong mentality? Tapos paano po siya nagkakaroon ng problema na mas lalaki yun, lalo na pagka naisip niya na, okay, sige, since hindi ako na-appreciate dito, I'll just go to another company. Probably, makukuha ko din yung position na yun.
0: Oo. Maganda at mahalagang pag-usapan din natin yan, Drizel, ano, yung aspeto tungkol sa pagre-retiro at yung aspeto tungkol sa career change. Ano. Sa aspeto ng pagre-retiro, hindi lamang actually trabaho yung nawawala sa atin minsan. Ano. Kasama na rin kasi nawawala sa atin yung normal na routine natin, yung social connection natin, yung sense of purpose natin, yung status natin, ano, yung financial security, naku, mahalaga din yan. At yung pakiramdam na competent at useful tayo, no? So, yan yung mga aspeto na napakahalaga sa mga tao nagre-retiro. Kaya halimbawa, ang retirement ay hindi lamang simpleng nawalan ka ng trabaho. Maari din itong transition sa iyong self-identity na kung hindi na ako ngayon manager, kung hindi na ako ngayon doktor o teacher or empleyado or business owner, sino na ako ngayon? No? Ganun din pagdating sa job loss or even sa mga career change. Ano? At normal lamang na maramdaman natin yung pakiramdam ng grief. No? It's normal for us to feel the feeling of grief o yung pangungulila sa aspeto ng career change or retirement. Ano, at hindi natin kailangan ikahiya ayon. So, typical lamang talaga sa isang nagretiro na nandun yung feeling ng lungkot. Siyempre, yung iba nandun yung feeling ng saya and fulfillment. Pero may mga nakakaramdam ng feeling ng lungkot. Ano, kasi this is a life-changing event. Ano. Ang mahalaga ay ang magkaroon ng opportunity ang tao na maiproseso ang loss at muling tuklasin kung sino siya outside yung role na kanyang iniwan or niretiruhan or inalisan. Minsan, ang identity crisis ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng trabaho eh. Ito ay tungkol sa pagbuo muli ng mga sagot na Ngayong retirado na ako, sino na ako ngayon? Ngayong na-promote ako, or ngayong hindi ako na-promote, sino ako ngayon? Rather than, ngayong retirado na ako, wala na akong kwenta. Ngayong hindi ako na-promote, I'm a failure. Ngayong retirado na ako, wala na akong silbi at wala na akong saysay. Pero, mas magandang itanong natin sa ating sarili, ngayong retirado na ako, sino na ako ngayon? Ayan.
1: Doc Kenneth, sa karaniwan kasi ngayon, 'di ba? Lahat tayo may social media, mahilig tayong i-flex yung mga achievement natin. So paano po 'to nakakaapekto sa pananaw natin sa sariling success at worth natin, lalo na kung lagi natin pini-flex sa social media yung mga achievements natin?
0: Oo. Social media can actually create the illusion na parang everyone is succeeding except us. No? It can create that illusion na parang lahat ay mayayaman except sa akin. Lahat ay successful except sa akin. Lahat ay may growth except sa akin. Ano? Nakikita natin ang promotion, ang bagong title, ang growth, awards, bagong business, income ng ibang tao. Pero ang nakikita actually lang natin, usually, ay yung mga highlight ng kanilang buhay at hindi yung buong buhay nitong ating mga nasasaksihan sa social media. At dito tayo maaari magkaroon ng social comparison. No? So, gusto nating i-reiterate na yung mga napapanood natin sa social media ay yung mga pinaka-peak or pinaka-highlight ng kapirasong aspeto ng buhay ng ating mga fina-follow. At dahil nga doon, humahanga tayo, naiinggit tayo, eto na yung social comparison natin, ano, na potentially makapagpababa ng ating self-confidence, ng ating self-esteem, ng ating self-worth. No? So, minsan, hindi na natin tinatanong na, masaya ba ako sa buhay ko? No? Minsan ang tanong natin ay mas successful ba ako kaysa sa ibang tao, ano? So hustle culture yun natin, ano, yung mga ganyang klaseng aspeto. Minsan napupunta kasi tayo sa mindset na the more productive I am, the more valuable I am. Pero hindi naman kasi tayo machine. No? Napapagod din tayo. But we are not living in a perfect world na lahat ng bagay ay aayon in our favor. No? Tatandaan natin, rest is not laziness. Having boundaries is not lack of ambition. And constantly achieving or not constantly achieving does not mean that we are falling behind. We need to remember that social media shows us other people's milestone, but we experience our own life in its own perspective and its entirety. No? So tatandaan natin na ang napapanood nating buhay ay buhay ng iba. Maganda kung magiging inspirasyon natin iyon. Pero kung ang mga napapanood natin ay magiging cause para ibaba natin ang ating sarili, no? I-down natin ang ating sarili, mas i-frustrate natin ang ating sarili, no? Doon tayo magkakaroon ng problema. Magiging problematic yun para sa atin. Kasi sabi ko nga, sa halip na maging inspirasyon natin yon to do more, to be more, ano, to achieve more, ay lalo lang tayo na-frustrate, lalo lang tayo nandadown, na-apektuhan talaga yung ating mental health.
1: Ayan. Doc Kenneth, ano po yung pwede ninyo pong maipapayo sa mga kabataang nagsisimula pa lamang po ng kaninang career sa pagbubuo ng pagiging professional identity nila na hindi kinakailangan na mag-iba sila once na nandito na po sila sa kanilang mga workplace?
0: Oo, magandang katanungan yan, ano, Drizel. Lalo pat marami nga mga kabataan ngayon na very eager, very enthusiastic, ano, sa pagbibuild ng kanilang career. I would tell to the young people to build your career but do not build your entire identity around your career. Be ambitious. Develop your skills. Expand your horizon. Ano? Take opportunities and be proud of your achievements. Pero habang binubuo mo ang iyong professional identity, buuin mo rin yung iyong personal identity, no? Huwag mong iiwanan 'yon. Kilalanin mo kung ano yung mga values mo, ano yung mga gusto mong gawin, kahit walang nakakakita, sino ba ang mga taong mahalaga sa iyo, ano ba yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng joy, ano yung klase ng mga taong gusto mong maging, kahit walang job title, ano? At huwag kang matakot sa mga career changes, ano? Kasi iba kasing mga, ano, mga kabataan ngayon, Drizel, ano, natatakot sila na maging palpak yung kanilang first job. Ano? Your first job does not have to define your entire life. Yes, first job is important kasi milestone yun eh. Yun yung kauna-unahang pagkakataon na ikaw ay hindi na estudyante. Yun yung pagkakataon na ikaw ay naghahanap buhay na. Kumbaga, panibagong chapter na ng iyong buhay, ano? Your job title can change. Your job position can also change. Your career can change. But hopefully, habang nagbabago ang career mo, hindi mo kailangang mawala sa iyong sarili. Ano? At kung may isang bagay, kung gustong tandaan ng mga kabataan natin ngayon, build your career that supports the life that you want and not a life that exists only to support your career. Ano? So, huwag mo mawala yung ating pangarap, yung ating aspiration, yung ating ambition, ano, yung mga milestone na gusto nating ma-achieve, yung mga goals na gusto nating marating, at huwag nating gawing buong buhay yung ating hanap buhay.
1: Ayun. Doc Kenneth, bali pang huli na lamang po, hingi na lang po sana ako ng mensahe para sa ating mga nanunood at nakikinig patungkol naman po sa mga naging topic natin, yung trauma healing process at saka yung work as identity, para naman po malaman ng ating mga ka-warm heart po. At yung sa inyo pong shout out din po para po sa Applya Services po.
0: Alright, okay. Salamat, Drizel. Ano? So, ang final message ko sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood, ano, sa mga paksa na ating tinalakay. So, number one, tungkol sa topic natin, yung first topic natin about trauma and healing, ano, hindi magiging madali para sa isang individual, yung pakiramdam o makaranas, ano, ng mga traumatic experience. That's the reality, na nandyan yung distress, nandyan yung takot, nandyan yung pangamba, nandyan yung worry, no? Dahil sa mga naranasan nilang magaganda mga karanasan o mga mapapait na karanasan na tumatambay sa kanilang inner self. At tayo, bilang individual na nakakaranas nito, if we feel that we cannot anymore handle the situation, if we cannot anymore handle itong mga distress or impact na ito, ask for help. Because asking for help is a sign of strength. Ganun na rin sa mga individuals na naglulook after or nagte-take care sa mga victims or survivors ng mga traumatic experiences na ito, tingnan din natin at i-assess din natin ang ating mental health. Ano? Kasi papaano tayo magbibigay ng tulong o pagmamahal sa ibang tao kung mismong tayo ay nakakaranas din ng mga ganito. Sa ikalawang paksa naman natin, ano, tungkol sa work and identity, ano, self-identity, lagi nating tatandaan na hindi tayo nabuhay para maghanap buhay. No? Bahagi lamang ng ating buhay ang ating hanap buhay. Bahagi lamang ng ating pagkatao ang ating hanap buhay at hindi ito ang ating buong pagkatao. Normal lamang na makaramdam tayo ng failures. Normal lamang na makaramdam tayo ng setbacks. Normal lamang na magkaroon tayo ng challenges, ano, sa ating professional career. But we need to remember na itong mga problems, setbacks, at challenges na ito, this will make us or will help us to become a more matured or a more improved, not only a more matured and improved professional, but also a more matured and improved individual. Kaya kami bilang mental health professional, nandito naman kami para supportahan kayo. At yun, mag-shoutout na nga lang din pala ako, Miss Drizel, mabilisan lamang sana. Ano? So gusto lang sana naming i-promote Sa amin, sa aming clinic, Alaya Psychological Services, yung aming upcoming ano na webinar. Ano. So ito ay telemental health, yung pinaka-topic ng aming webinar. Napakaganda. So this is a very open sa mga mental health professional and practitioner at sa mga curious about sa telemental health. Kasi Ms. Drizel, pwede kasi nating gawin yung mga mental health consultation, psychotherapy sa tulong ng teleconferencing or telemental health. Ano? So sa August 29, sa mga interested po, visit lang po kayo ng Facebook page po namin, Alaya Psychological Services. And registration is still ongoing po. Salamat Ms. Drizel at sa Radyo Pilipinas sa Warm Heart. Maraming maraming salamat po.
1: Ayan, maraming maraming salamat po Dr. Kenneth for joining us dito po sa ating programa. Sa uulitin po, God bless at mabuhay po kayo.
0: Salamat po ma'am. Salamat po sa mga listeners natin.
1: Thank you po. At ating pong nakasama sa ating edisyon ngayong araw, si Dr. Kenneth Lloyd M. Maclang, psychologist mula sa Alaya Psychological Services. At dito na po nagtatapos ang edisyon ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga nakaagapay dito sa studio na sina Miss Stephanie Vicente, Miss Susan Aison, Sir Leo Magpayo at Sir John Polumantad. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Drizel Nanyong. Have a blessed Sunday, ka-warm heart. Ingat po!

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
1: Anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
3: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang programang Bridges on Air ay isa pong collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Sa panguna po yan ni Secretary Clink Ang. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama po natin ang ating mga katuwang sa production side, ang ating executive producer and coordinator, Ms. Stephanie Vicente. Sa ating master control, si Ms. Emilio Junela. At sa ating wirecast, kasama naman natin si JP Lumuntad. And of course, kasama rin po natin ang ating katuwang, walang iba kundi si Mr. Ares Gutierrez. Kaya lamang sa mga oras na ito, ay inaantabayan lang pa natin ang pagdating niya, pero makakasama at makakasama po natin siya sa edisyon ito ng Bridges on Air. Baka naman na traffic lang. Okay. Anyway, parang malapit-lapit na siya. Pero sa edisyon ito po ng Bridges on Air, kami po ay inyo pa rin mapapanood at mapapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin sa ating YouTube channel. I-type nyo lang po sa inyong YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service, at sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Ayan, kamusta na po kayo yung ating mga Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo? yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga non-resident Filipinos. Kamusta na po kayo? Saan man panig kayo naroroon? Ang aming pong mainit na pagbati sa inyo. Ayan, sige. Okay, para po sa edisyong ito ng Bridges on Air, makakasama natin, of course, si Ms. Joanna Erica Laguna bilang ating CFO correspondent. Si Ms. Joanna Erica Laguna po, isang Immigrant Services Officer ng CFO Policy Planning and Research Division. Ayan. Pag-uusapan natin dito ay yung pong tinatawag na CFO's preparation para sa Country Migration Report at iba pang mga kasunduang pinasok ng CFO, lalo-lalo na dito sa Ateneo de Davao. Ayan. Yan po ang ating unang bahagi ng ating programa kasama ang ating CFO correspondent si Ms. Joanna Erica A. Laguna. At sa ikalawang segmento naman para sa ating Pinoy Ako segment, naku, mahalaga rin ang ating makakapanayam. Ano po? Isa po siyang veteranong public relations and corporate communication professional na may mahigit sa 30 taon na diverse experience. Ano po? At ika nga, sa ngayon, nakatira siya sa Estados Unidos. Ano, baka makilala nyo ito. Baka pag nakita nyo ito mamaya sa video natin, baka makilala nyo dahil bukod sa pagiging corporate professional ng ating panauhin sa ating Pinoy Ako segment. Abay, alam nyo ba na dati na rin siya lumabas sa ilang mga pelikula at naging professional model pa. Yeah, baka makilala nyo siya ha, pag makita nyo siya sa mamaya dito sa ating ikalawang segmentong Pinoy Ako. Pero napakahaba, napakalawak din ng kanyang experience both here in the Philippines at maging abroad. Antabayanan po nyo yan, yung ating segmentong Pinoy Ako. Pero bago tayo magpatuloy sa ating CFO correspondent, narito muna ang ilang paalala.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
5: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Pilipinas.
0: Bridges on Air, tulay sa himpapawid dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Alright, sa pagpapatuloy po ng ating unang pahina ng Bridges on Air, nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating CFO correspondent for today. Walang iba kundi si Ms. Joanna Erica Laguna. Joanna, magandang umaga mula dito sa programang Bridges on Air.
9: Hello po, good morning po Sir Ray. Maayong buntag all the way here from Mindanao po.
3: Nasa Mindanao ka ngayon?
9: Opo.
3: Saan mismo sa Mindanao?
9: Sa Davao po. Uy, sa aming Davao. CFO Extension Office.
3: Ano yan? Davao City?
9: Yes po.
3: Wow, sa Davao City. Okay. Eh, kamusta naman muna? Bago lahat eh. Kamusta muna ang weather sa Davao
9: okay
3: City?
9: Okay naman po. Mainit.
3: Mainit. Hindi naman El Nino. No? Mainit. Okay, that's good. Now, Joanna, okay. Bakit ka nasa Davao? Mission mo ngayon dyan sa Davao?
9: Under po sa Policy Planning and Research Division, nakabase po ako dito sa Davao Extension Office. So, I do functions ng PPRD po of our division, but from here, so, ano din po, we connect din with stakeholders na dito po sa Davao City.
3: Alright. Now, itong pag-uusapan natin ang may kinalaman sa preparasyon na ginagawa ng CFO para sa mga Country Migration Report.
9: Yes, tama? Po.
3: At recent mga mo-assigning with Ateneo de Davao. Pero bago ako magtungo sa MOA signing with Ateneo de Davao, ano ba ang ginagawa? Ano ba ang pini-prepare para sa isang country migration report, Joanna?
9: So, ngayon po, sa CFO, we started the preparation for the country migration report. We started it early po this year. Kasi the last one, it was released pa po in 2013. It was done in collaboration po ng Scalabrini Migration Center and the International Organization for Migration and the IOM. Tapos di ba po, sa research, typically, yung time frame na we need, 10 years usually yung ginagamit sa research. So since 2013, sobra na, lampas na po siya ng 10 years. So it needs updating na. Nakita ng CFO na we need an updated migration base, yung literature na we have on migration. So kaya we wanted to make the latest version of the country migration report. So we partnered po with New Perspective Marketing International and PMI. We signed the contract with them last July para sila po yung magpo-produce in partnership with us. So yung country migration report po natin, it seeks to be an evidence-based na pwedeng gamitin po ng lahat ng migration stakeholders na sa development po ng migrants natin, whether here and abroad, to form the basis po of policies, programs, and interventions that we can do na migration related.
3: Mm-hmm.
9: Tapos ano din po, in line with it, not just the country migration report, to further pa po yung research, kasi we at CFO, we want to level up or add to the current literature on migration, especially on existing gaps, kasi nga di ba medyo kulang po yung literature natin or research natin sa NRFs. Alright. So meron din pong limang pocket researches. We call it pocket researches on 5 distinct topics about realities ng ating migrants, ng ating NRFs. Mm-hmm. So we have yung disaggregation of remittances ng permanent versus temporary migrants. We also have brain drain versus brain gain. We also have return migration and retirement settlement. Then a research on marriage migrants and transnational families. And lastly, on idle and underutilized properties of overseas Filipinos.
3: Wow. Lahat yun, lima yun ah. Limang mga pag-aaral yun. So babalikan ko mamaya yun, Joanna. So pero dito kasi nabanggit mo nga no, itong country migration report. It's been what, more than 10 years bago kayo nag-submit ulit. So what are the glaring gaps or what are the glaring, sabihin na natin, pagbabago sa data na nakita ninyo compared doon sa una sa report nung 10 years ago sa compared dito sa report nyo ngayon?
9: Well, nasa initial stages pa po siya. So, mostly nasa data collection pa po kasi siya, sir. We just recently finished, yung partners po namin, nagkaroon siya ng series of stakeholders consultation last August. So, nag-interview po kami ng mga partners sa government, mga NGOs, and then mga posts natin overseas. So definitely, nagkaroon na ng difference sa migration governance natin. Kasi for example, may DMW na. Meron ding changes sa mga data, paano na binibilang. Mga ganong gaps po yung nagsasurface. And siguro po sa mga services, maybe some there are overlap or mayroong iba na hindi nakikater, ganun po. So, dun po siya lumalabas. Pero these data po, it's still for analysis. Kasi the country migration report, it's set to be released po next year. Yung official niya.
3: Next year pa yung release niya.
9: Yes po.
3: So, I guess, dito sa bagong country report na ito, it will also showcase or show kung ano ang naging role ng CFO sa migration ngayon.
9: Yes po. Definitely na isa din siya sa mga maha-highlight kasi we will look into sino yung mga migration actors and one of it will definitely be CFO kasi we serve the migrants,
3: yes,
9: our NRFs.
3: Kasi like I said, pag nag-uusap kami ni Ares ano, together with other guests, sinasabi nga paulit-ulit kung minsan, dati noon, kukunti lang ang nakakaalam na mayroong CFO. Merong Commission on Filipino. Siguro, makakaalam lang nun yung mga mag-abroad, yung ipipetisyon, yung makakapag-asawa ng foreigner na dadalin o kasama nung mapapangasawa babalik sa origin country of origin ng foreigner, siguro yung mga ganun sitwasyon lang.
9: Opo.
3: Sila nakakasagap. Ay, may CFO pala, kailangan pala dumaan ng CFO. Ano yun, di ba? Yung mga ganun. Pero ngayon, under the stewardship of Secretary Clink Ang, ang dami niyo kasi ano eh, ang dami niyo mga programa at services pati
9: yes, po.
3: Partnership with different government agencies, even the private sector. Tama ba ako doon, Joanna?
9: Yes po, yes po.
3: All right. Now, doon balikan ko yung lima na sinasabi mo na. Pakiulit lang yung limang reports na yon na nabanggit mo kanina.
9: First po, we have disaggregation ng remittances of permanent and temporary
3: okay.
9: migrants.
3: Okay. Stop muna tayo doon. Disaggregation ng remittances. Tama?
9: Yes po.
3: Ng
9: yes,
3: po. ng permanent tsaka temporary.
9: Yes po.
3: Meaning pag sinabi nating permanent, those are migrant workers, yung mga residente na sa host country.
9: Yung NRFs po.
3: Yon, all right. At yung mga temporary, ito yung mga overseas Filipino workers.
9: Yes po.
3: All right. Anong nakita niyo doon? Anong nakita niyo nung nakita niyo yung data sa report na yun?
9: Well, we still haven't received pa po yung report, sir. But ang intention po niyan is kasi right now, wala talaga tayong disaggregated data when it comes to remittances. Parang naka-bulk siya usually. So kaya din gusto malaman ng CFO so that kasi from our interviews, conversations with our stakeholders, they do mention na ano sila, grabe po sila magbigay ng remittance to the Philippines. But there's no way to capture the figure. Kaya nagkaroon ng research na ganito so that we can ascertain yung scale na yun. Kasi it will also help us in the CFO how to make our programs better or how do we tap into this migrant NRF potential. Kasi nga, hindi siya na segregate. And then, it will also help yung mga future research kasi may parang mas nitty-gritty pa na na data. Hindi yung naka-whole siya.
3: So, when we say, ano ba, sige, para maintindihan ng mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga ordinary nating kababayang Pilipino, when we say disaggregated, ano bang ibig sabihin yan if we could compare it to a, ordinary term or a Filipino term, disaggregated?
9: Kung parang isa-separate po natin siya. Na kunwari, yung mga remittances, ilang percent, percent nito ang galing sa NRFs, ilang percent nito ang galing sa OFW, sa nakadepende siya anong type ng migrant, para makita po natin.
3: Kasi syempre, iba yung, di ba, iba yung, usually naglalabas ang, kung minsan ang PSA, or ang minsan ng Department of Finance, na mga figures pagdating sa mga OFW remittances. Madalas kasi narinig natin OFW remittances.
9: Yes, ano, diba?
3: Pero meron ding aspeto na remittances galing sa mga non-resident Filipinos o foreigners.
9: Po.

0: ibang family dynamics.
1: All right, then sa pang-apat na report na yan, will it also tackle why they choose to marry foreigners o APAM, ika nga?
0: Lumalabas po siya kasi we also had finished na po yung parang interviews with some respondents. Lumabas po siya yung mga ganong ano questions.
1: Okay. And siguro baka pwede ring malaman sino ba yung most foreigners na mas gustong mapangasawa ng mga Pilipina. Pero nga pala, having said that, kasi pag sinabing nakapag-asawa ng foreigner, iniisip ka agad ng karamihan, Pilipina, kababaihang Pilipina, getting married to a male foreigner. Meron din bang Filipino na nakakapag-asawa ng female foreigner na dadala sa ibang bansa?
0: Yes po.
1: Yun.
0: We, okay. We do have registrants that are like that.
1: Oh, sige. Kasi matagal na namin plano ni Ares yun na makapag-asawa din noon matagal na ng foreigner. Kaya lang, hindi kami pinalad. Mas gusto pa rin namin ng Filipina. Matanong kita, Joanna, para lang ma-break tong ating seryosong usapan. Kung pamimiliin ka, anong mas gusto mo? Filipino o foreigner?
0: Pwede po, half na lang.
1: Ano
0: para,
1: yun? Hybrid?
0: Half foreigner, half Filipino. Oh. Para may, ano pa din, may aspect pa din po ng pagka-Filipino. Kasi din po, sir, based sa aming interviews, na mga in-depth interviews namin sa mga respondents for this research topic, it did come out a lot na ang pinaka-struggle po nila is cultural difference.
1: Okay.
0: Kasi may nakasanayan tayo na Filipino na hindi ganun sa mga foreigner. So, nag-a-adjust sila.
1: So, parang ano yun? Parang wala silang knowing each other better culturally, personally, and culturally. Ganun.
0: Meron naman, sir, but yun, lumalabas talaga yung ano difference in culture. So, sometimes, nagko-cause talaga siya ng friction.
1: Oh. And those frictions end what? End where? Separation?
0: Hindi naman po. They mention na it's one of the challenges ng marriage nila. So, it's what they have to work on.
1: Oh, balik ako doon sa tanong ko. Sino bang mas maraming gustong mapangasawa? Amerikano? British? Australian? Canadian? Indian, ano, sino ba sa tingin nyo doon sa nakuha nyong datos?
0: Based po sa CFO data talaga sa aming mga registrations, yung top nationality po is from the United States.
1: Ah, US. US yes, talaga. Po. Okay, sige. Anyway, now, doon sa panglimang libro, report.
0: So, yung last po natin is on idle and underutilized properties of overseas Filipinos. So, yung mga property po nila na hindi nagagamit dito or yung mga business kaya na andito sa Philippines po.
1: Now, okay. So, unang-una, bakit ba nila ayaw nang balikan yung kanilang mga properties or businesses?
0: Yung lumalabas po or yung lumilitaw is yung ano po, hirap ng pag-manage. Kasi diba, typically yung NRFs natin nasa labas, hindi umuwi all the time. And itong mga properties, sir, marami siyang maintenance.
1: Yes.
0: So, pag nasisira, taxes, yung mga paperworks na usually need nilang ayusin here in the Philippines. Pero physically, wala sila dito. So, kaya medyo nahihirapan silang i-maintain. Pero meron naman po na their businesses or yung properties nila andito pa rin kasi sometimes they have family members na pwede nilang pakisuyuan. Ganun po. Or like may trusted sila na mga caretakers of these properties.
1: Now, doon sa panglimang report na yan, Could it recommend na itong talaga magamit na ng gusto mabuti yung online digital services, especially when you say, kasi kanina sabi mo paying taxes,
0: yes po,
1: di ba, sending money for the repairs of the house, pwede na to done, sana magawa na to digitally, lalo yung pagbabayad ng amilyar.
0: Lumilitaw po yun na before daw long ago yun yung nagpapahirap sa kanila. But eventually, because nga of the digital services, they're able to pay through through mga apps na, yes, na mas napapadali daw po.
1: Yun. Pero iba pa rin eh, no? Yung nandito ka personally to see it.
0: Opo.
1: Yung property o kaya negosyo. Lalo na negosyo. Diba?
0: Yes, kasi, po.
1: Lalo na yung business. Okay. Sige. Now, I'm going to the MOA, recent MOA signing with Ateneo de Davao. Can you tell us something about this MOA signing with Ateneo de Davao?
0: So, yung MOA signing po, we did it last July. Then, with the Ateneo. So ito po na partnership, together siya with three programs or parang institutions within the Ateneo. First is yung Ateneo na Academy of Lifelong Learning or ADLL. And then yung isa is with the Internationalization for Mindanao. And yung last is with the Ateneo Migration Center.
1: Okay. So, anong purpose ng MOA na ito?
0: So, i-coconnect po kumbaga yung programs ng CFO with programs ng Ateneo de Davao to further give service to our NRFs. So, kunwari po with our partnership with the ADLL na institution nila, kumbaga i-coconnect po siya with the Presidential Awards kasi yung Ateneo de Davao Academy of Lifelong Learning po, yung mga alumni ng Ateneo, they sometimes tap them to serve as key resource speakers for certain topics. Parang may modules that people can enroll to so that they learn something new. So, pwede po yung PAFIO na yung mga naging presidential awardees natin, pwede po nilang itap so that they can be key resource persons for this program.
1: Ayun, okay. So ano ito, yung MOA na ito, ano to, effective immediately na to.
0: Yes po.
1: Under ano na siya? Implementation na.
0: Yeah, yes po.
1: All right. Sige. So magkakaroon ba kayo ng ano, ng specific program for this MOA?
0: So far we've already had meetings na po kung paano namin i-further connect. We also had planned kunwari with the Ateneo Migration Center po na to in the future, in the near future, to conduct yung migration talks po. Since yung migration talks, it's parang forum or a symposium that features guest experts that talk about specific migration topics.
1: All right. Okay. And with that, Joanna, ang dami natin na pag-usapan, no? Mula dito sa 5 reports na nabanggit mo, and of course itong MOA signing with Ateneo de Davao. With that, maraming salamat sa pagsama mo sa amin dito sa first portion ng programang Bridges on Air, Joanna. Unless meron ka pang nais na impormasyon na gustong ibahagi, go ahead, Joanna.
0: So thank you po, sir, for this time that you gave me, and then we just like to promote din ang CFO Davao na Extension Office for our constituents. It's here located po sa malapit po sa Ecoland Terminal, and our doors are open po for all our constituents here in Mindanao.
1: Okay, how do they get in touch with you? Online, cell phone, or what? Landline? How can they get in touch?
0: For the CFO Davao Extension Office po, they can call us through mobile at 082-228-3033 or sa email po cfodavao@cfo.gov.ph.
1: Ayun. With that, thank you very much, Joanna. Maraming salamat sa oras pa na kalobo sa amin dito sa first part ng ating Bridges on Air. Nandito na si Ares, kaya lang hindi muna siya nakapasok, no? Pero nakikinig siya sa iyo. Okay, lalo na doon sa tanong na anong mas gusto mong apam, gusto mo kasi hybrid, di ba? Okay, thank you very much, Joanna.
0: Thank
1: Salamat.
0: You, thank you. Thank you po and good morning.
1: Good
0: po.
1: Morning, good morning. Si Miss Joanna Erica Laguna, ang Immigrant Services Officer 2 ng CFO Policy Planning and Research Division. Nasa Davao siya ngayon. Ano po, nasa Davao City siya ngayon. Alright, antabayanan po ninyo yung ating ikalawang segmento para sa ating Pinoyoko segment. Tulad na nabanggit ko kanina, tignan nyo mabuti ha, yung sa video, yung ating makakasama sa Pinoyoko segment. Baka maalala nyo siya kasi bukod sa malawak niya experience sa public relations at corporate communication, abay na-involve din ito sa pelikula yata at saka sa arts and culture. Ano? So nag-voice over pa to, voice talent pa to. Lahat, no, ginawa na niya. So baka mamaya maalala niyo siya, mamukaan niyo siya. Sa pagbabalik po ng ating segmentong Pinoyoko segment, kasama na, of course, si Mr. Ares Gutierrez. Magbabalik po makalipas ang ilang paalala.
2: Bridges on Air, tulay sa himpapawid dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Work abroad? Easy money. No visa. baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
2: Pinoy Ako, tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, at ito na po tayo sa ating segmentong Pinoy Ako segment dito pa rin sa programang Bridges on Air. Pero paalala lamang po, ang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, at kasama na po natin mula sa CFO, si Arsh Gutierrez.
4: Magandang araw sa ating lahat at pagpasensyahan nyo po, wala ako sa segment kanina dahil as usual, inabutan na naman tayo ng traffic.
1: Ako rin eh, kumisan eh, na talagang nabibiktima ako ng traffic, no? Matindi kasi kumisan ng traffic talaga. Hindi naman minsan.
4: Madalas.
1: So, it's nice to see you, Ares. At bagamat na traffic, talagang pinilit po ng ating kasamang Ares Gutierrez na makasama kayo sa episode na ito ng Bridges on Air. Pero, tulad na nasabi ko kanina, Ares, alam po nakikinig ka naman on your way here. Itong makakasama natin sa Pinoy Ako segment, sabi ko sa mga viewers natin ng Disney, tignan nilang mabuti yung video. Tignan nilang mabuti yung guest natin ngayon sapagkat baka may maalala sila. Sabi, artista to ah. Modelo to ah. Di ba na? Sino ba itong makakasama natin
4: ngayon? Nakikita ito sa TV.
1: Ito yung ipapakilala naman natin pero malawak ang experience niya eh pagdating sa public relations.
4: Public corporate relations affairs, and corporate communication.
1: Malawak. So,
4: napakalawak.
1: Mm. Pero nasa US na ito ngayon. Oh. Nasa US siya. And he has already appeared sa mga commercials, sabi ko nga.
4: May TV commercials siya noon na naalala ko na sa isang fast food chain yata.
1: Ayan. So, pero sa Pilipinas yung dito.
4: Dito.
1: Okay. Pero ngayon nasa US siya. So, aalamin natin what makes him busy sa US at yung mga contributions. So, marami.
4: Artistahin itong ating panauhin.
1: Sige nga. At para makilala nila Milo o mamukaan ni Milo. Itong mga mag-guess. Wala kasi si Ate Susan ngayon. Kung nandito si Ate Susan, baka sakali mamukaan ni Ate Susan.
4: Mga dipihit pa yung mga magbibiro lang tayo sa Rodo.
1: Sa Rodo.
4: Pare-pareho lang naman tayo.
1: Dipihit pa daw. So makakasama na natin si Ginoong Rod C. Estrella, isang veteran public relations and corporate communications professional both here and abroad sa US. So kamustahin na natin siya. Sir Rodolfo Estrella, magandang araw o magandang ano na ba ngayon diyan? Magandang
4: gabi, no?
1: Gabi. Magandang gabi na sa US.
5: Los Angeles, at magandang araw din sa inyo din sa Maynila. Kumusta po kayo?
4: Sir Rod, good to see you again after more than 20 years.
1: What? Tagal na, 20 years.
5: Aris, ha? Di ba? Ano na yun? Parang 20 years.
4: Yeah, plus 20 years. Kasi
5: tagal nung PR pa ako sa Pilipina.
4: Si na nung ako po ay nasa Journal Group of Publications pa nakilala ko ang ating panauhin si Mr. Rod Estrella. At that time siya ay country communications manager ng Alcatel.
1: Okay.
4: Yeah. And then hindi nagtagal nagkita kami, vice president naman siya ng Prudential Life.
1: Okay. Wow.
4: So, hindi basta-basta ang ating...
5: Iba kasi may confusion yung Prudential name. So, yung napasukan yung Philippine Prudential Life Insurance Company.
4: Yes.
5: So, ba yan sa yung Prulife ba? Magkaiba.
1: So, magkaiba pa po yun, yung Prulife sa Prudential.
5: Ayun, sa yung Prulife kasi, yung Prudential na global yan, British company yun. So, yung Philippine Prudential, Philippine-owned yun. Filipino. A company na at the time na 50 years din siya nung kasi 1963 siya. So nung ako umalis ng Pilipinas, nag-celebrate sila ng 50th year kasama ako dito sa celebration nila.
4: Alam ko ikaw yung punong abala noon eh.
5: Ne, punong panggulo.
1: Punong panggulo. Alright. Pero
5: kulit.
1: Pero malaki rin na naging experience nyo with, tama ba to, San Miguel Corporation?
5: San Miguel, yes. Oh, talaga nag-start ang career ko sa San Miguel, pero hindi pa sa media relations, mm-hmm. more of a creative side, dun sa editorial, sa mm-hmm. production, audiovisual production. So producer ako doon, mm-hmm. For almost 13 years din, na mm-hmm. Corporate video ng San Miguel. Yung mga pinapalabas sa mga annual stockholders meeting, mm-hmm. Isa ako sa mga producer nila. So part of a department yan nung araw. Tapos kung nalaman yun sa San Miguel, sila nag-set up ng internal news network. Yes. Set up. Mga galing TV4 pa yung mga sila Jess Matubis, yung set up doon, studio sa San Miguel mismo. So isa ako dun sa mga producer, writer, director, lahat, all around naman kami. Minsan, on camera rin ako. Tapos mm-hmm. yung voiceover, ako rin gumagawa. So, yan. Award-winning.
4: Multi-talented nga.
1: All around. All around. Producer.
4: On and off cam.
5: Kanya ng PA. Kahit ano pwede. Kahit magbuhat ng kable. Hindi ko lang magbawa yung cameraman. Mahirap yung iba yung mga specialist. Pero, yung paghahawak ng microphone, kaya natin yun. Boom mic.
1: Pero na-involve ka rin sa banking industry? Sa Metro?
5: Metro ba lang yun? Tapos bago ako nag-Philippine Prudential. Iba kasi yung sa banking, medyo hindi ko maano yung... Iba yung concept nila eh. So, very institutionalized ang Metro Bank. Very established na. So, wala ako talaga mako-contribute na bago sa ano nila, sa PR work nila. Maganda yung nagsiset up ka, kahit sa Philippine Prudential, sinet up ko yung mga system nila sa corporate communication. So, na-unify naman namin yung paano yung corporate look and image. So, noong time na nandun ako, dahil mag-50th anniversary, nag-rebranding. And new logo, new corporate identity. Yan ang mga masarap na project na hindi pa established yung kanilang com or corporate affairs na system. No? So, mas exciting yung kaysa yung very established na company na ano na lang ako, di ba? Wala akong mga contribute talaga na innovation na major. So, years ako dun sa Philippine Prudential. Tapos, may decision para mag-America. Nandito yung dalawa kong anak na boys, no? May two boys na may kambal akong anak. Ano na siya? At this time, they're 40 years old na sila. Pero nung 12 years ago, decided na dito na lang muna ako kasi parang semi-retired na rin ako sa Pilipinas. At that time, how old was I? 52? Mga ganun. 52 ako nung decide na mag-move na ako sa US. Alam mo naman sa Pilipinas, medyo once you're in your 50s, mid-50s, medyo mahirap na mag-ano, di ba?
1: Yes.
5: Muna na mas gusto nila yung younger blood. At least sa Amerika, ang age, you know, mga tao rito hanggang 70 nagtatrabaho. Hindi yung although meron pa ring konting I'd say discrimination, may mga limitations sa mga work na pwede kayong pumasok, but illegal dito na mag HR ako eh ngayon. Ang work ko kasi ngayon nasa recruitment HR. So medyo mahirap na maingat ako sa mga hiring practices, sa recruitment practices. Hindi ka pwede pag nag-interview ka, wala kang dapat references sa age ng tao, sa gender, religion, that sort of thing. Kasi pati pagtanong ng anong year ka nag-graduate sa college, bawal yun.
1: Dahil ay, ganun. Dito sa Pilipinas, madalas sinatanong yan eh.
5: Bawal yan dito. No, kasi I graduated the class 84 ng college, di mahuhulaan mo na ang age niya, nasa 60s na. So, bawal yun. My first job dito as a recruiter, kasi nag-try ako sa America mag-pursue ng PR. So, actually, interview ako ng City of Los Angeles ilang beses yan, nasa civil service exam, na top ko yung civil service exam.
1: Wow.
5: Ang problema, at several attempts na interview nila ako, ang disadvantage ko, wala akong media contact.
1: Wala kang ano?
4: Media contact.
1: Media contact?
4: Sa Los Angeles.
1: Media ka eh!
5: Italo, di ba? Writing skill, walang problema. Na ano nila, I can communicate written and verbal, fluently in English, American English pa nga dahil childhood ko nandito rin.
1: Mm-hmm.
5: So, well-versed ako sa American culture. Ang problema, wala akong bit-bit.
4: Yun network. Yung network. Yung network.
1: Mm-hmm. Oh.
5: Even ako kasi may media relations. Sabi ko, madali lang yan. It just takes me mga few weeks na Aris knows this, di ba?
1: Yeah. So,
5: pero dito, hindi. Gusto nila ready-made. Oh, you didn't grow up here or you didn't spend your early career here. Impressive. 20 years ka. Alcatel, San Miguel, whatever. Pero pag sa Amerika, lahat ng vice president ka sa Pilipinas, wala na yan. Tapon na yan. So, titingnan nila ano yung makocontribute mo dito sa immediately. And agad. Wala. Mm-hmm. Hindi ka bibigyan. Oh, I need 2 weeks to set up my media network dito. Hindi yan na yan. They won't buy that. Kailangan meron ka ng ready-made na, meron ka ng little black book. Ready-made.
1: Okay. Na nandudun na lahat ng ano mo, contacts mo, parang ganon.
5: Oo.
1: Wow. Okay.
5: So, tapos lalo pa yung City of Los Angeles, since government, ano yan, the government, local government, ang media, hindi yung mga business media tulad ng yung contacts ko sa Pilipinas, mostly business media, pero yung news talaga.
1: Mm-hmm.
5: Yung as in, tal and current public affairs
4: type. Hard news.
5: Lalo dito, and one thing, I know I'm jumping ahead sa mga tanong nyo.
1: Yeah, go ahead, pero go ahead.
5: Ang, alam na ni Aris to, once I start. Like, for example, marijuana is legal dito.
1: Yes.
5: I think we probably know that. And especially sa California. And in LA, hub ito. So many people come to LA just to get, you know, over-the-counter grass. Tayo.
1: Over-the-counter.
4: Legal.
1: pero okay, over-the-counter. Pero is it legal to plant?
5: No. You cannot. You have to have a license. You can apply for it. It's not that difficult. Pero maraming pa rin cheche-boreche. But everything is above board. Maraming ang babayaran, maraming kasi you have to prove that you can stay in the business.
1: Mm-hmm.
5: So marami rin, akala nila, mabenta kasi ang damo, as it were. So akala nila, kasi yung kaibigan, nag-set up sila ng kanilang dispensary, as they call it.
4: May dispensary.
5: Dispensary, ang tindahan ng damo dito, dispensary. or sa silang namin flower shop. Dahil ang patwana dito, igaya sa Pilipinas nung araw, sa Pilipinas nung araw, parang tabako yung dried leaves, no? Dito, bulaklak mismo ng cannabis, 'di ba? Ang legal term ng cannabis, sa bulaklak po yung grind at iroroyo. Kung yan ang gusto mo yung trip mo, ganun. So it's hard. So, marami akong kilala, friends ko talaga, nag-set up 1 month, 2 months, 3 months, wala na. Lugi. Why? Number one, very competitive.
1: Okay.
5: Halos di para kang pupunta ng pag sa Pilipinas, may Jollibee every 1 or 2 kilometers. Yan, ganyan dito. Every 3 blocks, may makita kang dispensary.
1: Ganon?
5: Papakita mo ID mo. Hindi lang basta-basta nabibili ka, pero nire-register pa rin yung purchase mo.
1: Okay.
5: But competitive, number one, and it's heavily regulated.
1: Mm-hmm.
5: So maraming inspection, maraming audits. So marami rin na hindi nakakapasa.
1: Mm-hmm.
5: Kung bilokly or every few months, na chine-check yung facilities nila, pati pricing and all of that. So it's more heavily regulated than tobacco, as it were. Pero it's legal. Well, it's tough. Mismo kong former boss ko nga, nag-set up ng ganun. At least, naka 2 to 3 years sila bago nag-fold.
1: Bago nagsara.
4: Mawawala ng negosyo, Pideya.
1: Talo, Pideya dyan. Walang magagawa, Pideya dyan.
5: Inupulip-ulip yung mga meth, which is sa shabu. Pilipinas, shabu, meth.
4: Meth doon sa Amerika.
1: May naisip ako, Rod, tsaka Ares. Ano, magtatayo ako, kung sakaling magtatayo ako ng negosyong ganyan, ang pangalan ng store ko, Damo. Pero mga Pilipino lang makakaintindi. Oh, ano yung damo?
5: Pero dito, long term talaga, weed. Are you buying weed tonight?
4: You're buying weed.
1: Wow.
5: Ang nakairita lang kasi dyan, yung amoy. Everywhere you go, mag-tourist
1: kayo. Iba kasi yung amoy. Iba yung amoy ng ano eh. Maglalakad
5: ka lang kahit saan kali, downtown or wherever na heavily populated or kahit nga suburban eh. Sa Starbucks, maglalakad. Amoy na amoy. Parang kasulina na nabubulok. Akala ko nung una, pagdating ko rito, akala ko gasolina na natapon eh. Bala, ano yun?
1: So para yun, para na culture shock ka ba doon? Doon sa yung experience mo na yan?
5: Anglan.
1: Diyan sa pagbebenta ng marijuana o damo o weed diyan sa US?
5: Hindi ako involved doon. I just know it by, you know, first, yung second experience, saka yung dating boss ko.
1: Yeah, yeah.
5: At nag-venture sa ganon. So yung involvement ko lang, yung re-recruit ng staff. So, madali, pag-place ka ng, okay, ganito. So, as a recruiter, as an HR, yung, kasi nag-shift ako sa career nito dahil nga hindi ako makakuha ng PR job or comm job. So, nag-switch careers ako to HR. So, yeah, kasi ang recruiter, kailangan malakas ang communication skill. So,
1: yes.
5: For the years, recruiter ako dito. So, yung isang dating former employer ko na real estate company, nag-venture sila sa, ano nga, sa cannabis, no?
1: Mm-hmm.
5: So, hiniram ako. So, aside from doing yung mainstream work ko, nagre-recruit din ako para sa kanila for their staff. What they call yung mga, may mga iba-ibang klaseng terms sa mga, yung mga staff nila eh. So, yung over-the-counter na para kang nutritionist, kumbaga. So, yung mga
4: skills. Pharmacist, parang ganyan.
5: Qualification.
1: Yung klaseng pharmacist.
5: Hindi kaya ng mga traditional industry. Kailangan ng real estate agent, kailangan mo ng apartment manager, ang hirap, ang tagal. Pero once mag-add ka, we just need dispensary staff, ang dami mag-a-apply, hundreds.
1: Wow.
5: Kasi alam, nag-work sila sa ganung place, may mga freebies sila.
1: Oy.
5: Kumbaga, fast food, Jollibee or McDo, pag sa after the end of the week, nag-uuwi sila ng mga inventory, whatever. Kung sa fast food, uuwi ka ng burger sa gabi, sila na
1: sila cannabis ang inuwi nila.
5: Pero yung apply, makikita mo may itsura, puro tattoo.
4: Siguro yan ang model ng ano, yan yung model na gustong gayahin ng mga proponent ng legalization ng medical marijuana dito sa Pilipinas. Pilipinas.
1: Oo. Baka yan ang gusto nilang gayahin. Ano?
5: Nung dumating ako rito, bumalik ako rito 12 years ago, medicinal pa lang siya. Hindi pa siya yung public consumption over the counter, kailangan pa rin may prescription. So to purchase marijuana sa dispensary, kailangan meron kang doctor's prescription at bakit? Pero madali, punta ka lang online, makahanap ng doktor, $30 bigyan prescription. Diba?
4: Dito sa recto ka lang pupunta.
5: Kalokohan yun, para for show lang na dahil federally illegal pa rin ang marijuana. As of, from the standpoint ng federal government, US government, it's still considered illegal.
4: As kaya, narcotics.
5: Kaya bawal mag-credit card sa mga dispensary kasi federal ang
1: coverage. Paano ang bayad doon? Cash? Ganun?
5: Cash. May lahat ng dispensary, halos lahat ng dispensary dito, may ATM, may maliit na ATM. Okay.
4: Pero kahit naman siguro dito sa Pilipinas, hindi ka pwedeng bumili ng drug sa GCash. Diba? Cash din naman talaga siguro dito.
5: parang nagsisend ka ng anong pera, Zelle ang popular dito. So between, let's say na ano, may sa family ko, o kailangan ko ng ano kagad, may pambayad. So i-Zelle mo lang sa app mo sa phone. Bank to bank. Whether ibang kahit ibang banko kayo, ang bako ginagamit sa akin, si Zelle lang kami, may papas na ako ng pera.
1: So, diretso na.
5: Pag nag-ayos ng relo ko, ng sapatos ko, babayaran ko siya Zelle. Ayaw niya mag-credit card eh. So, ayaw niya rin ng, iba, debit card. So, si Zelle mo, instant pasok sa banko niya.
4: Wow. Pero, Rod, ibalik ko lang sa ano, no? Ibalik ko lang yung discussion dun sa nung panahon na you just decided to stay in the US.
5: Yeah.
4: Kasi kilala ka namin eh. Kumbaga high profile PR person ka dito sa Pilipinas. And kilala ka ng mga, lalo na ng economic journalists, na you were very active sa Public Relations Society and all these business chambers.
5: Part of the job 'yon.
4: Part of your job. Pero yung ang talagang palaisipan sa amin nung hindi ka na namin nakikita is yung bang decision mo na 'yon, talagang ano 'yon, yung parang hard stop ka na ayoko na nito, doon na ako.
5: Pero hindi naman, I won't say hard stop siya. It took 2 years na pinag-uusapan sa family. Ito, may actually, di ba, nabanggit ko kanina, may dalawang anak ko rito, nauna na sila rito, naging citizen sila. So, ang the main concern was yung youngest po, yung daughter ko. So, kung pinit, ganito yon. Kung ang brothers niya sa US, nag-petition sa sister nila, ang waiting time niyan, 18 to 20 years.
1: Uy, tagal.
5: Diba? Pinag-usap, attorney Garfinkel na lumalabas sa TV, ganun laging ano, pag sibling matagal.
1: Mm-hmm.
5: So, naisip nila, since dati naman akong immigrant din dito nung bata ko, ano lang nila ulit yan, i-petition ulit ako ng mga anak ko, mabilis lang, as a parent of a citizen, mabilis lang yun. So, within 1 year, tapos pagdating ko rito, pag nakuha ko ng green card ko, pinitisyo ka na yung anak ko.
1: Mm-hmm.
5: So, 2.5 years later, nakasunod siya. That was the idea, habang minor pa siya.
1: Mm-hmm.
5: Minor pa yung youngest sister, yung youngest daughter ko, naipasok ko. So, wala rin masyadong ano yun, problem yan, dahil daughter ng, di ba? At that time, green card holder.
1: Mm-hmm.
5: So, meron ditong law na yung Child Citizenship Act. So, nung na-naturalize ulit ako, nung citizen ako ng US, bit-bit na siya agad. Kasi minor.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: So, that was the plan. So, kaya napag-usapan ng family yan para yung may better future din yung youngest namin na babae. Mm-hmm. Who's now graduated from college at tahimik siya, nagre-review para sa board exam niya, surgical tech.
1: Wow, okay.
5: Yung dalawang sons ko na una, ano sila, RN. So registered nurse.
1: Nurse, okay.
5: RN sila sa Pilipinas, tapos nag-pass sila ng yung NCLEX.
1: Yes.
5: Ang dali nila makano ng trabaho. At that time, ngayon mahirap. But at that time, may demand.
1: Mm-hmm.
5: So may mga opportunities, nakano sila ng yung work. So top hospitals, mga UCLA na yan, mga USC. Mm-hmm. So right now hindi na sila practicing scrub nurses and sa management na sila.
4: Mm. Isang maisingit ko lang, Sir Rod, no, yung nabanggit mo yung NCLEX. Para lang sa information ng ating mga tagapakinig, yung NCLEX dati para makapag-exam ka diyan, ikaw ay kailangan mong pumunta sa Guam o sa Hong Kong. So naglobby ang Commission on Filipinos Overseas na gawin na ring testing center ang Pilipinas. Kaya nakakapag-NCLEX na ang mga Pilipino dito sa Pilipinas. Yeah. Hindi na nila kailangan umalis.
1: Hindi na.
4: That was one of the legacy projects of the late Chairman Dante A. Ang.
1: Oh, yung ama ni
4: Secretary Dante Clink Ang.
1: Yun.
5: Clink. Sa Manila Times.
1: Pero matanong lang kita, Rod. Did you have any regrets? Leaving your you have a fantastic career dito sa Pilipinas, sabi nga ni Ares.
5: At first, na-miss ko rin. Pero ang nangyari, yung Philippine Prudential, ginawa akong consultant for 1 year. So, naisip din nila, baka mahirapan ako maghanap ng trabaho. And true, it took me like 2, almost 3 months to get a full-time, office job. So, yung savings, yung dala ko dito ang pera, paubos na. Pero thankfully, nakakuha ko ng decent job. Hindi naman siya high, but HR assistant and recruit agad, di ba? So, decent naman. I mean, yung pay, pero syempre yung lungkot, tapos madalas pa ako mag-video. At the time, hindi pa Zoom noon yan.
1: Skype.
5: Nung time na yun.
1: Skype.
5: Araw-araw, magsa-Skype ko sa pamilya ko sa Pinas. Yung anak ko, yung youngest, tsaka yung wife ko sa Pinas, di ba?
1: Mm-hmm.
5: Tapos yung mga kaibigan ko iba, yung sila kumparing Dong na sa PRA namin. Yung mga ganyan na mga friends ko, nami-miss ko. So, yung mga kasama ko sa Philippine Prudential, maya't maya kami nag-ano pa rin, contact. Pero unti-unti na ano yan, na nare-reduce.
4: Mm-hmm. So, singit ko lang. Ang kagandahan kasi sa ginagawa, may ginagawa kasi ito si Rod. Kaya kahit nasa Amerika siya, in touch siya sa amin.
1: Okay.
4: Every month, magpapadala siya ng birthday greeting sa Facebook, nakatag lahat ng may birthday nung buwan na yun. Babatiin niya
1: lahat yun. So,
4: naaalala siya lagi.
1: Mm.
4: Lagi siyang top of mind pagka, birthday ko na, babatiin na ako ni Rod. Yun ang style niya.
5: Pero ano ko na yun, parang hindi yan dahil work, hindi na work yan eh. Parang habit ko na lang.
1: Yes, yes, yes. Kumbaga ano na yun.
5: Kung may reminder. So, sinecheck ko pa rin yung Facebook ko everyday, sino yung mga upcoming. Mga, usually, in advance, di ba? Matagal pa birthday mo, pero nag-greet na kita. Usually, week before. Kasi if you, the person close to the birthday, hindi na naman mapapansin dahil ang dami mong mabate.
1: And that's one way of, you know,
4: keeping in touch.
1: Keeping in touch. Keeping connected, di ba?
4: Keeping your ties warm.
1: Di
5: ba? Whatever, messenger, di ba?
4: O kaya nga, okay. Kaya nga di kita makalimutan, Rod.
1: Alright.
5: Nasak na ako nung natatanggap ko yung message niya. Ano to? Baka am I in trouble or gano'n. Praning eh.
1: Alright. So,
4: yes, yung gusto lang talaga namin, Rod, iparinig din sa public yung kwento mo na meron ding mga successful people dito sa successful ang career nila dito sa Pilipinas pero nag-migrate sila para sa ibang challenges naman.
5: Well, yung going back sa isang tanong yun kanina, yun nga part number one, party because nga para dun sa future din ng youngest daughter, di ba? Na maka kasi mag-antay ng 18 to 20 years ng petition ng kapatid. Ako ano ba? Tapos yung second, yung reason na nga, yung dahil yung tumatanda na tayo, alam mo naman, back then, I don't know now, pero back nung time ng 2010, mga ganun, 2015, yung as you age, it's harder and harder na makakuha ng work. Tapos, di ba, binanggit mo, sikat ako, wherever, sa industry. Pero, ano yung laman ng bangko? Halos wala.
1: Sa
5: family ko. Sabi nga ng ex-wife ko, yung mother ng sons ko, yung older sons ko, pinilit niya mag-nursing nga yung mga boys. Okay. Healthcare, dahil hindi ka magugutom sa Amerika kung healthcare yung career mo. Okay, ayaw nila mag-nurse. Gusto nila tulad ko, marketing, PR, advertising. Exciting, di ba? Nakamit ka ng celebrities, wherever. Pero wala. Wala kang halos, wala kang masyadong savings. Diba? High living ka eh.
1: Yes.
5: Caviar. Ah, ganun ka, parang kang James Bond. So, pero walang laman ng bangko mo, bulsa mo, forma ka lang. So, yung case ko, talagang nag-nursing against their initial wishes, pero look at them now. Mas successful sila. Lahat, pareho sila may mga bahay at least 4 cars each.
1: Wow.
5: So, anim na yung apo ko dito.
4: Wow.
1: Pero before...
5: dito na sila lahat. So,
1: ilan na apo mo? Anim.
5: Ay, alam ko, anim.
1: So before we end this very very informative and enlightening discussion with you, anong advice ang mabibigay mo sa mga Filipinos ngayon na nakikinig at nanonood sa atin, especially Filipinos na nandiyan sa bansa?
5: Yes, okay. It's not a bed of roses. Yun lang ang sabihin ko. Sinabi ko na sa family ko, kaya tanong nila, ano mga itanong nyo. Sabi ko, it's not easy. I mean, you really have to give up a lot. Lalo ko, the advantage ko kasi, nag-childhood ako dito rin. So, hindi alien ang Amerika sa akin. Tapos pabalik-balik yun ako. Give up ko yung unang green card ko nung bata ko. Pero bumabalik ako rito almost every year. Binibisita ko yung father ko at yung family niya. Tapos, marunong ko mag-bus dito, mag-subway, mag-train sa New York, whatever. So, hindi alien sa akin ng Amerika. So, it didn't take long for me to readjust sa culture dito. Pero yung otherwise, pwede yung lungkot sa family, mga friends, mga connections mo. Yeah, masakit yun. Pero dito, okay, I have to admit, I mean, my job is, hindi ako big time dito. So, I'm just an ordinary, you know, HR assistant, di ba? Tapos nga, I also drive on the side. I mean, Uber, yung rideshare, Grab. I also do that to make ends meet. But, nandun palagi yung opportunity. So, ang trade-off is that I can still work here till 70 at saka hinahabol ko yung retirement ng social security dito. It's not much, pero if I decide later on to go back to the Philippines, doon ako magre-retire, yung pension ko rito, malaki yan doon. Dito, maliit. Hindi na pay the rent dito. Pero we're thinking it's still possible na so I'll still end up going back sa Pinas, get a, you know, simple life. Yeah. Yung pension ko rito, may purchasing power sa Pilipinas. And I know a lot of people do that. Mga relative, mga tita ko, mga dual citizen na sila, US and Pinas. pa rin sila yung in their final years, parang ganun.
1: Yeah. All
5: right. Matagal pa yun, hopefully.
1: Okay. And with that, Rod, naku ha. Eh, sumesenya sa akin yung ano, parang namumukha ang kangaraw. Ano ba yung commercial na nakita si Rod?
5: Marami yung may isang Jolly.
1: Ayun, Jollibee. Jollibee ba yun?
5: Yung laki yung Meralco Public Service announcement ng Christmas. Ako yung nagpatay ng daming ilaw sa bahay. Ako yun, ha? Tapos napagsabihan ako.
1: Sinasabi ni Ares, yung daw mga panahon na yun, di pihit pa yung TV, sabi niya.
5: Di pihit pa yung TV. Alis na tatama rin. Palabas sa telenovela, ang sideline, yun ang isang sideline ko. So galing ko sa opisina, natawag yung agent manager ko, oh, may taping ng ano, kailangan nila ng judge, ng doktor, ng lawyer, what? Magdadala ko ng tatlong suit, yun na, 2 hours tapos, mga 5 lines lang. Sasabihin ko lang kay sinong artista na to, guilty. Tapos. Yeah. ₱1,000 na yun.
1: Wow.
5: Alright. Diba? Okay, sir.
1: Alright.
4: Maraming salamat, Rod, sa iyong oras.
1: Thank you so much. Thank you so much.
5: Good programa nyo. So mga viewers and listeners nyo, sana yung, ano, may ups and downs, pero in a way, may advantages pa rin yung nag-move dito.
1: Thank you very much, Rod. And I believe na you can be as successful as you can be, as you want to. Kasi nasa iyo yun. Nasa iyo yun eh. You have it. Nasa dugo mo, ikaw nga. It's in your blood. Nasa experience mo.
5: So, ang Pilipino is very resilient. Okay, yes. May mga fort tayo na nakakainis. Pero we can adapt anywhere. And we're the most resourceful people. As an HR person, lahat ng former bosses ko, why can't you hire more Filipinos into the company? Ilan ako lagi sita sa akin. At sagot ko, lahat sila nasa healthcare.
1: Okay. Tama nga naman, di ba? Alright. Well, with that, Rod, salamat ulit. Thank you so much. Ayan po. Ang ating ikangatampok sa ating Pinoy Ako segment, si Ginoong Rodolfo C. Estrera. Ayan. And ako, napaka, ang tawag dito?
4: Alam mo, kulang yung oras talaga.
1: Kulang. Parang gusto ko pa eh. Kaya lang talaga kulang. Napaka interesting ng story niya, ng buhay niya. Ano to, nga na nabanggit mo, napakakilala siya dito sa Pilipinas, no, doon sa corporate communication, sa pagkikitungo sa media, lahat kilala siya. Then all of the sudden nawala siya. Lumipat ng US for hindi dahil naghahanap siya ng parang greener pasture, kundi para doon sa pamilya niya talaga.
4: Yung mga desisyon na ganyan, family first.
1: Family first. Okay. So doon, believe tayo doon sa kanya. Na willing siya.
4: Maraming ganyan na ang desisyon nila mag-abroad.
1: Dahil talaga sa pamilya lang
4: kahit
1: talaga.
4: Kahit na maganda na yung takbo ng karera dito, pero dahil sa para sa pamilya, nagsakripisyo para mag-abroad.
1: Kahanga-hanga. Mm. Alright. So, dyan po nagtatapos ang edisyong ito ng programang Bridges on Air. I hope you enjoyed ang ating pagkikipag-usap kay Ginoong Rodolfo Estrera. So mukhang namumukaan na. Okay, pero sabi mo nga kasi noon, ano yan, dipihit nga. Kasi ang inabutan nila step noon, ano, digital na eh. Di-remote.
4: Tayo, ditubo. Umpisa natin.
1: Ako nga,
4: wala na nakakaalam ng ditubo na TV.
1: Naalala ko tuloy, pag nasira yung nab nung dipihit na TV namin, plies ang gamit ko eh. Long nose na plies. Anyway, maraming salamat po sa pag subaybay niyo sa isa pang edisyon ng Bridges on Air. Siyempre, ako ulitin ko, paalala lamang po, this is a collaborative effort between Radio Pilipinas World Service and the Commission on Filipinos Overseas. Again, makakasama nyo pa rin ang CFO, ha? Servisyong CFO. Matagal pa nyo makakasama sapagkat nag-renew na naman sila ng ating Memorandum of Agreement with Radio Pilipinas World Service. Thank you very much,
4: salamat
1: CFO.
4: Po,
1: thank
4: Radio you very Pilipinas. Much. Ay, bago pala tayo magtapos na rin.
1: Yeah, go ahead.
4: Babatiin ko lang si Secretary Clink Ang. Dahil, hinahanap ko yung binigyan siya ng award.
1: Uy,
4: kamakailan lang.
1: Kanino galing ang award?
4: Sana ba yun? Binigyan ng award si Secretary Clink na parang for his work on diaspora engagement.
1: Okay.
4: Binigyan siya ng Asia's Modern Hero for Advancing Philippine Diaspora Relations.
1: Wow. Sino nagbigay ng award?
4: Sino ba nagbigay dito? Ang haba kasi nung nakasulat. hindi ko
1: congratulations kay
4: congratulations kay Secretary.
1: Congratulations.
4: Oo.
1: Pero I think talagang deserve niya 'yan. Mm. Kasi tulad ng sabi mo kay Joanna kanina, no. Doon sa mga reports na nababanggit niya, tsaka doon sa ano, sabi ko talagang ano 'yan kasi ang CFO, sabi ko noon, no. Sabi mo na 15 years ago, 20 years ago. Kilala lang ang hindi pa nga masyadong kilala si CFO. Eh. Malalaman lang na may CFO kapag mayroong mag-a-abroad.
4: Oo. Diba, may magmamigrate.
1: Dadaan lang sa CFO. Kaya lang nila nalalaman na may CFO. Alam ba, magkakapag-asawa ng APAM. Siyempre, dadali ng foreigner sa bansa niya. Dadaan ng CFO yon. Doon lang nila nalalaman na may CFO. Ngayon, iba na ang usapan.
4: Oo.
1: Bawat pag-usaping migration, nandun lagi ang CFO.
4: Oo, kumbaga nakilala.
1: Nakilala.
4: Dahil na rin sa mga inisyatiba ni Secretary.
1: And yung differentiation between an OFW and
4: non-resident Filipino.
1: Filipino. Yun ang talaga.
4: Naging klaro yun. Naging klaro siya.
1: Maging klaro yun. Alright, maraming salamat po. At again, ako po yung lingkod Ray Sampang.
4: Ako naman po si Aris Gutierrez para sa Commission on Filipinos Overseas.
1: Hanggang sa susunod na edition po ng
4: Bridges on Air.
6: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines.
7: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
6: Reaching Filipinos a mile a minute to provide real news and information, talk, music, and entertainment. Radyo Pilipinas, worldwide.
8: Philippine Trivia. The best that Filipinos and the Philippines could offer. Here over Radyo Pilipinas Overseas. Philippine Trivia.
9: Sorbetes. This sweet treat was concocted in the early 1920s, a time where a single centavo could buy you almost anything. The process of this ice cream making and selling it in carts with colorful designs is still the same. Back in the old days, these ice cream dealers bred their own cows and milked them with their own hands to ensure the freshness and sanitation of the milk needed to make the dirty ice cream.
8: You've just heard Philippine Trivia, the best that Filipinos and the Philippines could offer over Radyo Pilipinas Overseas.

0: nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
0: Teacher ako sa Hong Kong.
2: Engineer ako sa Qatar.
0: Teacher ako sa London.
2: Seaman ako.
3: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.

Ito ang Radyo Pilipinas, ang overseas service ng Philippine Broadcasting Service. Radyo Pilipinas, Filipino Service. Sa balita, impormasyon at tuwirang paglilingkod. Serbisyo sa Pinoy, serbisyo para sa Pinoy. PBS Radyo Pilipinas, the voice of the Philippines, sumasa inyo mula sa Maynila, Pilipinas.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.

0: Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service Online. Serving the Filipino and the global community with unfading commitment.
1: Nurse ako sa Canada.
2: Waiter ako sa Dubai.
1: Dibs ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
4: Teacher ako sa London.
5: Seaman ako.
6: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang overseas radio ng Philippine Broadcasting Service. Laging pakinggan ng Radyo Pilipinas, mga maiinit na balita, mga tugtuging Pinoy, kultura, sining, pati na jismisan at chikahan. Mula sa mga batikang international broadcasters, ito ang nag-iisang himpilan ng Radyo Pilipinas, naglilingkod sa mamamayang Pilipino. Saan man kayo naroroon, para sa inyo, Radyo Pilipinas, ang tinig ng Pinoy.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news? Panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or tropos at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
3: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
4: Laging pakinggan ng Radyo Pilipinas. Mga maiinit na balita, mga tugtuging Pinoy, kultura, sining, pati na jismisan at chikahan. Mula sa mga batikang international broadcasters, ito ang nag-iisang himpilan ng Radyo Pilipinas, naglilingkod sa mamamayang Pilipino. Saan man kayo naroon, para sa inyo, Radyo Pilipinas, ang tinig ng Pinoy.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
0: from Manila, Philippines.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon.
3: Bago natin paraanin ang ating mga balita para sa araw na ito, ay tutunguhin muna natin ang isang maikling panayam para sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Habang papalapit kasi ang pagtatapos ng taong 2026, ay panibagong hamon na naman ang binabantayan pagdating sa ating ekonomiya, ang posibleng paglala ng El Nino at ang muling pagtaas ng inflation. Kapag nagpatuloy ang matinding init at kakulangan sa ulan, maaaring maapektuhan hindi lamang ang ating agriculture at food supply, kundi pati ang tubig, enerhiya, kalusugan at kabuhayan ng maraming Pilipino. Kasabay nito, may mga senyales din ng panibagong pressure sa presyo ng pagkain, pamasahe, fuel at iba pang pangunahing gastusin. Kaya naman, ngayong araw ay pag-uusapan natin ano ang maaaring maging epekto ng mga hamong ito sa ating ekonomiya, gaano kalaki ang maaaring maging epekto sa ordinaryong mga pamilya at negosyo at ano ang maaaring gawin ng ating pamahalaan upang mapanatili naman ang ating economic stability. Kaugnay po niyan ay kasama na po natin sa ating linya ng komunikasyon ang Filipino-Canadian economist na si Dr. Michael Batu. Dr. Batu, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon.
4: Magandang tanghali sa inyo dyan, Steph, at salamat sa pag-imbita sa akin.
3: Maraming salamat din po, Dr. Batu, for joining us dito sa programa. Unang-una po, batay kasi sa pagtataya ng DBCC, maaaring bumagal muli ang paglago ng ekonomiya dahil nga po dito sa inaasahan na mas pinatinding El Nino. Gaano po ba kalaki ang maaaring maging epekto po nito sa kabuuang economic growth ng Pilipinas para sa taong 2027, lalo na kung maapektuhan ang agriculture, energy, water supply at iba pa pong mga sektor?
4: Alam mo, Steph, kung titingnan natin, ano, yung mga sektor na nabanggit mo, yung agriculture, yung energy at water, pag sinumatotal mo yan, these sectors account for probably 30 to 35% of the economy. So titingnan mo yung gross domestic product ng ating bansa, kung saan ang gagaling yan. Yung mga sektor na yan, halos mga one-third yan ng ekonomiya natin. So ibig sabihin, kapag ka tinamaan yan, ang El Nino, no? Yan, dyan sa mga sektor na yan, unang tatama. Yan yung tinatawag natin, Stephanie, na first order effect. Yan yung unang bugso ng epekto. Kasi may mga susunod pa yan, may mga second round effect pa yan. So yung unang epekto niyan, dyan kagad sa sector na yan, which is one-third of the economy. So magiging malaki ang haltak niyan pababa sa paglago ng ating ekonomiya sa mga darating na quarter after na nakita natin yung epekto. Kasi sa ngayon, Stephanie, yung El Nino, ano pa yan eh, hindi pa natin nakikita yung pinaka-main effect niyan. Kumbaga papunta pa lang tayo doon, no? Yung sinasabi nilang enhanced El Nino. So ang sinasabi ng mga scientists dyan, baka sa ano pa yan eh, sa late mga fourth quarter, first quarter ng 2027, tsaka second quarter ng 2027. So ibig sabihin, yung epekto niya mararamdaman natin sa ekonomiya mga after ng holiday, no, makikita na natin yung epekto ng El Nino sa pangkalahat ng ekonomiya.
3: Ito naman po, Dr. Batu, kasi nakikita na ibinaba na ng pamahalaan yung growth target para sa 2026 at mas mababa rin ang bagong target for next year, 2027 hanggang 2030, kumpara dun sa mga nauna na pong projections. Ano po ba yung ipinapahiwatig po nito tungkol sa kasalukuyang kondisyon at mga pangunahing challenges po pagdating sa ating ekonomiya?
4: Na ipapakita nito, Stephanie, no, na nandyan pa rin yung mga risk sa ating ekonomiya. Kasi kung halimbawa kapaliktaran yung nangyari, diba, itinaas nila yung projected growth, ibig sabihin, medyo kaya ng ekonomiya natin ma-handle yung mga risk na yan. Pero base sa pagtataya ng mga economic team ng ating pamahalaan, nakita nila na itong mga downside risks na ito ay medyo heavy. No? So ibig sabihin, ano ba yung mga downside risks na yan? Tingnan natin from kung saan ba ito nanggagaling. Kasi merong internal, external yan. Sa external tayo, mabilis lang. Nandyan yung nabanggit na natin yung banta ng enhanced El Nino. Nandyan pa rin yung issue sa Iran tsaka sa US, no? Yung sa Middle East, yung Strait of Hormuz. Hanggang ngayon, may problema pa rin dyan. Naririyan din yung pagtataas ng interest rates ng Estados Unidos. So may impact din yan sa ating bansa. So yan yung mga external. Meron ding internal. No, sa internal naman, yung issue halimbawa ng corruption, no, hanggang ngayon nandyan pa rin, nakakaroon ito ng epekto sa investor sentiment, at nandyan din yung issue ng impeachment kasi yung ating mga mambabatas, imbis na yung attention nila napupunta halimbawa sa pagka-craft ng mga batas, nakakain yung oras nila, no, ng impeachment. Nakita nga natin ngayon yung impeachment sa mga darating na araw, all day na. No? Mm. At nandyan din yung issue ng fiscal space kasi nakikita natin sa ngayon na yung ating gobyerno, kulang pa rin yung revenues na na-generate para mapunan yung paggastos, so nangungutang pa rin ito at tumutuloy-tuloy pa rin yung paglaki ng inuutang. No? So isa rin yan sa mga issue kasi nga may problema pa rin sa fiscal management. So maraming risk, both internal and external, na sama-sama yan sila, kaya nakita natin na naging pababa ang projection ng gobyerno in terms of yung paglago ng ekonomiya.
3: Dr. Batu, kung ang enhanced El Nino po, no, na ating pinag-uusapan ngayon ay magdudulot ng pagbaba ng agricultural productivity at kakulangan po sa food supply, ano po kaya yung maaari pang maging epekto nito sa purchasing power naman ng pamilyang Pilipino?
4: Sa pangkalahatan kasi, Stephanie, you know, magre-resulta ito sa food price inflation. Tataas ang presyo ng bilihin, lalong-lalo na yung mga tinatawag natin basic commodities. Ngayon, Stephanie, yung epekto nito base or kumbaga may difference yung effect niya. Depende kung sino ang tinitingnan natin. Halimbawa, yung mga mahihirap, no? Yung tinatawag natin poor household. Sa mga poor households, yung food expenditures, it accounts to somewhere between 50 to 60% of their spending. So kapag tumaas ang presyo ng pagkain, talagang matinding tama niyan sa mga mahihirap kasi halos lahat ng income nila napupunta sa housing at sa pagkain. No? Sa kaso naman ng mga may kaya, yung ating, for example, yung middle class natin, ramdam din nila yan, pero hindi kasing saklap, no, o sakit kaysa dun sa mga mahihirap. Siyempre sa mga mayayaman, yung food expenditure, it accounts only to about 15%, no? 15% of the expenditure. Tatamaan din sila pero hindi kasing hirap or hindi kasing dama ng mga mahihirap. So, itong food price inflation, Stephanie, talagang ito eh, magiging ramdam ito ng ating mga kababayang mahihirap.
3: Bukod po dun sa food price inflation, paano pa po maaaring magkaroon ng mas malawak na epekto itong enhanced El Nino sa ekonomiya sa pamagitan naman po ng water shortages, power supply constraints, heat-related illnesses at maging ang pagbaba ng productivity ng ating mga manggagawa?
4: Alam mo kasi itong epekto ng El Nino, ang talagang dadalihin nito yung tinatawag nating production side ng ekonomiya. Yung production, no, ng Pilipinas. Kasi ang mangyayari nito is that halimbawa sa kaso ng agriculture, magkakaroon ng pagtuyot, magkakaroon ng kakulangan sa patubig, so magkakaroon yan ng epekto sa agricultural production. Sa kaso naman ng mga manggagawa, kasi sa sobrang init, halimbawa, no, tumataas ang demand sa kuryente. Hindi lang sa mga manggagawa, kahit sa bahay, sa ordinaryo, kasi mainit eh. So, tataas ang demand ngayon sa kuryente kasi nga nagbubukas tayo ng mga air condition, nagbubukas ng electric fan. At kapag ka tumaas ang demand sa kuryente, tataas ang presyo nito kasi limited din yung kuryente na napoproduce natin. Siyempre, kapag ka tayo nauuhaw dahil mainit, kailangan natin uminom ng tubig, kaya lang magiging short ang supply ng tubig. At ang tubig din, Stephanie, ginagamit din yan sa manufacturing at sa mga iba't ibang sektor. So, kapag ka nagkaroon ng shortage ng tubig, no, sobrang init, bagsak ang produksyon ng agriculture because of that, pati fisheries, madadali din dyan kasi magkakaroon ng tagtuyot dun sa mga lalo-lalo na sa mga freshwater fisheries natin. Ano? So magkakaroon to ng impact sa pangkalahat ng ekonomiya talaga. So ang talaga dinadali nito, yung production side. Not to mention din, dagdag ko na rin, Steph, is yung effect na to sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Kasi pag sobrang init, nakaka-apekto din yan sa kalusugan. At baka nga mangyari pa sa atin, Stephanie, yung kaso ng halimbawa nagkaroon ng suspension ng trabaho kasi sa sobrang init. Halimbawa, ang mga klase, kinansel muna yung mga klase kasi nga sobrang init sa mga classroom, hindi kaya, no, ng mga air conditioning systems para maging komportable yung ating mga mag-aaral. So makakaroon din yan ng impact sa mga eskwelahan at sa mga trabaho.
3: Bilanggit po ng DBCC na ang pagbaba ng agricultural production ay maaari rin magpalit sa tax base at magdagdag sa government spending para sa subsidies at social protection. Paano ba magkakaroon, no, paano nagkakaroon ng ganitong fiscal pressure at gaano nito maaaring limitahan ang kakayahan ng ating pamahalaan na tumugon sa iba pang economic shocks?
4: Ganito kasi yan eh. Dapat maintindihan natin kung paano ba tinataya ang budget. So kada umpisa ng budget season, yung DBCC, bibigay sila ng estimate ng paglago ng ekonomiya. At yung paglago ng ekonomiya, yan ang nagiging basihan ng budget. Kasi kung ang ekonomiya lumalago, ibig sabihin lalago din yung tinatawag nating tax base. Yung tax base, yun pwedeng pagkuhaan ng revenue ng gobyerno. So kapag ka lumago ang tax base mo, lalago ang revenue, lalago rin ang government spending. So sa kaso sa banta ng enhanced El Nino, yung super El Nino na sinasabi nila, no, ang mangyayari dyan is hihilain ito pababa ang paglago ng ekonomiya kasi nabanggit din natin kanina na agriculture accounts to about 20%. Eh. If you include other sectors yung nabanggit natin kanina, naging 30. Pero yung agriculture, 20 yan eh. So kapag ka nagkaroon ng pag-contract ng agriculture sector, magkakaroon yan ng epekto sa GDP growth. At yung GDP growth na yan, pag nagkaroon ng pagbaba, makakaroon din ng pagbaba sa tax base na sinasabi natin at bababa yung revenue projection ng gobyerno. Siyempre, yung paggastos naman ng gobyerno natin, hindi naman yan bumababa eh, pagkos tumataas yan kada taon. So pag tumataas yung paggastos pero yung revenue base mo bumababa, ang nangyayari niyan is nagiging worse yung fiscal space. Ibig sabihin, nagkakaroon ng mas malakas na fiscal pressure at yung fiscal space na sinasabi natin ay lumalawak imbis na dapat na lumiliit siya. No? So yun yung nangyayari.
3: Meron naman po nga, kumbaga, posibilidad naman na nga tinatawag po na second wave o panibagong pagbilis ng inflation na maaaring mas malawak at mas matagal kumpara sa fuel-driven inflation noong nakaraang Abril. Ano po ba ang pinagkakaiba o pagkakaiba ng dalawang inflation episodes na ito at bakit maaaring mas mahirap pababain ang inflation kapag pagkain, sahod at pamasahe na ang pangunahing nagtutulak dito?
4: Ito kasi yan, Stephanie. Sa kaso ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ang presyo niyan pabago-bago kada araw eh. Bisang kada oras eh. Kung pumunta ka sa website ng Brent Crude sa pandaigdigang pamilyan, makikita mo na every time nagbabago siya, no? So tumaas ngayon, bukas bababa, depende kung anong nangyayari sa Middle East. At yung epekto niyan sa atin immediate agad, no? Makikita natin na after a few days bababa na yung presyo, magkakaroon na rollback, pagkakabalik na naman, magkakaroon ng price hike. So, kumbaga, mabilis yung adjustment. Doon sa nabanggit mo na ibang sektor, kagaya halimbawa ng agriculture, sa kaso ng pamasahe at sa kaso ng sahod, eh medyo persistent yung inflation dyan. Explain natin mabilisan lang. Sa kaso kasi ng agriculture, Steph, ano yan eh, seasonal yung production. Hmm. So, kung halimbawa, kung mataas yung cost ng production ngayon at maha-harvest mo yun after a few months pa, yung cost nun maipapasa dun pa sa pagbenta sa consumer after a few months. So kumbaga, kapag sasabihin natin, eh bumaba na yung presyo ng pataba o bumaba na yung presyo ng urea halimbawa, eh bakit mahal pa rin, mataas pa rin ang mataas yung presyo ng pagkain, kasi nga yung cost of production happened a few weeks or a few months before at ngayon lang naipasa sa consumer. So yun yung one explanation. Alam din natin, Steph, sa kaso rin ng agriculture, meron din yung tinatawag nating speculation or hoarding. Kung maaalala natin yung nangyari sa kaso ng sibuyas noong 2022 at 2023, kung maaalala nyo, siguro kinover ninyo yung nangyari noong sa kaso ng sibuyas, na-discover nung house panel, di ba nagkaroon ng hearing sa house, na merong, indeed, meron ng speculation at hoarding na nangyayari or price manipulation na nangyayari dyan sa market na yun. At hindi lang sa sibuyas yan nangyayari. Nangyayari yan sa mga iba pang mga agricultural products. So yun yung pangalawang explanation sa agriculture. Punta naman tayo sa sahod. Ang sahod kasi, Steph, it's a function of productivity. At kapag ka mataas ang productivity, tataas din ang sahod. Ang kaso sa Pilipinas, mabagal ang pagtaas ng productivity, kaya mabagal din ang pagtaas ng sahod. And finally, sa kaso naman ng pamasahe, alam naman natin na ang pamasahe, yan ay nadedetermine yan ng gobyerno. So, kumbaga, matagal yung adjustment na nangyayari dyan. Kasi nga, matagal din, magpag-uusapan pa yan ng gobyerno kung gaano nila ka i-adjust ang pamasahe. Depende sa nangyayari. Siyempre, mayroon din political pressure yan from transport groups. No? So, kumbaga, medyo may negotiation pang magaganap yan. Tsaka sa mga consumer, yung mga pasahero, no? Yung grupo ng mga pasahero. So, kumbaga, matagal yung adjustment. Kaya medyo matagal din yung nakikita natin yung epekto ng inflation dyan sa kaso ng transport.
3: Dr. Bato, kung sakali man na magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain kasabay ng mas mataas na transport fares, wages, utilities, at fuel prices, paano maaaring mag-interact ang mga ito at magkaroon ng tinatawag na second round effects pagdating sa inflation?
4: Yan yung tinatawag nating, Steph, na patong-patong na epekto. No, kasi ang nangyari dyan is yung first round effects na banggit natin kanina, no, na yan ay direct ang epekto niyan sa agriculture, no, sa sektor ng enerhiya, sa transport. Yan yung mga unang mga makakaramdam niyan. Pero yung second order effects niyan sa kaso na halimbawa nung pagtaas ng sahod, ipapasa rin yan dun sa mga negosyante, ipapasa rin nila yan sa mga consumer. Nandiyan din yung second round effects sa presyo ng pagkain. So magpapatong-patong yan, kaya yung magiging epekto niyan sa inflation mas malala kaysa dun sa first order. At yan ay mas magtatagal din, depende rin kung gaano katagal yung El Nino. Kasi yun eh, kung matagal yung season ng El Nino. And by the way, El Nino hindi naman yan palaging dumarating sa atin. Ano din yan eh. Paminsan meron, minsan wala. Ngayon na-tsempuhan tayo na medyo malakas matindi yung El Nino. So kung gaano katagal yung El Nino, ganun din magiging katagal yung magiging epekto nito sa ating ekonomiya. And by the way, suppose wala na yung El Nino, yung second round effects, nandyan pa rin yung iba dyan. Kumbaga, it will take a few months bago yan mag-dissipate o mawala.
3: Ito naman po, Dr. Batu, paano ba dapat o paano po ba dapat unawain ng publiko ang papel ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa sitwasyong sabay na meron pong inflationary pressures at panganib po sa economic growth, at ano ang trade-off kapag gumagamit ng interest rate increases upang mapigilan ang inflation?
4: Dapat nating maintindihan ano ba talaga ang mandato ng Bangko Sentral, no, sa issue na ito. Ang mandato po kasi ng Bangko Sentral, of course, ang Bangko Sentral yan po ay banker of last resort, banker ng gobyerno. Pero isa sa mga, or banker ng mga bangko, no, isa sa kanilang mandato rin is yung pagkukontrol ng inflation. At dyan napapasok yung role ng interest rate. Kasi yung interest rate yan ang ginagamit nila na mekanismo para makontrol ng inflation. So ang nangyayari diyan kasi, Steph, is that kapag ka nag-increase sila ng interest rate, ang mangyayari niyan is magiging expensive ang pangungutang, tataas yung cost of borrowing. At kapag ka mataas ang cost of borrowing, kumbaga yung mga kababayan natin na bibili sana ng mga, let's say, ng sasakyan na uutangin nila, o kaya ibibili sila halimbawa ng mga appliances, uutangin muna nila yon. O kaya kung ikaw isang negosyo no, na mag-expand ka ng production mo pero mangungutang ka muna sa banko, eh mag-aalangan ka munang gawin niya mga yan ngayon kasi pataas ang cost of borrowing. So ang pinaka magiging epekto niyan, Steph, is that kapag ka mataas ang cost of borrowing, bababa ngayon yung spending. For the reasons that I explained earlier, bababa yung spending. At pag bumaba ang spending, bababa si demand, bababa ang presyo ng bilihin. Kasi nga, kumukunti ang namimili. Pero ang sakripisyo dito is dahil bababa ang spending, bababa din ang produksyon. Yun ang response ng ano, response ng mga producer. Kapag ka bababa yung demand, bababa rin nila yung supply nila. So mangyayari niyan is bababa ang GDP natin, ano, yung paglago ng ekonomiya natin bababa. So kumbaga, ang Bangko Sentral, they're walking a fine line in terms of balancing yung pag-taas ng presyo ng bilihin, no, makontrol nila yan. Pero ang side effect nito, Steph, is magkakaroon ng pag-contract ng economy as a result of reduction in spending. So yan yung mahirap na trabaho ng BSP, ano, yung pagbabalanse. Lalo na ngayon, no, yung second quarter natin is less than 3% yung GDP growth natin. So kung magtataas ka pa ng interest rate, merong risk na magiging mas lalo pang mababa, no, nandiyan pa si El Nino. Magiging mas lalo pang mababa yung paglago ng ekonomiya natin kasi nga in response, no, sa pagbaba ng rate of inflation. So yun yung sacrifice, yung sacrifice na tinitingnan nila diyan, yung trade-off, ika nga, no, na okay, mababa natin ang presyo pero at what cost? Ang cost nila is mas mababang GDP growth.
3: Dr. Bato, kanina nabanggit nyo na po doon sa aspect po ng pangungutang. Pero kung mananatiling mataas po ang interest rates, ano pa ang posibleng epekto nito sa ating mga businesses naman, particular sa investments at sa pagpapalawak pa ng mga negosyo?
4: Mm-mm. So ang magiging epekto niya, no, nabanggit ko kanina, pero explain natin ngayon ng medyo detalyado rin. No? Kasi ang pagkamataas ang cost of borrowing, ang mayroong immediate effect niyan sa consumption spending ng mga households. So nabanggit natin kanina, halimbawa, okay, ikaw ay gustong bumili ng sasakyan, magpapalit ka ng sasakyan ngayon, eh medyo mataas ng interest rate, so mag-aalangan ka muna. Kung ikaw naman, eh, halimbawa, negosyante ka, halimbawa, mag-o-open ka ng bagong branch, no? Ikaw ay mayroong kamalit na restaurant, may maliit kang kainan, ano? Mag-o-open ka ng bagong branch, eh mangungutang ka sa banko para magawa yun. Hindi mo muna gagawin. Tandaan natin, halimbawa sa example na yun ng restaurant, kung nag-open sila ng bagong branch, maka-hire sila ng mga bagong manggagawa doon, di ba? Kasi mag-open sila sa ibang location. Eh dahil hindi na nila gagawin yan, hindi na sila mag-hire ng bagong mga manggagawa. So may epekto din yan sa unemployment. So kumbaga, merong risk na as a result of higher inflation, magbataas tayo ng interest rate, ng BSP, ang mangyayari niya is merong risk din na may mga mawala ng trabaho, no, or may mga hindi magkakaroon ng trabaho kahit maghanap sila, wala. Kasi ang mangyayari niyan is yung mga negosyante sana na mag-o-open ng bagong business, eh ipagpapaliban muna nila yan. No? So merong ganyan. On the other hand naman, Steph, is that pag mataas naman ang interest rate, halimbawa ako naman ay meron akong pera na pwede kong ilagak sa tinatawag nating passive income. Medyo mataas yung magiging return for me. No? So halimbawa, kagaya ngayon lately, yung Bureau of Treasury, nag-issue sila ng mga bonds sa tinatawag natin. Kapag ka mataas ang interest rate, mataas din yung magiging value ng bond. Mataas din kasi yung interest rate. Eh. So pag-invest ako sa bond market,

0: Pensions. Ano po pong mga fiscal measures ang maaaring maging mahalaga upang maprotektahan ang vulnerable sectors nang hindi naman lalong nagpapalawak ng fiscal pressures naman ng pamahalaan?
1: Mm-mm. Alam mo, sa short term, Steph, talagang we have to accept the reality na talagang mapapagastos ang gobyerno dito sa kaso ng enhanced El Nino. Kasi alam naman natin na magkakaroon ito ng epekto sa paglago ng ekonomiya, magsishrink o liliit yung tax base, liliit yung government revenue. Ang mangyayari nito is magiging mas malaki yung deficit, so uutangin ng gobyerno yung difference, di ba? So ang gagawin dyan ng gobyerno, at ginagawa naman nila yan, since limited ang resources, over the short term, targeted yung ayuda. So kumbaga, yung mga sektor na nangangailangan, doon nila yan bigyan. So halimbawa, sa kaso ng agriculture, yung mga farmers natin natatamaan, nandyan yung sa kaso ng transport sector. Huwag din natin kalimutan sa kaso ng kalusugan, ano, yung ating mga ospital at yung mga programs para ma-address yung mga health-related, mga heat-related health problems, sinasabi natin, dahil nga sobrang init. Ano. So magkakaroon ng mga ganyang programa, naku-foresee ko ang DOH, magkakaroon sila ng mga ganyang programa. Pero we have to accept the fact na mapapagastos talaga yung gobyerno. Yan yung short term. Sa long term naman, marami naman po pwedeng gawin na sana gawin din ng gobyerno para maging resilient yung ating ekonomiya sa mga shock na ito. Halimbawa, sa kaso ng produktong petrolyo, siguro naman napapanahon na tingnan ng ating mga mambabatas na amyendahan yung oil deregulation law para magkaroon tayo ng mga petroleum reserves kagaya ng ibang bansa. Sa mga ibang bansa, mayroon silang strategic petroleum reserves na kapag ka nagkaroon ng ganitong geopolitical tension sa Strait of Hormuz, pwede nating magamit yung mga reserva na yan. Pag-i-increase ng agricultural production, yung mga structural reforms na kinakailangan sa sektor na yan na ang tagal na, no, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin natin. Yung pag-i-increase ng electricity production, ano, kailangan natin ng mas maraming kuryente para maibaba ang singil sa kuryente. At mag-explore din ng gobyerno natin ng iba pang mga innovative ways, no, para ma-address halimbawa yung kakulangan sa tubig. No, sa mga ibang bansa, mayroon silang mga desalination. Halimbawa, bakit hindi natin ma-explore na magkaroon din tayo ng desalination? Kasi mga ibang bansa na kulang sa tubig, they can actually turn seawater into fresh water. No? So may mga ganyan ng teknolohiya. Baka pwede naman natin i-explore yan para maging resilient. Pero long term yan. Long term, medyo matagal yan bago maisakatuparan. Pero I think dapat pag-aralan na po yan.
0: Dr. Batu, binanggit din ng mga economic assessment ang pangangailangan na pabilisin ang infrastructure projects, palakasin ang agricultural productivity, energy security, water at irrigation management, at maging ang structural reforms. Bakit mahalaga ang mga supply-side measures o supply-side measures na ito upang hindi puro monetary policy ang umako sa problema ng inflation?
1: Dapat natin maintindihan na ang monetary policy po, yan po ay demand side policy yan. Kasi ang ina-address niyan, yung spending ng mga households at saka ng mga negosyante. Nabanggit na natin yan kanina, yung mekanismo, di ba? Pero ang problema kasi natin ngayon, supply side eh, Steph. Kumbaga, ang problema natin, supply. So magamit tayo ng demand side policy to address a supply side problem. So kumbaga, kaming mga economist, ang tinatawag namin dyan, parang you are using a round peg in a square hole. Ika nga, may kasabihan yung mga banyaga na ganyan. So ang nangyayari dito is yung epekto ng pagtaas ng interest rate, okay? Short term at limited yung effect niya. Kasi bakit short term? Kasi kung tinaas mo yung interest rate, binababa rin nila yan after a few months, kumbaga short term lang yung epekto niya para ma-address yung inflation. At limited din yung epekto, no? At syempre may side effect yan na pwede niyang i-lower ang GDP kagaya na banggit natin kanina. So yung supply side measure, mas mainam siya, no, para ma-address itong issue. Pero ang problema naman still sa supply side na banggit din natin na hindi yan pwedeng mangyari overnight. Matagal na panahon, maraming oras, maraming buwan at taon ang dapat gugulin para maisakatuparan yung mga supply side policies na yan. Kaya nga syempre ang mga tao gusto nila ng immediate relief, di ba? Pag mataas ang presyo, gusto kagad nila may baba ang presyo. Kaya ang ginagawa ng gobyerno, they resort to demand-side policy kasi mabilis yung epekto. Pero tandaan natin na ito, ina-address lang nito yung mga simptomas, Steph.

0: hindi nito ina-address yung talagang underlying condition. No? Kumbaga, ana-address lang nito yung kumbaga sa may sakit, ano, yung pain, pero yung underlying na problema, yung chronic disease, ika nga, hindi nito na-address. Para ma-address yung chronic problem na yan, yun, doon napapasok yung supply side policies na nabanggit natin kanina.
1: Siguro ito na lamang po, ah, Dr. Batu, bago ko po kayo pakawalan from this interview. Sa perspektiba po ng ordinaryong Pilipino, ano po ba yung mga pinakamahalagang economic indicators na dapat bantayan sa mga susunod na buwan upang maunawaan kung pansamantala lamang ang pagtaas ng inflation o senyales na po ito ng mas matagal na pressure sa presyo at ano ang maaaring gawin ng mga pamilya at maliliit na negosyo upang mapaghandaan ang ganito pong environment. Go ahead po, Dr. Batu.
0: Sa ngayon kasi, ano, sa kaso ng inflation, merong mga immediate reasons kung bakit nagkakaroon tayo ng inflation. So yung kaso ng sa Strait of Hormuz, no, external yan, dapat bantayan ng ating mga kababayan kung anong nangyayari dyan kasi for large part, yan din na nag-determine kung ano yung inflation sa ating bansa. So kung maayos nila yung gusot dyan sa Strait of Hormuz, magkakaroon ng epekto yan na maganda sa atin. Sa kaso naman ng El Nino, isa pa yan. Ano? So kung matagal yung magiging El Nino, magiging matagal ang epekto naman sa ating bansa. No? So dun sa mga economic indicators naman, Steph, no, nabanggit mo, no? Ano ba yung mga economic indicators na yan? Siyempre, impresyon ng pagkain, impresyon ng produktong petrolyo, dapat bandayan yan. Pero i-emphasize ko rin, Steph, yung exchange rate, yung palitan ng piso sa dolyar. Kasi yung palitan ng piso sa dolyar, marami sa ating mga kababayan ay tumatanggap ng remittances. Marami sa ating OFW families. Eh. So marami sa atin nakakatanggap ng padala galing sa mga kamag-anak natin, mahal sa buhay na trabaho sa ibang bansa. Kapag ka mataas ang palitan, okay yan sa atin. So kumbaga, kung yung itinaas ng exchange rate, o yung ikinahina ng piso, eh mas mataas kesa sa inflation, okay yan sa ating mga OFW families. Kasi kung halimbawa, kung ang itinaas ng dolyar ay let's say 10%, ang inflation sa atin ay 5% lang, so meron ka pang 5% na mas mabuti, mainam para sa iyo. So isa yan sa mga indicators na magandang bantayan din ng ating mga kababayan. In terms of dun sa mga dapat nilang gawin, mas mainam, magtabi-tabi muna tayo ng extra kung meron man tayong extra na pera. No? Baka pwede magtipid-tipid din muna at maging wais sa paggastos. At doon naman sa ating mga kababayan na may option na makapag-remote work, lalo na pag dumating na yung matinding init, eh baka po pwedeng makapagkuha kayo ng option ng remote work sa tabahay muna kayo kesa mag-commute kasi mataas ang presyo ng pamasahe, ng gasolina, at pagdating nyo pa sa opisina, mainit on the way, mahihirapan ng ating mga kababayan. Yun lang.
1: And with that po, maraming salamat po, Dr. Batu, for joining us dito sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Thanks for having me, Steph. Mabuhay po kayo at mabuhay po Pilipinas.
1: Maraming salamat po muli at ating nakasama dito sa Ang Pilipinas Ngayon, ang Filipino-Canadian economist na si Dr. Michael Batu. Tayo dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, proposed National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa susunod na taon, itinaas sa harap ng inaasahang hagip hanggang unang kalahati ng 2027 ang bansa ng Super El Nino. Ang detalye ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
2: 45.67 billion pesos ang panukalang pondo sa susunod na taon para sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang nasabing halaga ng proposed budget ay binilangga sa harap ng inaasahang umabot pa ang Super El Nino ng hanggang unang anim na buwan ng 2027. Bukod sa NDRRMF ay mayroon ding Quick Response Fund na aabot sa 9.885 billion piso na ipamamahagi sa mga frontline agencies. Mayroon ding budget allocation para sa NFA rice buffer stock na nasa 11.18 billion, 4.5 billion para sa crop insurance na para naman sa may 2.34 na milyong magsasaka at manging isda. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: For 2026, meron po 6.2 billion for release to Department of Agriculture for farmers and fisher folk affected by El Nino. For 2027, nag-propose po na magkaroon ng increase para sa NDRRMF sa halagang 45.67 billion.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Kaugnay pa rin ang inaasahang Super El Nino, Department of Environment and Natural Resources o DENR, pinalalakas ang paghahanda para rito. Ang kabuong ulat, ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa.
5: Pinaigting pa ng Department of Environment and Natural Resources ang mitigation measures nito laban sa El Nino, kasunod na rin ang babala ng pag-asa na maaari itong maging mas matindi bago matapos ang 2026 at magpatuloy hanggang 2027. Ayon sa DNR, kabilang sa mga hakbang na ikinakasan ito ngayon ang pagtatayo ng karagdagang water sources, rainwater harvesting systems at mga small water impounding structures, gayon din ang mga water conservation, watershed monitoring, forest fire prevention at pangangalaga sa mga vulnerable ecosystem. Punto ng kalihim, kailangan maaga pang bawat unit ng ahensya sa pagpapatupad ng climate adaptation at risk reduction protocols, katuwang ang mga LGU. Sa Central Luzon, nagsasagawa na ng information campaign ng DNR sa mga barangay at community colleges. Minomonitor naman ng DNR Region 3 ang posibleng coral bleaching dahil sa mataas na sea surface temperature sa mga coastal area kabilang Aurora. Sa Caraga naman, pinapayuhan ng Mines and Geosciences Bureau mga mining company at processing plant na bawasan at maayos na pamahalaan ang water demand. Samantala, hinigpitan naman ng Environmental Management Bureau Region 11 ang health at safety measures para sa mga field personnel bilang ang paglilimita sa outdoor exposure. Patuloy naman nakikipag-unayan ng DNR sa iba pang mga stakeholders para mapangalagaan ang supply ng tubig, kagubatan at watershed kayo din ng mga komunidad at kabuhayang maaaring maapektuhan ng matinding El Nino. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Sa iba pang mga balita, puspusan ng pagkilos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC at ang Office of Civil Defense o OCD upang maging mabunga ang Prepare o ang 7-Point Resilience Agenda at ang Strategic Infrastructure Development and Management Plan o SIDMP. Sa panayam ng PTV, kay OCD Spokesperson at Director 3 ng Disaster Preparedness Service, Director Vicente Gregorio Tomas, sinabi nitong mahalaga na maisakatuparan ang nasabing Resilience Agenda at Management Plan upang maitas pang antas ng disaster response and preparedness ng bansa. Malaking bagay kasi kung lahat ng sektor mula sa pinakamaliit na unit, lokal na pamahalaan at national level agencies ay magiging handa sa anumang banta ng sakuna. Target dito ng OCD ang mas organisado at sistematikong disaster response and preparedness, pagtatayo ng mga disaster resilient infrastructure at ang pagsunod sa risk assessment, anticipatory actions, pagpapalakas ng systems at protocol, monitoring at pagpapahusay ng DRRM capacity.
6: 24/7 po to, ma'am and sir. We have 18 regional offices and coordination po ito sa mga local government and science-based agencies po, ang information systems na maaaring pagsamasamahin po natin ang real-time data mula po sa weather and the hazard monitoring agencies, sensors, radar, satellites, seismic monitoring systems, at local government units po. Kapag nakumpirma po natin ang isang bata, kailangan pong mabilis at yung po proseso po nito ay ma-verify po kaagad at maibigay po yung impormasyon bago po maipadala sa publiko.
1: DOCD Spokesperson at Director 3 ng Disaster Preparedness Service, Director Vicente Gregorio Tomas.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, dagdag na higit 28 billion pesos para sa AIX, itinulak ng Budget Amendments Review Subcommittee. Ang detalye ng balita ay hahatid sa atin ni Kathleen Forbes.
7: Ibinalik ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC ang malaking bahagi ng natapyas na pondo para sa AIX o yung Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD sa panukalan 2027 National Budget. Mula sa 33 billion pesos na kapaloob sa 2027 net, inaprubahan ng BARC yung dagdag na 25.8 billion pesos para sa AIX. Kaya naman naabot na ito sa humigit kumulang 58.8 billion pesos. Ayon sa BARC, mahalaga ang AIX bilang mabilis na ayuda sa mga individual at pamilya nangangailangan, lalo na sa harap ng fuel prices at inaasahang epekto ng El Nino. Kasama rin sa mga inaprubahang amyenda sa DSWD, ang 25 million pesos para sa Protect Teen, 25 million para sa Project Aruga at 13.8 million para sa Project Safe. Naglaan din ng BARC ng 870.5 million para sa dagdag na Sustainable Livelihood Program at 20 million para sa DSWD Special Committee on LGBTQIA+. Kabilang din sa mga tinalakay yung 1.75 billion na realignment ng Quick Response Fund o QRF at 100 million pesos para sa pagtatatag ng Disaster Resource and Support Center sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Sa iba pang mga balita, grade 10 student na hulihan ng baril sa loob ng paaralan sa Northern Samar. Ang kabuong ulat, ihahatid naman sa atin ni Diane Lear.
8: Nahulihan ng baril ang isang 15 taong gulang na grade 10 student sa loob ng Katarman National High School sa Katarman, Northern Samar. Batay sa ulat ng Northern Samar Police Provincial Office, nangyari ang insidente bandang alas 2:10 ng hapon nitong Huwebes, October 1. Sa phone interview sa Camp Krame, sinabi ni Police Regional Office 8 spokesperson, Police Lieutenant Colonel Analiza Armesa, na isang kaklase ang nakakita na may dalang baril ang estudyante at ito ang nagsumbong sa guro. Agad na kinausap ng guro ang estudyante at nang buksan nito ang bag, ay nakita ang isang caliber 45 na pistol, 4 na magazine at 10 bala. Ayon kay Armesa, sinabi ng bata na galing sa kanyang ama ang baril. Wala rin daw siyang target o planong mabaril at dinala lang niya ang armas. Hindi rin umano biktima ng bullying ang bata. Lumalabas din sa paunang investigasyon na loose firearm ang baril dahil wala itong serial number. Nakikipag-ugnayan ang pulisya sa Regional Civil Security Unit para sa beripikasyon nito at sa paghahain ng kaukulang kaso, gayon din sa ama ng bata. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Katarman Municipal Police Station ang baril habang i-turn over ang bata sa local Social Welfare and Development Office. Dito na nakadepende kung masasampahan siya ng kaso dahil siya ay 15 taong gulang na. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, aktibong paggabay ng magulang sa online safety ng mga bata, hinikayat ng CICC. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Jared Moreno ng Radyo Magazine.
9: Pinapaalalahanan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang mga magulang na aktibong gabayan ang mga bata sa paggamit ng internet para maiwasan ang masasamang content at cyberbullying. Inirekomenda ng ahensya ang pagtatakda ng screen time rules at paggamit ng parental controls para masubaybayan ang mga content na naa-access ng mga bata. Tiyakin din ang kanilang napapanood at nakikita online ay angkop sa kanilang edad. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Gab de Guzman, GAD Secretariat ng CICC, sinabi niya ang walang dapat katakutan sa paggamit ng internet basta't alam kung paano ito gagamitin.
10: Ang pagiging maingat po online ay hindi nangangahulugan na kailangan nating matakot sa paggamit po ng internet. Ang mahalaga ay alam po natin yung risk at marunong tayong mag-protect ng ating sarili.
9: Hinihikayat din ng CICC ang mga magulang na panatilihin ang bukas na komunikasyon sa kanilang mga anak at turuan silang huwag basta-basta magbahagi ng personal na impormasyon online. Para sa cyberbullying o scam-related incidents, maaaring tumawag sa CICC Hotline 1326. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, kooperasyon ng Pilipinas at Panama mas pinaigting pa sa inaugural political consultations. Ang kabungulat, ihahatid naman sa atin ni Luisa Erispe.
12: Mas pinatibay pa ng Pilipinas at Panama ang ugnayan sa ginanap na unang political consultations ng dalawang bansa sa Panama City. Sa pangunguna ni DFA Undersecretary for Policy Leo Herrera Lima, kasama si na Ambassador Arvin De Leon at Assistant Secretary Renita Rodriguez, tinalakay ng Pilipinas sa Panama ang pagpapaigting ng bilateral relations at cooperation. Naging pangunahing focus naman ng political consultation ay ang pagpapalakas ng kooperasyon sa larangan ng kalakalan, turismo, renewable energy at partikular sa sektor ng maritime. Bilang parehong sentro naman ang paglalayag at maritime hubs, tinalakay din ang mga estratehiya ng Panama sa malakas na global shipping at ang kahusayan ng Pilipinas sa pagbibigay ng mga kwalipikadong mga marino. Napagkasunduan naman ang pagtutulungan sa pangangalaga sa kapakanan ng mga mandaragat at proteksyon sa kapaligiran ng karagatan. Samantala, nag-turnover din ang Pilipinas ng donasyon sa UNICEF para sa mga proyekto sa mga kabataan sa El Salvador at Cuba nang bumisita ang DFA sa International Maritime University of Panama. Binigyan diin ng DFA na patuloy ang bansa sa pagtataguyod ng karapatan ng mga kabataan bago ang nakatakdang pag-host ng Pilipinas sa Second Global Ministerial Conference on Ending Violence Against Children sa darating na Nobyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, pagpapalawak sa awareness ng consumer sa karapatan at ligtas sa pagpili ng produkto, pinalalakas ng Marcos Jr. Administration. Ang detalye, ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan.
13: Pinaigting ng Department of Trade and Industry ang kampanya nito sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga mamimili tungkol sa mga karapatan at kahalagahan ng ligtas at dekalidad ng mga produkto alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, seryoso ang Marcos Administration sa pagtaguyod ng kaligtasan, kalidad at tamang pagpili ng mga produkto upang maging mas responsable at kumpiyansa ang mga mamimili sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Kabilang sa mga bidad ng DTI para sa nasabing kampanya ay ang Consumer Fund run sa Marikina Complex, gayon din ang Consumer Assembly sa mga barangay sa Metro Manila kung saan tatalakay ng mga karapatan at responsibilidad ng mga mamimili. Kabilang din dito ang Certified Products Expo sa SM Mega Mall mula October 13 hanggang 15, kasama rin sa mga aktibidad ng National Standard Week, Bagwis Awards at Seal of Legitimacy at Consumer Advocacy Making Challenge. Ayon kay Castro, magsasagawa rin ng mga regional at provincial offices ng DTI ng seminar, community activities, programa para sa mga kabataan at mas mahigpit na pagbabantay sa mga produkto sa mga pamilihan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, taripa sa imported na karne dapat itaas ayon sa mga magbababoy. Ang kabungulat, ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco.
14: Nanawagan si Aga Party List Representative Nicanor Briones sa pamahalaan ng kagyat na maibalik sa dating taripa na 30% ang minimum access volume at 40% sa in-excess sa minimum access volume. Sa pulong balitaan, hindi umano tanggap o katanggap-tanggap na sa 2027 pa mapapatupad ang pagtaas ng taripa sa 25% to 34%, na kung ganoong katagal ay tuluyan nang babagsak ang lokal na industriya ng pag-aalaga ng mga baboy. Kasabay nito ay nanawagan din si Briones na pansamantalang bawasan ang importasyon ng karne ng baboy lalo't malaki ang ibinagsak ng presyo ng baboy sa farm gate na nasa 95 hanggang 110 pesos kada kilo. Gayong nga ang puhunan ay pumapalo na sa 190 kada kilo. Sa pag-aaral niya ng mga nag-aalaga ng baboy, aabot sa 250 million pesos ang nalulugi sa kanila sa kada isang araw sa buong bansa. Matatandaan na iba na noong nakalipas ng na administrasyon sa pamagitan ng Executive Order No. 62 sa 15-25% na taripa at kailangan maibalik ito sa original na taripa na 30-40% upang maprotektahan ang naghihingalong industriya ng lokal na pag-aalaga ng baboy. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Pasada na mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, Department of Labor and Employment o DOLE, pinalalawak ang tupad tungo sa skills, negosyo at pangmatagalang trabaho. Narito si EJ Lazaro para sa report.
15: Pinalalawak ng Department of Labor and Employment o DOLE ang tupad program upang hindi na lamang magbigay ng pansamantalang trabaho at kita, kundi maging daan din sa skills development, livelihood at mas pangmatagalang employment. Sa ilalim ng Department Order Number 239-E Series of 2026, ipatutupad ang 7 bagong inisyatiba na nakatuon sa Work to Skills, Work to Enterprise at Work to Employment Pathways. Kabilang dito ang Skill Pass para sa Skill Certification, Tropa Negosyo Trabaho para sa pagtatayo ng micro-enterprises at kahanap na nag-uugnay sa mga job-ready workers sa mga MSME na nangangailangan ng empleyado. Mayroon ding sagip trabaho, match fund LGU, tulong aral at trabahong dagat na naglalayong palawakin ang mga oportunidad sa trabaho, negosyo, edukasyon at blue economy. Layunin ng DOLE na gawing tulay ang tupad mula sa pansamantalang trabaho tungo sa mas matatag na kabuhayan, dagdag na kasanayan at sustainable employment. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Samantala, pagsusulong ng Pilipinas sa women's leadership sa pamahalaan, pinuri sa ASEAN. Ang kabungulat, ihahatid naman sa atin ni Quincy Kahilig.
16: Umani ng positibong reaksyon mula sa mga kinatawan ng ASEAN ang pagsusulong ng Pilipinas sa karapatan at kapakanan ng kababaihan, partikular sa kanilang partisipasyon sa pamahalaan. Bukod sa kilalang hospitality ng mga Pilipino, pinuri rin ni Hanani Sapit, Director General ng Department of Women Development ng Malaysia, ang mga hakbang ng Pilipinas para isulong ang gender equality sa gobyerno, kabilang dito ang pagpatupad ng Magna Carta of Women o Republic Act 9710. Narito ang kanyang pahayag.
17: For the Philippines, yeah, I am so attracted to the how, like, in terms of the policy, in terms of getting special fund for the women, and also in Magna Carta. And like, you guys, like, have moved away beyond just policy, but to real action.
16: Kabilang si Sapit sa mahigit 100 kalahok sa 4th ASEAN Women Leaders Summit na ginanap kamakailan sa Mandaluyong City, sumentro ang summit sa pagpapalakas ng representasyon ng kababaihan sa matataas na posisyon sa gobyerno upang magkaroon ng mas malaking papel sa pagbuo ng mga pulisiya para sa pag-unlad ng rehiyon. Bagay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang ASEAN 2026 Chair. Batay kasi sa pag-aaral ng ASEAN, nasa 13.54% lamang ang regional average ng kababaihan na nasa ministerial positions sa Southeast Asia. Pinasalamatan naman ni Philippine Commission on Women at ASEAN Committee on Women Chairperson Ermelita Valdevilla si Pangulong Marcos sa kanyang suporta sa sektor ng kababaihan. Narito ang kanyang pahayag.
18: President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., thank you very much. You just don't know what the representatives from the ASEAN countries are saying. They were saying how I wish all presidents of the ASEAN are like your president. And that makes me very proud.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Pasada na mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng mga regional news.
19: balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Pamahalaang panlunsod ng Tugigaraw, tiniyak ang kahandaan sa posibleng magiging epekto ng Super El Nino sa mga magsasaka sa lungsod. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
20: Sa siguruan sa ngayon ng LGU Tugigaraw, populuan na City Agriculture Office na preparado nga na. Isudat na Tugigaraw ta pwedeng epekto ng Super El Nino lalo na tamin na kusetsa ira. Nakagini City Agriculturist Evangeline Kalubakib, nabayak nga na nga preparad dayaw nga fenomenon ta peno mafunan imin na kusetsa ira ta epekto na yaw tamulada antre ayamda. Nepolo nga na ipangyawa ta water pumps and engine sets, agricultural hoses, water tanks, mobile irrigation equipment, antre karwan pagangarumentas na makofun ta peno igay bastante na supply na danong para tamula ira. Nakagipagan ni Kalubakib na importante inakasta nga pangimanage ta danong sangaw na tiyempo na awan tauran, lusitaw, mawak ipangidevelop antre pagganwa at small farm reservoirs, water impounding facilities, rainwater harvesting system at farm ponds ta estrategiko nga lugar ta syudad. Nakatutok pag-aopisina dat sa rice and corn production, crop diversification, soil and crop management, vegetable and high-value crops, fisheries, urban agriculture, early warning and monitoring agricultural inputs, financial risk management, food security, antre emergency response. Yaw, itapeno, mufunan, iasektor ira, taepekto, naawan-uran, o El Nino. Yato ni balita na gafuta syudan na Tugigaraw, yaw si Dinato W. Campa, Radyo Pilipinas, World Service.
19: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City, lokal na pamahalaan ng Benguet, idudulog sa Department of Agriculture at sa Pangulo ang pagpasok ng imported na gulay na nakakaapekto sa mga magsasaka. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
21: Ikagumaan ti Benguet Interagency Task Force nga ipatungpal dagiti addang tapno di kastama ikan iti solusyon ti agtultuloy a panagsangpet ti illegal ken legal nga imported anateng kas iti broccoli ken carrots itoy probinsya a mga papektar iti sibubukel a sektor ti agrikultura. Sigon kini Vice Governor Mary Rose Fongwan Quipes, nagpatangda kini Assistant Secretary Antonio Tabora, Presidential Advisor for Cordillera Affairs, tapni di kasta maipadanon dagiti nga banag iti opisina ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ken Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Karaman kadagiti singasing solusyon ti panaka-establisar iti checkpoints kadagiti kangrunaan na kalsada ti probinsya ken panaka-kumpiskar dagiti imported anateng. Kinunaan ni Quipes ating tingitingan daan na laing kiligalidad, dagiti singasing nga adang. Maipalagip nga idinapan abulan, dumanon iti 750 kilos ti imported a broccoli, ti nailako sa Jai Latrinat Benguet, daytoy katdirekta a kompetisyon kadagiti manalon ken traders. Damag manipo ditoy Radyo Pilipinas Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
19: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, mga guro sa lalawigan ng Catanduanes. Tumanggap ng bigas at Teacher's Day T-shirt mula sa PLGU. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva.
0: Nakarisibinin bagas as in Teacher's Day t-shirt ang mga paratukdo gikan sa pampubliko as in pribadong eskulahan sa Catanduanes komo parte kan pagselebrar ka 2026 Teacher's Day sa probinsya. Personal na nagpaabot din mensahe as in pasasalamat si Governor Patrick Asanza sa mga paratukdo sa ginibong distribution activity. Obheto kan simpleng pagbisto na maipahayag ang pagpapahalaga sa panagos na pagsiserbikan mga paratukdo sa paggiya as in pagtutukdo sa mga estudyante kan Catanduanes. Kabale sa mga pigtaawan doon sa mensahe ang dedikasyon, tiyaga asin malasakit kan mga paratukdo sa padagos na paghubog sa kinabukasan kan mga estudyante sa probinsya. Pigibo ang aktibidad komo parte kan mga inisyatiba kan provincial government para sa Teacher's Day celebration ngunya na taon. Gikan sa RP Viral, kini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan na mayapang Cebuano National Artist na si Resil Mojares, pinarangalan ng RDC-7. Pakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
22: Gihatagan og espesyal nga pag-ila gikan sa Regional Development Council sa Central Visayas Region ang mitaliwan nga Cebuanong National Artist for Literature ni si Dr. Resil Mojares ato sa labing uhing panagtigum sa institusyon. Si Mojares nga nailhan isip Visayan Titan of Letters gihatagan sa pasidungog human sa iyang kamatayon tungod sa iyang tibuok kinabuhi nga mga tampo sa literatura ug kultura sa Cebu. Ang iyang anak nga babae si Ressa Mojares Relampagos mao nidawat sa pasidungog gikan sa chairperson sa RDC-7 o gobernador sa Sugbo nga si Pamela Barrecuatro ato sa third quarter full council meeting sa konseho ni atong Miyerkules, Setyembre 30. Usa ka tinahod nga tigpanalipod sa literatura ug kultura, aktibong gisuportahan ni Mojares ang mga advokasya ug inisyatiba sa RDC-7. Nahimo siyang instrumento sa pagpauswag sa Philippine Development Plan 2017 to 2022, ilabi na ang Chapter 7 niini mahitungod sa pagpasiugda sa kultura ug mga bili sa Pilipinas. Gikan sa 2028 hangtod sa 2023, nagserbisyo usab siya isip resource person sa nagkalainlaing kalihukan sa RDC-7 Subcommittee on Culture, Arts and Design o SCCAD. Pinaagi sa iyang pagka-iskolar, ang iyang advokasya ug malungtarong mga tampo sa literatura sa Cebu, gibili ni Mojares ang usa ka mahinungdanong marka sa kultural nga talan-awon sa tunga-tungang Kabisayan. Gikan sa RP1 Cebu, sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Mahigit 1,000 residente sa Iloilo City dumagsa sa unang atipan on the move ng city government. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Emmy Santiagudo.
23: Masobra 1,000 ka mga pumuluyo ang nagparehistro sa una nga pagpatigayon sang atipan on the move sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City, agud makaavail sang naglain-lain nga serbisyo sang Iloilo City Government. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Trenyas nang inmadinalag-on ang launching sang programa matapos malabot sini ang masobra doble sang una nga target nga 5,000 ka registrants. Sa masobra 1,000 nga nagparehistro, halos katunga ang nag-avail sang health consultation. Ginpayag ni Trenyas nga ang atipan on the move kabahin sang dekang sang iyang administrasyon agud idulong ang mga serbisyo sang Iloilo City Government sa mga komunidad. Agod mangin mas accessible ini sa mga pumuluyo. Lakip sa mga serbisyo nga gindala sa barangay amo ang libre nga health consultation, social welfare assistance, medicine kag PWD services, civil registry, legal assistance kag iban pa nga programa sang naglain-lain nga departamento sang city government. Plano man sang lokal nga panguluhan nga ipatigayon ang atipan on the move kada semana. Tubtob sa katapusan sang tuig. Target sang city government nga makakadto ang programa sa tanan nga distrito sang Iloilo City antes nga matapos ang tuig, agud mas madamo pa nga Ilonggo ang makabenepisyo sa serbisyo sang gobyerno. Nagikan sa Iloilo, Emerson Segundo para sa Radyo Pilipinas World Service.
19: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ngayon ang rehiyon ng Mindanao, DA at DPWH lumagda ng Memorandum of Agreement o MOA para sa 872 million pesos na farm-to-market road projects sa Davao Region. Ang detalye, ihatid sa atin ni Sheila Lisondra Celosha mula sa Davao.
2: Gilagdaan sa Department of Agriculture Regional Field Office 11 ug Department of Public Works and Highways sa District Engineering Offices ang Memorandum of Agreement alang sa pagpatuman sa farm-to-market road projects nga nagkantidad og 872 million pesos. Ubos sa MOA, ang mga proyekto ipatuman pinaagi sa DPWH Implementing Office subay sa General Agreement tali sa DA ug DPWH alang sa 2026 FMR projects. Formal usab nga gidakda sa kasabutan ang tagsa-tagsa ka responsibilidad sa DA ug DPWH ilabi na sa hustong pagplano, pagsunod sa technical requirements, transparent nga procurement, monitoring sa proyekto, tukmang paggamit sa pondo kalidad sa konstruksyon. Human makumpleto ang mga dalan, i-turnover nga to sa lokal na kagamhanan alang sa operasyon o pagpintina. Gipayag usab ni DA 11 Regional Executive Director Macario Gonzaga ang kamahinungdanon sa suod niya koordinasyon tali sa DA o DPWH aron masiguro ang hapsay o transparent nga pagpatuman sa mga proyekto. Matud pa niya, kinahanglan nga masiguro nga husto ang pagpatuman sa matag proyekto. Epesyenteng magamit usab ang pondo kanunay nga mamonitor ang progreso o pinaagi sa mga mekanismo sa transparency o monitoring. Tumong sab niini nga mas mapadali ang pagpadala sa mga produkto sa agrikultura ngadto sa mga konsumante o mas mapalambo ang panginabuyan sa mga komunidad. Gikan Davao City, Sheila Lisona Celosha alang sa Radyo Pilipinas World Service.
19: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Sheila Lisondra Celosha mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Iligan, Financial Assistance Program mula sa Barm Marawi Rehabilitation Program. Patuloy pa rin ang intake ng aplikasyon para sa IDPs ng Marawi. Narito si Alwidad Bashir para sa report.
5: Itataros din Agyangkay Opisina Barm Marawi Rehabilitation Program, Agyangkay Gobyerno Abang Samoro, so mga ugup galbak kaguma programa iran para kumabang sa tano amya maguyag anta ka internally displaced person si Agyangkay Ingat din Islamic City o Marawi. Isa kuma programa iran Agyangkay Financial Assistance Program ay tataros din Agyangkot wa intake para kumanga aplikante at qualified ang mga IDP para sa Agyangkay na program a financial assistance program aad din na mitatalaga din 5,000 ang taka 5,000 na financial assistance sa cash para kukinanglan agyang kaiya mga bangsa tano IDP. Sisagyang kay pakataling uma October 5 and 6, 2026 na sisagyang ka na naingad da barangay Dlay Marawi City na kaadinagyong koto application intake para kumabang sa tanwa IDP. Adumapad si Sagyang Kotoa ina din na cut-and-or list. Agyang Kotoa opisina at task force Bangon Marawi si Sagyang kay Mepo sa mga ragun. Makatatalunugun mambu na sumabang sa tanu si Sagyang kay Derpa Barangay Dlay West a Marawi City na adin mambu kaadin na intake application para kumabang sa tanu amlagid siran sa situation na dumapad sa Sagyang Kotoa listahan na task force Bangon Marawi. Tinudan umabang sa tanong si Sagyang Kanan na mga gawi na bayran kalipati sa mga importante ang mga documents na mga karata sa mapakay ang babanugin. Agyong kota umabang sa tanong ak-assigned para sa Sagyang Kanan na application intake for financial assistance program. Pagandairo na valid ID, proof ang takamang ebidensya as ka na mababalingkasan, agurak ka so walay o di na share or renter ka. Ginan sa so mga kailangan ng mga karatas para sa giyong kotoa kakakqualified o bang sa tanuwa miya exclude the mapad sa giyong kotoa katanor list para ko least affected area. Akya binasaan si Sagyong Kutwa Masa ang Marawi Sage, si Kuraguna 2017. Para kung mga pwede makapakay sa iyo, nakapakay ka no dumiretso, mag-message o di na mag-chat. Si Sagyong Kutwa official Facebook page, Sagyong Kaiya, opisina, BARM, Marawi Rehabilitation Program. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
19: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Susan Aison at John Paul Muntad. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
19: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahatungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patali. Kung mabaho sa gunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalat-karing babae, nga lang mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tanging

naman bakit di na siya naawa. Hindi ko na

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
2: from Manila, Philippines.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.

0: kung saan dadalahin ang iba't ibang invite sa cultural shows and mamamasyal sila, I think, Sir
1: Ah,
0: Ars.
1: so parang you lead.
0: Yes. Pero ano, mga matured version ng
1: matured
0: Yulid.
1: Version ng Yulid.
0: Yes.
1: So, eto na tayo. Pasok na tayo do sa main portion ng ating
0: Yes.
1: program, which is nang iniimbitahan natin yung mga iba't ibang stakeholders para ipaliwanag kung ano yung ginagawa nila sa mga migrants. Kasi ngayon kasi we classify our migrants into two, you know, yung OFWs, yung mga nagtatrabaho and temporarily residing overseas, at yung tinatawag natin ngayong mga non-resident Filipinos, yung mga permanently nag-migrate na sa abroad, yung mga nakapag-asawa ng foreigners, at yung mga ipinanganak na sa ibang bansa.
0: Yes.
1: Pero we're trying, CFO, yung mandate kasi ng CFO is to connect them, di ba?
0: Yes, dahil marami pa rin po naman sa mga migrants natin ang they wanted to keep in touch with the Philippines, as they say, and gusto nilang ma-experience pa rin, gusto pa rin nilang matawag na Filipino
1: sila.
0: Yes,
1: yes. Pero alam naman natin na ang pangingibang bayan ay hindi isang madaling desisyon, at
0: yes,
1: sa likod ng bawat remittance ay may nakadikit na kwento ng sakripisyo, pangungulila,
0: yes,
1: mga pagsubok, at sa gitna ng mga hamong ito, saan ba dapat tumatakbo ang ating mga migrants, no, ang mga OFWs at yung mga
0: Opo.
1: NRFs at ang kanilang mga pamilya na naiwan dito sa Pilipinas.
0: Yes. At dito pumapasok ang mahalagang papel ng Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng pagbibigay ng hindi lamang espiritual na gabay, kundi pati na rin ang konkretong legal or legal advocacy at moral na kalinga. So, ngayong araw, isang malaking karangalan na makasama natin ang isa sa pangunahing haligi at boses ng advokasiyang ito. Makakasama po natin ang Program Officer ng CBCP Episcopal Commission for Migrants and Itinerant People, Sir Edmond Ruga. Sir Edmond, magandang araw po sa inyo at welcome sa aming programa.
2: Magandang umaga, Attorney Jade at Aris, sa pag-invite nyo sa akin sa program nyo. So, parang matagal na rin panahon na nagbabalik kami in partnership with CFO.
1: At tuwining kami ni Sir, no?
0: Oo nga.
1: Sir
2: pareho tayong nakagaling.
0: Hindi ako nasama sa GC. Mag-green pala tayo today.
1: para tuloy tayong Lasal versus Ateneo. Naka-blue sea, ano eh, Attorney Jade. Pero para rin ka... para makiuso na rin tayo. Para kaming green mango. Para kaming...
0: ano nga ang pangalan ng green mango na yun? Ang alam ko lang ay si Charmaine.
1: Si Charmaine, si Orange.
0: Yes.
2: Ito po kasi ang uniform. Color green talaga.
0: Color green.
1: Oo, CBCP.
0: Yeah, let's go,
1: CBCP, Catholic Bishops
2: green
1: Conference.
2: And gold.
0: Yes.
1: Green and gold. Niisip ko anong... UST versus...
0: UST po yun.
1: Anyway.
2: But anyway,
0: black
2: sige
0: gold,
2: po.
0: Black.
1: Para sa kaalaman lang ng mga nakikinig sa atin, no, Sir Edmond, Attorney Jade, ano po ba ang pangunahing misyon ng Episcopal Commission for Migrants and Itinerant
0: yes.
1: People?
2: Ang CBCP ECMI, by the way, ang ECMI means Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People. This is one of the service arms of the Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sa CBCP po kasi ang dami mang commission, parang ano din, government, may mga departments. So, we are one of the agency of the Catholic Bishops Conference of the Philippines na ang direction ay to provide pastoral care for migrants and their families. So, pag sinabing migrants, hindi lang ito yung pinag-uusapan nyo kanina na mga contract workers, kasama din yung mga Filipino immigrants. So, pag sinabing pastoral care, we provide the holistic approach in terms of providing services for the Filipino migrants and immigrants.
1: Eh, ano po yung particular services na binabanggit na? Kasama ba dito yung counseling or ano pa bang mga pinaprovide?
2: Ang direction ng programa ay magkaroon ng holistic formation for OFW families kasi ang siniserve namin dito yung mga migrant families. families, including the Filipino immigrants. Sa ibang bansa kasi, nakikater dyan yung ating mga Filipino priests and nuns na mga chaplain. Kumbaga, sa government, may embassy kayo, kami, meron din, ang tawag namin mga chaplaincy. So, sila yung in-charge doon. Pero dahil nasa Pilipinas tayo, we're catering the family. So, ang direction ay magkaroon ng

0: isang matatag na pamilyang OFW o pamilyang migrante yung gustong direction.
1: Paano po sistema noon, Sir Edmund? Yung are you organizing the families? Parang
0: opo, dahil ito ay para simbahan, ito po ay naka-base sa parish. So we are organizing the structure. So una muna mag-create ng structure at the diocesan level. Ang tawag sa simbahan ay diocese, sa government it's province. So equivalent siya, parehong equivalent siya. So pag na-organize na yung structure sa diocese, sa bawat province kasi may iba't ibang parokya. Like for example, in the National Capital Region, we have at least 6 or 8 dioceses. Mm. So, okay, sa bawat diocese ay may mga parokya at ino-organize yung mga OFW families para maging active members of the Parish Migrants Ministry. In our structure ay naka-define doon kung sino yung mga Filipino emigrants at saka yung mga contract workers, okay, at the same time mga seafarers. So, kinakluster na namin ito at tinitingnan kung ano yung mga programang para sa kanila para eventually mailink namin sila sa mga tamang agency. So like for example, kung Filipino emigrants concern yan, alam na ng mga parish ng mga leaders namin na sa inyo yan, CFO. Sa CFO yan.
1: Pero ito ba'y matagal ng program ng simbahan? Kasi ako din ay naging OFW, pero hindi ko yata naramdaman sa parokya namin na may ganyan.
0: Matagal na po siya, pero ako po ay nag-start ng 1997. So, nag-regionalize kami nung nagkaroon ng Luzon, Visayas, Mindanao Des ang ECMI, 1995. Mm-hmm. Pero I was in 1997. At dati po kasi talaga, ang ginagawa lang ng opisina namin ay mga information campaign. So, it's that time na nakita namin na magkaroon dapat ng mga structures at tulungan yung mga diocese o mga probinsya. Ito ay nagkaroon ng prompt action na gawin ito na mag grassroots or parokya base or diocesan base after ng pagkamatay ni Flor Contemplacion. Kasi lahat naman tayo, buong Pilipinas, even government ay nagkaroon ng immediate intervention paano tulungan. So, tama po kayo, matagal na pero hindi ito masyadong naramdaman pa. And lately lang ito naging ginawa sa mga magkaroon ng mga ganitong programa sa mga parokya. Started 1995. Pero prior to that, mayroon naman pong ginagawa pero hindi pa masyadong ganun ka-structure.
1: Para more on parang information campaign lang yung ginagawa noon. So ngayon parang may bago bang direksyon na gagawin ng...
0: Wala naman pong bagong direction. Even nung nag-start kami, nung nag-regionalize kami, ganun pa rin yung direction. It's to strengthen OFW families. Mm-hmm. So, magkaroon ng matatag na pamilyang OFW. Ganun din, makatulong din sa mga iba't ibang uri ng mga nandarayuhan sa ibang bansa. By the way, yung term na ginagamit namin, ito yung partnership namin sa CFO noon, yung migration, di ba? Coming from the word migration, migrants. So, kala namin ang Tagalog dyan, migration. So, from the lecture ng CFO noon ay pandarayuhan.
2: Pandarayuhan.
0: So, napakalalim.
1: Ngayon ko lang narinig.
2: Pandarayuhan.
1: Pandarayuhan pa lang. Ibig
2: yes,
1: sabihin.
2: Pandarayuhan.
1: Kasi yung nangyayari, parang naging transliteration. Yes. Migrasyon. Mali pala tayo doon, attorney.
2: Tatandaan po natin, pandarayuhan.
1: Pandarayuhan.
2: Nandarayuhan.
1: Kasi yun din ang yun din ang minsan naka, yung pagkunyari, ikaw, tayo, no, Pilipino, nagpunta tayo ng ibang bansa, nanirahan tayo doon. Ang hindi natin nakakalimutan natin minsan na tayo ang dayuhan doon.
2: Actually, sir.
1: Diba? So minsan nakakalimutan na, uy, wala na ako sa Pilipinas kasi masyado nang na-integrate doon sa isang lugar. Mm-hmm. Kaya minsan ang hindi maganda doon, nadadala yung hindi magandang ugali.
0: yung pinakang direction at talagang tunguhin din namin ay yung tinatawag naming CORP, yung Comprehensive OFW Reintegration Program, na sabi namin ang yung reintegration kasi mas gusto natin tutupan. Either economic reintegration or family reintegration. Mm-hmm. Pero sa ngayon, mas marami nakatutok sa economic reintegration, even some of the government agencies, NGOs. Pero kami, we would like to stress on the family reintegration. That's the concern kasi talaga ng simbahan. It's to strengthen family and youth. Mm-hmm. So including dyan yung mga anak OFW or even nga at the school level, kasi may programa kami sa mga anak ng OFW, dyan din kina-cluster kung sino yung anak ng mga contract workers at sino yung anak ng mga Filipino immigrants na pending petition. Mm-hmm. So kaya nga parang sa initial na pag-uusap namin with CFO, gusto namin tutukan talaga yung mga school-based program. Mm-hmm. Kasi nga yung gusto namin mabigyan ng focus yung reintegration.
1: Oh.
0: Hindi lang reintegration dito, but then reintegration kung nasaan yung mga magulang nila if they are permanent residents.
2: Mm-hmm.
0: Na.
2: Mm-hmm.
1: Pero may plano ba kayo na mag-set up ng... Kasi more on parang malaking porsyento ng programang ganyan ay may kinalaman sa psychosocial... Mm-hmm. Mga psychosocial support. So, may plano po ba ang CBCP na magkaroon ng parang ganyang programa?
0: Naka-in-place na siya. Ang unang intervention na ginawa namin long before ay yung program nga sa mga anak OFW at the school base.
2: Mm-hmm.
0: So, ang humahawak ng programa ay the guidance counselors. So, these are registered guidance counselors. Pero, pag sa community naman, ay pinapatatag namin yung dahil parang mahirap ngayon na gumawa ka ng trabaho na hindi sa iyo. Like for example, kung hindi ka naman registered counselor or psychologist, you can be questioned of doing it. So nag-create kami ngayon ng tinatawag na pastoral counselors or yung mga responders. So psychosocial support responders. Gusto namin ipalakasin yun kasi ito naman ay sa tulong ng mga professionals talaga para mabigyan yung mga non-psychologists, non-psychiatrists natin to do these things.
1: Mm-hmm.
0: Para ang tawag natin ay mga first aiders.
1: Yes, first aiders. So, psychological first aid.
0: Yeah, o parang,
2: malaking bagay po kasi yun, lalo na sa...
0: Dahil ako ay galing din sa field ng paralegal, so mas active tayo doon, mas alam natin yun, mga paralegal worker. Pero parang kulang yung mga parang pagtinawag natin psychosocial support responder or mga first aider.
2: Mm-hmm.
0: Kasi pag halimbawa, dumating ako sa iyo, hindi ka naman psychologist, pero may problema ka na, anong gagawin mo? So, yun yung tinatawag natin parang responder or parang first aider ka na. Ano yung immediate na gagawin mo kung may problema siya? So, pinapalakas po yan natin.
2: Yes.
1: So, ngayon nagkakaroon kayo ng trainings na...
0: Yeah, ongoing po.
1: Mga lay psychologist, parang ganyan.
0: Opo, So, nag-tie up na kami sa mga... kilalang mga professionals in this field at para po yan po yung nakita namin lalo na nung panahon ng pandemic. Yan yung medyo pinalakas din namin kasi nga ang daming concerns at ang daming tumatawag. So itong mga programa namin na ginagawa is still in partnership pa rin with some of the government agencies.
1: Actually lumalawak kasi ngayon yung napakalawak ng awareness on mental health.
2: Yes. No?
1: So yung ginagawa ng CBCP ay pwede natin Attorney Jade i-tie up dun sa may ka-tie up din tayo sila Dr. Karandang.
2: Mhm. Opo.
1: Na pwede silang mag-tie up at yung Radyo Pilipinas World Service, yung program ni Step Vicente pag Sunday yung Walmart. And din focus din nun ay mental health.
0: Mm-hmm.
1: So maraming pwedeng magtulong-tulong.
0: No? Mm-hmm. Correct. Yan po yung nakita din natin sa mga kabataan ngayon. Lalo na mas yung kabataan sila, especially yung mga anak ng OFW, may mga cases na kami na encounter, like for example, 'di ba, kung sila ay parents na permanent residents na abroad and then nag-aaral dito and then pressure sila na dadalhin doon. So parang nakikita namin yung medyo struggle nila.
1: Oh, kasi iiwanan nila yung support nila dito, yung barkada nila, klase nila. Diba? So another set ng pakisamahan na naman.
2: Bagong mundo yung tatahakin nila doon.
1: And bago yung culture.
2: Yes, yes.
0: Yun nga din yung nakikita namin na usap kami kay Secretary Clink nung one time na parang may pidos kayo, di ba?
2: Yes, sir.
0: So, parang ano yun, parang nakikita namin yung possibility ng partnership. So, parang while preparing na sila ay ipipetition na, so parang dito pa lang kung sila ay naka-enroll sa school, pwede na natin silang ma-mentor para hindi naman sila ma-culture shock. Kasi pagdating sa inyo, ano lang, orientation yun.
2: Yes.
0: And then, lipad na, papuntang ibang bansa.
1: Mm-hmm.
0: Pero pagdating siguro ng pidos, prepared na sila nila para pagdating nila sa magulang nila sa ibang bansa, mm-hmm. eh ano na sila, prepared na, prepared oh, yeah. na.
1: Mm-hmm. Yung at least may ano na, yung ito, may, meron na silang klarong expectation. Yeah. Ano, mm-hmm. Para hindi sila basta-basta ma-frustrate doon sa mga haharapin nilang mm-hmm. challenges. Mm-hmm.
2: May foundation na, yes. kumbaga. Mm-hmm. Madali, hindi naman sobrang dali, pero kahit papaano pagpunta nila ng ibang bansa, alam na nila what to expect, yeah. and what they should do pagdating nila doon. Kasi may nakausap yung na sila.
0: Parang hindi sila napilitan na, ay, pinipisyon yes. ako ng parents ko.
2: Yes.
1: So, yung nabanggit din na ano eh, yung parang you're also targeting yung mga pamilyang naiwanan dito. Yeah. Yung mga naiwan uh-huh. dito.
0: Yung guardian na uh-huh. nag-a-assist sa mga batang yun, mm-hmm. so while preparing for their petition. So, yun din yung gusto namin tutukan, yung mga uh-huh. guardian nila. Kasi some of the guardians, hindi naman talaga parents nila eh.
2: Yes.
0: Dahil nasa abroad na po yung parents nila. Uh-huh. So, parang pending petition na lang mm-hmm. na makapunta sila doon in time na pwede na sila.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: So sa ngayon, paano, since ginagawa niyo pa yan, di ba, yung parang binubuo niyo pa yung talagang paano yung mechanisms niyan. So sa ngayon, paano makukontakt yung commission para sa mga ganyang bagay?
0: Right now, they can connect with us po through sa FB account namin.
2: Oh, may Facebook account.
1: Ah, may Facebook.
2: Okay.
0: CBCP ECMI FB page po. Tsaka yung mm-hmm. Sa department ko, CBCP ECMI Luzon. Mm-hmm. Sa ano po, sa telephone numbers, medyo hindi. Ibabalik pa kasi may problema yung line doon sa Intramuros. So, doon po kami. Kaya hindi pa na-activate yung line. We need to collaborate. we need to contact the telecom provider.
2: Yes.
0: But anyway, for the meantime, it's the Facebook account namin.
2: Mm-hmm. Pero kadalasan na man po ngayon, parang mabilis na talaga ang aksyonan or makipag-usap through social media malaking bagay. Yeah. Opo.
1: Wala na nga nagla-landline yata ngayon.
2: Hindi na rin po nag-ring ang telepono namin, so baka wala na talaga.
1: Oo nga eh. Yung telepono namin sa bahay, ano na lang eh. And pabigat.
2: Display.
0: Ang pinaka-immediate po ay they can connect with our parishes, sa mga parokya po. Kasi okay hindi naman yung, kumbaga sa gobyerno, meron tayong barangay. Sa parokya naman.
1: So aware na lahat ng parokya all yeah. over the country na may ganyan.
0: Hindi pa po lahat, pero at least yung mga diocese ay meron na in terms of the response nila. Pero yung mga parokya, like in the National Capital Region, ito yung mga pinakamalakas natin. Mm-hmm. Like Diocese of Cubao, I think itong area natin ay located sa Diocese of Cubao. We have strong diocesan migrants program in the Diocese of Cubao. They already reached at least 75% of the parishes in the Diocese of Cubao. Okay, so sila yung pinakamataas na number in terms of na-reach yung parokya.
1: Singilin ko nga yung parokya namin.
0: Usap po tayo pagkatapos.
2: Dalawin ang mga parokya.
1: Pero yung ano ma'am, yung isang part ng mga tina-target ninyo ay, yun nga, di ba yung mga bata na nandun na sa abroad? Kasi dito, sige, binigyan nyo sila ng mental preparation. Pero pag nandoon na sila sa host countries nila, may makukuha pa rin ba silang suporta?
0: Yun naman po ay nakadepende kung ano yung programa ng chaplain natin. Mm-hmm. Sa bawat bansa po kasi mayroon tayong mga official Filipino priest na in-charge namin as our official chaplain. So, depende po yan sa sitwasyon ng bawat country. So, sitwasyon ng bawat parokya dun sa bansang naandun mm-hmm. para tingnan ko ano yung mga pwedeng gawin na programa. Pero sa pagkakaalam ko po, mayroon silang mga tinatawag na post-arrival assistance mm-hmm. Initiatives. Especially kung sila ay mga Catholics, they can go directly to the parish and then they can be part of the different organization in the parish doon sa bansang pinuntahan nila. Pero sa Middle East, medyo wala pa po
1: tayo. Oo, kasi yan. Paano yung mga non-Christian countries?
2: Mm-hmm.
1: Meron ba tayong pwedeng, meron ba kayong ginagawa na para magkaroon man lang ng
0: ang
1: connection?
0: Pagtulong naman po namin, pag-assist even dito sa Pilipinas ay irregardless of religion. Mm-hmm. So, hindi lang po yan pure Catholic. So, if they're interested to coordinate with us, pwede naman po. So, hindi namin sinasabing, oy, hindi kayo pwede dahil hindi kayo Catholic.
1: So, malinaw yun na ito ay non-denominational na programa.
0: Bagamat initiative ito ng Catholic Church, parang ang aming services, ang aming intervention ay irregardless of kung anong denomination mo.
1: Mm-hmm. Kasi yung sa Middle East, yung nabanggit nyo na yung Middle East, no? Yung, hindi ko alam kung anong tawag dun sa, ano, kasi kung dito sa atin, diocese, eh,
0: yeah.
1: No? Yung, may tawag sila dun, yung Arabia, yung, ano, yung reference,
2: yeah.
1: Na parang, lumalakas din yung, ano, yung network ng Catholic Church sa Arabian region.
0: Nagsisimula na po, pero doon sa mga closed city na hindi pa open sila, wala pa po tayo.
1: Oh.
0: Pero like the countries of Kuwait, Oman, kasi sa amin po dumadaan yung mga request ng ibang bansa para magpadala ng mga Filipino priest and pastoral workers. Kami po. So, they have to apply with us, and then kung na-meet nila yung requirement at gusto nila maging chaplain doon or official priest in charge doon, sila po yung pinapadala.
1: Ay, na-applyan pala yan, sir, yung ganyan.
0: Opo, kailangan din makita yung preparation. Kasi even naman kahit magpadala kami ng mga Filipino priests and nuns doon, mayroon pa rin silang preparatory, ano, para, katulad doon, ginagawa nyo na PIDOS. So, kami din mayroon ganyan.
1: Kasi mabigat ang responsibilidad ng pari pagdating doon. Kasi, sila yung takbuhan ng mga distress. So, ina-absorb din nila yung stress ng mga tao doon na nangangailangan ng tulong. And kailangan yung mental toughness mo doon na matindi.
0: Katulad po itong recent, bagong request sa amin, mismo ang request yung mga manggagawa doon at saka yung company sa Diego Garcia. If you're familiar with Diego Garcia, parang, I don't know, US territory ba siya?
1: Isla eh.
0: Isla siya na puro military
1: camp. Naval base siya eh.
0: So, mayroon po tayo ngayon doon.
1: Ah, okay.
2: Ano po ang basic or immediate requirements para magkaroon ng priest sa isang lugar? If magre-request po sila sa inyo.
0: Parang kami po ay nagsisend ng invitation sa mga diocese through their bishop. If they have priests na interested to be deployed in this country, so they can signify their interest. And then, saka po sila ini-evaluate. So, depende po sa request din ng bansa. Like, for example, kung ano, definitely yung health condition. So, dapat prepared siya. So, yung mga ganun bagay. And then, siyempre, wala pong problema.
1: Baka tumatakas lang sa problema.
2: Pero
0: definitely,
2: sir,
0: ganun po yan.
2: Can a community abroad request in your office for them to have a priest?
0: So, they have to channel to the local bishop doon.
2: Kailangan mag-sha. Okay.
0: Channel muna nila.
2: So, hindi po sila pwedeng dumirect. Yeah. Okay.
0: Siguro, pwedeng invite para pumunta doon para mag-preside ng
2: through a chaplain.
0: Pero
2: pa,
0: they have to pass through pa din sa official chaplain.
2: Okay.
0: Kasi ang hirap no na magkakaroon ng mga misa pero hindi sila nag-coordinate sa Filipino chaplain.
2: Mm-hmm.
0: So, yun po yan.
1: May nababalitaan nga tayo sa abroad na nagmimisa. Mga ex-priest, nagmimisa pa.
0: Yan din po yung pinaparating sa amin ng mga official Filipino chaplain. Pinaparating din yung mga yun. Kaya checking kung ito bang taong ito. Kasi may mga tama po, may mga na-encounter yan. And then, isi-check yung yan ba ay talagang official chaplain or priest dito sa Pilipinas. So, sila po yung nagtatanong sa amin. Kasi minsan nakikita nila sa community, may ganun. So, yan po ay parang to back-check din.
1: So, yung mga, tulad may mga na-meet po kaming mga pari din sa na-deploy sila abroad na nandito ngayon. Hindi nyo ba sila balak itap? Kasi at least they've experienced how to minister in that situation.
0: Yung pong pinapadala natin, dahil yan ay course through with us, and then yung mga bishop po ay siyempre ipapabalikin pa rin yan dito.
2: Yes.
0: Kumbaga, yung proper reintegration din nila pagbalik. So, yan po yung usually natatap at na-identify na priest director for migrants. So, marami po tayong ganyan. So, sa bawat diocese po, in the Philippines, we have priest director for migrants ministry and tawag.
2: Opo.
0: And then the lay counterpart. So, usually, ang mga na lalagay ay yung mga nanggagaling na abroad, especially kung may galing immediate na galing. Like okay. For example, may isang diocese sa amin na nagsabi na wala pa silang priest director, iniintay yung pagbalik ng isang pari galing sa ibang bansa.
1: Kasi may mga pari talaga,
0: experience po sila.
1: May mga pari talaga na ang galing kumunik.
2: Yeah. Yes.
0: And then
2: yes.
0: They have lots of experiences in terms of paano nila i-contextualize, sasabihin sa community nila kung ano yung mga sitwasyon ng mga Pilipino migrants and immigrants natin doon sa bansa na pinanggalingan nila.
1: Tsaka malaking bagay yung ano, yung nagmimisa doon sa, kunyari nandun ka sa abroad.
2: Opo.
1: Yung mag-attend ng Filipino Mass. Grabing puno ang mga simbahan niya pag Filipino Mass.
0: Parang may ganyang naging observation po, Sir Aris, kasi parang di ba po sa ibang bansa yung mga simbahan daw medyo yung mga locals ay hindi na masyado, pero dahil ang daming Pinoy, so nagiging active uli at nagpapasalamat yung mga bishops in other countries, countries because of the Filipino. So parang yun yung ano eh, yun yung pinapakita nung kung paano talaga ang mga Pilipino sa ibang bansa.
1: Kaya doon yung nakikita rin yung ano eh, na yung Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People. Ang laki ng magagawa ng Filipino migrants niyan dahil ang dami talaga.
0: At kayo po ay madalas namin nai-invite ang CFO kasi bawat continent may meeting. So, for example, Middle East Countries Meeting of Chaplains. So, Asia Meeting. So, may ganun po kami nakaschedule. So, dati nai-invite namin. Baka ma-invite namin ulit kayo. Medyo, sabi ko kay Secretary, mukhang iba. Si Secretary ang very active of coordinating with us. So, sabi namin, mukhang magbabalik uli ang partnership ng CFO at ng CBCPA. Yes.
1: Saka dapat talagang yung i-institutionalize yung mga ganyang partnerships.
2: Opo.
1: Malay mo to si Attorney Jill, maging anong tawag doon? Yung pinag-usapan lang namin last week yung diaspora representative.
2: Wow.
1: Parang attaché.
0: And then siguro mai-invite nyo na rin kami sa mga activities nyo. And by the way, kami din, ini-invite kasi noon pa naman ay meron na kaming magandang engagement with you. So, when I started nga sa commission 1997, unang Saba ko pa lang, 1998, may maganda kami naging partnership with ZFO.
2: Wow, 1998.
0: So, that's the integration of migration in the curriculum.
2: Mm-hmm. Yes.
0: So, yan po ay, it's a program project ng CFO together with the DEX noon, Department of Education, Culture, and Sports. Napapagala ta, Sir Aris, matanda na tayo.
2: hindi po. Magkakaedad lang po tayo dito.
0: Ayun po yan, CFO and DEX, and our commission was invited because ang tutok ng DEX ay noon ay public school. So dahil kami ay may clout sa private Catholic schools, so kami po ang na-invite. So we do training sa mga teachers noon, and then nagkaroon talaga kami ng magandang module for that. At yun po yung parang gusto natin ibalik ulit.
1: So sa SEAP yung sinasabi nyo?
0: Mas DEX pa noon, pero kami po ang nakikipag-partner sa SEAP.
1: Isipin mo yung DEX, hindi mo na alam yun.
2: Nalaman ko po nitong nakaraan lang, DepEd. Pero sa mga nakikinig po sa atin, DEX po ang tawag dati sa DepEd.
1: Ano yung ibig sabihin ng DEX?
2: Fill me in.
1: Department of Education, Culture, and Sports.
2: Wow.
1: Na pinag-iwahiwalay na Philippine Sports Commission, NCCA, parang ganun. Talagang nabulgar tuloy yung aming henerasyon ni Sir Edmund. Sir Edmund, since gusto nga natin pahabain itong usapan, kaso very limited ang ating oras, pero hindi naman ito yung una't huli. No? In succeeding episodes, baka we can also invite you to again join us and discuss some issues regarding yung programa ng CBCP. At pati yung kung magkakaroon man ng partnership ang CFO at ang Episcopal Commission, eh si Attorney Jade naman ang magda-draft ng MOA niyan.
2: Sige po.
1: Inutusan.
2: Willingly.
1: Baka meron po kayong pahuling mensahe para sa ating mga tagapakinig dahil marami pong nakikinig sa Radyo Pilipinas World Service na mga lalo na yung mga naaabot ng aming shortwave broadcast at sa digital platforms. You have the floor. Yeah. You have, parang sinado to. You have the floor.
2: You have the floor. You're on.
0: Sige, Sir Aris and Attorney Jade, maraming salamat din pala sa pag-invite nyo sa akin dito. And then, sabi ko nga, at least muling magbabalik yung tambalan si FO at ECMI. Mm-hmm. So, ako ay, syempre, nagpapasalamat kami kay Secretary Ang for doing this initiative. Siya talaga yung nag-initiate na makausap ako in person after mm-hmm. attending our awards day noon. So, and then, thank you for inviting me. Siguro, ang panawagan ko lang, lalo na ngayon, pinapalakas natin programa sa mga kabataan, especially yung kanilang awareness on migration.
2: Mm-hmm.
0: Kung kayo ay may mga concerns, pwedeng ilapit lang din yung ating mga nakikinig ngayon tungkol sa mga relevant information at mga services ng simbahan mm-hmm. sa kanilang parokya. And they, ang mga parokya na to, they can link with us. Or they can check our FB page, CBCP ECMI, tsaka CBCP ECMI Luzon. So, mm-hmm. yun po.
1: At yan.
2: So, isang napaka-antig at makabuluhang paalala mula sa puso ng simbahan na laging umaalalay sa ating mga migrante. Maraming salamat po sa inyong oras at walang sawang paglilingkod, Mr. Edmund, at ng CBCP Episcopal Commission for Migrant Workers.
3: Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At nagdaan na naman po ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
2: Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin naming mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan man ng mundo, saan mang panig ng mundo.
1: Tandaan kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
2: CFO, kasama mo saan man sa mundo.
1: Hanggang sa muli, ito ang
2: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
3: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Bahay kubo kahit munti.
7: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
6: Ang halaman doon ay sari-sari.
7: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Amang babangon sa makabayang serbisyo publiko. Dito pa rin sa Impilang, Radyo Pilipinas World Service. Ako po niyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin sa ating production team, mula po sa ating production side, of course, ang ating executive producer and coordinator at the same time, Ms. Stephanie Vicente. Sa ating master control, kasama naman natin si Mr. Milo Junela. Sa ating webcast, kasama natin si JP Lumuntad. Ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ay napapanood po nyo live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel. Sa inyo po mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa iba't ibang panig ng mundo through our shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Gamit ang inyong mga cellphone, pwede na rin po nyo kami pakinggan sa inyong mga cellphones. I-download nyo lang ang PBS eBox Radio Receiver app, Android man yan or iPhone. Well, kamusta na po kayo? Ating mga ginigilaw ng mga overseas Filipino workers, ano po, sa iba't ibang panig ng mundo. Lalong-lalo na sa ating mga OFWs na nagtatrabaho na ngayon, naninirahan dito sa Saudi sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Bakit ko nabanggit yan? Sapagkat makakasama po natin ngayon sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ang ating Philippine Embassy in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. At kapiling na po natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon ang ating Chargé d'Affaires at Interim, si CDA Ariola. Pero bago tayo dumako kay CDA Ariola, bigyan ko kayo ng konting background tungkol dito sa kung anong pag-uusapan natin. Ano ho? Kasi po noong September 13, 2026, nakipagpulong si Philippine Ambassador to Saudi Arabia, Ambassador Raymond Balatbat, kay Mazen Adulhons, bagong head ng Office ng International Organization for Migration o itinatawag na IOM sa Kingdom of Saudi Arabia. Tinalakay po ng dalawang opisyal o ng dalawang panig ang mga usapin na may kapwa interes sa Pilipinas at IOM, partikular ang mga usapin kaugnay ng migration at kapakanan ng mga migrants. Binigyan din sa pagpupulong ang kahalagahan ng mas matibay na ugnayan at koordinasyon sa pagitan ng host country at ang diplomatic community sa pagbuo ng mga epektibong migration policies. So yan po ang kakakunting backgrounder kung ano ang pag-uusapan natin with our Philippine Embassy in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, together with Chargé d'Affaires Ariola. Yan, ano po, walang iba kundi si Chargé d'Affaires Dean Jason N. Ariola. Nasa linya na po natin siya ng komunikasyon. Magandang hapon po mula dito sa Pilipinas, Chargé d'Affaires Dean Jason Ariola.
9: Magandang hapon po, Sir Ray, at sa inyo po mga tagapanood at tagapakinig sa Pilipinas po at sa lahat po ng saan mang dako po ng mundo.
8: Ayan, okay. Mawalang galang na po, CDA Ariola, anong oras na po ngayon sa Saudi Arabia, sa Riyadh?
9: Mga mag-ano na po, alas 10:30 ng umaga.
8: Ah, umaga.
9: Bale, mm-hmm. Bale 5 hours ahead po ang Pilipinas, mm-hmm, sa Saudi Arabia, sa oras dito sa Saudi Arabia.
8: So thank you very much po for indulging us sa CDA Ariola sa programang ito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kanina po, CDA Ariola, nabanggit ko yung napaka-importanting pagpupulong sa pagitan ng ating ambassador, si Ambassador Raymond Balatbat, dito sa Office ng International Organization for Migration. Diyan po sa Kingdom of Saudi Arabia. At mukhang napag-usapan dito ang mga particular ay kapakanan ng mga migrante o ng mga migrant workers, including of course ang ating mga overseas Filipino workers. Can you give us a sense of how important and relevant yung naging pag-uusap na yan sa pagitan ni Ambassador Balatbat together with the head ng Office ng International Organization for Migration dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, CDA Ariola?
9: Salamat po, Sir Ray. Siyempre po, napakahalaga po nitong naging pagpupulong na ito sa pagitan po ni Ambassador Raymond R. Balatbat at ng bagong head ng International Organization for Migration Saudi Arabia Office na si Mazen Abdul Hossein. Dahil sa pangkalahatan po ay napakahalagang partner po ng IOM sa gobyerno ng Pilipinas pagdating po sa pupursige o pagpapatupad ng mga polisiyang pabor po para sa ating mga kababayang migrant, lalo na po yung ating mga migrant workers po sa mga bansang malaki po ang migrant worker population kagaya po ng Saudi Arabia. Marami pong mga paksang na pag-usapang may kinalaman po sa ating mga migrant workers at sa kung ano pong mga ninanais ng na natin na mapagtuunan sana ng pansin ng IOM sa kanilang pakikipag-interact o pakikipag-ugnayan sa gobyerno ng Saudi Arabia para po sa kapakanan ng ating mga migranteng Pilipino at ng iba na rin po mga migrante mula sa ibang bansa.
8: Alright, matanong ko lamang po, CDA Ariola, just to clear things up, ano ba yung mga pangunahing migration concerns ng mga Pilipino sa Saudi Arabia na nais pagtuunan ng pansin sa pamamagitan ng mas pinalakas na ugnayan na ito?
9: Opo. Siyempre po, ang pangunahing tuon ng pakikipag-usap na, ng pakikipagpulong na ito ay yung proteksyon at kapakanan ng mga proteksyon at pagpo-promote ng karapatan at saka kapakanan ng ating mga kababayan. Nariyan po siyempre yung issue tungkol sa pakikibaka natin laban sa trafficking in person, so human trafficking. At siyempre nariyan din po yung mga migration concerns po na specific po sa Saudi Arabia kagaya po ng mga concern tungkol sa repatriation at labor mobility. Sapagkat siyempre po dito po sa Saudi Arabia hindi po ganun kasimple yung pong usapin ng repatriation para po sa ating mga distressed workers. At ganun din po pagdating po sa upskilling or labor mobility para po sa ating mga manggagawang gustong maiangat ang kanilang estado ng paggawa o yung kalidad ng kanilang buhay, no? May mga hakbang na kailangang matupad, may mga requirements na kailangang ma-fulfill para po magampanan ng mga ito. At syempre layunin po ng ating kooperasyon sa IOM na mas mapasimple, maging streamline po itong mga prosesong ito, yung mga prosesong may kinalaman sa repatriation at saka sa labor mobility kabilang ni upskilling para po mas maging madali po yung proseso para po sa ating mga kababayan at maging mas madali rin po yung trabaho ng ating mga kasama dito, particular na yung mga kasamahan natin sa ating consular section dito sa sa Pasuguan at ang ating labor section o yung tinatawag na migrant workers offices, particular po dito sa Riyadh at saka po sa Eastern Region.
8: Alright, just to have a figure, ano po, CDA Ariola, meron ba kayong datos kung gaano karami ang mga Pilipino ngayon na nagtatrabaho sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia?
9: Sa Riyadh po, to be specific, ang estimate po ay mga siguro po mga between 300 to 400 thousand workers, no? Kasi po kalahati po, bale half if not two-thirds po ng mga nagtatrabaho po sa buong Saudi Arabia ay nandito po sa Riyadh region at saka sa Eastern region po. Riyadh region po, kasama na po yung mismong capital ng Riyadh at iba pa mga localities, no? At syempre po yung Eastern region na napakalawak din na kung saan nandun po yung mga mahalagang industriya po dito sa Saudi Arabia kagaya po ng oil sector, petrochemicals, at saka syempre logistics dahil po nandun yung mga port. So mga mahigit po 400 ano po, 300 between 300 to 400,000 po. Wow. Sa pangkahalatan po sa buong Saudi Arabia mga higit 800 po. Wow. 800 libong Pilipino po ang naninirahan po at karamihan ay nagtatrabaho po dito.
8: And may I also ask Sidi Ariola, dun sa bilang po na nabanggit nyo, kasama na po ba dun yung mga undocumented OFWs o migrant workers?
9: Hindi pa po siya kasama dun sa official na bilang ng mga undocumented po. Yung pong nabanggit kong datos ay base po sa impormasyon na binigay sa amin ng Ministry of Interior. So ito po yung ang bilang po dun sa sinabi kong 800 mahigit ay yung mga rehistrado po, yung mga may ikama, yung mga dokumentado po. So yung po mga undocumented hindi rin naman po masasabi nating malaking porsyento pero ano pa rin sa estimate ko po ano pa rin yung bilang po nila ay hindi ganun kalaki pero malaki pa rin na kailangan pa rin pagtunan ng pansin.
8: Now, the reason why I asked that respectfully, ano po, CDA Ariola, is because ang susunod ko kasing tanong, ito bang mas pinalakas na kasunduan with IOM, will this also include yung kapakanan ng mga undocumented workers, hindi lang ng mga documented workers, pati mga, sabihin natin mga undocumented, kasama rin dito?
9: Definitely po, makakatulong po ito kapag ka po na-finalize na po itong host country agreement, no? Sa pagitan po ng IOM at saka ng Saudi Arabia, mas makakatulong po talaga ito sa mga ating undocumented na kababayan, no? Kasi po syempre po sa usapin po ng repatriation o yung pagpapauwi sa ating mga kababayan sa Pilipinas, marami po sa mga undocumented po nating kababayan na hindi makauwi, kahit gusto nila makauwi ay nakatali po dun sa hindi ano dun sa kawalan ng abilidad na makakuha ng exit visa dahil sa mga pananagutang pinansyal na hindi nila matupad o di kaya mga pananagutang may kinalam legal na hindi rin po nila matupad na sa tingin po namin ay mas mapapadali ang pagre-resolve kapag ka po itong kasunduan na ito ay naisapinal na at ano masimula na maipatupad.
8: Now, paano po ang ano dito? Ang sabi na nating dynamics sa pagitan ng Philippine Embassy at ng IOM once na tuluyan ng maipatupad itong agreement na ito, CDA Ariola?
9: Siyempre po, ang kagaya po nung nabanggit ko kanina, ang ating pong gobyerno at ang IOM po ay matagal ng at maigting na partners po pagdating po sa pursue ng migration concerns. Naging mainam po ang ating kooperasyon sa kanila sa pangkalahatan. So hindi lang po ito patungkol sa Saudi Arabia pero sa pangkalahatan po. Pagdating po sa mga serbi pagbibigay ng mga serbisyo sa mga ating mga kababayang nasa abroad, kagaya po ng psychosocial counseling mm-hmm. support, mm-hmm. Repatriation assistance, mm-hmm. Mga ano po, mga serbisyo po na para po sa kanilang pagpapabuti ng kanilang kapakanan
10: mm-hmm.
9: at sa pagpapadali po sa kanilang pagpapauwi.
10: Mm-hmm.
9: Syempre po, no, bagamat meron tayong ganitong cooperation sa IOM, hindi po pare-pareho yung sitwasyon
10: yes.
9: sa bawat bansa.
10: Yes. Uh-oh.
9: At syempre po, dito po sa Saudi Arabia, medyo syempre iba po ang mga condition dito, kaya mas ano po, mas elaborate, mas sophisticated po yung ating approach
10: mm-hmm, mm-hmm.
9: sa pakikipag-ugnayan po sa IOM.
10: Right.
9: Para po dito sa para po sa pagtataguyod
10: mm-hmm.
9: sa karapatan at kapakanan ng ating mga kababayan po dito.
10: Alright.
9: Pero sa pangkalatan po, maayos po at maigting ang ating kooperasyon sa kanila.
10: Alright. Okay, when we talk about kasi migration, lalo na po labor migration, ano po, CDA, Ariola, correct me if I'm wrong, isa sa mga, isa ba sa nakikita niyong issue dyan is yung cross border crossing ng mga illegal immigrants papasok sa ibang bansa, di ba, papasok sa Riyadh and vice versa, pati yung mga nabibiktima ng ano ng mga human trafficking, kasama rin po ba yan sa ikang part and parcel ba yan sa napag-usapan between the embassy sa pangunahing ambassador Balatbat at ng IOM?
9: Kagaya po nung nabanggit ko kani-kanina lamang, isa pong concern yung pong trafficking in persons o human trafficking. So
10: yes,
9: syempre po nakapaloob na po dyan yung labor trafficking ano. Kasi po dito po sa halimbawa sa Saudi Arabia, meron pa rin po mga pagkakataon, no? Hindi naman po sa pangkalahatan, pero may mga kaso pa rin na yung pong ipinangakong trabaho o yung ipinangakong mga terms dun sa kontrata nila ay hindi nasusunod. Yung ipinangako sa kanilang trabaho ay halimbawa residential service worker,
10: mm-hmm.
9: Meaning ano lang po, yung magtatrabaho po siya, maglilinis po sa office building or sa bahay, pero babalik din po sa accommodation. May accommodation po sila. Pero nangyayari, yung pong trabahador napupunta po sa nagiging ano po, nagiging stay-in worker.
10: Mm-hmm.
9: O di kaya, yung worker po dapat sa Riyadh nagtatrabaho, pero nangyayari, napupunta po siya sa Tabuk.
10: Mm-hmm.
9: O napupunta siya sa Taif. O napupunta siya sa Maka.
10: Mm-hmm.
9: May mga ganun pong pagkakataon. So, at syempre po, may iba rin na dito po napupunta sa una, pero nadadala rin po sa ibang bansa.
10: Mm-hmm.
9: Bagamat dito po ay hindi po sa aking pag-analisa, hindi po ganun kaliberal ang kanilang visa policy
10: mm-hmm.
9: kumpara
10: mm-hmm.
9: po sa kanilang mga kapitbahay, pero may mga pagkakataon pa rin nangyayari ito. Kaya syempre, concerned pa rin po dito sa amin ang trafficking. Ano?
10: Yeah. And speaking of that, CDA Ariola, paano mapapalakas yung information campaign para matiyak na ang mga kababayan natin Pilipino hindi man, hindi maging, mabiktima ng human trafficking mismo sa loob ng Riyadh, palabas ng Riyadh, and vice versa. How can we make sure that napaparating natin yung information at yung sapat na kaalaman?
9: Syempre po, ang ating pasuguan sa pagkikipagtulungan natin sa ating mga migrant workers offices ay maaari pong magsagawa ng mga pinaigting na information drive gamit po ang ating social media pages, no? At pati na rin po ang mga online platform para po sa pagpapakalat po ng mahalagang impormasyon sa ating po mga kababayang nandito para po mas maging maingat sila. Sa siyempre, kapag ka po may mga pagkakataon din po na maaari po tayo magsagawa mismo ng mga in-person na activities, meaning hindi lang po ito online, hindi lang po seminar, kung saan po maaari po natin maimbitahan yung ating mga kababayan na makilahok. Pero syempre po, ang realidad po dito sa Saudi Arabia, no, mas mainam po yung pagpapakalat ng impormasyon online dahil po marami po sa kanila ay nakadikit po sa trabaho. Hindi po sila basta-basta nakakapag-leave. At saka limita Friday ano po, Biyernes lamang po yung kanilang araw ng pahinga. Natutuwa po syempre ito sa mga personal na bagay, ano. Kaya minsan hindi na po nila nabibigyan masyadong pansin yung mga programa po ng ating pasukuan at saka ng ating mga migrant workers offices na pang in-person. Pero syempre, sinisikap po namin na mapaigting itong mga aktibidad na ito mas mapadali po yung pagpaparating ng impormasyon, na mahalagang impormasyon sa kanila.
10: Yun.
9: Kung maalala nyo po, nung simula po nung sigalot dito po sa gitnang silangan, sa pagitan po ng mga ng ilang bansa, ano? Hindi ko lang po sila babanggitin, pero alam niyo naman po kung sino sila. Nag-establish po kami ng WhatsApp group na pwedeng salihan po ng kahit po sino sa ating mga kababayan para po makakuha ng mahalagang update tungkol po sa security situation dito. Maaari din po siyang gamitin para po sa pagpapakalat ng mga abiso o mga reference materials po na madaling maintindihan po ng ating mga kababayan para po maiwasan po nila ang na maging biktima ng human trafficking.
10: All right. Now, you mentioned about, you know, yung ongoing pa rin pong kaguluhan sa Middle East without mentioning any names of any country. Pero kamusta? Kamusta ang mga kababayan natin? Kasi patuloy pa rin ito, CDA, Ariola. Mukhang matagal pa ito. Mukhang mukhang matagal pa yatang mabibigyan ng conclusion o resolution ito. So, kamusta ang ano? Kamusta ang disposition ng ating Filipino community? How are they doing despite the situation?
9: Opo, Sir Ray. Sa pangkalahatan po, maayos naman po ang kalagayan ng ating mga kababayan dito. At pati na rin po yung ating mga kababayan po sa Western at saka Southern Region na sakop po ng ating konsulado sa Jeddah. Patuloy po yung ating pagmamonitor ng kalagayan ng ating mga kababayan dito. Syempre po, patuloy, parati po namin pinapaalala sa kanila na magbantay po sa official na announcement o alert, yung alert warning system po ng Saudi Arabia. Meron na po silang warning alert system na gamit po yung ating mga cellphone na, no? Na kung saan eh magti-trigger po siya ng alert ng napakalakas na tunog kapag ka po may banta. Sa kabutihang palad naman po, wala po kaming natatanggap na ng balita na may mga Pilipino pong nasaktan o nasawi dito po sa aming nasasakupan, ano. Sa tingin ko naman po sa pangkalatan yung pong mga employers po ng ating mga kababayan ay may kanya-kanyang mga protocol na pinapatupad para po masiguro yung kanilang kaligtasan, ano. Kung kayo po yung nandito ngayon, hindi niyo po iisipin na may ano na wow. May digmaan, ano, may sigalot, ano. Na ano lang po, life goes on. Pero syempre, sa kaloob-looban po nung isipan ng mga taga rito po, syempre, yes, alam po nila na ano, mm-hmm, na hindi po 100% normal ang sitwasyon.
10: Mm-hmm.
9: Pero matiwasay pa naman po ang kalagayan ang sitwasyon dito sa ngayon sa Pangkalatan.
10: That's nice to hear. That's good to hear. Ano po, CDA Ariola. Dahil siyempre marami rin tayong mga kababayan dito sa Pilipinas na may maraming kamag-anakan na nagtatrabaho sa Saudi Arabia, sa Riyadh, sa Jeddah, at sa iba pang mga lugar sa Middle East na talagang siyempre concerned din sa kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay dyan. Now, my final question, CDA Ariola. So, you have mentioned the highlights nitong significance, importance, and relevance nitong meeting ni Ambassador Balatbat together with the new head ng IOM sa Saudi Arabia, sa Saudi Arabia. Now, the question is, when can we see the fruits of this discussion, the fruits and yung pinaka resulta ng agreement na ito o pag-uusap na ito sa pagitan ng Philippine Embassy ng Saudi Arabia sa pangunan ni Ambassador Balatbat at sa bagong talagang head ng IOM sa Saudi Arabia?
9: Sa ngayon po, Sir Ray, wala po kaming nakikitang time specific timeline,
10: mm-hmm,
9: o specific duration.

0: IOM at saka po pati na rin sa at sa gobyerno ng Saudi Arabia para po sa lalong madaling panahon ay maisapinal na ito at makita po natin na ano na mailatag na yung pundasyon
1: Yan.
0: para po maramdaman po natin paunti-unti yung pong mga benepisyo na inaasahan natin benepisyo dito po sa kasunduan na ito.
1: So wala tayong, as far as the Philippine Embassy is concerned, as we speak, ano po si De Ariola, we don't see any concern or challenges that can hamper or delay itong final execution ng agreement dito with IOM.
0: Sa tingin ko po, Sir Ray, may positive momentum po tayo.
1: Yes,
0: At
1: good.
0: Umaasa po tayo na sa kabila ng kasalukuyan nating sitwasyon dito sa pagdating sa seguridad, hindi po ito makakaapekto sa pagsasapinal po ng kasunduan na ito. Kasi po, ito pong mga usaping tungkol sa labor mobility, sa repatriation, etc., sa trafficking, may digmaan man o wala ay patuloy po ang mga issue na ito. At matagal na po itong pinag-uusapan ng ating gobyerno at saka ng gobyerno ng Saudi Arabia. At sa pagdating po, siyempre, ng bagong head po ng IOM, sa tingin ko po ay nagkaroon ng renewed momentum para po yung pong ating matagal na pakikipag-ugnayan at kooperasyon sa IOM ay magbigay po ng karagdagang benepisyo po para sa ating mga kababayan dito sa Saudi Arabia.
1: And with that, Sir JD Affairs, Dean Jason Ariola, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin, for the time that you have spared dito po sa ating programa sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. I'm giving you the floor, CDA Ariola, for any more messages or mga importanteng mensahe o paunawa sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga overseas Filipino workers living or residing na dyan sa Saudi Arabia, particular dyan sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Go ahead po, CDA Ariola.
0: Maraming salamat po ulit, Sir Ray. Sa ating po mga kababayan po dito sa Saudi Arabia, patuloy pong nagtatrabaho po ang ating pasuguan sa pakikipagtulungan natin sa ating mga kasamahan sa mga migrant workers offices natin dito sa Riyadh at sa Eastern Region. At pati na rin pong ating mga kasamahan sa Philippine Consulate General sa Jeddah at ang Migrant Workers Office sa Jeddah para po patuloy namin ang pagbibigay ng epektibo at epesyenteng serbisyo po sa inyong lahat. At sa likod po nito, syempre, patuloy rin po ang aming pagtatrabaho para naman po pagdating sa aspeto ng polisiya ay maitaguyod po ang inyong makapakanan at mga karapatan dito sa kaharian. At para naman po sa mga kababayan po natin sa Pilipinas at saka sa ibang panig ng mundo na nag-aalala tungkol po sa sitwasyong pang-seguridad dito po sa Saudi Arabia, sa ngayon po, maayos pa naman po ang pangkalahatang kalagayan natin. Pero syempre, nakatutok pa rin po kami. Kami po ay patuloy na nagbabantay. Kami po ay patuloy na minomonitor ang sitwasyon. At nakahanda po kami na magbigay ng agarang at nararapat na tulong sa ating mga kababayan kung kinakailangan, dumating po ang pagkakataon na magkaroon ng emergency at may mga kababayan po tayong hihingi ng saklolo po sa ating pasuguan dito sa Riyadh o ang ating konsulado dito sa Jeddah. So, yun lamang po, Sir Ray. Maraming din pong salamat sa pagbibigay po ng plataforma po sa pasuguan ng Pilipinas dito sa Riyadh. At

0: nais ko pong syempre iparating ang pagbati po ni Ambassador Raymond Balatbat sa inyong programa. Mabuhay po kayo, Sir Ray, at mabuhay po ang inyong programa. Sana po magpatuloy po ang inyong pagbibigay ng serbisyo po sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng inyong
1: Apo.
0: palatuntunan.
1: Well,
0: Maraming pong salamat.
1: hindi po namin magagawa itong programang ito kung wala po kayo, mga katulad po ninyo, CDA, Secretary of Affairs Ariola, ang ating mga ambassadors, tulad ni Ambassador Balatbat, at iba pa mga officials ng iba't ibang mga pasuguan ng Ika nga Pilipinas together with the migrant worker officers, at lahat pa na bumubuo ng mga kasamahan natin, mga officials at mga employees na nasa ibang bansa na nagpapatuloy din magbigay ng serbisyo sa ating mga overseas Filipino workers. Kaya't maraming maraming salamat din po, CDA Ariola. More power po sa inyo, and may God always keep you safe, at lahat ng ating official at staff ng ating pasuguan dyan sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Again, maraming salamat po.
0: Maraming salamat po, Sir Ray, at magandang hapon po sa inyo.
1: Magandang hapon po dito sa Pilipinas, at magandang umaga sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Ang ating pong Secretary of Affairs, Ginoong Dean Jason N. Ariola ng ating Philippine Embassy sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. At dyan po natin ipipinid ang isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan po ng ating mga nakaakibat sa production side, ng ating executive producer, Miss Stephanie Vicente. Sa ating master control, si Mr. Milo Junela, at sa ating wirecast, siyempre kasama natin si JP Lumuntad. Ako naman, ang inyong lingkod, Ray Sampang, nag-iiwan ng isang mensahe. Ingat po tayo, kabayan, at manalig sa may kapal. Ano po, at mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo.
2: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
0: from Manila, Philippines.
2: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, uusapan na natin at your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Isang malusog na araw sa inyong lahat. Nasa ikalawang araw na tayo sa buwan na Oktubre, taong 2026. Pero ngayon ay araw na ng Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday once again. Ayan, at marami na naman sa atin ang looking forward sa weekend. Siyempre, yan yung time natin para makapag-recharge. Para sa iba, makapag-me time. O kaya makapag-family time. Ched Oliva po nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Wala pong schedule ng marathon impeachment hearing ngayong araw dahil ang Senate Impeachment Court ay kinansela ito para pagbigyan yung hiling ng depensa na bigyan sila ng sapat na oras na i-review yung tinatayang 23 hanggang 24 na kahon ng dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na tinitrace yung financial transactions si Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Manasses Carpio. Muling magbabalik ang special coverage ng Radyo Pilipinas sa Lunes. Opo, kasi sinabi nga na mabilisan na yung impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. At yun nga, kahapon pa lang yung talagang halos maghapon yung kanilang ginawa na pagdinig. Kaya abangan po natin uli yan sa susunod na linggo na tatakbo hanggang October 15 itong sinasabing marathon impeachment hearings. Dahil pagkatapos po niyan ay magtutuunan na ng pansin ng Senado ng mga mambabatas natin yung budget deliberations. O, kasi kailangan maipasa na yan bago matapos ang taong ito. At sa kabuuan ng ating programa, abangan po ninyo yung ating health case sa hapon na ito. Tutulungan pa rin tayo ng ating opisyal na mga gamot na si Dr. Claro Kayanan. At syempre, yung mga pag-uulat ng ating mga kasamahan sa labas ng himpilan ay hindi pa rin mawawala. Kaya dyan lamang po kayo, huwag po kayong aalis. At patuloy po nakatutok dito sa ating himpilan. Sige, ito muna. Magpapasok tayo ng mga pag-uulat mula sa ating kasamahan dyan sa Palasyo ng Malacañang, si Raquel Bayan, Poland President Karol Navrotsky. Ayan. Bibisita sa Pilipinas sa susunod na linggo si Raquel Bayan sa detalye.
4: Radyo Pilipinas Report. Darating sa Pilipinas si Polish President Karol Nawrocki sa October 5 hanggang October 8 para sa isang state visit. Ito ang kauna-unahang pagbisita ng isang Polish head of state sa Pilipinas. Ang diplomatic relations ng dalawang bansa na itatag noong September 22, 1973. Makikipagpulong ang lider kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang talakayin ang pagpapalakas ng defense and security, trade and investment, agriculture, science and technology, ICT at turismo sa pagitan ng dalawang bansa. Pag-uusapan din ng dalawang lider ang mga regional at international development. Ang state visit na ito, isasagawa kasunod ng mga hakbang ng dalawang bansa upang palakasin pa ang kanilang defense ties, kabilang na ang unang pulong ng Philippine-Poland Joint Defense Cooperation Committee. Kung matatandaan, kabilang ang Poland sa mga bansang umanib ngayong taon sa ASEAN Treaty of Amity and Cooperation, kasabay ng Lithuania, Romania at Sweden. Mula sa Malacañang para sa bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Ito naman report mula sa ating kasamang si Mary Ann Bastasa, Department of Information and Communications Technology o DICT, agad tumugon sa defacement na isang staging test website.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang insidente ng website defacement sa isang staging environment na ginagamit para sa development, testing at validation. Ayon sa DICT, development at testing site lamang na apektuhan at hindi pa ito yung final version ng website na nakatakdang gamitin ng publiko. Agad namang nagsagawa ng assessment ang DICT matapos matukoy ang insidente para alamin ang mga pangyayari sa likod ng unauthorized access. Patuloy din sinusuro ngayon ng ahensya ang naturang environment para matuhoy at maayos ang anumang vulnerability bago ito tuluyang i-deploy. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Meret Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Bali naman tayo sa kinaroroonan ni J. Mark Dagala. 200 dayuhan na nagpapatakbo ng hinihinalang scam hub arestado sa Zamboanga, Cebu.
1: Radyo Pilipinas Report.
8: Group investigation ang nasa 200 dayuhan sa hinihinalang scam hub operation sa Zamboanga City. Sa ulat ng Army's 1st Infantry Division na huli sa akto, ang mga naturang dayuhan sa magkakahiwalay na raid sa mga bayan ng Alicia at CI kanina madaling araw. Batay sa impormasyong ipinabahagi sa Defense Press Corps ni Major Aubrey Guadalquivir ng Civil Military Operations Officer ng 102nd Infantry Brigade, pawang mga Chinese national ang kanilang naharang bukod sa mga dayuhan na kumpiska rin na nasa 2,000 gadgets na posibleng gamit umano sa kanilang scam hub related na activity. Ang nagugat ang operasyon sa intelligence gathering ng Immigration at NBI hinggil sa ulat na malapugo na aktibidad sa lugar. Dahil dito, maharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 11862 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 at Commonwealth Act of Number 613 ang Philippine Immigration Act of 1940 ang mga sangkot. Sa ngayon ay binavalidate na ng mga otoridad ang immigration status ng mga hinuli na maaari namang maging na mga biktima ng trafficking, exploitation, coercion, unlawful recruitment, restriction of movement at iba pang krimen. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Sa punto naman na ito, papasukin natin ang ating mga balitang pangkalusugan.
1: Balitang pangkalusugan.
6: Medical assistance for indigent and financially incapacitated patients, malaking tulong sa mahihirap na pasyente sa isang pampublikong ospital sa Iligan City. Sa detalye, mula kay Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Malaking tulong ang medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP sa mga mahihirap na pasyente ng Gregorio T. Liuch Memorial Hospital o GTLMH sa Iligan City. Ngunit kailangan ding sapat ang pondong inilalaan para sa mga pampublikong ospital. Ito ang sinabi ni GTLMH Chief Dr. Richilio Daguman na anyay nakatutulong ang programa sa mga pasyenteng walang kakayahang magbayad, kabilang ang mga sumasa ilalim sa dialysis, naka-ICU at nangangailangan ng bone implants dahil sa aksidente. Sinabi ni Daguman na nasa 20 hanggang 25 milyong piso kada taon ang pondo ng ospital para sa programa na anya ay maaring maubos bago matapos ang taon dahil sa dami ng nangangailangan. Umaasa siyang maisaalang-alang ang dagdag na pondo para sa mga pampublikong ospital, lalo na sa mga pasilidad na maraming pasyenteng walang sapat na pambayad sa pagpapagamot. Samantala, inatasan ni Executive Secretary Ralph Recto ang Department of Health, Regional Directors at mga ospital na tiyaking maayos at mabilis ang pagproseso ng mga kwalipikadong MAIFIP claims alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa buong bansa, 27.4 billion pesos ang inilabas ng Department of Budget and Management para sa patuloy na pagpapatupad ng MAIFIP ngayong 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ito naman na report mula kay Paul Hapi ng Radyo Pilipinas Albay, Department of Health Region 5, nanawagan ng mas matatag na youth support groups para sa mental health.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nanawagan ng Department of Health Bicol ng mas matatag na youth-led peer support groups at mas accessible na safe spaces upang mapabuti ang mental health at makatulong na maiwasan ang suicide cases sa mga kabataan, kasabay ng kauna-unahang Suicide Prevention and Promotion of Mental Health Summit for Youth sa Legazpi City. Dumulo sa summit ang nasa 248 youth leaders at estudyante mula sa mga state universities at colleges, local youth development offices at mga pribadong paaralan, kasama ang mga mental health professionals at advocates sa rehiyon. Ay sa DOH Bicol, ayun din ang pagtitipon na palakasin ang kaalaman tungkol sa mental health, referral pathways at dialogo sa mga paaralan at komunidad. Ay naman kay Wendalyn Baluis, Program Manager ng Mental Health at Substance Use Prevention Program ng DOH Bicol na apektuhan ng mental health ng iba't ibang salik kabilang ang pisikal, panlipunan at kapaligiran. Binigyan din ng DOH na libre at accessible ang mental health services sa mga primary care providers, DOH hospital at mental health facilities. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Apin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sa Visayas, kunin natin itong report ni Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod. Eastern Visayas Medical Center nakatanggap ng bagong oxygen generating plant mula sa Philippine Business for Social Progress.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Ipinagkaloob ng Philippine Business for Social Progress o PBSP sa Eastern Visayas Medical Center o EVMC ang bagong oxygen generating plant. Ibinahagi ang nasabing kagamitan sa tulong ng karagdagang suporta mula sa The Global Fund sa ilalim ng COVID-19 response mechanism na naglalayong palakasin ang kakayahan ng ospital na matiyak ang tuloy-tuloy at maaasahang supply ng medikal na oksihino para sa mga pasyenteng nangangailangan nito. Dumalo sa turnover ceremony ang mga kinatawan mula sa PBSP, Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development at EVMC na nagpapakita ng kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang institusyon sa pagpapalakas ng sistemang pangkalusugan at pagpapabuti ng akses sa mahalagang serbisyong medikal. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang pamunuan ng EVMC sa PBSP sa mahalagang ambag nito sa pagpapalakas ng kapasidad ng ospital at sa patuloy na paghahatid ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga mamamayan ng Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Balik tayo dito sa Luzon Alternative Learning System o ALS learners at mga guro sa Mountain Province lumuhok sa Basic Life Support Training at Mental Health Awareness Activity. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Donalyn Cawisbalyo ng Radyo Pilipinas, Bonto.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Pinalakas ng provincial government ng Mountain Province ang kaalaman at kahandaan ng mga alternative learning system o ALS learners at teachers sa pamamagitan ng tatlong araw na first aid training at mental health awareness activity sa Kalutit, Bontoc. Itinuro sa mga kalahok ang emergency response at first aid techniques gamit ang triangular bandage kabilang ang tamang pag-aasikaso sa mga sugat at iba pa. Sinanay din sila sa wastong paggamit ng mga emergency equipment, ligtas na pagdadala sa mga biktima sa pinakamalapit na ospital at emergency simulation exercise. Sa mental health session, natalakay ang stress management, anxiety, depression at suicide prevention. Hinikayat ng provincial government ang pagbabahagi ng mga natutunan sa pamilya at komunidad upang makatulong sa maagap at tamang pagtugon sa mga emerhensiya at iba pang sitwasyong nangangailangan ng suporta. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Kuha ulit tayo ng report mula sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Tagum City, nagsagawa ng dry run para sa re-nourishment school-based feeding program. Sa detalye, mula kay Sheila Lisondra Celosa ng Radyo Pilipinas, Davao.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Nagsagawa ng dry run ang lokal na pamahalaan ng Tagum kasama ang Department of Education, Tagum City Schools Division, Barangay Local Government Unit at iba pang stakeholders para sa re-nourishment school-based feeding program. Itinlaga ang Loretta Elementary School bilang model school at central kitchen facility ng programa. Plano ring palawakin ng pasilidad upang masuportahan ang operasyon ng feeding program kapag ipinatupad na ito sa iba pang paaralan. Isinagawa sa dry run ang aktual na pagsasanay sa food preparation, sanitation, food safety at kitchen operations upang matiyak na ligtas at malinis ang pagkaing ihahain sa mga estudyante. Binigyang pansin din ang mga estratehiya upang mahikayat ang mga bata na kumain ng gulay at iba pang masustansyang pagkain. Layunin ng programa na matugunan ang nutritional needs sa mga estudyante, partikular na ang mga bata na kararanas ng malnutrisyon at masobra sa timbang. Ang Re-Nourishment School-Based Feeding Program ay isang inisyatiba ng lokal na pamahalaan ng Tagum sa pamamagitan ng programang pang-edukasyon, katuwang ang DepEd Tagum para makatulong sa pagtugon sa gutom at malnutrisyon sa mga paaralan sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Ito naman na mula kay Glenda Sarak ng Radyo Pilipinas sa Goo, kalusugan ng mga ina at sanggol sa La Union, patuloy na inaalagaan.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Lalo pang pinatibay ng lokal na pamahalaan ng San Juan La Union ang mga programang pangkalusugan para sa mga ina at sanggol. Kasabay ng pagdiriwang ng Breastfeeding Month at Family Planning Month, ginanap ang isang programang dinaluhan ng mga ina at mga sanggol. Binigyang din sa programa ang wastong nutrisyon ng mga buntis at nagpapasusong ina, kahalagahan ng breastfeeding at responsableng pagpaplano sa pamilya. Bahagi ng aktibidad ang sabay-sabay na pagpapasuso. Talakayan sa One Breastfeeding Philippines yakap hakab at pagbibigay kaalaman sa lactation amenorrhea method at iba pang modernong family planning methods. Layunin ng programa na palakasin ang serbisyong pangkalusugan upang masiguro ang mas ligtas, mas malusog at mas maayos na kinabukasan ng bawat ina at sanggol. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Maraming salamat sa mga pag-uulat sa ating mga RP reporters. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
12: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang PAC Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
17: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
16: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
18: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
16: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
21: Maging panatag Pilipinas.
22: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
23: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
22: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
19: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
0: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
1: Health is wealth.
12: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
1: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
12: Doctors, doctors on board.
1: Doctors on board.
12: Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
6: Meron na po tayong 28 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Chad Oliva pa rin po ang inyong nakakasama at ngayon makakasama na natin sa kabilang linya ng ating komunikasyon ang ating opisyal na manggagamot, si Dr. Claro Kayanan, para pag-usapan na yung ating health case. Doc, magandang hapon.
2: Magandang hapon sa iyo, Chad, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
6: Doc, no, isang araw tinutukan natin yung issue ng pagtanda o healthy aging. Dahil ngayong linggo, pinagdiriwang natin ang Elderly Filipino Week. Ngayon, kabaliktara naman yung pag-uusapan natin ang mga bagong silang na sanggol. Dahil ginugunita din natin tuwing unang linggo ng Oktubre taon-taon ng Newborn Screening Week. Ito ay base sa Presidential Proclamation Number 540 na inilabas taong 2004. Kaya pag-usapan natin ano nga ba ang newborn screening, kailan ito dapat gawin, ano yung mga kondisyong pwedeng matukoy nito, at ano yung mga dapat gawin ng mga magulang kapag lumabas na yung resulta. At ilan lamang yan sa ating mga sasagutin, kaya makinig, ano, makinig yung mga ating mga soon-to-be parents na nag-aantay ng kanilang bundle of joy. Dahil lang ang talakay na ito ay para sa inyo. Right, Doc?
2: Tama ka dyan, Ched. At gaya ng madalas kong sabihin, no, yung informasyon na nakakalat natin, kahit saan man natin ito marinig, saan man natin ito mabasa, napakahalaga nito para sa mga karamdaman, lalong-lalo na ayaw nating mahuli sa mga kondisyon na pwede naman palang iwasan sa umpisa.
6: Mm-hmm. Sige, Doc, umpisa na natin. Ano nga ba ang newborn screening at bakit mahalagang magawa ito sa isang bagong silang na sanggol kahit mukhang healthy naman siya?
2: Ang newborn screening o yung tinatawag nating NBS, ano, isang simpleng blood test lang ito. Ginagawa sa bagong silang na sanggol para makita kung mayroon silang mga tinatawag na inherited or congenital conditions, no, na maaaring hindi pa nagbibigay ng sintomas sa unang mga araw ng buhay. Mahalaga ito dahil maraming sanggol na may ganitong kondisyon at mukhang normal at healthy nung sila ay isinilang. Ano? Kapag maagang natuklasan, maaari nating simulan agad ang tamang paggagamot o yung mga treatment strategy pwede nang umpisahan. Ano? At maiwasan yung tinatawag nating serious complication kagaya ng mga developmental problems o kaya maaari talaga silang mapunta dun sa mortality.
6: Doc, bakit tinatawag itong screening at hindi diagnosis? Ano yung mahalagang pagkakaiba ng dalawang ito?
2: Yes, pag sinabi nating screening, ito yung panghanap ng mga sanggol ng posibleng may kondisyon o nasa mataas na risk. Hindi ibig sabihin na kapag abnormal ang screening, mayroon na agad silang sakit. Ano? Kapag may positive o out of range na result, kailangan ng confirmatory test para malaman kung talagang mayroon nga ang kondisyon o wala. Kaya ang screening ay parang unang salaan, ano, hindi pa ito yung final diagnosis.
6: Ayun. Doc, ano-ano yung mga sakit o kondisyon na pwedeng makita sa pamamagitan nitong newborn screening?
2: Marami ito, ano, sa Pilipinas yung expanded newborn screening kasalukuyang sumasaklaw ng halos 29 na congenital disorders, ano. Kabilang ang iba't ibang metabolic disorders, endocrine disorders, yung mga hemoglobinopathies, ano, at iba pa. Kabilang sa mga halimbawa ng congenital hypothyroidism, yung G6PD deficiency, yung congenital adrenal hyperplasia, marami ito, ano, galactosemia, phenylketonuria, amino acid disorders, medyo yung along with the hemoglobin disorders na yung mga problema sa dugo. Hindi kailangan kabisado ng mga magulang ang lahat ng 29. Ano? Ang mahalaga, malaman nila na may mga seryosong sakit na pwedeng makita bago pa magkaroon ng sintomas.
6: Mm-hmm. Ayun. Doc, so yun yung mga madalas na lumabas na mga sakit sa newborn screening. Yung mga nabanggit ninyo.
2: Yes, so ito yung mga madalas nating kailangan na makita. No? Kasi nga, napakahalaga niya na malaman na nila na may mga ganitong seryosong sakit. Ano? Kasi pwedeng makita ang mga ito maski hindi pa nag-uumpisa yung mga sintomas.
6: Mm-hmm. Dok, nasabi niyo nga na ang ginagawang screening ngayon sa mga baby ay yung ano na expanded. Ano? So wala na dok na ano ngayon, basic screening, lahat ano na expanded na ginagawa sa mga baby?
2: Ayas, ang dating basic na newborn screening ay nakatuon sa mas maliit na bilang lang ng kondisyon. Ngayon, yung tinatawag nating expanded newborn screening o yung ENBS ay mas malawak at nakakapag-screen ng 29 congenital disorders. Kaya kung may pagkakataon yung pamilya na pumili ng expanded screening, magandang maintindihan nila na mas maraming kondisyon ang ma-detect ng mas maaga.
6: Mm-hmm. To kung walang history ng alinman dun sa mga nasabi ninyong sakit sa pamilya nung sangsanggol, kailangan pa rin bang i-screen si baby?
2: Oo, kailangan pa rin ma-screen. Ano? Hindi sapat na sabihing wala naman kaming ganitong sakit sa pamilya. Mm-hmm. May mga kondisyon na maaaring hindi alam ng pamilya na mayroon sila. At may mga pagkakataong parehang magulang ay carrier pero wala silang sintomas. Kaya yung newborn screening ay para sa lahat ng newborn, hindi lamang sa mga sanggol na may family history.
6: Mm-hmm. Dok, kailan ba dapat gawin itong newborn screening? Meron bang tamang oras o araw pagkatapos ipanganak si baby?
2: Ang standard timing ay after 24 hours of life. Pero hindi lalampas sa 3 days after birth ang pagkuha. Kung ang baby ay kailangang ilagay sa intensive care para masiguro ang survival niya, may special provision at dapat ma-screen by 7 days of age. Kaya hindi po ito dapat ipinagpapabukas ng walang dahilan.
6: Mm. Dok, meron bang special considerations para dun sa mga premature o kaya low birth weight o kaya yung talagang matindi yung sakit ng bata?
2: Simple lang ito, ano, kumukuha tayo ng kung paano sinasagawa yung screening. Usually kapag nagkakaroon ng bantayan dahil maaring maapektuhan ng prematurity illness treatment at iba pang factors ang initial screening results. Kaya yung tinatawag nilang preterm, low birth weight at sick newborns ay maaring mangangailangan ng repeat test.
6: Mm.
2: Yes. Kabilang ang screening sa around day 28 of life. Depende ito din sa clinical circumstances at protocol. Mahalaga din ito na hindi ibig sabihin na hihintayin ang day 28 bago gawin ang unang screening. Kailangan pa rin ang initial screening para hindi ma-delay ang diagnosis tsaka yung treatment.
6: Mm-hmm. Dok, sige, paka-explain na sa amin paano ba ginagawa itong newborn screening.
2: Yes, ang newborn screening, within the first 24 hours may piniprick tayo doon sa heel, ano, parang maliit na lang na needle ang gagamitin natin dito, and then i-smear ito, then all the reagents gagamitin na nila, and then the reporting will be done on the next day or even after a week, ano, kasi nga yung iba, mabilis nilang nagagawa ito. Pero yung iba, yung mga standard days kasi ng preparation nito ang inaantay natin. Ano. And then after that, pag discharge ka, walang problema, ibig sabihin, hindi ka na-screen dun sa mga problema na nakatuon dun sa newborn screening.
6: Mm-hmm. Dok, masakit ba para sa sanggol yung tinatawag na heel prick test o yung kukuha ka ng dugo doon sa talampakan ni baby?
2: Hindi naman masakit ito, no. Maari talagang magkaroon sila ng discomfort, pero hindi naman ito yung talagang masakit na masakit.
6: Mm-hmm. Doc, meron bang ipinapayo yung mga tulad ninyo, ang mga healthcare provider na dun sa mga ina para kumalma yung baby habang kinukunan ng dugo?
2: Actually, hindi. Kadalasan hindi nila nalalaman ito dahil kinuha na yung bata ano, away from the mother or even the relatives, hindi naman nila ito pinapakita talaga. Syempre, hindi naman kasi ito yung tipong sa bedside gagawin. Ano? So, kukunin yung baby, dadalhin nila dun sa area kung saan talaga ginagawa ito ano, at hindi naman lahat pwedeng manood.
6: Mm-hmm. Dok, so ang resulta nitong newborn screening ay agad-agad ba kinabukasan pwede nang ilabas?
2: Usually umaabot ng 1 week eh. Dahil yung mga preparations kasi lalong-lalo na ngayon dahil expanded na yung newborn screening. Mas marami na yung mga conditions na nire-report and bawat condition meron talagang dinadaanan na yung mga reagents ano, so syempre we need to prepare the solution para makabasa ng mas maayos.
6: Mm-hmm. Dok, kapag sinabi sa magulang na positive o abnormal yung newborn screening, ibig sabihin ba noon eh meron ng sakit si baby?
2: Pag confirmatory test itong newborn screening ano, kapag na-screen ka, ang sabi nila positive ka, ibig sabihin na-screen ka lang. So, ang next step doon is confirmatory test. So, hindi ibig sabihin na meron kang sakit o na-diagnose ka na na may sakit. All the more, nakakailanganin mo ng further examination para matukoy kung positive ba talaga siya o hindi.
6: Mm-hmm. Dok, doon sa confirmatory test, yun uli ang gagawin. Kukuha uli ng dugo doon sa sakong ni baby.
2: Yes, itong confirmatory test na ito tumutulong para malaman kung yung screening result ay talagang nangangahulugan na may sakit ang bata o hindi. Kung confirm ang diagnosis, saka nagsisimula yung tamang management saka follow-up dito sa confirmatory test. Kaya magandang tandaan ng mga magulang, positive screening, hindi pa ito yung end of the story. It is just the signal to act.
6: Mm-hmm. Dok, hanggang kailan pwedeng ulitin yung ano, yung newborn screening? Ano yung mga dahilan bakit ito nangyayari?
2: May mga ilang dahilan ano, halimbawa maaring kulang yung sample, contaminated yung sample, maaring maagang nakuhanan o kaya may blood transfusion, may particular treatment or nutritional status na maaring makaapekto sa resulta. O kailangan talaga ng repeat testing dahil sa mga clinical protocols. Sa premature, sa yung mga tinatawag nating low birth weight at sick babies, maaaring kailanganin ang repeat testing dahil may mga condition na mas mahirap ma-interpret ng mas maaga.
6: Mm-hmm. Dok, kasi nga merong positive na result, paano naman kung negative o normal yung resulta? Ibig bang sabihin nun, wala nang posibilidad na magkaroon ng anumang sakit yung bata?
2: Hindi ito ganoon ano, ang ibig sabihin ng normal newborn screening ay walang nakitang indication ng mga kondisyon na kasama dun sa screening panel sa panahong isinagawa yung test ano. Hindi nito ibig sabihin na hindi na kailanman magkakasakit ang bata o wala siyang ibang congenital o genetic condition na hindi kasama sa panel. Kung magkaroon ng sintomas habang lumalaki yung bata, kailangan pa rin siyang ma-evaluate ng doktor.
6: Mm-hmm. Dok, ano naman yung dapat gawin ng mga magulang habang inaantay yung resulta nitong newborn screening test? Kasi sabi nga ninyo, pwedeng abutin ng 1 linggo yung resulta. Meron ba mga sintomas na dapat silang bantayan?
2: Mga dapat gawin ng mga magulang habang iniintay yung resulta. Usually dyan yung newborn care lang, ano? Kagaya ng mga breastfeeding, vaccinations, ano? Yung mga regular check-ups, proper cord care, at saka yung pagmamasid sa baby. Pero kung may poor feeding, nakita natin na hindi magano kaganda yung pag-feed ng bata, paulit-ulit na nagsusuka. Halimbawa, sobrang antok o hirap gisingin, nagkakaroon ng mga seizure, o kaya hirap huminga, naninilaw, na lumalala, nagkakaroon ng lagnat, o ibang mga concerning symptoms, huwag na natin hintayin yung newborn screening result. Ano? Magpatingin na kaagad.
6: Mm-hmm. Okay, hold on lang muna Doc ha. Pag-usap, marami pa tayong mga pag-uusapan patungkol dito sa newborn screening. Break muna tayo, mga paalala mula sa ating himpilan.
3: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
4: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
5: Doctors, Doctors on Board.
7: Doctors on Board.
5: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
24: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili.
26: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin.
26: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: This is a public service announcement.
29: Public service announcement
28: from PBS,
29: Presidential Broadcast Service
28: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
30: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
31: Flight PR1043, now boarding.
32: Hey, that's us!
33: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
34: Dreaming of love while cruising at high altitude.
35: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
34: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
33: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
35: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
34: Leave all your worries as we soar over the clouds.
33: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
34: They'll be shooting stars through time and space.
30: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
5: Health is wealth.
3: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
4: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
5: Doctors, Doctors on Board.
7: Doctors on Board.
5: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Okay, 15 minuto bago mag-alas 2 ng hapon. At ituloy na natin yung ating health case ngayong hapon na ito, ang newborn screening. Kasama pa rin natin ang ating resident doctor, si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon po uli.
36: Magandang hapon ulit sa iyo, Chet, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang araw po sa inyo lahat.
6: Mm-hmm. At ito nga pong newborn screening ang ating pinag-usapan bilang unang linggo ng Oktubre taon-taon ay paggunita sa Newborn Screening Week para maagang matukoy yung mga bihirang congenital at metabolic diseases na maaaring magdulot ng kapansanan o kamatayan sa sanggol kung hindi maagapan. At ilan na nga sa mga nasagot natin kanina ay paano at kailan ito ginagawa. Okay, so parang nagka-problema yata tayo dun sa linya ni Doc. At nasagot din kanina ni Doc Claro kung kailan ano na dapat ulitin yung ano yung newborn screening test, yung tinatawag na confirmatory test, at bakit ito ginagawa. At papaano yung mga, kumbaga papaano mo ititreat yung mga, yung resulta itong newborn screening. Merong negative o normal ang resulta. At meron namang positive yung sinasabi na abnormal yung results nung screening. Okay, nandiyan na pa uli si Doc Claro. Okay, inaayos lang natin yung linya ng komunikasyon ni Doc. Dahil mukhang nagka-problema doon sa kanyang signal. Marami pa tayong itatanong kay Doc. At isa sa mga nabanggit din niya kanina, yung Isa sa mga common na lumalabas sa resulta na sakit dito ay yung congenital hypothyroidism o G6PD deficiency for short. Alamin natin kung ano ba ang sakit na yan sa simpleng pananalita. Okay, ready na uli si Doc. Hi, Doc. Okay na ba uli ang inyong signal?
36: Oh, sa tingin ko malakas na ito.
6: Ayan, okay. Doc, ito nga kasi nabanggit nyo na nga kanina yung mga common disorders or diseases na nakikita sa resulta ng newborn screening test. At isa na dyan, yung congenital hypothyroidism o G6PD deficiency. Pwede nyo ba ipaliwanag sa amin sa simpleng salita, ano bang klaseng kondisyon ito?
36: Yes, yung tinatawag nating congenital hypothyroidism, kapag kulang yung thyroid hormone ng baby mula pa. Mahalaga yung thyroid hormone sa brain development at saka dun sa normal growth. Kung maagang matutukoy at mabibigyan ng tamang thyroid hormone replacement, malaking tulong ito upang maiwasan yung komplikasyon ng untreated na disease. Samantala yung G6PD deficiency, isa itong inherited condition kung saan mas madaling masira yung red blood cells kapag na-expose dun sa mga ilang triggers kagaya ng mga specific na mga gamot o kaya pagkain o kaya yung mga chemicals. Kaya mahalagang malaman ng pamilya kung mayroon nito para maiwasan yung mga trigger at maagapan ang tinatawag ng hemolysis o yung destruction ng red blood cells.
6: Mm-hmm. Dok, ano naman yung pwedeng mangyari kung may kondisyon na isang sanggol pero hindi agad matukoy o ma-identify at magamot?
36: Depende ito dun sa kondisyon. May mga sakit na maaaring humantong dun sa brain injury, dun sa mga developmental delay, yung seizure, o kaya yung mga severe na metabolic crisis, o kaya yung iba nagkakaroon sudden death. Kapag hindi natukoy at nagamot. Ano? Kaya ito yung mga dahilan kung bakit napakahalaga ng newborn screening. Mas maaga nating nahanap ang problema, mas maaga naman natin na-actionan kaagad ito.
6: Mm-hmm. Kung maaga namang natukoy yung kondisyon at sa pamamagitan nga nitong newborn screening, Doc, ibig sabihin ba niyan ay ganap na magagamot o may iwasan yung kapansanan? Halimbawa, yung nasabi ninyo na intellectual disability.
36: Sa maraming kondisyon, malaki yung benefit ng early detection tsaka treatment. At maaaring maiwasan o mabawasan yung mga malulubhang mga complications. Pero hindi natin dapat sabihin na lahat ay 100% na curable.
6: Mm-hmm. Okay, Doc? Ayan, parang nagkakaproblema dun sa linya ng komunikasyon ni Doc. Doc, andiyan pa ba kayo?
36: Yes, how copy, Chad? 1, 2, 3.
6: Doc, baling kayo sa kabilang side. Baka sakali makakuha tayo ng magandang signal.
36: Ayan.
6: Ayan, sige, Doc. Okay, go ahead, Doc.
36: Yes, sa maraming, ang mahalaga yung dun sa condition, yung tinatawag nating lifelong na management. Ano? Hindi natin dapat sabihin na ang lahat ay 100% na curable. Maaari nating simulan yung tamang treatment bago magkaroon ng mga tinatawag nating irreversible damage.
6: Mm-hmm. Doc, ano naman yung tinatawag na window of opportunity sa paggamot sa bagong silang na baby?
36: Ito yung panahon kung kailan may pagkakataon pa tayong maagapan ang isang kondisyon bago magkaroon ng permanenteng pinsala. Parang may window tayo kung saan pwede nating habulin ang problema habang wala pang sintomas o bago pa maging irreversible yung damage. Sa newborn screening, napakahalaga ng concept na ito dahil minsan ang baby ay mukhang perfectly healthy habang nagsisimula na pala yung magkaroon na siya ng biochemical change.
6: Mm-hmm. Ngayon, Doc, meron mga magulang na nag-aalala dun sa gastos. More or less, nasa magkano ba yung bayad dito sa newborn screening? At meron bang programa o health facilities na nagbibigay nito ng libre o subsidized? Doc? Okay, parang bumibitaw na naman yung ano no, yung signal ni Doc. Doc, nandiyan pa ba uli kayo? Ayan. Parang naputol na naman uli si Dr. Claro Kayanan. Oo, ayan nga, syempre naitanong natin yung gastos. At least para may idea yung mga magulang o soon to be parents ano? kung magkano ba yung babayaran sa ganyan, o kung meron ba mga health facilities na nagbibigay ng libre o sinasubsidize yung bayad para dyan. Okay, sige. Mukhang hindi na makakabalik sa ating linya ng komunikasyon si Dr. Claro Kayanan. Pero umaasa po tayo na sana marami pa rin po kayo napulot sa ating talakayan ngayong hapon na ito. At dyan din natin makikita na yung ilang patak ng dugo ay maaaring maging unang hakbang para maprotektahan ang kinabukasan ng isang bagong silang na sanggol. Okay, konting oras na lang din ang natitira sa atin. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa kabuuan ng ating programa. At syempre sa lahat ng ating mga naging katuwang sa production at technical side. Ang ating malusog team, andyan si Master Rolly Bumatayo, Jo Marie Rifarial, at syempre sa ating napakahusay na executive producer, si Miss Jam Season. Ang tabayaran po ninyo, 5 minutong pagbabalita, ihatid sa atin yan ni Omar Anthony Aquino. At pagkatapos ay isa sa inyo naman ang Juan Trabajo ni Miss Jamie Quinto. Muli tayong magkita-kita sa susunod na linggo. Ako naman po si Ched Oliva. Have a safe and healthy weekend.
8: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
9: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
10: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or tropos at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
9: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po tayo sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating pinapalaganap ang ating mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Rizal Nanyong. Kasalukuyan po tayo napapanood sa ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lang din po ang aming FB page para sa live na live po ninyong masusubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan. Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga episode. Meron din po tayong mga audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at App Store naman para sa iPhone users. Kapag na-download na ninyo ang app, hanapin lamang aming logo na nakikita ninyo sa likod ng aming screen, sa aking likod pala, na Radyo Pilipinas World Service upang live na live po ninyong mapakinggan ang aming programang Warm Heart. At sa pagpapalawak ng ating reach na ibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service, ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replays sa ating katabing istasyon na Radyo Magazine 1278 kHz. At live po tayong napapakinggan sa ating katabing istasyon din, The Capital FM na 104.3. Ang ating katabing himpilan naman, balik tayo sa Radyo Magazine na every Saturday and Sunday po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon ating replays. Bali mga ka-warm heart, dediretso na po tayo sa ating mga interview. So magkakaroon lang po tayo ng trigger warning kasi sensitive po itong topic natin para sa ating mga nanonood at nakikinig ngayong araw. Dahil po ito kung matatandaan po ninyo noong mga nakalipas na 2 months, nagkaroon po or naiulat na meron tayong shooting incident sa Tacloban. At nitong Martes naman po, August 18, isa na naman pong shooting incident sa Zamboanga. Nakakalungkot isipin na may mga kabataan na katulad ng high school, mga secondary na mga estudyante natin ang nakakagawa ng ganitong mga insidente. So sa ating unang bahagi po ng ating talakayan, ating alamin po ano yung mga karaniwang sintomas na nakaka-experience, hindi lamang po dun sa gumawa nito, kundi yung sa biktima, sa mga taong nakapaligid sa kanila ng kanilang teachers, ka-eskwela, classmates, schoolmates, maging sa mga pamilya ng biktima. Nagkakaroon po ba sila ng mga flashbacks, hypervigilance po ba sila, o nagkakaroon sila ng mga insomnia na mismong nagiging normal na tugon na isang marahas na insidente. So, paano po ba tayo nakakatulong sa kanila bilang mga nakakatanda? At paano ito nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan? Ngayon, makakasama po natin live via Zoom ang ating psychologist and psychometrician ng Alaya Psychological Services na si Dr. Kenneth Lloyd M. Kamaklang upang bigyan tayo ng linaw at gabay sa pag-intindi sa usaping mental health well-being. Doc Kenneth, good morning po and blessed Sunday po.
1: Good morning, Drizel. Good morning sa ating mga tagapakinig sa Radyo Pilipinas World Service at dito sa programa natin na Warm Heart. Isang magandang araw po sa ating lahat.
0: Yes po. Doc, bali, bago tayo mag-start dun sa interview, sa mga naiulat nung 2 months ago sa Zamboanga, sa naiulat din recently, sa nangyari din sa Tacloban, Tacloban and then eto recently sa Zamboanga, ano po kayo mga direktang nakakaranas ng yung mga sa biktima na nakaranas po o yung mga nakasaksi dun sa incident na yon sa shooting incident na yun ang posibleng maging epekto nila sa psychological and emotional well-being po nila.
1: Salamat, Rizal. Ano? Nakakalungkot yung mga nabalitaan natin sa telebisyon tungkol sa mga recent na mga shooting incident. Masasabi natin na ang school shooting incident na ito ay isang potentially traumatic experience talaga. Dahil hindi lamang ito simpleng nakakatakot na pangyayari para sa mga bata. Actually, hindi nga lang din para sa mga bata, eh, kundi even dun sa mga staff or personnel na naandun sa insidente na iyon. May element ito ng matinding takot, may element din ng threat sa kanilang buhay, kawalan ng control, at even pagkawala ng sense of safety nila. Lalo pa na itinuturing natin ang paaralan na isang lugar na dapat ay sana ay ligtas para sa mga bata. Maaaring magkaroon ang bata ng matinding takot, anxiety, pagiging alerto o yung hypervigilance na banggit mo nga kanina, Drizel, ano?
0: Yes po.
1: Even nightmares, ano? Hirap sa pagtulog at hirap sa pag-concentrate. Now, ang kaibahan nito sa ordinaryong stress ay yung lalim at lawak ng epekto sa sense of safety ng mga bata. Kasi sa ordinaryong stress kasi, Drizel, ano? Na-experience ito ng mga bata dahil halimbawa sa exam or sa conflict sa kanilang mga kaklase. At kadalasan ay nakakabalik naman ang mga bata sa normal pagkatapos sila ma-experience yung stressor. Pero dito kasi sa trauma na ito, maari pati yung mga dating ordinaryong bagay katulad ng pagpasok sa classroom, yung tunog ng mga malakas na bagay o even yung pagiging malayo nila sa kanilang mga magulang ay maging trigger ng matinding pagkatakot sa kanila. Pero mahalagang sabihin din natin o, ano, at mahalagang pagnilayan din natin na hindi lahat ng bata na nakaranas ng traumatic event ay automatic magkakaroon agad ng PTSD. So nagkaroon din kasi ako ng mga handle ng mga cases sa aking clinical practice na may mga traumatic experiences pero hindi naman automatic meron na agad silang post-traumatic stress disorder. Dahil marami mga bata ang nakakabawi agad lalo na kapag meron silang strong support system katulad ng pamilya, kamag-anak, yung kanilang social circle, ano, at may ilan din kasi mga bata na may strong or ligtas or mas ligtas na environment. Yan.
0: Doc Kenneth, paano po naiiba ito? Since nasabi nyo nga po, hindi po agad nagkakaroon ng post-traumatic syndrome yung isang stress, yung isang estudyante na nakaranas nito. So, paano po ito naiiba sa mga trauma, like dun sa mga bullying, di ba, meron din po ito. Yung iba nga po nag-uumpisa sa bullying eh. Then, yung mga influence po sa iba. So, paano po ito naiiba na trauma kumpara dun sa mga karaniwang stress na nakukuha lang nila sa mga verbal bullying ng mga kasama nila, sa mga academic na stressors nila, at sa takot na nararanasan din nila bilang isang bata.
1: Oo. Actually, kapag sinabi kasi natin na trauma, ano, or sa journey na pagiging post-traumatic stress disorder, distress na nararamdaman ng ating mga kabataan. Actually, hindi lang mga bata, eh, even mga teenagers or even mga adults, nararanasan nila ito. Particular na yung mga simptomas na matindi talaga nagiging epekto sa kanila. Ang mga simptomas na ito ay hindi basta-basta nawawala. Nabanggit nga natin, even sa pagtulog nila, nadadala nila ito mga simptomas na ito. Ano? At tsaka, isa pa kasi sa hindi maganda na epekto nito ay nagiging dysfunctional. No, yung ilan sa ating mga kabataan. So, when we say dysfunctional, naapektuhan yung kanilang pang-araw-araw na aktibidades. Yung pagpasok nila sa school, nandun na yung takot. Yung concentration nila, hindi lamang sa school, even sa bahay. And even yung pakikitungo din nila sa ibang tao, sa kanilang pamilya, sa kanilang significant others, sa kanilang mga kaibigan ay apektado na rin, ano? As compared sa mga normal na mga stresses, sabi nga natin kanina, sa mga normal na stresses kasi, Kapag nawala na yung mga stressor, ay madali silang nakakabawi, madali silang nakaka-recover. Pero kapag sa usapin kasi ng trauma, ano, tumatambay kasi itong mga sintomas na ito. Malaki ang epekto, hindi lamang sa kanilang pag-iisip, sa kanilang concentration, and even sa pang-araw-araw nilang pamumuhay at sa pakikitungo nila din sa ibang tao.
0: Doc, etong mga sinabi ninyo po, since nasabi nyo nga po, nagkakaroon sila ng nightmare, nagkakaroon nung pakikipag-deal nila sa iba, nag-iiba. So bilang po yung mga teachers, mga nakakatanda, family, ano po yung mga karaniwang malinaw na sintomas o senyales na pwede nating sabihin na, okay, etong batang to, nagmamanifest na siya ng trauma, na mamanifest niya na yung traumatic experience niya, yung traumatic na naranasan niya. Tapos, paano po ba natin ito, paano po natin sila matutulungan para mas lalo pong masabi nila, mas lalo po natin maintindihan yung kanilang nararamdaman?
1: Oo. Tama. At ito isa sa mga importanteng bagay na dapat maintindihan ng mga adults, ano, na hindi kasi lahat ng bata ay nagsasabi na trauma ako or traumatize ako. Minsan kasi ipinapakita nila ito sa pamamagitan ng kanilang behavior na lang mismo. Maaaring mapansin ang biglang pagbabago sa personality ng isang bata or even sa kanyang behavior. Halimbawa, yung dating pagiging masiyahin niya, pero biglang eventually naging matahimik siya, ano, or naging socially withdrawn itong batang ito. O yung dating kalmado, pero naging irritable ngayon at madaling magalit. Kailangan din nating bantayan, ano, since yung itong mga senyales na ito, ano, kailangan din nating bantayan yung pagbabago sa kanilang sa pattern ng kanilang tulog, even sa kanilang pagkain. Yung mga nightmares, even yung pagbaba ng academic performance, difficulty sa pag-concentrate nila, hindi lamang sa school, even sa mga pang-araw-araw nilang ginagawa. Makikitaan din natin na minsan nagiging hesitant sila or worried sila or anxious sila sa pagpasok sa school. And even yung pag-iwas sa kanila mga kaibigan. Yung iba naman mga kabataan, since nakakaranas na nga sila ng mga traumatic symptoms, nagiging unusually clingy sila sa kanilang mga magulang o yung pagiging o even yung pagiging masyado nilang alerto ngayon sa kanilang paligid na dati naman ay hindi naman nila nararanasan, ano. So talagang mahalagang tingnan natin hindi lamang yung pamamaraan ng kanilang pag-iisip, even talaga yung behavior nila, no. Hindi kailangan may isang specific symptom para masabing nahihirapan na agad siya. Ang pattern at ang persistence ng mga pagbabago ay mahalaga din naman talaga nating tingnan. At isa sa mga magandang pamaraan para matulungan natin ang mga bata ay maiparamdam natin sa kanila na sila ay ligtas. That's number one. Number two ay maiparamdam natin sila na naiintindihan natin kung bakit nila nararamdaman iyon. Kasi ang pinakaayo kasi nating mangyari ay ma-invalidate natin sila, yung nararamdaman nila, maisip nila o maramdaman nila na hindi ako naiintindihan ng magulang ko, hindi ako naiintindihan ng mga teacher ko kung bakit ako natatakot, baka isipin ng magulang ko or ng teacher ko na nag-iinarte lamang ako, ano. So sa mga clients na na-handle ko, lagi ko yung pinapaintindi sa mga magulang na we need to ensure na maiparamdam. Hindi lamang maiparealize, ano, kundi maiparamdam natin sa mga bata na sila ay ligtas at naiintindihan natin ang kanilang sitwasyon. And most of all, tayo bilang mga magulang or support system are there and will always be there sa journey ng kanilang healing or recovery.
0: Siguro, Doc Kenneth, follow-up ko lang. Bilang mga teachers po sa ating mga paaralan or even mga yung sa mga guidance counselor po and bilang
1: yes,
0: nakakatanda rin, paano po natin yung magandang approach sa bata para mag-open up na po sila? Say, for example, dun po sa mga estudyanteng nandun po sa insidenteng yun, yung balikan po natin yung sa Zamboanga na kung saan naka-live pa nga daw po according sa mga news, yung pag-shoot nung isang bata, yung mga estudyante pong nandun, paano po yung magandang approach sa kanila para malaman po natin na we need a medical intervention or psychological intervention dito?
1: Maganda katanungan yan, ano? As far as approach is concerned, we need to be very sensitive, ano, sa pag-approach sa mga bata. May mga bata kasi na hindi komportable na mag-open up agad. May mga bata na hindi komportable na ikwento uli yung mga nangyari. Actually, medyo delikado nga yun sa ilan sa mga bata eh, na ipakwento uli natin sa kanila yung nangyari. Kasi baka mag-activate na naman o matrigger na naman yung mapait na naging alaala ng kanilang naging karanasan. Kaya as much as possible ay iiwasan natin na iparecall natin sa kanila, ipalahad or ipakwento natin sa kanila yung mga nangyaring traumatic experience, ano. So, ang pinakamagandang approach na ating magagawa sa mga bata ay, number one, talagang iparamdam natin sa kanila na sila ay ligtas. Kasi yun yung isa sa mga assurance na gusto nilang maramdaman eh, na sila ay ligtas, na hindi na nila muli mararamdaman o mararanasan yung traumatic experience na iyon dahil nandito na yung ating presensya, nandito na tayo para sa kanila, at naiintindihan natin sila, ano. Kaya hindi magandang approach na sisimulan natin yung conversation sa mga bata na, Utoy, pwede ba ikwento sa akin kung ano nangyari para matulungan kita? O kaya, Ining, pwede ba ilahad sa akin? Ano ba yung nangyari noong umagang iyon? In specific, ano, para mas maintindihan kita. Kasi magiging very distressing yun para sa mga bata, ano? So, sa mga bata na hindi pa ready mag-open, hindi pa ready magkwento, we need to acknowledge that. We need to honor that. We need to accept that, no? Kailangan nating tanggapin na may mga batang hindi pa ready mag-open up. So, the main approach that we can do is to let them know that we understand if they are not yet ready na makipag-usap pa sa atin. We need to let them know and let them feel na it's okay if they are not yet ready to open up yung kanilang mga nararamdaman. We just need to tell them na, Utoy or Ining or anak, if in case man na ready ka na mag-open up kay nanay or kay tatay regarding sa nararamdaman mo, ay nandito lamang ako and I will make myself available for you.
0: Para naman po sa mga paaralan, mga institusyon po ng mga natin, yung mga sa school, ano naman po yung pwedeng gawin ng mga school administrators, guidance counselors, teachers na para iparamdam sa ating mga estudyante na ang paaralan is a safe space. Hindi na maulit 'yon. Magiging secure na sila at mas magkakaroon na ng panatag na kalooban yung mga magulang nila.
1: Yes, oo. Maganda ulit katanungan niyan, Drizel, ano? Kasi sabi nga natin kanina sa unang bahagi ng ating talakayan, ano, na inaasahan talaga natin na ang paaralan ay makakapag-provide ng isang ligtas, ano, na lugar para sa mga bata, dahil itinuturing natin ito bilang kanilang pangalawang tahanan. Kailangan at mahalaga nating tandaan na huwag nating pilitin ang bata na agad-agad maging okay. No, kasi may healing journey tayo kung tawagin. Kapag sinabihan natin sila na, okay mga estudyante, wala na iyon, ligtas na kayo, hindi na uli mangyayari yon, ano, maaaring tama yung intention natin na i-assure natin na hindi na uli mangyayari yung ganong klaseng insidente. Pero maaaring hindi iyon sapat para maramdaman ng mga bata na talagang ligtas sila, no? Mas magandang sabihin, ano, natin sa mga bata na naiintindihan natin kung bakit sila natatakot at nandito tayo para tulungan sila na maging ligtas araw-araw, no? Kailangan nating maibalik yung sense of safety, hindi lamang sa salita, kundi sa mga consistent actions natin bilang mga teacher, bilang mga guidance counselor or school administrators. At dapat malinaw, ano, sa mga bata kung ano ang mga safety procedures ng school. Sino yung mga adults sa school na maaari nilang lapitan in case magkakaroon sila ng mga traumatic episodes, ano, at ano yung mga pwede nilang gawin kapag natatakot sila. Mahalaga rin, Drizel, ano, yung konsepto ng gradual return. pag sinabi natin gradual return, yung paunti-unti nating silang ibabalik sa school. Kasi hindi naman kailangan biglang ibalik ang mga bata sa buong routine kung hindi pa naman talaga niya kaya. May mga bata kasi na, oo, mabilis silang nakaka-recover, masabi natin, at mabilis silang nakaka-balik sa kanilang normal academic or school routine. Pero meron din kasi mga bata na hindi ganoon magiging madali yun para sa kanila. So, maaari magkaroon ng adjustment habang unti-unting ibinabalik yung confidence ng mga bata. And siguro higit sa lahat, ano, hindi natin dapat sabihin na kailangan niyang makalimot doon sa nangyaring insidente. Kasi magiging mahirap or imposible makalimutan nila yung nangyaring insidente na iyon. Ang pinaka-goal natin dito ay matulungan natin ang mga bata na makarating sa punto kung saan, oo, naaalala pa niya yung mga nangyari pero hindi na ito kumukontrol sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.
0: Doc Kenneth, di ba po sa mga nangyaring incident, it was inspired by online games. Bilang psychologist po and clinical practitioner, meron po ba kayong mga na-encounter na patients na ganito din po, influence ng kanilang paglalaro online, nakikita online, napapanood online? At paano po ito nakakaapekto sa mga kanilang psychological and mental well-being po?
1: Oo. Yes, Rizel, may mga na-handle na rin ako mga cases. Actually, hindi lang trauma-related cases. Ano, yung iba ay behavior-related cases na na-adapt nila yung mga behavior, yung mga asal, yung mga aggression, yung pagiging mga impulsive sa mga laro na kanilang nilalaro online. Ano, nakikita nila na napaka-entertaining para sa kanila, ano, na gawin yung mga aggressive behavior na yon. And at the same time, hindi lamang entertaining, nandun kasi yung aspeto ng curiosity, ano, na what if gawin ko ito? What if ako ang gumawa nitong aggressive behavior na ito? E lalo pa sa ilang mga kabataan na hindi pa nila nire-realize yung consequence or legal, o yung mga consequences at impact ng kanilang magiging behavior or kanilang magiging action sa ibang tao. Kumbaga, ang naiisip nila ay kung papaano itong mga bagay na ito makaka-entertain sa kanila or makaka-fulfill ng kanilang curiosity. Kaya, delikado itong mga sitwasyon na ito, ano, kasi ang pinakaayaw talaga natin mangyari ay makasakit sila ng ibang tao. At katulad nga nitong mga insidenteng ito, ano, ay maka-lead o humantong pa na may mga taong nababawian ng buhay. So, kailangan talaga, ano, ng proper guidance sa mga bata kung papaano responsibly gagamitin ang internet, kung papaano responsibly, ano, ang kanilang pamaraan ng paglalaro, and to make them realize the consequences of their actions. Mahirap kasi na automatic ay ilayo natin agad-agad, immediately, ang access ng mga bata sa internet, ano? Kasi masasabi natin na mga kabataan natin ngayon ay mga digital natives na, ano? Pero ang pinaka epektibo na pwede natin magawa kahit sila ay exposed pa rin sa internet is to monitor their use, to always remind them about responsible use of social media and gaming, and also to make them realize the consequences of every action sa kanilang ginagawa.
0: Doc, kaya follow-up lang na question po is, paano po yung, di ba po sa social media, nakikita natin yung mga reels, yung mga videos, mga post po, about dun sa mga nangyari. Since kahit hindi pa po natitake, kahit madami na po natitake down, nandun pa rin po yung mga videos and reels. So paano po ito magiging paulit-ulit na traumatic experience dun sa mga nakakanood, mga nakabasa po nung mga ganong insidente?
1: Oo. So as long as napapanood ito ng mga bata, or even, actually hindi mga bata, even yung mga adults, ano, as long as may exposure pa rin sila, visual exposure pa rin sila doon sa nangyaring insidente, ay patuloy pa rin kasi yung magpapaalala sa kanila nung nangyaring insidente at yung naramdaman nila, ano, habang nandun sa insidente na iyon. Kaya magiging mahirap para sa magiging therapeutic journey ng bata kung patuloy pa rin natin silang ina-expose sa ganyan mga uri ng stimulus. Actually, hindi nga lamang sa mga panoorin, ano, minsan sa mga nababasa nila or minsan sa mga conversations na kanilang naririnig. For example, may isang individual or may isang bata, actually, ito na, may case ako na ganito, may isang bata na nagkaroon ng traumatic experience. Tapos, nandun yung willingness talaga ng bata na mag-heal, makarecover, mas ma-manage yung kanyang mental health kahit nandun yung mapait na alaala. Pero ang nagiging mahirap para sa kanya, sa kanyang therapeutic journey, ay yung katotohanan ng hindi nawawala sa bahay na paulit-ulit pag-usapan yung nangyari. No? Na paulit-ulit na naririnig niya yung nangyaring traumatic experience. Na paulit-ulit siyang natatanong about dun sa hindi magandang alaala or karanasan na naranasan niya doon sa insidenteng iyon. No? Kaya nga, magiging mahirap para sa therapeutic journey or sa healing journey ng bata or kahit sinong individual na may mga ganitong klaseng trauma na paulit-ulit natin silang ine-expose, not only visual exposure, but even sa mga bagay na kanilang nakikita or sa mga conversations na kanilang naririnig na nagpapaalala ng hindi magandang karanasan na kanilang naranasan.
0: Doc, bali po sa process of healing, doon naman tayo sa healing nila, sa journey ng healing, gaano po kahalaga yung pagbabalik natin ng routine para po sa mga biktima o mga nakasaksi ng insidente, marahas na insidente na yon. Like, paano po natin maibabalik yung mga recreational activities, yung mga dati nilang nagustuhan before the incident happened?
1: Number one, hindi natin dapat pilitin ang mga bata na agad-agad, no, ay maibalik yung kanilang routine. We can expect that some children will have hesitations na maibalik agad yung kanilang routine. At may mga bata din naman na very willing na agad na maibalik yung kanilang routine. So we need to understand na it will really take time and journey talaga, ano, para maibalik nila yung normal routine nila. Iparamdam lang talaga natin sa kanila na sila ay ligtas sa mga bagay na kanilang gagawin sa pagbabalik ng kanilang routine. Kasi ang pinakaayaw kasi natin mangyari dito ay magkaroon sila ng hesitation, magkaroon sila ng worry, takot or pangamba na kapag ibinalik nila yung kanilang normal routine ay maranasan nila uli yung naging traumatic experience, or kapag ibinalik nila ang kanilang normal routine ay baka wala sila makasama sa kanilang journey sa pagbabalik ng kanilang mga routine na iyon, ano. So we need to let them feel that sense of safety. We need to let them feel that we are there for them, with them, and we need to let them feel na yung mga traumatic experience na iyon, ano, ay hindi na muli mangyayari dahil eto tayo bilang pamilya nila, bilang significant others nila, bilang teachers nila, ay kasama nila para maibalik yung dating kinagawian or mga activities na kanilang ginagawa.
0: Doc, sa ganitong insidente, sa ganitong uri ng insidente, syempre hindi lamang po mga bata yung naapektuhan. Paano po natin mabibigyan ng payo or guidance naman yung mga teachers, mga pamilya, nanay, tatay, mga kapatid, nung mga biktima na nakaranas nitong insidente ito?
1: Isa magandang katanungan yan kasi hindi lang kasi yung mga bata ang kailangan nating dintingnan pagdating sa aspeto ng mga traumatic experience na ito. Even yung mga adults, ano, even yung mga adults, yung mga school personnel, even yung mga magulang ay dapat din nating tingnan. Sa aspeto kasi, Drizel, ng trauma, hindi lamang yung biktima ang natotrauma. Even yung mga eyewitnesses o yung mga nakakita ng insidente ay natotrauma din. At actually, minsan nga, mas matindi pa yung trauma ng mga nakakasaksi eh. or yung mga individual na na-expose dyan sa mga aspeto na iyan. So, sa mga parents, sa mga guardian, o sa mga support system na nakakaranas din ng mga distresses na ito, ano, ay kailangan din nilang, kumbaga, ay isipin na at the end of the day, ay meron din silang personal mental health. Oo, nandun yung intention nila na tumulong, gabayan, samahan ang mga bata sa journey nila towards healing. Pero at the end of the day, isipin din nila na meron din silang mental health. Kasi baka naman nandun yung buhos ng kanilang pagmamahal, paggabay, assistance sa mga bata. Pero na, sila naman itong nauubos. Ano? Sila naman itong nauubos on the inside. So, marami mga pamamaraan para matulungan natin ang mga adults. So, syempre, nandiyan na rin yung support system natin. Then, kung tawagin, ano, kapwa nila magulang, kapwa nila administrator, kapwa nila mga guro. And also, kami, mga mental health professional, pwede silang lumapit sa amin. Pwede silang magkonsulta sa amin. They can seek help to mental health professionals, psychologists, psychiatrists, and guidance counselor, ano. Ganon din na may papayo ko sa mga magulang kung nakikitaan na talaga natin na severe na yung case ng mga bata sa trauma. And actually, gusto ko lang ding i-reiterate, ano, hindi natin kailangan hintayin na makitang malala na ang sitwasyon ng isang bata bago natin i-refer sa mga mental health professional. If we can see na talagang may mga sintomas na, if we can see na may mga manifestation na nakaka-apekto na sa mental health ng mga bata, and even tayo bilang adults, seek help, no? Because asking for help is a sign of strength, no? Hindi natin kailangang hintayin na maging malala ang sitwasyon bago tayo humingi ng tulong kasi ayaw natin magsisi bago mahuli ang lahat.
0: Okay. Bali, pang huling katanungan ko lamang po ito, Doc Kenneth. Sa mas malawak na perspective naman po sa mga nangyari, paano po ang dapat na maging modelo ng isang paaralan, ng pamahalaan para maiwasan na po natin na magkaroon ng ganito pa ulit na traumatic events? At paano po, gaano po kahalaga ang magkaroon ng psychological service sa loob ng isang institusyon o paaralan?
1: Actually, mahalaga ang role na gagampanan pamahalaan at ng paaralan, ano, para ma-maintain yung safety and security ng mga bata. So, syempre, nandyan yung mga normal na mga safety and security check na ginagawa ng mga security guards, ng mga staff, ng mga school, and actually, even teachers can also do safety and security check. Iparealize lang natin sa mga bata na kaya natin ginagawa iyon ay hindi dahil sa nagdududa tayo sa kanila, kundi gusto lang natin masiguro yung safety and security, ano, ng mga bata. Now, sa usapin naman tungkol sa mental health, mahalaga na mayroong mental health program, ano, sa bawat mga paaralan, sa bawat institusyon. In line na rin yan sa mental health law natin dito sa Pilipinas. Kaya nagpapasalamat tayo sa gobyerno, sa pamahalaan, sa mga nag-ikda ng batas na binibigyang pahalaga talaga yung aspeto ng mental health dito sa Pilipinas. Hindi lamang para sa mga adults, kundi para sa mga bata. Ang mga paaralan ay dapat ay may solid, structured, systematic na mental health program. At hindi lamang mental health program, dapat mayroon ding presence or assistance ng mga mental health professional. Kasi at the end of the day, may mga situations kasi na kailangan na ng referral sa mga mental health professional. At yeah, magtutulong-tulong tayo, ano, kumbaga magkakaroon tayo ng alliance kasi hindi lang naman dapat nating iasa sa pamahalaan. Hindi lang naman dapat nating iasa sa paaralan kasi ang safety naman ng mga bata hindi naman nagsisimula yan sa gate kung kailan sila chine-check ng kanilang mga gamit. Nagsisimula ang safety ng mga bata mula sa bahay hanggang sa journey nila pagpasok ng paaralan.
0: Ayan. Mga ka-warm heart, stay tuned lang po muna tayo sa ating programa. Magbabalik po tayo sa ikalawang bahagi. Makakasama pa rin po natin si Dr. Kenneth para naman po pag-usapan natin yung recent na topic and trending na work as identity. Magbabalik po ang ating programa.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay...
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Warm heart.
6: Warm heart.
5: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
7: Alamin ang ilang mga self-help tips.
5: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
6: Warm heart.
0: At nagbabalik po ang programang Warm Heart. Kasama pa rin po natin si Dr. Kenneth Lloyd M. Maclang ng Applia Psychological Service. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa at ngayon po ang ating topic ay Work as Identity. Madalas natin itong naririnig, nababasa sa ating social media. Ano nga ba ito? Madalas rin po natin kasing naririnig yung na-promote lang, nakuha lang yung posisyon, nagbago na siya. Yung iba naman po, hindi na siya yung nakilala ko. Na dati mabait, ngayon nagbago na. Hindi na siya, ibang-iba na siya. Ngayon po, kailangan po nating malaman sa ang psychological behind of it na bakit nga ba minsan may ganitong tao? Minsan nagbabago yung treatment, nagbabago yung personal na pagkatao nila. Epekto ba 'to ng dahil nagkakaroon na sila ng stress or burnout? O nawawalan na sila ng identity as bilang sila dahil dun sa kanilang posisyon. So ngayon po, nagbabalik po si Dr. Kenneth Maclang para po sa ating second na bahagi. Bakit nga, Dr. Kenneth, bakit nga ba nagiging, nagkakaroon ng ganitong self-identity crisis pagdating po sa workplace? At bakit minsan, pag tinatanong ka kung sino ka, minsan nababago na po, hindi na po ikaw yung hindi na po ikaw yung dating ikaw na nakilala ng mga nakakasama mo.
1: Yes, thank you, Drizel. Napakagandang paksa ng work and self-identity. Kasi marami talaga sa atin nakakaranas nito. At syempre binabati din natin yung mga ating tagapakinig, tagapanood na nasa field ng workforce. So bakit ba nagiging bahagi ng pagkakakilala ng isang individual o ng isang tao ang kanyang trabaho? Hindi kasi natin itatanggi na malaking bahagi ng ating buhay ang ating trabaho. Naglalaan talaga tayo ng maraming oras at marami sa atin talaga gumugugol ng maraming oras, maraming energy ng ating attention sa ating mga profession. Kaya natural lamang na maging bahagi ito ng ating identity. Pero nagiging problematic siya kung masyado na tayong nilalamon ano, o nalulunod sa ating identity na idinudugsong natin ano, sa ating trabaho. Kapag sinasabi nga natin na teacher ako, o kaya psychologist ako, o kaya nurse ako, or engineer ako, hindi lang actually natin sinasabi kung ano yung mga ginagawa natin o yung trabaho natin. No? Minsan kapag sinasabi natin yung mga salitang teacher ako, psychologist ako, or engineer ako, ganyan, kasama na rin actually doon ang mga values natin, yung skills natin, yung experiences natin, at saka mga yung, pati na rin yung mga bagay na pinagmamalaki natin. Now, ang trabaho ay maaari rin magbigay kasi sa atin ng sense of purpose, ng competence, sense of belongingness, and even contribution. Ano? Kaya hindi nakakagulat na kapag tinanong sa iyo na sino ka, eh trabaho agad yung una pumapasok sa ating isip. Ano? Pero mahalaga nating tandaan na ang trabaho ay bahagi ng ating identity. Pero hindi dapat ito natin maging buong identity. Mayroon tayong identity bilang anak, bilang kapatid, bilang tropa, or bilang barkada, bilang partner, ano. At yung bawat identity natin, meron tayong mga sariling values, meron tayong mga sariling interest, meron tayong sariling mga pangarap, and even personality, kahit wala tayong mga job title, ano. So, again, gusto nating i-reiterate na ang trabaho ay bahagi ng identity natin. Pero hindi ito dapat natin maging buong identity. Ayan.
0: Ayan, Dr. Kenneth, ano po ang psychological impact kapag masyado kang nakatali sa self-worth ng isang tao na kanyang career or professional achievement? Say, for example, isa kang sa mga private sector po, isa kang team leader, isa kang team manager, isa kang supervisor or boss.
1: So kapag masyado tayo nakatali sa ganitong mga klaseng aspeto, ano, maaring maapektuhan yung ating sense of self-worth, ano, yung pagpapahalaga natin sa ating sarili. Maaring magkaroon tayo ng mindset na successful ako, kaya valuable ako or mahalaga ako. Or on the other hand naman, kapag may failure or kapag may criticism or kapag nakakaranas tayo ng mga rejection or setback, pwede nating sabihin na, ay, hindi ako successful, kaya hindi ako valuable. I'm a walking failure. Palpak ako. Wala akong kwentang tao. No? So, dito talaga nagiging problematic. Kasi, ginajudge na natin yung buong pagkatao natin sa kapiraso nating pagkakamali or kapiraso natin ng mga setback. Maaari tayong magkaroon ng anxiety, no? Maaari tayong magkaroon ng frustration, perfectionism, feeling of burnout, ano? Stress. At yung iba nga, humahantong pa sa depression, ano? Minsan, kahit nagbabakasyon tayo bilang isang individual, bilang isang tao, ay minsan parang kukonsensya tayo na, ay teka, parang tama ba itong pagbabakasyon ko? Dahil pakiramdam ko, hindi ako nagiging productive. Pakiramdam ko, wala akong ginagawang mabuti para sa aking sarili. So imagine that, ano, panahon na para magpahinga ka, mag-relax ka, magbakasyon ka. And even sa pagbabakasyon mo, ay trabaho pa rin ang iniisip mo. Kasi ginawa mo ng buhay ang iyong hanap buhay. Ano? So, malaki ang nagiging psychological impact noon. Kaya mahalagang paghiwalayin natin, mahalagang i-separate natin yung mga aspeto ng mindset natin na I failed something versus I am a failure. Kasi yung sa aspeto kasi na I failed at something, nare-realize niya na bahagi lang ng kanyang pagkatao yung nag-fail sa kanya. Pero yung mga individual na naging matindi yung self-identity nila sa kanilang trabaho, sinasabi nila sa kanilang sarili na I am a failure. Ibig sabihin, buong pagkatao na nila, yung pagkakamali. No? Kumbaga, ikinoconnect na nila sa kanilang buong pagkatao, yung kamalian, yung kapiraso kamalian na kanilang ginawa. At dun nagiging problematic ang mga bagay-bagay.
0: Doc, paano po natin malalaman kung nagiging healthy yung isang identity mo, yung nakikarry mo yung identity mo. Like kanina nga, nasabi nyo nga po, kahit bakasyon, work pa din. Paano po siya nalalaman po natin na healthy pa po yun? At paano po natin nalalaman kung medyo yung pagiging workaholic mo is nasasakop na yung pagiging buong pagkatao mo?
1: Ang isang magandang tanong na pwede nating itanong sa ating sarili ay, kung mawawalan ba ako ng trabaho bukas, ano pa kaya matitira sa akin? Now, kung ang sagot natin dun sa tanong na yon ay, still, kapag nawalan ako ng trabaho, may family ako, may friends ako, may hobbies ako, may values ako, meron ako mga interests, may mga bagay pa rin mahalaga sa akin, no? So malamang-lamang, mas diversified yung identity ng tao na yon. Pero kung ang sagot ng isang individual sa tanong na, kung mawawalan ba ako ng trabaho bukas, ano pa matitira sa akin? So kung ang sagot niya ay, wala na, hindi ko na alam kung sino ako, wala na akong kwenta, wala nang saysay ang pagkatao ko kasi wala na kasi akong silbi eh. Yun, doon nagiging problematic ang mga bagay-bagay. Doon natin masasabi na talagang sobra niyang inattach ang kanyang identity sa kanyang trabaho. Now, isa pang indicator ay kung gaano kalaki ang magiging epekto ng work events sa ating self-esteem. So halimbawa, normal lang na malungkot tayo kapag hindi tayo na-promote. No, that's a normal human reaction, ano? Kasi syempre, naglaan tayo ng effort, naglaan tayo ng time, at syempre nandoon yung ating pangarap at aspiration, ano, na promote. Excuse me. Pero kung ang hindi natin pagka-promote ay magiging dahilan para isipin natin na wala akong kwenta, no? I'm a walking failure, no? Ay mas malalim yung impact nun sa ating identity. Healthy to be proud of your work. Unhealthy kapag

0: na-promote. Dapat ako yun. Paano po yung ganong mentality? Tapos paano po siya nagkakaroon ng problema na mas lalaki yun, lalo na pagka naisip niya na, okay, sige, since hindi ako na-appreciate dito, I'll just go to another company. Probably, makukuha ko din yung position na yun.
1: Maganda at mahalagang pag-usapan din natin yan, Drizel, ano, yung aspeto tungkol sa pagre-retiro at yung aspeto tungkol sa career change. Ano. Sa aspeto ng pagre-retiro, hindi lamang actually trabaho yung nawawala sa atin minsan. Ano. Kasama na rin kasi nawawala sa atin yung normal na routine natin, yung social connection natin, yung sense of purpose natin, yung status natin, ano, yung financial security, nako, mahalaga din 'yan. At yung pakiramdam na competent at useful tayo, no? So, 'yan yung mga aspeto na napakahalaga sa mga tao nagre-retiro. Kaya halimbawa, ang retirement ay hindi lamang simpleng nawalan ka ng trabaho. Maari din itong transition sa iyong self-identity na kung hindi na ako ngayon manager, kung hindi na ako ngayon doktor o teacher or empleyado or business owner, sino na ako ngayon? No? Ganon din pagdating sa job loss or even sa mga career change. Ano, at normal lamang na maramdaman natin yung pakiramdam ng grief. No? It's normal for us to feel the feeling of grief o yung pangungulila sa aspeto ng career change or retirement. Ano, at hindi natin kailangan ikahiya ayon. So, typical lamang talaga sa isang nagretiro na nandun yung feeling ng lungkot. Siyempre, yung iba nandun yung feeling ng saya and fulfillment, pero may mga nakakaramdam ng feeling ng lungkot. Ano? Kasi this is a life-changing event. Ano? Ang mahalaga ay ang magkaroon ng opportunity ang tao na maiproseso ang loss at muling tuklasin kung sino siya outside yung role na kanyang iniwan or niretiruhan or inalisan. Minsan, ang identity crisis ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng trabaho eh. Ito ay tungkol sa pagbuo muli ng mga sagot na ngayong retirado na ako, sino na ako ngayon? Ngayong na-promote ako or ngayong hindi ako na-promote, sino ako ngayon? Rather than ngayong retirado na ako, wala na akong kwenta. Ngayong hindi ako na-promote, I'm a failure. Ngayong retirado na ako, wala na akong silbi at wala na akong saysay. Pero mas magandang itanong natin sa ating sarili, ngayong retirado na ako, sino na ako ngayon? Ayan.
0: Doc Kenneth, sa karaniwan kasi ngayon, 'di ba? Lahat tayo may social media, mahilig tayong i-flex yung mga achievement natin. So, paano po ito nakaka-apekto sa pananaw natin, sa sariling success at worth natin, lalo na kung lagi natin piniflex sa social media yung mga achievements natin?
1: Oo. Social media can actually create the illusion na parang everyone is succeeding except us. No? It can create that illusion na parang lahat ay mayayaman except sa akin. Lahat ay successful except sa akin. Lahat ay may growth except sa akin. Ano? Nakikita natin ang promotion, ang bagong title, ang growth, awards, bagong business, income ng ibang tao. Pero ang nakikita actually lang natin, usually, ay yung mga highlight ng kanilang buhay at hindi yung buong buhay nitong ating mga nasasaksihan sa social media. At dito tayo maaari magkaroon ng social comparison. No? So, gusto nating i-reiterate na yung mga napapanood natin sa social media ay yung mga pinaka-peak or pinaka-highlight ng kapirasong aspeto ng buhay ng ating mga fina-follow. At dahil nga doon, humahanga tayo, naiingit tayo, eto na yung social comparison natin, ano, na potentially makapagpababa ng ating self-confidence, ng ating self-esteem, ng ating self-worth. No? So, minsan, hindi na natin tinatanong na, masaya ba ako sa buhay ko? No? Minsan, ang tanong natin ay, mas successful ba ako kaysa sa ibang tao? Ano? So, hustle culture yun natin, ano, yung mga ganyang klaseng aspeto. Minsan, napupunta kasi tayo sa mindset na the more productive I am,

0: the more valuable I am. Pero hindi naman kasi tayo machine. No? Napapagod din tayo. And we are not living in a perfect world na lahat ng bagay ay aayon in our favor. No? Tatandaan natin, rest is not laziness. Having boundaries is not lack of ambition. And constantly achieving or not constantly achieving does not mean that we are falling behind. We need to remember that social media shows us other people's milestone, but we experience our own life in its own perspective and its entirety. No? So tatandaan natin na napapanood nating buhay ay buhay ng iba. Maganda kung magiging inspirasyon natin iyon. Pero kung ang mga napapanood natin ay magiging cause para ibaba natin ang ating sarili, no? I-down natin ang ating sarili, mas i-frustrate natin ang ating sarili, no? Doon tayo magkakaroon ng problema. Magiging problematic yun para sa atin. Kasi sabi ko nga, sa halip na maging inspirasyon natin yon to do more, to be more, ano, to achieve more, ay lalo lang tayo na-frustrate, lalo lang tayo nandadown, naapektuhan talaga yung ating mental health.
1: Ayan. Doc Kenneth, ano po yung pwede ninyo pong maipapayo sa mga kabataang nagsisimula pa lamang po ng kaninang career sa pagbubuo ng pagiging professional identity nila na hindi kinakailangan na mag-iba sila once na nandito na po sila sa kanilang mga workplace?
0: Oo, magandang katanungan yan, ano, Drizel. Lalo pa't maraming nga mga kabataan ngayon na very eager, very enthusiastic ano, sa pagbibuild ng kanilang career. I would tell to the young people to build your career, but do not build your entire identity around your career. Be ambitious. Develop your skills, expand your horizon, ano? Take opportunities and be proud of your achievements. Pero habang binubuo mo ang iyong professional identity, buuin mo rin yung iyong personal identity, no? Huwag mong iiwanan 'yon. Kilalanin mo kung ano yung mga values mo, ano yung mga gusto mong gawin, kahit walang nakakakita, sino ba ang mga taong mahalaga sa iyo? Ano ba yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng joy? Ano yung klase ng mga taong gusto mong maging kahit walang job title, ano? At huwag kang matakot sa mga career changes, ano? Kasi iba kasing mga, ano, mga kabataan ngayon, Drizel, ano, natatakot sila na maging palpak yung kanilang first job, ano? Your first job does not have to define your entire life. Yes, first job is important kasi milestone yun eh. Yun yung kauna-unahang pagkakataon na ikaw ay hindi na estudyante. Yun yung pagkakataon na ikaw ay naghahanap buhay na. Kumbaga, panibagong chapter na yun ang iyong buhay, ano? Your job title can change. Your job position can also change. Your career can change. But hopefully, habang nagbabago ang career mo, hindi mo kailangan mawala sa iyong sarili, ano? At kung may isang bagay, kung gustong tandaan ng mga kabataan natin ngayon, build your career that supports the life that you want and not a life that exists only to support your career. Ano? So, huwag mo mawala yung ating pangarap, yung ating aspiration, yung ating ambition, ano? Yung mga milestone na gusto nating ma-achieve, yung mga goals na gusto nating marating, at huwag nating gawing buong buhay yung ating hanap buhay.
1: Ayun. Doc Kenneth, bali panghuli na lamang po. Hingi na lang po sana ako ng mensahe para sa ating mga nanunood at nakikinig patungkol naman po sa mga naging topic natin, yung trauma healing process at saka yung work as identity para naman po malaman ng ating mga ka-warm heart po. At yung sa inyo pong shoutout din po para po sa Applya Services po.
0: Alright. Okay. Salamat, Drizel. Ano? So, ang final message ko sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood, ano, sa mga paksa na ating tinalakay. So, number one, tungkol sa topic natin, yung first topic natin about trauma and healing, ano, hindi magiging madali para sa isang individual, yung pakiramdam o makaranas, ano, ng mga traumatic experience. That's the reality. Na nandyan yung distress, nandyan yung takot, nandyan yung pangamba, nandyan yung worry, no? Dahil sa mga naranasan nilang hindi magaganda mga karanasan o mga mapipiit na karanasan na tumatambay sa kanilang inner self. At tayo, bilang individual na nakakaranas nito, if we feel that we cannot anymore handle the situation, if we cannot anymore handle itong mga distress or impact na ito, ask for help. Because asking for help is a sign of strength. Ganun na rin sa mga individuals na naglulook after or nagte-take care sa mga victims or survivors ng mga traumatic experiences na ito, tingnan din natin at i-assess din natin ang ating mental health, ano? Kasi papaano tayo magbibigay ng tulong o pagmamahal sa ibang tao kung mismong tayo ay nakakaranas din ng mga ganito? Sa ikalawang paksa naman natin, ano, tungkol sa work and identity, ano, self-identity, lagi nating tatandaan na hindi tayo nabuhay para maghanap buhay. No? Bahagi lamang ng ating buhay ang ating hanap buhay. Bahagi lamang ng ating pagkatao ang ating hanap buhay at hindi ito ang ating buong pagkatao. Normal lamang na makaramdam tayo ng failures. Normal lamang na makaramdam tayo ng setbacks. Normal lamang na magkaroon tayo ng challenges, ano, sa ating professional career. But we need to remember na itong mga problems, setbacks, at challenges na ito, this will make us or will help us to become a more matured or a more improved, not only a more matured and improved professional, but also a more matured and improved individual. Kaya kami bilang mental health professional, nandito naman kami para supportahan kayo. At yun, magsha-shoutout na nga lang din pala ako, Miss Drizzle, mabilisan lamang sana. Ano? So gusto lang sana namin i-promote sa aming clinic, Alaya Psychological Services, yung aming upcoming ano na webinar, ano. So ito ay telemental health, yung pinaka-topic ng aming webinar, napakaganda. So this is a very open sa mga mental health professional and practitioner at sa mga curious about sa telemental health, kasi Ms. Drizzle, pwede kasi nating gawin yung mga mental health consultation, psychotherapy sa tulong ng teleconferencing or telemental health, ano. So sa August 29, sa mga interested po, visit lang po kayo ng Facebook page po namin, Alaya Psychological Services, and registration is still ongoing po. Salamat Ms. Drizzle at sa Radyo Pilipinas, sa Warm Heart, maraming maraming salamat po.
1: Ayan, maraming maraming salamat po Dr. Kenneth for joining us dito po sa ating programa. Sa uulitin po, God bless at mabuhay po kayo.
0: Salamat po ma'am, salamat po sa mga listeners natin.
1: Thank you po. At ating pong nakasama sa ating edisyon ngayong araw, si Dr. Kenneth Lloyd M. Maclang, psychologist mula sa Alaya Psychological Services. At dito na po nagtatapos ang edisyon ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga nakaagapay dito sa studio na sina Miss Stephanie Vicente, Miss Susan Aison, Sir Leo Magpayo at Sir John Paul Lumantad. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Drizzle Nanyong. Have a blessed Sunday, Kawarm Heart. Ingat po!

0: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Miss mo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Bridges on Air, tulay sa himpapawid, panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air, tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air, tulay sa himpapawid, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programa magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
5: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang programang Bridges on Air ay isa pong collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas sa panguna po yan ni Secretary Clink Ang. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama po natin ang ating mga katuwang sa production side, ang ating executive producer and coordinator, Ms. Stephanie Vicente. Sa ating master control, si Ms. Milo Junela. At sa ating wirecast, kasama naman natin si JP Lumuntad. And of course, kasama rin po natin ang ating katuwang, walang iba kundi si Mr. Ares Gutierrez. Kaya lamang sa mga oras na ito, inaantabayan pa natin ang pagdating niya. Pero makakasama at makakasama po natin siya sa edisyon ito ng Bridges on Air. Baka naman na traffic lang, okay. Anyway, parang malapit-lapit na siya. Pero sa edisyon ito po ng Bridges on Air, kami po ay inyo pa rin mapapanood at mapapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel, i-type nyo lang po sa inyong YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Ayan, kamusta na po kayo yung ating mga Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo? Yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga non-resident Filipinos. Kamusta na po kayo? Saan mang panig kayo naroroon? Ang aming pong mainit na pagbati sa inyo. Ayan, sige. Alright, para po sa edisyong ito ng Bridges on Air, makakasama natin, of course, si Ms. Joanna Erica Laguna bilang ating CFO correspondent. Si Ms. Joanna Erica Laguna po, isang Immigrant Services Officer ng CFO Policy Planning and Research Division. Ayan. Pag-uusapan natin dito ay yung pong tinatawag na CFO's preparation para sa country migration report at iba pang mga kasunduang pinasok ng CFO. Lalo-lalo na dito sa Ateneo de Davao. Ayan. Yan po ang ating unang bahagi ng ating programa kasama ang ating CFO correspondent si Ms. Joanna Erica A. Laguna. At sa ikalawang segmento naman para sa ating Pinoy Ako segment, naku, mahalaga rin ang ating makakapanayam. Ano po? Isa po siyang veteranong public relations and corporate communication professional na may mahigit sa 30 taon na diverse experience. Ano po? At ika nga, sa ngayon, nakatira siya sa Estados Unidos. Ano, baka makilala nyo ito. Baka pag nakita nyo ito mamaya sa video natin, baka makilala nyo dahil bukod sa pagiging corporate professional ng ating panauhin sa ating Pinoy Ako segment. Abe, alam nyo ba na dati na rin siya lumabas sa ilang mga pelikula at naging professional model pa. Yeah. Baka makilala nyo siya ha, pag makita nyo siya sa mamaya dito sa ating ikalawang segmentong Pinoy Ako. Pero napakahaba, napakalawak din ng kanyang experience both here in the Philippines at maging abroad. Antabayanan po nyo yan, yung ating segmentong Pinoy Ako. Pero bago tayo magpatuloy sa ating CFO correspondent, narito muna ang ilang paalala.
6: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN Contra Tech Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
6: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Alright, sa pagpapatuloy po ng ating unang pahina ng Bridges on Air, nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating CFO correspondent for today. Walang iba kundi si Ms. Joanna Erica Laguna. Joanna, magandang umaga mula dito sa programang Bridges on Air.
10: Hello po, good morning po Sir Ray. Maayong buntag all the way here from Mindanao po.
5: Nasa Mindanao ka ngayon?
10: Opo.
5: Saan mismo sa Mindanao?
10: Sa Davao po. Uy, sa Davao. CFO Extension Office.
5: Davao City?
10: Yes po.
5: Wow, sa Davao City. Okay. Eh, kamusta naman muna? Bagong lahat eh. Kamusta muna ang weather sa Davao
10: okay
5: City?
10: Naman po. Mainit.
5: Mainit. Hindi naman El Nino. No? Mainit. Okay, that's good. Now, Joanna, okay. Bakit ka nasa Davao? Mission mo ngayon dyan sa Davao?
10: Under po sa Policy Planning and Research Division, nakabase po ako dito sa Davao Extension Office. So, I do functions ng PPRD po of our division, but from here, so, ano din po, we connect din with stakeholders na dito po sa Davao City.
5: Alright. Now, itong pag-uusapan natin ay may kinalaman sa preparasyon na ginagawa ng CFO para sa mga country migration report.
10: Tama? Yes,
5: at recent mga MOA signing with Ateneo de Davao. Pero bago ako magtungo sa MOA signing with Ateneo de Davao, ano ba ang ginagawa? Ano ba ang piniprepare para sa isang country migration report, Joanna?
10: So, ngayon po, sa CFO, we started the preparation for the country migration report. We started it early po this year. Kasi the last one, it was released pa po in 2013. It was done in collaboration po ng Scalabrini Migration Center and the International Organization for Migration and the IOM. Tapos di ba po, sa research, typically, yung time frame na we need, 10 years usually yung ginagamit sa research. So since 2013, sobra na, lampas na po siya ng 10 years. So it needs updating na. Nakita ng CFO na we need an updated migration base, yung literature na we have on migration. So kaya we wanted to make the latest version of the country migration report. So we partnered po with New Perspective Marketing International and PMI. We signed the contract with them last July para sila po yung magpo-produce in partnership with us. So yung country migration report po natin, it seeks to be an evidence base na pwedeng gamitin po ng lahat ng migration stakeholders na nakaano sa development po ng migrants natin, whether here and abroad, to form the basis po of policies, programs, interventions that we can do na migration related.
5: Mm-hmm.
10: Tapos, in line with it, not just the country migration report, to further pa po yung research, kasi we at CFO, we want to level up or add to the current literature on migration, especially on existing gaps. Kasi nga, di ba, medyo kulang po yung literature natin or research natin sa NRFs. Alright. So, meron din pong 5 pocket researches. We call it pocket researches on 5 distinct topics about realities ng ating migrant, ng ating NRFs. Mm-hmm. So, we have yung disaggregation of remittances ng permanent versus temporary migrants. We also have brain drain versus brain gain. We also have return migration and retirement settlement. Then, a research on marriage migrants and transnational families. And lastly, on idle and underutilized properties of overseas Filipinos.
5: What? Lahat 'yon, lima 'yon ah. Limang yes, mga pag-aaral 'yon. So babalikan ko mamaya 'yon, Joanna. So pero dito kasi nabanggit mo nga ano, itong country migration report, it's been what, more than 10 years bago yes, kayo po nag-submit ulit. So what are the glaring gaps or what are the glaring, sabihin na natin, pagbabago sa data na nakita ninyo compared doon sa una sa report nung 10 years ago sa compared dito sa report nyo ngayon?
10: Well, nasa initial stages pa po siya. So, mostly nasa data collection pa po kasi siya, sir. We just recently finished yung partners po namin. Nagkaroon siya ng series of stakeholders consultation last August. So, nag-interview po kami ng mga partners sa government, mga NGOs, and then mga posts natin overseas. So, definitely, nagkaroon na ng difference sa migration governance natin. Kasi, for example, may DMW na. Meron ding changes sa mga data, paano na binibilang. Mga ganong gaps po yung nagsisurface. And siguro po sa mga services, maybe some there are overlap or merong iba na hindi nakikater, ganun po. So, dun po siya lumalabas. Pero there, this data po, it's still for analysis. Kasi the country migration report, it's set to be released po next year. Yung official niya.
5: Next year pa yung release niya.
10: Yes po.
5: So, I guess, dito sa bagong country report na ito, it will also showcase or show kung ano ang naging role ng CFO sa migration yes, ngayon.
10: Yes po. Definitely na isa din siya sa mga maha-highlight kasi we will look into sino yung mga migration actors and one of it, it will definitely be CFO kasi we serve the migrants,
5: yes,
10: our NRFs.
5: Kasi like I said, pag nag-uusap kami ni Ares ano, together with other guests, sinasabi nga paulit-ulit kung minsan, dati noon, kukunti lang ang nakakaalam na mayroong CFO. Merong Commission on Filipino. Siguro, makakaalam lang nun yung mga mag-abroad, yung ipipetisyon, yung makakapag-asawa ng foreigner na dadalin o kasama nung mapapangasawa babalik sa origin country of origin ng foreigner. Siguro yung mga ganun sitwasyon lang.
10: Opo.
5: Sila nakakasagap na, ay, may CFO pala. Kailangan pala dumaan ng CFO. Ano yun? Di ba? Yung mga ganun. Pero ngayon, under the stewardship of Secretary Clink Ang, ang dami nyo kasing ano eh, ang dami nyo mga programa at services, pati
10: yes,
5: partnership with different government agencies, even the private sector. Tama ba ako doon, Joanna?
10: Yes po, yes po.
5: Alright. Now, doon, balikan ko yung lima na sinasabi mo na, pakiulit lang yung limang reports na yon na nabanggit mo kanina.
10: First po, we have disaggregation ng remittances of permanent and temporary
5: okay
10: migrants.
5: Stop muna and tayo doon. Disaggregation ng remittances. Tama?
10: Yes po.
5: Nang
10: yes,
5: ng permanent tsaka temporary.
10: Yes po.
5: Meaning pag sinabi nating permanent, those are migrant workers, yung mga residente na sa host country.
10: Yung NRFs po.
5: Yon, all right. At yung mga temporary, ito yung mga overseas Filipino workers.
10: Yes po.
5: All right. Anong nakita niyo doon? Anong nakita niyo nung nakita niyo data sa report na yun?
10: Well, we still haven't received pa po yung report, sir, but ang intention po niyan is kasi right now, wala talaga tayong disaggregated data when it comes to remittances. Parang naka-bulk siya usually. So kaya din gusto malaman ng CFO so that kasi from our interviews, conversations with our stakeholders, they do mention na ano sila, grabe po sila magbigay ng remittance to the Philippines. But there's no way to capture the figure. Kaya nagkaroon ng research na ganito so that we can ascertain yung scale na yun. Kasi it will also help us in the CFO how to make our programs better or how do we tap into this migrant NRF potential. Kasi nga, hindi siya na segregate. And then it will also help yung mga future research kasi may parang mas nitty-gritty pa na na data. Hindi yung naka-whole siya.
5: So when we say, ano ba, sige, para maintindihan ng mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga ordinaryo nating kababayang Pilipino, when we say disaggregated, ano bang ibig sabihin yan if we could compare it to a, ordinary term or a Filipino term, disaggregated?
10: Kung ano, parang isa-separate po natin siya. Na kunwari, yung mga remittances, ilang percent nito ang galing sa NRFs, ilang percent nito ang galing sa OFW, sa nakadepende siya anong type ng migrant para makita po natin.
5: Kasi syempre iba yung usually naglalabas ang kung minsan ang PSA or ang minsan ang Department of Finance na mga figures pagdating sa mga OFW remittances. Madalas kasi narinig natin OFW remittances. Eh.
10: Yes,
5: di ba? Pero meron ding aspeto na remittances galing sa mga non-resident Filipinos o
10: yes,
5: foreigners. Di ba? Yun yung mga migrants na nakatira na sa ibang bansa, sa US for example, o kaya you know, yung mga Filipinos residing and living na talaga abroad, nagpapadala rin ng kanilang remittances. Pero hindi nababanggit doon, ang madalas na nababanggit, OFW remittances.
10: Yes po.
5: Yun. So dapat makita rin natin kung kano kalaki. Lalabas din sa report na yun kung gaano kalaki yung remittances na nagmumula sa mga NRF. Tama ba ako doon, Joanna?
10: Yes po.
5: Okay. Now, what is the second report?
10: Yung next naman po is on brain drain versus brain gain.
5: Brain drain versus brain gain. Okay.
10: Yes po.
5: So okay, parang ano 'yon? Parang ang tawag dito, self-explanatory. Yung mga umaalis ng bansa as against sa mga bumabalik dito sa bansa, tama ba?
10: Ano po siya? Parang related doon. Ang tingnan niya po is 'di ba umaalis yung ating mga skilled workers, usually yun po yung nagiging long term natin na maging migrants or nagiging NRFs natin. So titingnan dito na kapag umalis sila, nagiging brain drain po ba talaga siya sa country? Like nawawalan ba tayo ng skilled work or ng ating mga academics? Tapos yung brain gain niya na aspect, titingnan paano siya bumabalik? Na if they go overseas to learn like new STEM na mga na studies or sa arts, bumabalik ba siya sa Philippines? Paano siya bumabalik? At what rate? So we are proving na yung, it's trying to prove na yung NRFs, the skills they learn, the expertise they learn overseas, it's being channeled back to the Philippines even when they leave.
5: Pero may datos ba ang CFO kung gano'n nakarami percentage-wise ang mga kababayan nating lumabas ng bansa na bumalik na dito sa Pilipinas at already contributing to the Philippine economy?
10: We're still trying to get the numbers po, but we do have partners that that we are already working with na they give back sa Linkapil, yung mga ganyan po na programs, but yun po the numbers we're still trying to get them po talaga.
5: Eh, itong mga brain gain na ito, siyempre brain drain yung lumalabas, pero yung brain gain yung bumabalik. Ano ito? Mga, usually, mga scientists, mga businessman, mga technical professionals.
10: Yes po. For example, we have po a PAFIO awardee. Tapos, yung expertise niya po is on tuberculosis prevention. So, recently, in partnership po with the CFO, bumalik siya dito sa home province niya and then nag-conduct po siya ng capacity building. So, nagturo po siya about tuberculosis prevention. And then meron din po, for example, there an organization in the USA of teachers. Yearly, bumabalik po sila dito to conduct then trainings for our teachers. Yun. We call it balikturo.
5: Balikturo, okay. Now, yung third report.
10: Third naman po, yung topics 3, 4, and 5 po, while they are separate, yung naging partner po namin, parang ginawa niyang integrative na report, yung research na ito. So yung third po is return migration and retirement settlement.
5: And then so return four, migration and retirement settlement. Okay. Iba yan dun sa brain drain, brain gain, di ba? Iba naman
10: yes,
5: yun.
10: Yes po, iba.
5: So ano to, yung mga Pilipino na NRF na nag-decide na bumalik na dito sa Pilipinas at mag-retire na for good sa bansa.
10: Yes po. Kasi from our recent na mga consultations and conversations, we found out na there are number po pala of NRFs na they do want to come back to the Philippines. So ito na study, we look into what factors, like bakit nila gustong bumalik, bakit nila gusto mag-settle when they were already abroad na sobrang tagal. And then ano ang possible na maging economic impact, ano ang barriers kaya na while they do want to return sa Philippines, what's holding them back? Like bakit sila nagdo-double think to come back?
5: Tsaka siguro baka pwede rin maitanong if ever they would decide excuse me to to retire in the Philippines, saang lugar sa Pilipinas nila mas pabor na mag-retire? Sa pinagmulan ba nilang province o sa ibang lugar, di ba? May mga ganun, mm-hmm. O sa mga well-known tourist spots. May ganun bang mga survey?
10: Possibly it will come out po dun sa kanilang interviews, mm-hmm. Pero yung first priority ng research is ano yung nagpo-push talaga sa kanila, kasi mm-hmm. if ever saan papasok si CFO, mm-hmm. when it comes to interventions, mm-hmm. for their retirement.
5: Mm-hmm. Okay. All right, that's good. Eh yung pang-apat.
10: Fourth po is on marriage, migrants and transnational families.
5: Okay.
10: Kasi si CFO po, as we know, we have our guidance and counseling program. So, dun po typically yung mga Pinoy na may mga foreign partners, mm-hmm. and naging ibang bansa para makapangasawa ng foreigner.
5: Mm-hmm.
10: So, ano po yung realities nila ng marriage migration, mm-hmm. and ng kanilang mga ibang family dynamics.
5: Alright, dyan sa pang-apat na report na yan, will it also tackle why they choose to marry foreigners o APAM, ika nga?
10: Lumalabas po siya. Kasi we also had finished na po yung parang interviews with some respondents. Lumabas po siya yung mga ganong questions.
5: Mm-hmm, mm-hmm. Okay. And siguro, baka pwede rin malaman, sino ba yung most foreigners na mas gustong mapangasawa ng mga Pilipina. Pero nga pala, having said that, kasi pag sinabing nakapag-asawa ng foreigner, iniisip ka agad ng karamihan, Pilipina, kababaihang Pilipina, getting married to a male foreigner. Meron din bang Filipino na nakakapag-asawa ng female foreigner na dadala sa ibang bansa?
10: Yes po.
5: Yun.
10: We okay. We do have registrants that are like that.
5: Oh, sige. Kasi matagal na namin plano ni Ares yun na makapag-asawa din noon matagal na ng foreigner. Kaya lang, hindi kami pinalad. Mas gusto pa rin namin ng Filipina. Matanong kita, Joanna, para lang ma-break tong ating seryosong usapan. Kung pamimiliin ka, anong mas gusto mo? Filipino o foreigner?
10: Pwede po, half. Half na lang.
5: Ano yung hybrid?
10: Para half foreigner, half Filipino. Oh. Para may may aspect pa din po ng pagka-Filipino. Kasi din po, sir, based sa aming interviews, na mga in-depth interviews namin sa mga respondents for this research topic,
5: mm-hmm.
10: it did come out a lot na ang pinaka-struggle po nila is cultural difference.
5: Okay.
10: Kasi may nakasanayan tayo na Filipino, mm-hmm. na hindi ganun sa mga foreigner. So, nag-a-adjust sila.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. So, parang ano yun? Parang wala silang knowing each other better culturally, personally and culturally. Ganun.
10: Meron naman, sir, but yun, lumalabas talaga yung difference in culture. So, mm-hmm. sometimes, nagko-cause talaga siya ng friction.
5: No. And those frictions end what? End where? Separation?
10: Hindi naman po. They mention na it's one of the challenges ng marriage mm-hmm. nila. So, it's what they have to work on.
5: Oh, balik ako doon sa tanong ko. Sino bang mas maraming gustong mapangasawa? Amerikano? British? Australian? Canadian? Indian, sino ba sa tingin nyo doon sa nakuha nyong datos?
10: Based po sa CFO data talaga sa aming mga registrations, yung top nationality po is from the United States.
5: US. US yes, talaga. Po. Okay, sige. Anyway, now, doon sa panglimang libro, report.
10: So, yung last po natin is on idle and underutilized properties of overseas Filipinos. So, yung mga property po nila na hindi nagagamit. Dito or yung mga business kaya na andito sa Philippines po.
5: Now, okay. So, unang-una, bakit ba nila ayaw nang balikan yung kanilang mga properties or businesses?
10: Yung lumalabas po or yung lumilitaw is yung hirap ng pag-manage. Kasi diba, typically yung NRFs natin nasa labas, mm-hmm. hindi umuwi all the time.
5: Mm-hmm.
10: And itong mga properties, sir, marami siyang maintenance.
5: Yes.
10: Mm-hmm. So, kung pag nasisira, taxes,
5: mm-hmm.
10: yung mga paperworks mm-hmm. na usually need nilang ayusin here in the Philippines. Pero mm-hmm. physically, wala sila dito.
5: Mm-hmm.
10: So, kaya medyo nahihirapan silang i-maintain. Pero meron naman po na their businesses or yung properties nila andito pa rin. Kasi sometimes they have family members na pwede nilang pakisuyuan.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
10: Ganun po. Or like may trusted sila na mga caretakers of these properties.
5: Now, dun sa panglimang report na yan, Could it recommend na itong talaga magamit na ng gusto mabuti yung online digital services, especially when you say, kasi kanina sabi mo paying taxes,
10: yes po,
5: di ba, sending money for the repairs of the house, pwede na to done, sana magawa na to digitally, lalo yung pagbabayad ng amilyar.
10: Lumilitaw po yun na before daw, long ago, yun yung nagpapahirap sa kanila, but eventually because nga of the digital services, mm-hmm, you're able to pay through ano, through mga apps na, yes, na mas napapadali daw po.
5: Yon. Pero iba pa rin eh, no, yung nandito ka personally to see it.
10: Opo.
5: Yung property o kaya negosyo, lalo na negosyo, 'di ba?
10: Yes, kasi po,
5: lalo na yung business. Okay. Sige. Now I'm going to the MOA, recent MOA signing with Ateneo de Davao. Can you tell us something about this MOA signing with Ateneo de Davao?
10: So, yung MOA signing po, we did it last July then with the Ateneo. So, ito po na partnership together siya with three programs or parang institutions within the Ateneo. First is yung Ateneo na Academy of Lifelong Learning or ADLL.
5: Mm-hmm.
10: And then yung isa is with the Internationalization for Mindanao. And yung last is with the Ateneo Migration Center.
5: Okay. So, anong purpose ng MOA na ito?
10: So, i-coconnect po kumbaga yung programs ng CFO with programs ng Ateneo de Davao to further give service to our NRFs. So, kunwari po with our partnership with the ADLL na institution nila, kumbaga i-coconnect po siya with the Presidential Awards kasi yung Ateneo de Davao Academy of Lifelong Learning po, yung mga alumni ng Ateneo, they sometimes tap them to serve as key resource speakers,
5: mm-hmm,
10: for certain topics. Parang may modules that people can enroll to, mm-hmm, so that they learn something new.
5: Mm-hmm.
10: So, pwede po yung PAFIO na, mm-hmm, yung mga naging presidential awardees natin, pwede po nilang itap so that they can be key resource, mm-hmm, persons, mm-hmm, for this program.
5: Ayun, okay. So, ano ito? Yung MOA na ito, ano to? Effective immediately na to?
10: Yes po.
5: Under, ano na siya? Implementation na.
10: Yeah, yes po.
5: All right, sige. So magkakaroon ba kayo ng ano, ng specific program for this MOA?
10: So far we've already had meetings na po kung paano namin i-further connect. We also had planned kunwari with the Ateneo Migration Center po, mm, na to in the future, in the near future, to conduct yung migration talks po.
5: Mm.
10: Since yung migration talks, it's parang forum or a symposium that, mm, features guest experts that talk about specific migration topics.
5: All right. Okay. And with that, Joanna, ang dami natin na pag-usapan, no? Mula dito sa 5 reports na nabanggit mo. And of course, itong MOA signing with Ateneo de Davao. With that, maraming salamat sa pagsama mo sa amin dito sa first portion ng programang Bridges on Air, Joanna. Unless meron ka pang nais na impormasyon na gustong ibahagi, go ahead, Joanna.
10: So, thank you po, sir, for this time that you gave me. And then, we just like to promote ang CFO Davao na Extension Office for our constituents. It's here located po sa malapit po sa Ecoland Terminal, and our doors are open po for all our constituents here in Mindanao.
5: Okay, how do they get in touch with you? Online, cellphone, or what? Landline? How can they get in touch?
10: For the CFO Davao Extension Office po, they can call us through mobile at 082-228-3033 or sa email po, cfodavao@cfo.gov.ph.
5: Ayun. With that, thank you very much, Joanna. Maraming salamat sa oras pa nakalobo sa amin dito sa first part ng ating Bridges on Air. Nandito na si Ares, kaya lang hindi muna siya nakapasok, no? Pero nakikinig siya sa iyo. Okay, lalo na doon sa tanong na anong mas gusto mong apam, gusto mo kasi hybrid. Okay. Thank you very much, Joanna.
10: Thank
5: salamat.
10: You,
5: Thank you.
10: Thank you po and good morning.
5: Good
10: po.
5: Morning, good morning. Si Miss Joanna Erica Laguna, ang Immigrant Services Officer 2 ng CFO Policy Planning and Research Division. Nasa Davao siya ngayon. Ano po, nasa Davao City siya ngayon. Alright, antabayan lang po ninyo yung ating ikalawang segmento para sa ating Pinoyoko segment. Tulad na nabanggit ko kanina, tignan nyo mabuti ha, yung sa video, yung ating makakasama sa Pinoyoko segment. Baka maalala nyo siya kasi bukod sa malawak niya experience sa public relations at corporate communication, abay na-involve din ito sa pelikula yata at saka sa arts and culture. Ano? So nag-voice over pa to, voice talent pa to. Lahat no, ginawa na niya. So baka mamaya maalala nyo siya, mamukaan nyo siya. Sa pagbabalik po ng ating segmentong Pinoyoko segment, kasama na, of course, si Mr. Ares Gutierrez. Magbabalik po makalipas ang ilang paalala.
1: Bridges on Air, tulay sa Himpapawid, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
9: Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
1: Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Alright, at ito na po tayo sa ating segmentong Pinoy Ako segment dito pa rin sa programang Bridges on Air. Pero paalala lamang po, ang Bridges on Air, isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, at kasama na po natin mula sa CFO, si Ares Gutierrez.
11: Magandang araw sa ating lahat at pagpasensyahan nyo po, wala ako sa segment kanina dahil as usual, inabutan na naman tayo ng traffic.
5: Ako rin, kumisan, naatalagang nabibiktima ako ng traffic, no? Matindi kasi kumisan ng traffic talaga. Hindi naman minsan.
11: Madalas.
5: So, it's nice to see you, Ares. At bagamat na traffic, talagang pinilit po ng ating kasamang Ares Gutierrez na makasama kayo sa episode na ito ng Bridges on Air. Pero, tulad na nasabi ko kanina, Ares, alam po nakikinig ka naman on your way here. Itong makakasama natin sa Pinoy Ako segment, sabi ko sa mga viewers natin ng Disney, tignan nilang mabuti yung video. Tignan nilang mabuti yung guest natin ngayon sapagkat baka may maalala sila.
11: Oo.
5: Artista to ah. O modelo to ah. Di ba na? Sino ba itong makakasama natin
11: nakikita
5: ngayon?
11: Nakikita ito sa TV.
5: Ito ipapakilala naman natin pero malawak ang experience niya eh pagdating sa public relations.
11: Public relations and corporate communication.
5: Malawak. So,
11: napakalawak.
5: Mm. Pero nasa US na ito ngayon. Oh. Nasa US siya. And he has already appeared sa mga commercials, sabi ko nga.
11: May TV commercials sa noon na naalala ko na sa isang fast food chain yata.
5: Ayan. So, pero sa Pilipinas yun dito.
11: Dito.
5: Okay. Pero ngayon nasa US siya. So, aalamin natin what makes him busy sa US at yung mga contributions.
11: Artistahin itong ating panauhin.
5: Sige nga. At makilala nila Milo o mamukaan ni Milo.
11: Oh.
5: No, itong mga mag-guest. Wala kasi si Ate Susan ngayon. Kung nandito si Ate Susan, baka sakali mamukaan ni Ate Susan.
11: Mga dipihit pa yung mga magbibiro lang tayo sa Rodo.
5: Sa Rodo.
11: Pare-pareho lang naman tayo.
5: Dipihit pa daw. So makakasama na natin si Ginoong Rod, si Estera, isang veteran public relations and corporate communications professional, both here and abroad sa US. So kamustahin na natin siya. Sir Rodolfo Estrella, magandang araw o magandang ano na ba ngayon diyan? Magandang
12: gabi, no?
5: Gabi. Magandang gabi na sa US.
12: Los Angeles at magandang araw din sa inyo din sa Maynila. Kumusta po kayo?
11: Sir Rod, good to see you again after more than 20 years.
5: What? Tagal na, 20 years.
12: Ares, ha? Di ba? Ano na yun? Parang 20 years.
11: Yeah, past 20 years. Kasi
12: katakal nung PR pa ako sa Pilipina.
11: Si, na nung ako po ay nasa Journal Group of Publications pa, nakilala ko ang ating panauhin si Mr. Rod Estrella. At that time, siya ay country communications manager ng Alcatel.
5: Okay, okay.
11: Yeah. And then, hindi nagtagal, nagkita kami, vice president naman siya ng Prudential Life.
5: Okay, wow.
11: So, hindi basta-basta ang ating...
12: Iba kasi may confusion yung Prudential name. Mm-hmm. So, yung napasukan yung Philippine Prudential Life Insurance Company.
11: Yes.
12: So, bayan sa yung Pru Life, magkaiba.
5: So, magkaiba pa po yun, yung Pru Life sa Prudential?
12: Ayun, sa yung Pru Life kasi, yung Prudential na global yan, British company yun. Mm-hmm. So, yung Philippine Prudential, Philippine-owned yun.
5: Mm-hmm.
12: Filipino company na at the time na 50 years din siya, nung kasi 1963 siya.
5: Mm-hmm.
12: So, nung kung umalis ng Pilipinas, nag-celebrate sila ng 50th year kasama ko sa celebration nila.
11: Mm. Alam ko, ikaw yung punong abala nun eh.
12: Hindi, punong panggulo.
5: Punong panggulo. Punong panggulo. Alright. Pero,
12: makulit.
5: Pero, malaki rin na naging experience nyo with, tama ba to, San Miguel
11: San
5: Corporation?
11: Miguel, yes.
12: Oh, talaga nag-start ang career ko sa San Miguel, pero hindi pa sa media relations,
5: mm-hmm.
12: more of a creative side, dun sa editorial, sa production, audiovisual production. So, producer ako doon for almost 13 years din na a corporate video ng San Miguel. Yung mga pinapalabas sa mga annual stockholders meeting, isa ako sa mga producer nila. So, part of a department yan nung araw. Tapos, kung nalaman yun sa San Miguel, sila nag-set up ng internal news network.
11: Yes.
12: Set up. Mga galing TV4 pa yung mga sila Jess Matubis yung set up doon studio sa San Miguel mismo. So isa ako dun sa mga producer, writer, director, lahat all around naman kami. Minsan on camera rin ako, tapos yung voice over ako yung gumagawa. So yan, award winning
11: multi-talented niya kasi
5: all around producer
11: on and off cam.
12: Kanya ng PA eh, kahit ano pwede, kahit magbuhat ng kable. Hindi ko lang magbawa yung cameraman, mahirap yung iba yung mga specialist. Pero yung paghahawak ng microphone, kaya natin yun. Boom mic.
5: Pero na-involve ka rin sa banking industry? Sa metro?
12: Meron ba kali lang yun? Tapos bago ako nag-Philippine Prudential. Iba kasi yung sa banking, medyo hindi ko maano yung iba yung concept nila eh. So very institutionalized ang Metrobank, very established na. So wala ako talaga mako-contribute na bago sa ano nila, sa PR work nila. Maganda yung nagse-set up ka kahit sa Philippine Prudential, sinet up ko yung mga system nila sa corporate communication, so na unify naman namin yung paano yung corporate look and image. So noong time na nandun ako, dahil mag-50th anniversary, nag-rebranding, new logo, new corporate identity. Yan ang mga masarap na project na hindi pa established yung kanilang com or corporate affairs na system, no? So mas exciting yung kaysa yung very established na company na ano na lang ako, di ba? Wala akong mga contribute talaga na innovation na major. So yan, years ako dun sa Philippine Prudential, tapos made the decision para mag-America. Nandito yung dalawa kong anak na boys, no? May two boys, may kambal akong anak. Ano na siya? At this time, they're 40 years old na sila. Pero nung 12 years ago, decided na dito na lang muna ako. Kasi parang semi-retired na rin ako sa Pilipinas. At that time, how old was I? 52? Mga 52 ako nung decide na mag-move na ako sa US. Alam mo naman sa Pilipinas, medyo once you're in your 50s, mid-50s, medyo mahirap na mag-ano, di ba?
5: Yes.
12: Muna na mas gusto nila yung younger blood. At sa Amerika, ang age, you know, mga tao rito, hanggang 70, nagtatrabaho. Hindi, although meron pa rin konting, let's say, discrimination, may mga limitations sa mga work na pwede kayong pumasok, but illegal dito na mag HR ako eh ngayon. Ang work ko kasi ngayon nasa recruitment HR. So medyo mahirap na maingat ako sa mga hiring practices, sa recruitment practices. Hindi ka pwede pag nag-interview ka, wala kang dapat references sa age ng tao, sa gender, religion, that sort of thing. Kasi pati pagtanong ng anong year ka nag-graduate sa college, bawal yun.
5: Dahil ay, ganun. Eh, dito sa Pilipinas, madalas sinatanong yan eh.
12: Oh. Bawal yan dito. No, kasi mong, I graduated the class 84 ng college, di mahuhulaan mo na ang age niya. Nasa So, bawal yun. My first job dito as a recruiter, kasi nag-try ako sa Amerika mag-

0: Len.
1: Diyan sa pagbebenta ng marijuana o damo o weed diyan sa US?
2: Hindi ako involved doon. I just know it by, you know, first, yung second experience, saka yung dating boss ko.
1: Yeah, yeah. At,
2: nag-venture sa ganon. So yung involvement ko lang, yung re-recruit ng staff. So, ang madali, pag-place ka ng, okay, ganito. So, as a recruiter, as an HR, yung, kasi nag-shift ako sa career na to, dahil nga hindi ako makakuha ng PR job or com job, so nag-switch careers ako to HR. So, yeah, kasi ang recruiter, kailangan malakas ang communication skill. So,
1: yes,
2: for the past years, recruiter ako dito. So, yung isang dating former employer ko na real estate company, nag-venture sila sa, ano nga, sa cannabis, no?
1: Mm-hmm.
2: So, hiniram ako. So, aside from doing yung mainstream work ko, nagre-recruit din ako para sa kanila for their staff. What they call yung mga, may mga iba yung mga klaseng terms sa mga, yung mga staff nila eh. So, yung over-the-counter na para kang nutritionist, kumbaga. So, may mga
3: skills. Pharmacist, parang ganyan.
2: Qualification.
1: Yung klaseng pero pharmacist.
2: What, diba? Hindi gaya ng mga traditional industry. Kailangan mo ng real estate agent, kailangan mo ng apartment manager.
1: Mm-hmm.
2: Ang hirap, ang tagal. Mm-hmm. Pero once mag-add ka, we just need dispensary staff. Ang dami mag-a-apply. Hundreds.
1: Wow.
2: Kasi alam, nag-work sila sa ganung place, may mga freebies sila.
1: Oy!
2: Kumbaga, fast food, Jollibee or McDo, pag sa after the end of the week, nag-uuwi sila ng mga inventory, whatever. Kung sa fast food, uuwi ka ng burger sa gabi, sila na
1: sila cannabis, so, ang inuuwi nila.
2: Pero yung apply, makikita mo may tsura, puro tattoo.
3: Siguro yan ang model ng ano, yan yung model na gustong gayahin ng mga proponent ng legalization ng medical marijuana dito sa Pilipinas.
1: Oo. Baka yun ang gusto nilang gayahin. Ano?
2: Nung dumating ako rito, bumalik ako rito 12 years ago, medicinal pa lang siya. Hindi pa siya yung public consumption na over the counter, kailangan pa rin may prescription. So to purchase marijuana sa dispensary, kailangan meron kang doctor's prescription. Bakit? Sakit likod. Pero madali, punta ka lang online, maghanap ka ng doktor, $30 bigyan prescription. Diba?
3: Dito sa recto ka lang pupunta.
2: Kalokohan yun, para for show lang na dahil federally illegal pa rin ang marijuana. As of, from the standpoint ng federal government, US government, it's still considered illegal.
3: As kaya, narcotics.
2: Kaya bawal mag-credit card sa mga dispensary kasi federal ang
1: coverage. Paano bayad ng cash? Ganon?
2: Cash. May lahat ng dispensary, halos lahat ng dispensary dito, may ATM, may maliit na ATM.
3: Pero kahit naman siguro dito sa Pilipinas, hindi ka pwedeng bumili ng drugs sa GCash. Diba? Cash din naman talaga siguro dito.
2: parang nagsisend ka ng anong pera, Zelle ang popular dito. So between, let's say na ano, may sa family ko, o kailangan ko ng ano kagad, may pambayad. So i-Zelle mo lang sa app mo sa phone. Bank to bank. Whether ibang kahit ibang banko kayo, ang bako ginagamit sa akin, si Zelle lang kami, may papas na ako ng pera.
1: So, diretso na.
2: Nag-ayos ng relo ko, ng sapatos ko, babayaran ko siya Zelle. Ayaw niya mag-credit card eh. So, ayaw niya rin ng, yun ba, debit card. So, yung si Zelle mo, instant pasok sa bangko niya.
3: Wow. Pero, Rod, ibalik ko lang sa ano, no? Ibalik ko lang yung discussion dun sa nung panahon na you just decided to stay in the US.
2: Yeah.
3: Kasi kilala ka namin eh. Kumbaga high profile PR person ka dito sa Pilipinas. And kilala ka ng mga, lalo na ng economic journalists, na you were very active sa Public Relations Society and all these business chambers.
2: Part of the job 'yon.
3: Part of your job. Pero yung ang talagang palaisipan sa amin nung hindi ka na namin nakikita is yung bang decision mo na 'yon, talagang ano 'yon, yung parang hard stop ka na ayoko na nito, doon ako.
2: Pero hindi naman, I won't say hard stop siya. It took 2 years na pinag-uusapan sa family. Ito may actually, 'di ba, nabanggit ko kanina, may dalawang anak ko rito, mm, nauna na sila rito. Naging citizen sila. So ang the main concern was yung youngest ko, yung daughter ko. So kung pinit ganito 'yon.
1: Mm.
2: Kung ang brothers niya sa US nagpetition sa sister nila, ang waiting time niyan 18 to 20 years.
1: Uy, tagal.
2: 'Di ba? Pinag-usap attorney Garfinkel na lumalabas sa TV, ganun laging ano, pag sibling matagal.
1: Mm-hmm.
2: So naisip nila, since dati naman akong immigrant din dito nung bata ko, ano lang nila ulit yan, ipetition ulit ako ng mga anak ko, mabilis lang, sa parent of a citizen, mabilis lang yun. So within one year, tapos pagdating ko rito, pag nakuha ko ng green card ko, ipetition ko na yung anak ko.
1: Mm-hmm.
2: So 2.5 years later, nakasunod siya. That was the idea, habang minor pa siya.
1: Mm-hmm.
2: Minor pa yung youngest sister niya, youngest daughter ko, na ipasok ko, so wala rin masyadong ano yun problem yan, dahil daughter ng, di ba, at yeah, that time green card holder.
1: Mm-hmm.
2: So meron ditong law na yung Child Citizenship Act, so nung na naturalize ulit ako, nung citizen ako ng US, bit na siya agad. Mm-hmm. Si minor.
1: Mm-hmm.
2: So, that was the plan, so kaya napag-usapan ng family yan para yung may better future din yung youngest namin na babae, who's now graduated from college at tahimik siya, nagre-review para sa board exam niya, surgical tech.
1: Wow, okay.
2: Yung dalawang sons ko na una, ano sila, RN, so registered nurse.
1: Nurse, okay.
2: RN sila sa Pilipinas, tapos nag-pass sila ng yung NCLEX.
1: Yes.
2: Ang dali nila makano ng trabaho. At that time, ngayon mahirap. But at that time, may demand.
1: Mm-hmm.
2: So may mga opportunities na kaano sila ng yung work. So top hospitals, mga UCLA na yan, mga USC. Mm-hmm. So right now, hindi na sila practicing scrub nurses, and sa management na sila.
1: Mm-hmm.
2: Isang
3: maisingit ko lang, Sir Rod, no, yung nabanggit mo yung NCLEX. Mm-hmm. Para lang sa information ng ating mga tagapakinig, yung NCLEX dati, para makapag-exam ka dyan, ikaw ay kailangan mong pumunta sa Guam o sa Hong Kong. So, naglabi ang Commission on Filipinos Overseas na gawin na ring testing center ang Pilipinas. Kaya nakakapag-NCLEX na ang dito mga Pilipino dito sa Pilipinas. Yeah. Hindi na nila kailangan umalis.
1: Hindi na.
3: That was dito, one of the legacy projects of the late Chairman Dante A. Ang.
1: Oh, yung ama ni
3: Secretary Dante Clink Ang.
1: Yun.
2: Okay. Clink. Oh, sa Manila Times.
1: Pero matanong lang kita, Rod. Did you have any regrets leaving your you have a fantastic career dito sa Pilipinas, sabi nga ni Ares.
2: At first, na miss ko rin. Pero ang nangyari, yung Philippine Prudential, ginawa akong consultant for one year. So, naisip din nila, baka mahirapan ako maghanap ng trabaho. And true, it took me like almost three months to get a full-time, office job. So yung savings, yung dala kong ditong pera, paubos na. Pero thankfully, nakakuha ko ng decent job. Hindi naman siya but HR assistant and recruit agad, di ba? So, decent naman. I mean, yung pay. Pero, syempre, yung lungkot. Tapos, madalas pa akong mag-video. At the time, hindi pa Zoom noon yan.
1: Skype.
2: Nung time na yun.
1: Skype.
2: Araw-araw ako, magsa-Skype ko sa pamilya ko sa Pinas. Yung anak ko, yung youngest, tsaka yung wife ko sa Pinas, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Tapos, yung mga kaibigan kong iba, yung sila kumparing Dong na sa PRH namin. Yung mga ganyan na mga friends ko, nami-miss ko. So, yung mga kasama ko sa Philippine Prudential, maya't maya kami nag-ano pa rin, contact. Pero unti-unti na nare-reduce.
1: Mm-hmm.
3: So, masingit ko lang. Ang kagandahan kasi sa ginagawa, may ginagawa kasi ito si Rod. Kaya, kahit nasa Amerika siya, in touch siya sa amin.
1: Okay.
3: Every month, magpapadala siya ng birthday greeting sa Facebook, nakatag lahat ng may birthday nung buwan na yun. Babatiin niya
1: lahat yun. So,
3: naaalala siya lagi.
1: Mm.
3: Lagi siyang top of mind pagka, birthday ko na, babatiin na ako ni Rod. Yun ang style niya.
2: Pero ano ko na yan, parang hindi yan dahil work, hindi na work yan eh. Parang habit ko na lang.
1: Yes, yes, yes. Kumbaga ano na yun.
2: Kung may reminder. So, sinecheck ko pa rin yung Facebook ko everyday. Sino yung mga upcoming. Mga, usually, in advance, di ba? Ang matagal pa birthday mo, pero nag-greet na kita. Usually, a week before. Kasi if you, the person close to the birthday, hindi na lang mapapansin dahil ang dami mong mabate.
1: And that's one way of, you know,
3: keeping it touch.
1: Keeping it touch. Keeping connected, di ba?
3: Keeping your ties warm.
1: Oh.
2: Diba? Whatever, messenger, di ba?
3: O kaya nga, di kita makalimutan, Rod.
1: Alright.
2: Nasak na ako nung natatanggap ko yung message niya. Ano to? Baka, am I in trouble? O gano'n. Praning eh.
1: Alright. So,
3: yes, yung gusto lang talaga namin, Rod, na iparinig din sa public yung kwento mo na na meron ding mga successful people dito sa successful ang career nila dito sa Pilipinas pero nag-migrate sila para sa ibang challenges naman.
2: Well, yung going back in sa isang tanong yun kanya, yun nga part number one, party because nga para dun sa future din ng youngest daughter, di ba? Na maka kasi mag-antay ng 18 to 20 years ng petition ng kapatid. Ako ano ba? Tapos yung second yung reason na nga, yung dahil yung tumatanda na tayo. Alam mo naman back then, I don't know now, pero back nung time ng 2010, mga ganun, 2015, yung as you age, it's harder and harder na makakang work.
1: Mm-hmm.
2: At tapos, di ba, binanggit mo, sikat ako, whatever, sa industry. Pero, anong laman ng bangko? Halos wala.
1: Oh.
2: Family ko. Sabi nga ng ex-wife ko, yung mother ng sons ko, yung older sons ko, pinilit niya mag-nursing nga yung mga boys. Okay. Healthcare. Dahil hindi ka magugutom sa Amerika kung healthcare yung career mo. Okay, ayaw nila mag-nurse. Gusto nila tulad ko, marketing, PR, advertising. Exciting, di ba? Nakamit ka ng celebrities or whatever. Pero wala kang masyadong savings. High living ka eh.
1: Yes.
2: Caviar. Ganun ka, parang kang James Bond. So, pero walang laman ng bangko mo, bulsa mo, forma ka lang. So, yung case ko, talagang nag-nursing against their initial wishes. Pero look at them now. Mas successful sila. Lahat, pareho sila may mga bahay at least 4 cars each.
1: Wow.
2: So, anim na yung apo ko dito.
3: Wow. Okay.
1: Pero before...
2: dito na sila lahat. So,
1: ilan na apo mo? Anim.
2: anim.
1: So before we end this very very informative and enlightening discussion with you, anong advice ang mabibigay mo sa mga Filipinos ngayon na nakikinig at nanonood sa atin, especially Filipinos na nandiyan sa bansa?
2: Yes, okay. It's not a bed of roses. Yun lang ang sabihin ko. Sinabi ko na sa family ko, kaya tanong nila, anong mga itanong nyo. Sabi ko, it's not easy. I mean, you really have to give up a lot. Lalo, and the advantage ko kasi, nag-childhood ako dito rin. So, hindi alien ng Amerika sa akin. Tapos pabalik-balik din ako. Give up ko yung unang green card ko nung bata ko. Pero bumabalik ako rito almost every year. Binibisita ko yung father ko tsaka yung family niya. Tapos, marunong ako mag-bus dito, mag-subway, mag-train sa New York, whatever. So, hindi alien sa akin ang Amerika. So, it didn't take long for me to readjust sa culture dito. Pero yung otherwise, pwede yung lungkot sa family, mga friends, mga connections mo. Yeah, masakit yun. Pero dito, okay, I have to admit, I mean, my job is, hindi ako big time dito. So, I'm just an ordinary, you know, HR assistant, di ba? Tapos nga, I also do care. I also drive on the side. I mean, Uber, yung rideshare, grab. I also do that to make ends meet. But, nandun palagi yung opportunity. So, ang trade-off is that I can still work here till 70 at saka hinahabol ko yung retirement ng social security dito.
1: Mm-hmm.
2: It's not much, pero if I decide later on to go back to the Philippines, doon ako magre-retire, yung pension ko rito, malaki yan doon. Mm-hmm. Dito, maliit. Hindi na pay the rent dito. Pero we're thinking, it's still possible na I'll still end up going back sa Pinas, get a, you know, simple life.
1: Yeah.
2: Yung pension pa rito, may purchasing power sa Pilipinas. And I know a lot of people do that. Mga relative, mga tita ko, mga dual citizen na sila, US and Pinas.
1: Mm-hmm.
2: pa rin sila yung in their final years, parang ganun.
1: Yeah.
2: Ah, matagal pa yun, hopefully.
1: Okay. And with that, yeah. Rod, nakuha. Yes, eh, sumesenya sa akin yung ano, parang namumukha ang kangaros. Ano ba yung commercial na nakita si Rod?
2: Marami yung may isang Jolly.
1: Ayun, Jollibee. Jollibee ba yun?
2: Yung laki yung Meralco Public Service Announcement ng Christmas. Ako yung nagpatayo ng daming ilaw sa bahay. Ako yun, ha? Tapos napagsabihan ako.
1: Sinasabi ni Ares, yung daw mga panahon na yun, di pihit pa yung TV, sabi niya.
2: Pihit pa yung TV. Tatama rin. Palabas sa telenovela, ang sideline, yun ang isang sideline ko. So galing ko sa opisina, natawag yung agent manager ko, oh, may taping ng ano, kailangan nila ng judge, ng doktor, ng lawyer, what? Magdadala kong tatlong suit, yun na, 2 hours tapos, baka 5 lines lang. Sasabihin ko lang kay sinong artista na to, guilty. Tapos. Yeah. ₱1,000 na yun.
1: Wow.
2: Alright. Diba? Okay sa.
1: Alright.
3: Maraming salamat, Rod, sa iyong oras.
1: Thank you so much.
2: Good programa nyo. So mga viewers and listeners nyo, sana yung ano, may ups and downs, pero in a way, may advantages pa rin yung nag-move dito.
1: Thank you very much, Rod. And I believe na you can be as successful as you can be, as you want to. Kasi nasa iyo yun. Nasa iyo yun eh. You have it. Nasa dugo mo, ika nga. It's in your blood. Nasa experience mo.
2: So, ang Pilipino is very resilient. Okay, yes. May mga quirk tayo na nakakainis. Pero we can adapt anywhere. And we're the most resourceful people. As an HR person, lahat ng former bosses ko, why can't you hire more Filipinos into the company? Yan ang lagi sita sa akin. At sagot ko, lahat sila nasa healthcare.
1: Okay. Tama nga naman, di ba? Alright. Well, with that, Rod, salamat ulit. Thank you so much.
3: Salamat sa oras,
1: thank Rod. Thank you so much. Ayan yes, po. Ang ating ikakatampok sa ating Pinoy Ako segment, si Ginoong Rodolfo C. Estrera. Ayan. And ako,
3: alam mo, kulang yung oras talaga.
1: Kulang. Parang gusto ko pa eh. Kaya lang talagang kulang. So, napaka interesting ng story niya, ng buhay niya. Ano to, yung ano nabanggit mo, napakakilala siya dito sa Pilipinas, no, doon sa corporate communication, sa pagkikitungo sa media, lahat kilala siya. Then all of the sudden nawala siya, lumipat ng US for hindi dahil naghahanap siya ng parang greener pasture, kundi para doon sa pamilya niya talaga.
3: Yung mga desisyon na ganyan, family first.
1: Mm-hmm. Okay, so doon believe tayo doon sa kanya, na willing siya.
3: Maraming ganyan na ang desisyon nila mag-abroad
1: dahil talaga sa pamilya lang,
3: kahit
1: talaga
3: na maganda na yung takbo ng karera dito, mm-hmm, pero dahil sa para sa pamilya, mm-hmm, nagsakripisyo para mag-abroad.
1: Kahanga-hanga. Mm-hmm. All right, so diyan po nagtatapos ang edisyong ito ng programang Bridges on Air. I hope you enjoyed ang ating pagkikipag-usap kay Ginoong Rodolfo Estrera. Mm-hmm. So, mukhang namumukaan na. Okay, pero sabi mo nga kasi noon, dipihit nga. Kasi ang inabutan nila step noon, digital na eh. Di-remote.
3: Tayo, di-tubo. Umpisa natin.
1: Ako nga,
3: wala na nakakaalam ng ditubo na TV.
1: Naalala ko tuloy, pag nasira yung nab nung dipihit na TV namin, plies ang gamit ko. Long nose na plies. Anyway, maraming salamat po sa pag subaybay niyo sa isa pang edisyon ng Bridges on Air. Siyempre, ako ulitin ko, paalala lamang po, this is a collaborative effort between Radio Pilipinas World Service and the Commission on Filipinos, mm-hmm, Overseas. Again, makakasama nyo pa rin ng CFO, servisyong CFO. Matagal pa nyo makakasama sapagkat nag-renew na naman sila ng ating Memorandum of Agreement with Radio Pilipinas World Service. Thank you very much,
3: salamat po,
1: thank
3: Radio you very Pilipinas. Much. Ay, bago pala tayo magtapos na rin.
1: Yeah, go ahead.
3: Babatiin ko lang si Secretary Clink Ang.
1: Mm-hmm.
3: Dahil hinahanap ko yung binigyan siya ng award.
1: Uy,
3: kamakailan lang.
1: Kanino galing ang award?
3: Sana ba yun? Binigyan ng award si Secretary Clink na parang for his work on diaspora engagement.
1: Okay, okay.
3: Binigyan siya ng Asia's Modern Hero for Advancing Philippine Diaspora Relations.
1: Wow. Sino nagbigay ng award?
3: Sino ba nagbigay nito? Ang haba kasi nung nakasulat. hindi ko maha...
1: Congratulations
3: kay Secretary Congratulations. Clint. Oo.
1: Pero I think talagang deserve niya yan. Kasi tulad na sabi mo kay Joanna kanina, no, dun sa mga reports na nababanggit niya, tsaka dun sa... Sabi ko, talagang ano yan, kasi ang CFO, sabi mo noon, no, sabi mo na 15 years ago, 20 years ago, kilala lang ang... Hindi pa nga masyadong kilala si CFO. Eh. Malalaman lang na may CFO kapag mayroong mag-a-abroad.
3: Oo. Diba, may magmamigrate.
1: Magmamigrate. Mm. Dadaan lang sa CFO. Kaya lang nila nalalaman na may CFO. Diba, magkakapag-asawa ng APAM. Siyempre, dadalhin ng foreigner sa bansa niya. Dadaan ng CFO yon. Mm. Doon lang nila nalalaman na may CFO. Ngayon, iba na ang usapan.
3: Oo.
1: Bawat pag-usaping migration, nandun lagi ang CFO.
3: Oo, kumbaga nakilala.
1: Nakilala.
3: Dahil na rin sa mga inisyatiba ni Secretary
1: Clint. And yung differentiation between an OFW and
3: non-resident Filipino.
1: Yun ang talaga.
3: Naging klaro yun. Naging klaro siya.
1: Maging klaro yun. Alright, maraming salamat po. At again, ako po yung lingkod, Ray Sampang.
3: Ako naman po si Aris Gutierrez para sa Commission on Filipinos Overseas.
1: Hanggang sa susunod na edition po ng
3: Bridges on Air.
0: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines.
4: This is a public service announcement.
0: VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online or digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas, World Service.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online, digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online, digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online or digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
4: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
3: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
4: Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
3: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
4: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
5: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
6: Miss Philippines!
4: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
3: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
4: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisóstomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
3: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
0: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Alagang Amusuk mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan. At ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amusuk. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
12: Ang logo ng bagong Pilipinas ay naglalarawan sa lakbayan ng bansa sa pagkamit ng kaularan. Ang tatlong pulang guhit ay sumisimbolo sa mga pangunahing yugto sa kasaysayan ng bansa. Ang dalawang asul na guhit naman ay sumisimbolo sa mga layunin para sa kinabukasan. Isang progresibong Pilipinas na nagsusulong at gumagamit ng teknolohiya para sa tuloy-tuloy na kaularan. Ang pagsikat ng araw ay nagpapahiwatig ng bukang liwayway ng isang bagong Pilipinas sa ating pagnanais na maging sentro ng pandaigdigang merkado at komunidad ng mga bansa. Ang tatlong bituin ay sumisimbolo sa patuloy na pagningning ng bansa habang inaabot ang pinakamataas na rurok ng kaularan. ipinakikita rin nito ang tatlong haligi na silang magsisilbing gabay sa paggamit ng bagong Pilipinas. Pagbabago sa isip, salita, at sa gawa. Ang hobby naman o weave pattern ay naglalarawan ng pagkakaugnay at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Dahil ang ambisyon ng bagong Pilipinas ay makakamit lamang sa sama-samang pagsisikap, pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Halintulad sa pagsasama-sama ng mga hibla upang makabuo ng isang matibay na hobby, ang mamamayang Pilipino. Naiiba man ang individual na pinagmula na talento ay makapag-aambag sa lakas ng bagong Pilipinas. Sa pangkalahatan, ang logo na ito ay sumisimbolo sa mga layunin ng Administrasyong Marcos para sa bansa, na siyang nagbibigay din sa pagkakaisa, pakikilahok at kultura ng bayanihan bilang mga hibla at sangkap sa ganap na pagsasakatuparan ng ating mga pangarap sa bagong Pilipinas.
10: PBS, BBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: emerging readers lang na below grade level, we, yun, in-enroll natin sa araw.
1: Ampalaya!
2: Ampalaya!
1: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
4: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas, at ubas.
1: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pamumunuan ng pulong ngayong araw sa Malacanang upang talakayin ang pagtugon ng pamahalaan sa Super El Nino.
4: Headlines.
3: Food buffer, pinalalawak ng Department of Agriculture bilang tugon sa banta ng El Nino.
4: Headlines.
3: Philippine Coast Guard, giniit na hindi kailangang humingi ng permiso sa China ang Pilipinas bago magsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal.
4: Headlines.
3: Final na posisyon ukol sa paglalahad ng Article 3, formal nang ilalatag ng prosecution sa impeachment court.
4: Headlines.
3: Land Transportation Franchising and Regulatory Board nakatanggap ng mas maraming special permit applications para makabiyahe sa darating na undas.
4: Headlines.
3: Sa balitang sports, Team Philippines nagwagi ng 4 na gold, 10 na silver at 14 na bronze medals sa katatapos lamang na Aichi Nagoya Asian Games.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, October 5, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pamumunuan ang pulong ngayong araw sa Malacanang upang talakayin ang pagtugon ng pamahalaan sa Super El Nino. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Nagpatawag ng meeting si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang kung saan ay agenda ng pulong ang mga hakbang ng pamahalaan bilang tugon sa inaasahang epekto ng El Nino phenomenon. Inaasahang magiging bahagi ng pagpupulong ang mga paghahanda at gagawin ng gobyerno para mabigyan ng proteksyon ng iba't ibang sektor na maaaring maapektuhan ng matinding tagtuyot. Kabilang sa maaaring matanakay ang preparasyon sa supply ng tubig, agrikultura, ganun din sa kadusugan, enerhiya at iba pang pangunahing serbisyo sa harap ng idudulot na epekto ng Super El Nino. Una nang sinabi ni Paris Press Officer Undersecretary Claire Castro na mismong si Pangulong Marcos ang nangunguna o mangunguna sa gagawing aksyon ng pamahalaan sa gitna ng inaasahang magiging epekto ng matinding tagtuyot na tatama sa bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
3: Food buffer, pinalalawak ng Department of Agriculture bilang tugon sa banta ng El Nino. Narito ang report ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
4: Report.
9: Prioridad ngayon ng Department of Agriculture ang mapalawak ang food buffer ng bansa bilang paghahanda sa posibleng mas matinding El Nino na maaring magdulot ng pagbaba sa overall agricultural production. Sa pagtaya ng DA, posibleng mabawasan ng nasa 700,000 metriko tonelada ang projected palay production sa main harvest dahil sa epekto ng matinding tagtuyot. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., pinalalawak na ng pamahalaan ang rice storage capacity nito at nagbubukas ng karagdagang cold storage facilities para matugunan ang posibleng supply disruptions. Umabot na nga sa higit 300 ang aktibong warehouses ng NFA mula sa nasa 300 at matapos na umupa ng karagdagang 165 pasilidad. Samantala, nagbubukas din ng mga bagong cold storage facility ang DA mapahaba ang shelf life ng mga karne at gulay. Nagsasagawa na rin ang DA ng cloud seeding operations sa mga lugar na tinamaan ng tatuyot kabilang ng Isabela at Negros. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat laban sa mga sakit na dulot ng matinding init, lalo na sa panahon ng El Nino. Ayon sa kagawaran, nangyayari ang El Nino kapag umiinit ang malaking bahagi ng karagatang Pasipiko. Ito'y nagdudulot ng mga mainit o mas mainit na panahon at mas konting pagulan sa loob ng ilang buwan, kabilang sa dapat bantayan ang heat exhaustion na maaaring magdulot ng panghihina, sobrang pagkapagod, pagkahilo, pagsusuka at labis na pagpapawis. Mas seryoso naman ang heat stroke na maaaring makitaan ang pagkawala ng malay, sobrang init ng katawan, hirap sa paghinga, pagkahilo at kumbulsyon. Payo pa ng DOH, magsuot ng magaanat maluwag na damit, maratiling hydrated at umiwas sa matagal na pagkakalantad sa araw. Kung makitaan ang palatandaan ng heat stroke, tumawag agad sa National Emergency Hotline 911 o dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na health facility. Samantala, ayon sa DOST Pag-asa, inaasang lalakas na ang El Nino mula ngayong buwan hanggang Pebrero 2027. Pari itong umabot ng Very Strong o Super El Nino bago matapos ang taon. Inaasang magpapatuloy naman ang El Nino hanggang unang bahagi ng taong 2027.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sinimula nang ipatupad ng pamahalaan ang baka kalikasang pamamaraan upang mabawasan ang pagbaha sa mga coastal areas. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang paggamit ng nature-based solutions bilang pangmatagalang hakbang laban sa pagbaha. Kabilang sa sinimula ng sediment trapping project sa barangay Pamarawan, Malolos, City, Bulacan, inaasahang mapoprotektahan itong mga community at storm surge at pagbaha. Ayon pa kay Dizon, plano ring gayangin ang proyekto sa iba pang bayan sa North Manila Bay. Kabilang dito ang Hagonoy, Paumbong, Masantol, Makabebe at Sasmuan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasaayos ng mga infrastruktura sa Southern Mindanao na nasira sa magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, halos 400 estudyante ang nakabalik na sa kanilang classroom matapos ayusin ng pamahalaan ang mga nasirang gusali sa Mindanao State University General Santos City Campus. Sinabi pa ni Dizon na utos ni Pangulong Marcos na bilisan ang pagkukumpuni lalo na sa mga paaralan. Targetan niya ng pamahalaan na matapos ang mga ito bago magsimula ang susunod na school year.
7: Ang gusto ng paabot ng pangulo sa ating lahat, lalo na sa mga kababayan natin dito sa Region 12, hindi namin kayo iiwan.
3: Si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
6: News Nationwide.
3: Makakatanggap ng full subsidy ang halos 300,000 magsasaka, maging isda at truck drivers na naghahatid ng mga produktong agrikultura. Ayon sa Department of Energy, papamahagi ang fuel subsidy ngayong buwan ng Oktubre. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang sektor ng agrikultura sa gitna ng muling pagtaas ng presyo ng langis. Ipatutupad ito sa ilalim ng programang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift, layunin ng hakbang na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa patuloy na kaguluhan sa Middle East.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iginit naman ang Philippine Coast Guard na hindi kailangang humingi ng permiso sa China ang Pilipinas bago makapagsagawa ng resupply mission sa Yungin Shoal. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariella, na ang provisional understanding ng dalawang bansa ay ginawa upang makatulong sa pagbaba ng tensyon sa West Philippine Sea. Anya, hindi nito inaalis ang karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng resupply operation. Sinabi rin ni Tariela na ang kahalagahan ng naturang arrangement ay nakadepende sa diplomatic assessment ng Department of Foreign Affairs. Samantala, patuloyan niya ang pagsuporta ng Philippine Coast Guard sa posisyon ng national government kaugnay ng provisional understanding.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Tinatayang abot sa 244 na dayuhan, karamihan ay Chinese nationals, ang inaresto ng Bureau of Immigration sa magkakahiwalay na operasyon laban sa hinihinalang illegal na pogo activity sa Sambuanga, Sibugay. Sinagawa ang operasyon noong October 2 sa Barangay Kimos sa Siay at Barangay Tandiyong Muslim sa Alicia. Katuwang ang National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines. Ayon sa BI, 113 dayuhan ang nahuli sa Siay habang 131 naman sa Alicia. Kabilang sa mga inimbestiga ng umano'y pagtatrabaho ng walang kaukulang visa, pagiging undocumented, illegal na pagpasok sa bansa, at pagkakasangkot sa illegal na online activities na may kaugnayan sa Pogo. Na-recover din sa isang compound ang 78 computer monitors, humigit kumulang 3,000 cellphone, laptop at SIM cards na pinaniniwalang ginagamit sa online scams. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng pagpapatupad ng pagbabawal sa Pogo sa ilalim ng Executive Order 74 at Anti-Pogo Act of 2025. Patuloy namang iniimbestigahan ang mga nahuli kabilang ang posibleng human trafficking violations at pagsasailalim sa mga ito sa deportation proceedings.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Final na posisyon ukol sa paglalahad ng Article 3, formal na ilalatag ng prosecution sa impeachment court. Narito ang balitang hatid ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tiniyak ni House League Prosecutor Jervy Luis po matatapos ng prosecution panel hanggang dulo ang paglalahad ng kanilang mga ebidensya at ang kaso sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kasi mo dito na matanong kung itutuloy pa ng House prosecution ang presentasyon ng Article 3 o bribery of graft sa paglilitis. Ayon kay Luis, formal na ilalatag ng panel sa Senate Impeachment Court ang kanilang posisyon paugnay sa mga susunod na hakbang. Sinabi niya na nanatiling nakatawan ng prosecution sa ebidensya upang maiharap ang isang malinaw at suportadong kaso. Giit niya na hindi nila layunin na patagalin pa yung impeachment trial. Nauna na anya na ilatag ang usapin ng confidential funds at deep threats sabang nagpapatuloy naman yung presentasyon sa unexplained wealth. Binigyan din ni Luis na pananagutan ng prosecution iharap ang ebidensya dahil karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Senate President Sherwin Gatchalian, tinatayang magkakaroon na ng verdict ang impeachment o sa impeachment trial sa Nobyembre. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na posibleng sa Nobyembre ay magkaroon na ng hatol ang Senate Impeachment Court sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa isang palayam nitong weekend, sinabi ni Gatchalian na matapos ang presentasyon ng ebidensya ng prosecution para sa Article 2 ng impeachment case o tungkol sa unexplained wealth ay tututukan naman ng Article 4 o ang bribery bago simulan ang presentasyon ng depensa. Tinatayang tatagal ng 30 hanggang 45 days ang paglilitis sa paning ng depensa at maaari pa niya itong magbago depende sa mga susunod na testigo at magbabago sa schedule. Una nang sinabi ni Gatchalian na nais silang matapos ang paglilitis at magkaroon ng hatol bago ang Pasko. Una na rin sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na inaasahang makakapaglabas na ng hatol ang impeachment court pagsapit ng December 16. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Maagang pagtatapos ng impeachment trial, nakadepende sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon sa House Prosecution Panel. Narito ang balita natin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Alan, tiwala ang House Prosecution Panel na tuloy-tuloy ang presentasyon ng mga saksi para sa lahat ng apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, ang maagang pagtatapos ng paglilitis ay nakasalalay sa bilis ng depensa sa paghaharap ng kanilang sariling mga ebidensya at testigo. Ito ang binigyan diin ni House Prosecutor Terry Ridon kasunod ng pahayag ng Senado na maagang maibababa ang pinal na hatol bago ang Christmas break. Ayon kay Ridon, bagamat iginagalang nila ang petsang ito bilang target ng korte, hindi pa ito maituturing na pinal. Naniniwala rin ang mambabatas na pakikinabangan na magkabilang panig ang maagang pagtatapos ng impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes, makalipas pong alas 6 ng umaga.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with
14: Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber.
14: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nakatanggap ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mas maraming special permit applications para makabiyahe sa darating na undas. Ayon sa ahensya, nakatanggap ito ng 356 special permit applications mula sa iba't ibang transport groups. Ang mga nasabing applications ay para sa higit sa 1,000 ruta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni Acting LTFRB Chairperson Greg Pua na layunin ng ahensya na magkaroon ng sapat na bilang ng mga bus. Anya, maraming Pilipino ang buuwi sa mga lalawigan upang magbigay pugay sa kanilang mga namayapang bahal sa buhay. Ginit pa ni Pua, kailangang tiyakin ng mga transport operators na maayos ang pisikal at mental na pangangatawan ng mga driver.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas matibay na pagsasanay para tugunan ang mga nagbabagong banta sa kaligtasan ng publiko. Sinusulong ng Philippine National Police. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
13: Radyo Pilipinas Report.
16: Hindi titigil ang Philippine National Police na umanap ng iba't ibang mga hakbang upang palakasin ang kanilang hanay upang makatugon sa hamon ng mga nagbabagong banta. Ito ang titura ni PNP Chief Police General Luis Emilio Nartates Jr. makaraan siyang parangalan sa 33rd anniversary ng Public Safety College o PPSC noong isang linggo. Ayon sa PNP Chief, mahalaga ang tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga pulis upang makasabay sa mga nagbabagong hamon at banta sa kaligtasan ng publiko. Kabilang sa mga binigyan diin ng Philippine Public Safety College kay Nartates ang paggabay at mga ambag nito sa patuloy ng mga programa at ng institusyon para sa edukasyon, pagsasanay at pagpapaunlad ng human resources sa larangan ng kaligtasan ng publiko. Dahil dito sinabi ni Nartates na palalakasin ng PNP ang kanilang koordinasyon sa PPSC sa pagbuo ng mga programa sa pagsasanay na tutugon sa mga umuusbong na banta tulad ng cybercrime, online scams, trafficking at transnational crime. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Philippine National Police ang koordinasyon sa mga ride-hailing at delivery firms para maiwasan ang paggamit ng identity at uniforme ng mga riders sa krimen. Kasunod dito ng shooting incident sa Makati City kung saan dalawang motorcycle riding suspects ang lumapit sa isang condominium manager. Isa sa mga itong nakitang nakasuot ng uniformeng kaugnay ng isang motorcycle ride hailing service. Ayon kay PNP Police o PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr., pinalakas ang mga akbang sa pag-verify ng rider identity, bookings at delivery instructions upang agad matukoy ang kinahinalang aktibidad. Pinalawak din sa buong bansa ang naturang precautionary measures kasabay ng pinaigting na police presence at information gathering. Hinimok din ni Nartates ang publiko at mga riders na maging mapagmatyag at agad i-report sa pulisya ang anumang kahinahinalang insidente.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 26th ASEAN Energy Business Forum, itutulak ang kooperasyon at investment sa clean energy sa rehiyon. Yan po ang balitang atin sa atin ni EJ Lazaro.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Isusulong ng ASEAN ang mas malawak na kooperasyon, inobasyon at pamumuhunan sa sektor ng enerhiya sa pagbubukas ng 26th ASEAN Energy Business Forum o AEBF 26 sa Manila ngayong Oktubre 5 hanggang 9. I-host ng Department of Energy o DOE at inoorganisa ng ASEAN Center for Energy ang nasabing forum na may temang Clean Energy Unlock a Stronger ASEAN. Tampok dito ang mga talakayan sa clean energy transition, regional power connectivity, innovation at investment. Inaasahang lalahok ang mahigit 2,000 delegado mula sa ASEAN at ibang bahagi ng mundo, kabilang ang mga policy makers, energy industry leaders, investors at researchers. Kabilang sa mga pangunahing prioridad ng Pilipinas, bilang ASEAN chair ang pagpapalawak ng ASEAN power grid, kabilang ang mga hakbang para sa cross-border electricity cooperation at regional power connectivity. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nangunang Pilipinas bilang o sa bilang ng mga hakbang ng sa renewable energy at electrification sa 6 na pangunahing ekonomiya sa Southeast Asia. Ito'y sa gitna ng epekto ng geopolitical conflict sa Middle East at patuloy na pagtaas-baba ng presyo ng sa pandaigdigang merkado ng langis batay sa regional analysis ng Zero Carbon Analytics. 13 renewable energy at electrification measures ang naitala ng Pilipinas mula Pebrero 28 hanggang Agosto 31, 2026. Pinakamataas din ang kabuuang energy policy measures ng bansa na umabot sa 22. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapabilis ng solar development, pagpapalawak ng rooftop solar at net metering, paggamit ng battery energy storage systems at pagsuporta sa electric vehicles. Target naman ng Pilipinas na umabot sa 35% ang bahagi ng renewable energy sa power generation pagsapit ng 2030 at 50% naman pagdating ng 2040. Ayon sa Department of Energy, patuloy ito sa pagsusulong ng Green Energy Auction Program at iba pang pamumuhunan sa energy storage, transmission at grid infrastructure. Ito upang mapalakas ang energy security at mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported fuel.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalakas ng Department of Agriculture at Overseas Workers Welfare Administration ang kanilang partnership para matulungan ang mga umuuwing overseas Filipino workers o OFWs. Sinagawa ito sa pamamagitan ng Balik Agri OFW Agribusiness and Investment Reintegration Program. Sa nasabing programa, pagsasamahin ang mga programa, technical expertise, training at financing support ng dalawang ahensya. Layunin ng hakbang na mabigyan ng mga returning OFWs ng pagkakataong magsimula ng negosyo sa agrikultura o agribusiness bilang pangkabuhayan o investment.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala ang Presidential Communications Office o PCO laban sa kumakalat na Peking Graphic Online tungkol sa suspensyon ng klase. Ayon sa PCO, wala itong nilabas na naturang anunsyo. Payo ng ahensya sa publiko, huwag agad magbahagi ng mga impormasyon na hindi pa na-verify. Inikayat din ng publiko na umasa lamang sa mga opisyal na anunsyo mula sa mga lehitimong government sources. Paalala ng PCO, maging mapanuri at tiyaking verifikado muna ang impormasyon bago ito ibahagi sa iba.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Panibagong record-breaking collection na itala ng Bureau of Customs para sa buwan ng Setyembre. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nakakapagdala ang Bureau of Customs sa BOC ng pinakamataas itong koleksyon para sa unang siyam na buwan ng taon matapos umabot sa 757.4 billion pesos ang naliko mula January hanggang September 2026. Ayon kay BOC Commissioner Rael Nepomuceno, nalampasan nito ang 8.9 billion pesos o 1.2% ang 748.4 billion na target para sa naturang panahon. Mas mataas din ito ng 55.7 billion pesos o 7.9% kumpara sa koleksyon sa kaparehong panahon noong 2025. Noong September lamang, umabot sa 93.3 billion pesos ang koleksyon ng BOC, higit ng 4.1 billion sa itinakdang target para sa buwan. Iniugnay ni Nepomuceno ang pagtaas ng koleksyon sa mas mahigpit na monitoring, valuation at assessment, kampanya kontra smuggling at patuloy na modernisasyon ng customs. Target ng BOC na maabot ang 1 trillion pesos na koleksyon bago matapos ang 2026. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Libreng refresher course para sa librarian licensure exam alok ng Quezon City Local Government Unit. Yung po ang balitang atin sa atin ni Charmaine Cristobal.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Bibigay ng libreng review courses ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa pamagitan ng Quezon City Public Library o QCPL para sa lahat ng nais na makapasa sa Librarian Licensure Examination. Aktual na magkakaroon ng pagsasanay mula sa malisensyadong librarian ng QCPL ang mga kalahok na sasali rito. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ms. Esmeralda Cadelina, Head ng Research and Graduate Studies ng QCPL, ang inisyatiba ay nabuo sa hangarin na matulungan ang kanilang mga empleyado na contract of service na magkaroon ng mas malawak na oportunidad. Dagdag ni Cadelina, bukas ang programa sa publiko hindi lamang sa mga residente ng Lungsod Quezon. Anya, palagian lamang abangan sa kanilang social media accounts ang tungkol sa pagbubukas muli ng refresher course dahil first come first serve ang magiging batayan ng mga makakasali sa programa. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, G7 member countries handang tumugon sa planong export ban ng Estados Unidos sa diesel at iba pang produktong petrolyo. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampang.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Maglalabas ng 100,000 bariles ng strategic diesel at oil reserves ng G7 member countries upang makaagapay sa planong export ban ng US ng diesel at iba pang produktong petrolyo. Batay sa ulat ng BBC News, ang anunsyo ay ginawa ni French President Emmanuel Macron sa isang emergency meeting ng G7 Group of Advanced Economies. Sa isang press briefing, sinabi ni French President Macron na isasagawa ang pag-release ng G7 oil reserves sa loob ng 4 na buwan. Kabilang sa G7 member countries ang US, Canada, UK, Japan, Germany, Italy at European Union. Patuloy na naapektuhan ang supply at presyo ng produktong petrolyo sa hinang patuloy na kaguluhan sa Middle East, partikular sa hidwaan sa pagitan ng US at Iran. Matatandaan, hindi tinanggap ni US President Trump ang isang panukala mula sa Iran upang mabuksan ang Strait of Hormuz para manumbalik ang normal na daloy ng mga cargo vessels, lula ng mga produktong petrolyo at natural gas. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
13: Radyo Pilipinas Sports.
3: Team Philippines nagwagi ng 4 na gold, 10 na silver at 16 na bronze medals upang tumapo sa 17 sa 45 bansa na kasali sa Aichi Nagoya Asian Games. Narito ang balita mula kay Judith Karingal ng Sports Radio 918.
21: Bagamat bigo na makuha ang unang target na 8 gold medal, matagumpay pa rin ang naging kampanya ng mahigit 400 ng mga Pilipinong atleta. Masaya ang Philippine Olympic Committee sa kabuang 29 medals na bumura sa 18 total number noong 2023. Ito ang pinakamarami mula 1966 Asian Games kung saan 45 medals ang lakopo ng bansa. Bumandera ang Taekwondo Jin na na si Jeyo Suyape ang nagwagi ng ika-apat na gold upang maidagdag sa nakopo ni na Carlos Yulo na dalawa sa gymnastics at EJ Obiena sa athletics pole vault. Si Yape ang nagdumina sa bagong event ng virtual taekwondo. Bronze din siya sa men's pumse kaya siya ang nahirang na flag bearer kagabi sa closing ceremony. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino, ang gold medal performance sa mga Olympic sport ay magandang senyales sa pag-qualify sa 2028 LA Olympics. Masaya rin ang Philippine Sports Commission Chairman Pato Gregorio sa naging resultado ng paglaban ng mga atleta. Mahigit 36 na milyong piso matatanggap ng mga medalist base sa Incentive Act. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, Judith Caringal nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, IG Nagoya, Japan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin

0: Sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon. Pagpapalakas ng kakayahan ng mga kabataan, tinutukan sa isang Youth Leadership Summit sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Rodeline Amboy.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Rodeline.
9: Ikinasa ang ikatlong Municipal Youth Leadership Summit ng lokal na pamahalaan ng Basko sa pangunguna ng Local Youth Development Office at Sangguniang Kabataan Federation ng Basko. Tema sa taong ito ang Youth in Action, Leading Through Service. Kalahok sa nasabing aktibidad ang mga youth leaders mula sa Batanes National Science High School, Batanes State College, St. Dominic College at Parish Youth Ministry ng Basko. Layunin sa nasabing aktibidad na palakasin ang kakayahan ng mga kabataan upang maging instrumento sa kanilang pamumuno at pagbibigay aksyon sa kanilang mga organisasyon at sa komunidad. Naimbitahan naman bilang tagapagsalita sa ilang learning sessions ang mga sangguniang kabataan at youth leaders mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Tinutukan sa unang araw ang pagtukoy sa mga issue sa komunidad, pagbuo ng advokasya, pagkakaunggawa at pagpapahalaga sa kultura. Bukod dito ay huhubugin din ang kakayahan ng mga kabataan sa pagsasalita sa publiko upang magamit ang boses para sa magandang impluensya. Tatalakayan din ang pagsusulat, usapin sa mental health, self-awareness at disaster preparedness. Umaasa ang LGU na sa pamamagitan ng pakikilahok sa nasabing Youth Leadership Summit ay magagamit ng mga kabataan ang kanilang kakayahan at potensyal upang magbigay aksyon at magbigay serbisyo sa komunidad. Mula sa Bayan ng Basko, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Tulong sa mga magsasaka, maigpit na tinututukan sa Mapandan, Pangasinan, sa gitna naman ng banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan Seri. Daritong report ni Sara Kayabiab.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Sara.
11: Patuloy ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng mapandan dito sa lalawigan ng Pangasinan na suportahan ang mga magsasaka at mapandan.

0: Lakas ang sektor ng agrikultura, lalo na sa harap ng inaasahang hamong dulot ng El Nino phenomenon. Sa pangunguna ng Municipal Agriculture's Office, ipinamahagi sa mga local farmers ang libreng fertilizer mula sa Department of Agriculture Region 1. Layunin nito na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga magsasaka upang mapanatili at mapalakas ang kanilang produksyon at mabawasan ang gastusin sa mga kinakailangang farm inputs. Patuloy rin na naghahanda ang LGU upang matugunan ang iba pang posibleng epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Kabilang dito ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka, pagbibigay ng impormasyon at paalala sa mga ito kaugnay sa mga nararapat na hakbang sa panahon ng tagtuyot at pagtukoy sa mga pangangailangan ng mga magsasakang maaring maapektuhan ng kakulangan sa tubig. Mahalaga rin umano ang maagap na paghanda ng mga magsasaka sa pamamagitan ng wastong pagplaplano sa kanilang pagtatanim, pangalaga sa supply ng tubig at pagsunod sa mga rekomendasyon ng mga agricultural technician upang mabawasan ang posibleng epekto ng matinding init at kakulangan ng ulan sa kanilang mga pananim. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kebiab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Ilocos Region target ang 5 milyong overnight tourists at 6 na bilyong pisong halaga ng kita pagsapit ng 2028. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Bangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Mildred.
3: Target ng Department of Tourism Region 1 na umabot sa 5 milyong overnight visitors, sa 6 na bilyong pisong tourist receipts at 30,000 tourism-related jobs sa rehiyon pagsapit ng 2028. Inihiyag ito ni DOT Region 1 Regional Director Benjamin Manahan Jr. sa 2026 Region 1 Tourism Summit sa Sison Auditorium, Lingayen, Pangasinan. Ayon kay Manahan, nakapagtala ang rehiyon ng 1.9 million overnight tourists ng 2025. Mas mataas ng 4.25% kumpara sa 2024, umabot naman sa 20.49 million na ang same-day visits. Sa ikalawang quarter ng 2026, nasa 726,000 ang naitalang overnight tourists. Bilang bahagi ng pagpapalago ng turismo, nakabuo na ang rehiyon ng 20 tourism products at packages na maaari ng i-book. Pinalalawak din ng DOT ang market linkages sa South Korea, Thailand at China habang sinusulong ang turismo na makikinabang ang mga lokal na negosyo, manggagawa, magsasaka, artisan, guides at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Pagbuo ng geographical indication upang protektahan ang pagkilala sa lalawigan ng Oriental Mindoro bilang calamansi king ng bansa, sinusulong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Tom.
4: Isinusulong ng DA Mimoropa ang pagbuo ng Geographical Indication o GI at Collective Marks para sa kalamansi ng Oriental Mindoro bilang hakbang upang maprotektahan ang pagkakilala ng produkto, mapataas ang halaga nito sa merkado at mapanatili ang pagkilala sa lalawigan bilang kalamansi king ng bansa. Ayon sa pabalit ng DA Mimoropa, ang GI ay isang uri ng intellectual property protection na kumikilala sa isang produkto batay sa partikular na lugar na pinagmulan nito at sa kalidad, reputasyon o katangiang maiugnay sa naturang lugar. Anila, sa pamamagitan nito, layong magkaroon ng malinaw na pamantayan para sa mga produktong maaaring kilalanin bilang nagmula sa Oriental Mindoro. Inaasahang makatutulong din ito upang maprotektahan ang mga lokal na producer laban sa panggagaya, mapalakas ang pagkilala ng mga mamimili sa produkto at mapatagdagan ang potensyal nito makapasok sa mas mataas na value market. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. DSWD Bicol nagkaloob ng mahigit sa 13 billion pesos na halaga ng tulong pinansyal para sa mga apektado ng dengue sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Swell Ann Luzon.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Swell Ann.
0: Nagkaloob ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng kabuang 30,874,600 pesos na tulong pinansyal sa mga individual at pamilyang naapektuhan ng dengue sa 6 na lalawigan ng rehiyon batay sa pinakahuli nitong datos. Ayon sa DSWD Bicol, nasa 3,203 na pasyente at pamilyang nawala ng kaanak dahil sa dengue ang nakatanggap ng iba't ibang uri ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program. Ipinagkaloob ang mga tulong sa pamamagitan ng 13 Crisis Intervention Section o CIS Satellite Offices at 7 malasakit centers sa buong rehiyon. Ayon pa sa ahensya, sa ilalim ng pamumuno ni DSWD Secretary Rex Gichalian at Regional Director Norman Laurio, patuloy ang DSWD Bicol sa pagbibigay ng napapanahong tulong sa mga Bicolanong nangangailangan ng suporta dahil sa dengue. Dagdag pa ng DSWD Bicol na ang patuloy na pagtugon ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak ang mabilis, epektibo at madaling maabot na tulong pangkalusugan para sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
12: Ang taginting ng FM
13: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak,
13: mas maraming mararating
12: at mas maraming maaabot ng impormasyon
13: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
17: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
18: 66 Informasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
20: Sports Radio 918,
21: Radyo Magazine 1278,
22: at Radyo Pilipinas World Service.
23: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
24: Mapapakinggan na
25: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3,
27: Radyo Pilipinas World Service,
28: Sports Radio,
29: Radyo Magazine,
30: Serbisyo Publiko,
31: the AM and FM collab
32: sa Capital 104.3 FM.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Pilipinas
35: and Capital 104.3 Colab.
36: Colab.
37: Radyo Publiko Serbisyo.
38: Bayang Bahan
39: News Nationwide.
40: Balitang pambansa.
41: Sa ulo ng ating
42: pinakamalawak na pagbabalita.
43: Ang Radyo ng Pilipinas.
44: Radyo Pilipinas.
45: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
46: Ang Radyo ng Publiko.
47: Radyo Publiko.
48: Nag-uugnay ng pamahalaan
49: sa sambayanan
50: ay inyo ring mapapakinggan
51: sa 104.3 FM band.
52: Magkaisa ang tulungan
53: para sa pag-unlad ng ating bansa.
54: Radyo Pilipinas.
55: Radyo Publiko.
56: Sa 104.3
57: The Capital.
58: Ang ating mga programa at serbisyo
59: para sa mamamayang Pilipino.
60: Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga
61: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
62: Monday to Friday
63: sa 104.3 FM band.
64: Radyo Pilipinas,
65: Radyo Publiko,
66: and The Capital.
67: Ang boses ng Pangulo.
68: Sabay na maghahatid ng serbisyo
69: sa mamamayang Pilipino
70: in the new era of collaboration.
71: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
72: Radyo Pilipinas,
73: Radyo Publiko,
74: sa 104.3
75: The Capital.
76: Ito ang Presidential Broadcast Service.
77: Radyo Pilipinas.
78: Radyo Publiko.
79: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Eastern Samar nag-aanda sa posibleng epekto ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Daritong report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Pen.
3: Naghahanda ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar sa posibleng pag-igting ng El Nino phenomenon na maaring magdulot ng mas tuyong kondisyon sa mga susunod na buwan. Sa isinagawang third quarter meeting ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, inilahad ni Pag-asa Weather Station Borongan Chief Ricardo Galupe ang pinakabagong weather at climate outlook para sa lalawigan. Ayon kay Galupe, nakaranas ng Eastern Samar ng dry spell mula Hunyo hanggang Setyembre, habang inaasahang maaring makaranas ng drought conditions mula Oktubre hanggang Marso dahil dito isinusulong ng PDRRMC ang maaga at koordinadong paghahanda upang mabawasan ang epekto ng mababang pag-ulan sa supply ng tubig, agrikultura, kabuhayan at iba pang pangunahing serbisyo. Samantala, nagbabala rin ang Bureau of Fire Protection Eastern Samar sa tumataas na panganib ng grass, forest at wildland fires. Mula Enero hanggang Setyembre 28, umabot na sa 26 ang fire incidents sa lalawigan kumpara sa 16 sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Umabot naman sa 14.7 million pesos ang naitalang pinsala. Kaya naman, panawagan sa lahat ng Estihanon, magtipid at huwag magsayang ng tubig. Iwasan ang pagsusunog ng basura, kaingin at iba pang open burning activities na maaring magdulot ng sunog. Ang sa mga magsasaka, makipag-ugnayan sa mga kinaukulang tanggapan para sa tamang planting calendar, angkop na pananim at iba pang hakbang para maprotektahan ang kabuhayan. At higit sa lahat, huwag hintaying maramdaman ang epekto bago kumilos. Maghanda ngayon, maging mapagmatsyag at sumubaybay lamang sa opisyal na weather at climate advisories ng DOST Pag-asa. Sa sama-samang paghahanda at pagtutulungan ng pamahalaan, mga LGU, barangay at komunidad, mas may iwasan ang mas malaking epekto ng El Nino sa Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 37th National Statistics Month celebration sinimula na sa lalawigan ng Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jevic.
4: Formal nang sinimulan sa lalawigan ng Southern Leyte ang pagdiriwang ng 37th National Statistics Month na may temang Tuklas Pilipinas, Statistics as Beacon Towards Inclusive, Resilient and Sustainable Tourism. Pinangunahan ng Philippine Statistics Authority Southern Leyte Provincial Office sa pamumuno ni Eutemio Livado Jr., Chief Statistical Specialist, ang pagsimula ng isang buwang selebrasyon bilang bahagi ng pambansang pagdiriwang na naglalayong palawakin ang kaalaman at paggamit ng statistics sa iba't ibang aspeto ng kaunlaran. Sinimulan ang selebrasyon sa pamamagitan ng isang motorcade sa Maasin City kasunod ang Data Dissemination Forum na dinaluhan ng kinatawan mula sa iba't ibang sektor at mga stakeholders. Kabilang naman sa mga aktibidad na nakahanay para sa isang buwan na pagdiriwang ang Training on Philippine Standard Industrial Classification o PSIC, Philippine Statistics Quiz, Basic Excel and Data Presentation Training, R Programming Refresher Course, Statistical Quiz B at On-the-Spot Poster Making Contest. Isa sa mga tampok na aktibidad ngayong taon ang Provincial Product Accounts Data Dissemination Forum kung saan ilalahad ang pangkalahatang kalagayan ng ekonomiya ng Southern Leyte batay sa datos ng PSA sa taong 2025. Ayon pa kay Liabado, mahalaga ang suporta at aktibong pakikilahok ng mga stakeholders upang maging matagumpay ang buong buwan na pagdiriwang ng National Statistics Month. Sa pamamagitan ng mga aktibidad, inaasahang higit pang mapalawak ang pangunawa at paggamit ng tama at napapanahong statistics bilang gabay sa pagpaplano at paggawa ng mga desisyon para sa inklusibo, matatag at napamanatiling kaunlaran, partikular sa sektor ng turismo. Layunin din ng pagdiriwang na may pakita ang mahalagang papel ng statistics sa pag-unawa sa kalagayan ng lalawigan at sa pagbuo ng mga programang tumutugon sa pangailangan ng mga mamamayan.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
76: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Suporta sa edukasyon, pinapaigting ng lokal na pamahalaan ng Panglima Estino Sulu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Holo Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
76: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Eloisa.
5: Patuloy na pinapahalagahan ng lokal na pamahalaan ng Panglima Estino sa larawigan ng Sulu ang sektor ng edukasyon. Ito ang binigyan din ni Mayor Bencia Estino kasabay ng distribusyon ng 20,000 pesos Social Civic Project Fund sa 60 presidential scholars sa kanilang bayan. Ani Estino, 27 volunteer teacher ang kinuha ng LGU upang tugunan ang kakulangan sa guro sa kanilang mga pampublikong paaralan na tumatanggap ng 5,000 hanggang 7,000 pisong allowance. Karamihan sa mga ito ay lisensyado na at umaas ang maging prioridad sa oras na mabigyan ng plantilya item ng Department of Education ang lalawigan na lubhang kailangan aniya. Lalo halos taon-taon tumataas ang bilang ng kailang mga mag-aral. Bukod dito, pinagsusumikapan din ng LGU na matugunan ng ilan sa mga kagamitan at rehabilitasyon ng mga pasilidad upang maging komportable ang pag-aaral ng mga bata gayon din ang pagtuturo ng mga guro. Bilang suporta naman ni Mayor Estino sa mga presidential scholar, nagbibigay din ito ng dagdag 5,000 piso na lubha rin ikinagalak ng mga scholar. Para sa Bagong Pilipinas, Alois ang Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulu.
76: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, October 5, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
76: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
11: Ampalaya!
12: Ampalaya!
11: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
11: Ngayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
7: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Monday. October 5, 2026. Unang Lunes ng buwan ng Oktubre taong 2026, mga kaibigan. Ito po ang programang Boses, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sa bayan din na mapapakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Sa Radio Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo until 8 a.m. Ha? Good morning, ako po si Alan Alyanige.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Ano man po inyong pinagkakabalahan this morning, do keep us company. Ha? Hanggang alas 8 tayo sama-sama sa impapawid. Ngayon po ay Lunes, a 5. Ha? Bilis, ano? October 5 na, 2026. Ha? Kumusta ho kayo mga kaibigan? Para sa mga bibiyahe, may number coding ho ngayon. Ha? Monday. Ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles ng ending ng plate number ay 1 or 2. Simula yan kaninang alas 7 ng umaga. O ito na, dagdag na mga updates, traffic updates, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
7: Radyo Pilipinas, traffic!
6: Iatid sa atin ni Jojo Diendo. Jojo, good morning.
8: Hello po.
6: Yes, Jo, good morning.
8: Good morning po, Sir Alan.
6: Yo po, sige po, please go ahead po.
8: Wala po ba? Kasi nawawala-wala po eh.
6: Malinaw po, malinaw.
8: Okay po. Okay po. Magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat po na nakikinig sa Radyo Pilipinas. Unahin po natin tingnan ang lagay ng trapiko sa EDSA southbound. Galing po dito sa monumento hanggang dito po sa 8th Street, moderate to heavy traffic po tayo. At dito naman po sa Cloverleaf hanggang dito po sa Old Samson Road ay moderate traffic po ang lagay ng traffic natin. Galing po dito sa New York Avenue hanggang dito po sa Santola na Napolis ay makakaranas po tayo ng heavy traffic. At hanggang dito na po yan sa Ortigas Avenue. Galing na po Ortigas Avenue hanggang dito po sa Shaw Boulevard, mararanasan po natin ang moderate traffic. At tuloy-tuloy na dalay po ng trapiko hanggang sa makarating po tayo ng Estrella hanggang Buendia. Moderate traffic po ang lagay ng trapiko. At dito po sa Magallanes sa intersection ay makakaranas rin po tayo ng bahagyang bigat ng trapiko. Pagdating po dito sa Cabrera, Pasay hanggang dito po sa Tapabi nyo ay mararanasan natin ang moderate to heavy traffic. At tuloy-tuloy na po nadali ng trapiko hanggang dito po sa Jokno Boulevard. Punta naman po tayo sa northbound lane ng EDSA. Galing po dito sa Park Avenue hanggang Tapabi nyo, heavy traffic po ang mararanasan natin at tuloy-tuloy na dali ng trapiko hanggang dito na po sa Magallanes. Galing naman po dito sa Magallanes Station hanggang dito na po yan sa Guendia Kalayaan ay mararanasan natin ang moderate to heavy. At tuloy-tuloy na dali ng trapiko ang mararanasan natin, ngunit pagdating po dito sa Pioneer hanggang dito na po yan sa Guadix ay mararanasan natin ang moderate to heavy traffic. At dito naman po sa Gate 3 ng Campaginaldo hanggang Bonifacio ay makakaranas tayo ng mabigat na daloy ng trapiko. At dito naman po sa Araneta Cubao Station hanggang dito po sa Aurora Intersection, makakaranas po tayo ng bahagyang bigat ng daloy ng trapiko. At tuloy-tuloy po na daloy ng trapiko mararanasan natin. Mantala pagdating po dito sa Bagong Bantay at sa West Avenue, bago matayang gandito po sa Pema Road ay mabigat na daloy ng trapiko ang mararanasan natin. At tuloy-tuloy na po yan na mabilis na daloy ng trapiko, ngunit pagdating po dito sa General Malabar hanggang sa General Concepcion ay moderate traffic po mararanasan natin. At tuloy-tuloy na po na dahil ng trapiko hanggang sa monumento. Paalala po sa mga motorista, ang number coding po ngayong araw ay 1 and 2. Bawal kayo bumiyahe simula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para sa karagdagang katanungan, emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMDA hotline 136. Yan po ang lagay ng traffic sa mga oras nito mula dito sa tanggapan ng mga ng MMDA Metro Base. Ako po si Jojo Diendo, ang bida ng kalsada.
6: Thank you, Jojo Diendo, mula po sa MMDA Metro Base.
7: Yes. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras natin sa buong Pilipinas, meron hong 12 minutes na makalipas ang 7 AM. Ito muna. Update mula sa DENR, particular sa Environmental Management Bureau, kalidad ng hangin sa Metro Manila, bumuti na. Yan ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Report.
6: Mary!
9: Alan, bumuti na nga ang kalidad ng hangin dito sa Metro Manila ngayong Lunes ng umaga batay sa monitoring ng DENR Environment Management Bureau dito sa NCR. As of 6 a.m. kanina ay nasa fair ang air quality index sa Las Piñas, Marikina, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Quezon City, San Juan, Taguig at Valenzuela. Nasa good naman ang kalidad ng hangin sa Makati, Mandaluyong, Navotas at Angpateros. Matatandaan kahapon at itong mga nakalipas na araw ay nakapagtala ng mas mababang air quality quality sa ilang lugar dito sa NCR dahil sa haze. Patuloy namang nakamonitor ang DNR-EMB sa sitwasyon na posibleng may kaugnayan umano sa usok na mula pa rin sa sunog sa Indonesia na maaaring tinatangay ng mga prevailing winds patungo dito sa Pilipinas. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you, si Merian Bastasa, mga kaibigan. Direct na mula po sa DNR Environmental Management Bureau. 14 minutes na makalipas ang 7 a.m. Ilan munang mga paalala.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 a.m. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 16 minutes na makalipas ang 7 AM. At sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children. Pakakausap natin ang kanilang Executive Director, Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, sir, magandang umaga po.
11: Isang makabatang umaga po, Kuya Alan. At salamat sa pag-imbita sa Council for the Welfare of Children first thing in the morning, ngayong Lunes na Lunes po.
6: Yes, sir. Of course, hingi lang kami ng mga update from your end sa CWC, Council for the Welfare of Children, kaugnay po ng higit na pinalalakas na aspeto ng safety o pagiging ligtas at pagiging conducive ng ating mga paaralan sa pag-aaral ng ating mga kabataan. Yusek, sir.
11: Opo, Kuya Alan. Actually, tamang-tama yung tawag nyo kasi maraming happening na nangyayari ngayon. Actually, last week, siguro simulan ko yung nangyari last week, yung pending bill natin on social media digital safety ng mga bata ay nag-meeting na po kami dyan sa House of Representatives. Pinangungunahan po yung pagtitipon last week ng ating Presidential Legislative Liaison Office, ano, under Secretary Joey Salceda, Yusek Migs Nograles, kasi yung version po ng House of Representatives at Senado ay talagang pinaplansya na po natin para talaga maipasa yan, maging safe ang mga bata online. Yung mga malign influences, mga nag-i-influence ng violence, yung kasama na yung nihilistic violence extremist na influences, yan po ay i-address. So pinagdadasal natin, Kuya Alan, na yan ay maisabatas as soon as possible dahil yan ay priority ng ating administrasyon. Ngayong week na to, tamang-tama rin yung tawag mo, Kuya Alan. This week, particularly ngayong Thursday and Friday, ang NCRPO ay magkakandak ng Safe Schools, Secure Communities, ano nila, no, na parang summit. Ito ay imbitado mula DepEd, ang Kapulisan, DILG, kasama ang Council for the Welfare of Children, para talagang mag-responde at talagang alamin natin ang mga dapat gawin pag may active threat sa ating mga eskwelahan. Ano?
6: Opo.
11: So yan ay mangyayari Thursday, Friday. At bukas, siguro panghuling update ko na, ang Makabata Helpline 1383 po ng CWC ay mag-MOU na with the DILG Emergency 911. So kasama po natin si Secretary Zan Bicrimulia po dyan sa pirmahan po bukas.
6: Okay. Yusek Tapales, balikan ko ng konti yung panukalang batas na nakahain sa both houses na ng Kongreso. At of course, mahalagang inyong mga inputs para doon. Yung may kaugnayan sa pagiging safe ng ating mga kabataan sa paggamit ng digital technology, particular ng internet. Please share with us additional highlights dito po sa mga panukalang nakasalang at pinaplansya ngayon yung both versions ng both houses of Congress, sir.
11: Apo, Kuya Alan, ang medyo nire-reconcile na lang natin kasi yung sa digital safety ng mga bata, ano, ang Senate version is bawal mag selected media platforms sa internet ang mga batang below 16 doon sa Senate, ano. Dito naman sa total ban yung below 16 sa Senate, sa House of Representatives naman below 13 ang total ban, pero yung above 13 pero minor ka pa rin, below 18 ka, yun yung heavily regulated lang. So parang may dalawang klaseng bata doon sa House, ano. So yan ang medyo nire-reconcile pa natin kasi ang sabi nga nung iba, mahirap naman, totally iban kasi ginagamit din sa research, pag-aaral, and sa kapakipakinabang na bagay, ano. So yan po yung nire-reconcile. Saka yung agency po na gagawin under the DICT, pinopropose sa House version, may gawing opisina under the DICT. Doon sa Senate naman, no new office, basta additional task lang sa DICT, ano. So yan yung mga maliliit na bagay na tinitweak na lang, pero nagkakaisa tong dalawang substitute bills na tong Kuya Alan, na talagang dapat maging ligtas ang mga bata sa internet, kasi talagang hindi lang sexual abuse ang binabantayan, pati yung violence na maaring nagbubunsod ng mga karahasan din sa ating mga eskwelahan, Kuya Alan.
6: Opo, Yusek Tapales, nabanggit nyo yan, yung mga age bracket, ano, na 13 sa House, 13 and below, dapat total ban. Sa Senate naman, 16 years old and below ang total ban sa paggamit ng internet. But of course, it's a balancing act, eh, 'di ba? Yung kaligtasan at kapakanan ng mga bata doon din sa paggamit nila ng internet sa makabuluhang paraan, bahagi ng kanilang pag-aaral, oh, bahagi ng student life, Yusek Tapales, sir.
11: Tama po, Kuya Alan, yan ang pinupunto rin ng Council for the Welfare of Children, kasi we are balancing yung children's right to protection na napaka-importante at talagang tinututukan ng pamahalaan dun sa karapatan naman ng mga bata at dun sa karapatan yung right to expression, information, saka yung karapatan na binigay sa kanila ng UN General Comment No. 24, ito yung issuance ng 2021, na may right sila to meaningful access to digital technology. So talagang balancing act, Kuya Alan. Pero hindi tumitigil naman yung ating mga lawmakers at talagang very supportive po sila.
6: Iyon, pero yung binanggit niyo, meaningful access to digital technology, Yusek, ano ho? Iyon.
11: Opo, yan po medyo tricky, pero ano po yan? I'm sure it's a matter of determining the age lang, tapos Opo. Yung agency na magre-regulate, saka yung covered entities. Maraming tatamaan kasi dyan, hindi lang social media, kasama din dyan yung may mga shorts o short videos, na sa pananaw naman ng iba, hindi naman lahat kasi yan masama, ano? Pero yung iba naman nagsasabi, nakaka-addict daw yung pag-click-click sa mga bata ng tuloy-tuloy. So we are working with our experts and our lawmakers po kung paano po didesisyonan po itong bagay na ito.
6: Ayan. At saka syempre, mahalaga ang paggabay mismo ng mga magulang, no, sa kanilang mga tahanan dun sa mga anak nila na maliliit pa sa paggamit ng internet, Yusek, sir.
11: Tama, Kuya Alan, dito naman nagkakasundo yung House at Senate version, ano, parehong may provision po yan na ang punong abala at talagang ang frontliner sa pagprotekta sa mga bata sa cyberspace man, eh syempre ang mga magulang, dahil ang child protection katulad ng sinasabi namin, okay, ay nagsisimula sa bahay, ano. So dapat din magkakaroon ng digital training and education yung mga dito sa batas na ito, sa mga panukalang batas.
6: Okay, at syempre, bahagi of course ng pag-aaruga ng mga magulang o pagbabantay in a way sa paggamit ng internet ng kanilang mga maliliit pang mga anak ay yung mga gadgets naman, of course, Yusek, merong mga special settings na po pwedeng i-activate yan para ma-exclude yung mga sites na maaring hindi naman nagagamit sa pag-aaral ng mga bata, sir.
11: Opo, tama Kuya Alan, ang mga social media platforms natin may mga ganyan na, no? Kaya saludo sa kanila. Merong mga teen accounts, merong mga family-friendly accounts po, no? Na talagang may mga ganyang features, pero dito sa mga panukalang batas na to, Kuya Alan, we go further, no? Kasi ang gusto ng pamahalaan dito, dapat safety by default o privacy by default na, kasi minsan tayong mga magulang, hindi naman natin alam kung paano kalikutin yung application or gadgets.
6: Opo.
11: Nakasalalay minsan sa kaalaman natin sa gadgets yung safety ng bata. No? So, ang sinasabi ng gobyerno, dapat yan ay naka-default na para yung mga magulang man, kung hindi masyadong magaling sa gadget or internet, ay talagang safe din ang kanilang mga anak po.
6: Ayun. So, yun ang lalabas na, base dun sa panukala, default setting yung safety.
11: Safety po. Tsaka yung privacy po. Yung pagkolekta ng mga information sa yan. Bata. Dapat at the minimum lang po yan. At the minimum.
6: Okay. Ngayon, hingi naman kami ng update dito sa mga child-friendly systems o processes na may kaugnayan halimbawa sa pag-report na pagpapatakbo halimbawa ng safety systems na nare-recommend ng CWC, lalo tigit para doon sa ating mga estudyante. No? Kasi siyempre sa mga schools, nandyan of course ang iba't ibang mga measures na but we understand ang CWC, meron ding mga inputs para dito. Halimbawa, yung aspeto ng kaligtasan o kung meron man ng bubuli sa kanila, paano makakapagsumbong ng maayos sa concerned authorities sa paaralan na USEC, sir.
11: Opo, Kuya Alan, thank you po. No, ang Council for the Welfare of Children noong 2025 pa ay nagpirmahan na kami ng MOU ng DepEd, of course, sa pangungunan ni Secretary Sunny Angara. No, yung aming makabata helpline 1383 ay inugnay na namin doon sa DepEd hotline. Ano, kasi pwedeng magsumbong sa kanila o pwedeng sa amin. Ano. Ang point is kahit saan po tumawag ang bata ay may tutulong. Nakikipag-ugnayan din naman din kami sa kanila para doon sa active shooting protocol nila. No? Lalo na nung may mga nagreklamo na baka mamaya masyadong lifelike or hyper-realist daw yung gawing demonstration, ayan po ay nagbibigay tayo ng inputs din sa DepEd. Ano? At ngayon, dahil nga kailangan may sumbungan yung mga bata, papalawakin pa natin to connect the helpline ng CWC, yung 1383, diyan naman sa emergency 911 ng DILG. Kasi dapat po kahit saan tumawag ang bata na i-connect natin kaagad sa DILG man, sa kapulisan, sa Bureau of Fire, talagang sa lahat po ng emergency services natin, pati sa mga LGUs, yan po ay papaigtingin pa natin, Kuya Alan. Ano? Tsaka yung speaking about child-friendly, ang child-friendly local governance audit po natin ay talagang tuloy-tuloy. Happy to say na 1,190 na ang child-friendly LGU natin from last year, mga a little over 1,000 lang. Ano. So pataas tayo ng pataas. Eh, nung ako'y nagsimula po noong 2022, 372 lang po yung child-friendly LGU natin. So Kuya Alan, talagang hindi tumitigil po yung pamahalaan po.
6: Okay. At itong binabanggit mo, Yusek, na mga child-friendly LGUs. Ano yung mga highlights na kanilang isinasagawa? Halimbawa, para mag-qualify sila doon sa panuntunan na yun na sila ay mga child safety LGUs. Please, share with us.
11: Kuya Alan, pag sinabing child-friendly LGUs, talagang nakafocus yan doon sa apat na karapatan ng bata. No? Yung right to survival, ibig sabihin, yung health nutrition, access to health services, may programa kayo. Yung development naman, merong education, saka yung early childhood education, yung ECCD na tinatawag natin. Naka-focus din sila doon sa right to protection. Ayan, talagang dapat may programa kayo to make children safe in the community. Apo. May leadership, merong mga sports, merong mga programa to make kids resilient, etc. No? At siyempre, yung huli yung participation. Kasama ang bata sa governance. May mga ano po dyan, ano? May mga local children's association na nire-recognize po ng ating mga LGU. So parami ng parami yan, Kuya Alan. And in fact, sa December, yung Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities, yung nanalo sa audit, doon po maglalaban naman doon sa Presidential Award. So abangan po natin dyan, wala pa po kasing winner. Eh talagang inaalam pa natin doon sa mga finalists kung sino po mananalo.
6: Opo. Isang punto sa lang, Yusek, ano ho, dito po sa hotline ng CWC, yung 1383, sa kasalukuyan, ano pong nature ng mga concerns na itinatawag sa inyo? Diyan po sa hotline na yan, sir.
11: Opo, Kuya Alan, first of all, 24/7 na po pala yung CWC Makabata Helpline 1383 natin.
6: Opo.
11: Karamihan po ng tawag, Kuya Alan, and by end of July, kami nagulat na 3,000 plus na po yung tawag namin. Ano? Eh, last year, mga 2,500 lang po yata kami buong taon na. So maraming tumatawag ngayon about mga inquiries sa mga karapatan nila, potential violation ng at pang-aabuso sa bata. Marami po kaming inquiries, yan po yung bulk ng tawag sa amin. Pero dun sa actual cases, violence against children na andyan, mayroong mga bullying, may sexual abuse, lalo na yung online sexual abuse, at psychological abuse po sa bata, may mga mental health concerns po kasi sila minsan, yan po ang bulk ng tawag natin. So tawag lang po kayo, 24/7 po kami.
6: Okay. In closing, Yusek Tapala, sir, mensahe para doon sa mga kababayan natin, kasama na of course yung mga parents, mm-hmm. ano, lalo na yung may mga maliliit pang mga anak, para sa higit na awareness o para sa kaligtasan ng kanikanilang mga chikiting. Please go ahead, Yusek Tapala, sir.
11: Kuya Alan, para po sa mga magulang, para na rin sa mga bata, no, mga nangangalaga sa bata, pati mga lolo't lola, no? Child protection starts at home, no? Bantayan po natin ang ating mga bata. Gabayan po natin sila sa cyberspace at sa internet. Para sa mga gun owners, let's be responsible. Ikandado lahat ng ating mga firearms para hindi po yan makukuha ng mga bata. Pagdating naman po sa mga eskwelahan, ituloy-tuloy lang po ng pamahalaan ng mga paaralan ang pagsunod sa mga regulasyon ng DepEd, ano, lalo-lalo na yung Department Order 6, Series of 2026, yan yung safety ng schools, ano, at yung regulation ng digital mga gadgets po nila. Ano. Sundin po natin yan. Hindi po tumitigil, Kuya Alan, ng pamahalaan dahil nga po sa bagong Pilipinas, bawat bata ay mahalaga. Thank you po.
6: Yes sir, thank you. Undersecretary Angelo Tapales, ang Executive Director po ng Council for the Welfare of Children. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 30 minutes na makalipas ang alas 7 ng morning.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Good morning sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM, yung iba naman through Sports Radio 918 kHz, at yung iba sa Radio Magazine 1278 kHz. Tayo po'y sabayan din na mapapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po na mga himpilan. Maya-maya, tayo naman ay makikipag-ugnayan sa Commission on Higher Education sa pamamagitan po ng chairperson ng CHED, si Dr. Shirley Agrupi. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdidesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
13: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
12: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
14: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 34 minutes na makalipas ang 7 AM. Lunes, 5 na ng buwan ng Oktubre, taong 2026. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Commission on Higher Education o CHED. Baka kausap natin ang chairperson ng CHED, si Dr. Shirley Agrupis. Ma'am, magandang umaga po.
18: Yes, magandang umaga. Magandang umaga, Sir Alan. Palaging nagkakataon, palagi na nandito ako sa Ilocos.
6: Uy, nandiyan kayo, ma'am. Thank you for the opportunity at makapanayam namin kayo ngayong Monday morning, ma'am. We understand. Yes, ma'am. Please.
18: Yes, anytime po. Anytime na magtawag, basta may oras, we want this media platform para palaganap ang mga ginagawa ng Fed. Maraming salamat, Sir Alan.
6: Opo. Ma'am, una, makikibalita kami dito sa HEPCOM, Higher Education Partnership Conference, na isinagawa po ninyo bahagi ng pagpapalakas ng pagtutulungan with various

0: at napahalagaan ito na activity ng CHED kasi po talagang kailangan palakasin ang partnership ng higher education institutions sa mga foreign countries, higher education partners natin.
1: Opo. So, ang ibig sabihin nito, halimbawa itong pagpapalakas ng linkages with other countries pagdating sa aspeto ng pag-aaral, so ika nga yung mga international student exchange kasama dyan o yung mabilis na nire-recognize yung mga degrees na tinapos ng ating mga estudyante dito sa Pilipinas sa kanilang mga lugar sa ibang bansa, Dr. Agrupis, ma'am?
0: Yes po. Isa ito sa mga estrategiya para mapalakas ang ating academic mobility.
1: Mm.
0: That means students coming in and Filipino going out. And then ipalakasin din namin para ma-expand din ang ating scholarship program. At yung credit transfer and joint program ang importante dito, Sir Alan, kasi
1: opo,
0: hindi na natin mapagbabawalan ang mga Filipino learners natin na mag-aral sa ibang bansa o maghanap ng trabaho doon. So, kailangan equal opportunity at equal recognition ang dapat mangyari.
1: Mm-hmm. And we understand na isa sa mga highlights nito ay yung collaboration pagdating sa international research, particular sa ang mga areas po higit na pinalalakas itong collaboration pagdating sa international research, Madam Chair.
0: Yes po, ang importante na pinagbibigyan namin pansin ngayon ay ang mga priority areas, programs natin na hindi ko naman sasabing mahina tayo sa Pilipinas, pero yung mas malakas ang sa other countries kasi we are still seriously building the capacity of our SEI. Isa sa mga laman ng kanilang agreement ay ang mga scholarship or joint programs ng artificial intelligence, robotics, and then other na health sciences, sa smart agriculture, renewable energy, among others.
1: Mm. So napakalawak ng mga areas pa lang mga ito, Dr. Agrupis, ano po?
0: Yes po, yes.
1: Okay. Ang isang puntos pa, of course, we understand na ang ating Commission on Higher Education ay naglabas din ng kaukulang mga panuntunan o guidelines sa responsableng paggamit ng artificial intelligence, Dr. Agrupis, ma'am, please.
0: Yes po. Kailangan natin recognize that artificial intelligence is becoming the leverage across higher education institution in the country.
1: Opo.
0: Ay kailangan ding makontrol because we do not want na yung artificial intelligence ang mamumuno sa loob ng universidad.
1: Mm.
0: So, kaugnay nito, kasi po last year, clinas namin ang aming policy para merong framework ng lahat ng higher education institution sa pagbuo ng kanilang policy and guidelines on how to use artificial intelligence. We issued already a CMO for the responsible artificial intelligence in higher education. We call that CMO number 12, Sir Alan.
1: Mm-hmm. Ayun. So ika nga, yung aspeto ng responsableng paggamit ng artificial intelligence. Dahil nga po, Doc, di ba, ito na ang mga senyales ng modernong teknolohiya. Pero pagdating sa pagtuklas ng kaalaman at pagsasubmit halimbawa man ng mga reports at iba pa, kinakailangan responsible use of artificial intelligence, Doc, di ba ba?
0: Yes po, yes po. We do not inhibit the use of AI because they are really powerful.
1: Opo.
0: In terms of making outlines, lahat-lahat po kasi data-based itong artificial intelligence.
1: Yes.
0: But we really need to have a guidelines for the responsible use to protect ba yung academic integrity ng ating higher education institution.
1: Yes, yun. Ang ganda nung term. Protecting the academic integrity of our higher institutions of learning, di ba, Doc?
0: Yes po. Yes po, yeah.
1: Yan, okay.

0: Dr. Agrupis, ma'am, salamat po ng marami ha, sa mga update na inyong pinagkaloob sa amin mula sa Commission on Higher Education at baka ho kayo'y magli-lead pa sa flag-raising ceremonies. Ika nga, we'd like to thank you for joining us this morning dito po sa programang Boses, ma'am.
1: Yeah, thank you very much, Sir Alan. At inuulit ang papasasalamat namin on behalf of the whole Commission on Higher Education and the Higher Education Institutions in the Philippines. Maraming salamat sa mga media partners namin at kayo ay nangunguna sa pagbibigay ng oportunidad para ipalaganap ang mga magagandang layunin at programa ng CHED. And I would like to take this opportunity to greet everyone.
0: Opo.
1: Happy Teachers Day po sa lahat ng mga magtuturo at pagiging magtuturo.
0: Mm, ganun din sa inyo, ma'am, of course.
1: Yeah, thank you so much, sir.
0: Thank you and good morning, ma'am.
1: Good morning po sa lahat.
0: Thank you. Good morning. Dr. Shirley Agrupis, ang chairperson po ng Commission on Higher Education o CHED.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 42 and a half minutes na makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 45 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sabayan din na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz.
7: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Flight PR1043, now boarding.
9: Hey, that's us!
10: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
11: Dreaming of love while cruising at high altitude.
12: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
11: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
10: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
9: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
11: Leave all your worries as we soar over the clouds.
10: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
11: They'll be shooting stars through time and space.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 47 minutes makalipas po ang 7 AM. Whole of Nation approach sa pagtugon kontra krimen, pinalakas ng Philippine National Police. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
16: Basalan, pinagtibay nga ng Philippine National Police ang pangakong palakasin ang kanilang mga hakbang para sa community-based policing upang labanan ng krimen. Ayon kay PNP Chief Police General Luis Melencio Narvates Jr., kailangan ng whole of nation approach sa pagtugon sa kriminalidad at mahalaga ang papel ng bawat sektor sa pagpapanatili ng ligtas na komunidad. Inalimbawa ni Narvates ang Cebu City Police Office dahil sa pagkakasan nito ng Cebu City One Act Program kung saan tulong-tulong ang mga habal-habal rider sa pag-uulat ng mga insidenteng maaaring mangailangan ng presensya ng pulisya. Layunin ng inisyatibang ito na isulong ang pagiging mapagmatsyag at pagtutulungan ng mga residente at iba't ibang stakeholder at mapahusay ang daloy ng impormasyon sa pagitan ng mga komunidad at ng law enforcement units. Sinabi pa ni Narvates ay pinapakita ng mga inisyatibang ito kung paano makatutulong ang mas matibay na ugnayan ng pulisya sa mga sibilyan sa mga pagsisikap laban sa krimen. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Maraming salamat si J. Mark Dagala. Nagatid po ng update mula sa Kampo Krame. Ito naman mula sa Department of Energy. Pilipinas isusulong ang matatag na ASEAN Energy Agenda sa gitna naman ng krisis sa enerhiya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang balita atin sa atin ni AJ Ignacio. AJ!
17: Yes, Boss Alan, sa gitna nga ng pambansang energy sa enerhiya at patuloy na pandaigdig ang krisis sa enerhiya, Boss Alan, isinusulong ng ating bansa ang mas matatag na agenda sa enerhiya ng ASEAN. Ito'y bahagi nga, Boss Alan, ng pag-host ng ating bansa ng 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting o AMEM-44 at iba pang mga kaugnay na pagpupulong na gaganapin simula ngayong araw hanggang October 9 sa Philippine International Convention Center sa PICC. Bilang ASEAN Chair, layunin nga ala ng Pilipinas na pagtibayin ng mga hakbang sa seguridad sa enerhiya, pagpapalakas ng ekonomiya at paghahanda ng rehiyon laban sa posibleng krisis sa supply ng enerhiya. Isa rin sa bibigyan din bosalan ng ASEAN Power Grid o APG na naglalayong palakasin ang koneksyon ng mga power system ng mga bansa sa ASEAN at ang kooperasyon sa cross-border electricity supply. Isusulong din ang ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security bilang bahagi rin ng koordinasyon sa pagtugon ng mga bansang bansang ASEAN na malaki ang pagkaantala o kakulangan ng supply sa petrolyo. Nakatuon din ang plano sa pagpapalakas ng seguridad ng enerhiya, paggamit ng mas malinis at mas sari-saring mamapagkukunan o energy mix, pagpapaunlad ng infrastruktura, pagpapahusay ng energy efficiency at layunin itong isulong ang makatarungan at inklusibong transisyon tungo sa maaasahan, abot-kaya at mas malinis na enerhiya para sa bawat mamamayan ng ASEAN. Basalan mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, AJ Ignacio.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Weather update muna, direkta mula sa Pagasa Forecasting Center.
15: Radyo Pilipinas. Weather!
0: Iatid sa atin ni Charmaine Barilla, maya-maya, wala pa pala sa linya. Okay, ang oras natin mga kaibigan, 51 minutes na makalipas po ang alas 7 ng morning.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: O, paalala mula sa Department of Health mga kaibigan, ha? Pagka mainit ang panahon, bilang paghanda na rin sa papalakas na El Nino. Kinakailangan palagi tayong hydrated, ha? Uminom ng maraming tubig. Let us keep ourselves hydrated. O, ano yan, di ba? 8 to 10 glasses of water a day. Pagkatapos, wag hong magbibilad sa direct na init ng araw. Yung tipong mula alas 10 ng umaga hanggang mga alas 3 ng hapon. Iwas-iwas, ha? O, ito na talaga ang Pagasa Forecasting Center sa pamamagitan po ni Charmaine Barilla. Charmaine, good morning!
15: Radyo Pilipinas!
18: Yes, so magandang umaga din po sa inyo maging sa ating mga tagapakinig na ritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, yung trust ng Super Typhoon Choyuan sa labas ng ating FAR ang nagdudulot pa rin na mga kalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa may buong Mindanao, maging sa may Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte at Southern Leyte. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin yung magandang panahon, ngunit paghandaan yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Barilla nag-ulat.
0: Thank you, Charmaine Barilla mula sa Pag-asa. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, October 5, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Faye Bagon, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Arnel Villamor, Mark Buqueron, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.